Nasda sa TMU sa Mungpong. Salamat sa pagtutok nyo ha. Diri sa ton sininga pag pangalagad mga katropa. Bullseye! Bullseye! Dira sa Capiz National High School, mga PSG tada. No, na nagamintin sang security, ah, seguridad sa mga estudyante, mga sir. Good morning! Okay, sige. Sa ton sininga pag balik mga biyan. Hatagan taligwa ha. Diri sa ton sininga pala tuntunan. No, ang pilaman ka mga update karon may kang tanan sa barangay and SK election. Kay until now ay pamatapos, ha? Kagway pamasabat mga katropa. Ining pila ka mga palawang kutanon. Madayon gid man bala o kon indi. Kay kahapon, no, may aras ang deliberasyon, ha? May aras ang committee hearing. Mga kabinan, upod sa kay Senator Ches Escudero, ining hearing agon madeterminar mga kabinan kag matimbang kung bala dapat dayunon ang barangay and SK election this coming November 2 or i-extend sa 2028. Subong damo na version, galingin na gani ulos ang tao, no? May dapat madayon ko no for 2027, next year na, pero may hambag, may nagaduso man 2028. Bullseye! Bullseye! Oh, pero kung pabangkuton nyo yung mga tao, gusto nila yung gurote, tapuso na eh. Madayon ng eleksyon para mabawiluhan to kung sino mga pasaway ng mga barangay opisyal sa ila, sino mga kabyanan ng barangay. Diba? Kaya po ta, mga congressman, ang mga representative na tonto sa kongreso, nag-represent gidman sa matuod-tuod mga kabinan, nga pulso, kagbalatsyagon sang ila sini nga mga pumuluyo. Bullseye! Bullseye! O kung ang pulso lang sang ila nga mga ali-ali, nga mga barangay kapitan, ang ila sini nga gina, duso. Di ba? So ano nang latest? Pabatin na ton karon ng pila ka mga puntos mga kabinan, no? Sang pilaman ka mga grupo karon nga naimbitaran mga kabinan sa hearing dito sa Senado kung ano man ang ila sila nga puntok nga kung aman nga gusto nila madayon ng eleksyon. O, tigiven na ni mga katropa para sa mga gusto hindi madayon ng eleksyon, gusto nila i-postpone. O, kadamo pa sa mga ginapangkwan, kadamo pa sa ginapang wakal ng mga rasones. Kaya kuno, may crisis kita, no? May crisis sa produktong petrolyo, kung ano-ano pa. Sa nuna dulaan crisis ang Pilipinas, how? Bullseye! Bullseye! O, di ba lang? Why man tanong dulaan crisis, pero dayon manggapon ng eleksyon. Subong damo na lang may ginapadihot mga kabinan ng mga congressman. Oh. Ang punto de vista de, subong pa kamo mapospons ang eleksyon nga nakagasto ng COMELEC, no? Nga pila na lang kanahot ang bilin sa budget nakagasto na, na imprinta ng balota, tanan nga preparasyon and everything. Bilyon ang gastos. Di kung gusto nyo kasi tani i-postpone ang eleksyon mga kabinan, tani isang una pa lang. Para why na nakagasto ang COMELEC? Tano matabo so sa bilyon of pesos ng gasto nila to? Ha? Mga katropa? Bullseye! Bullseye! Ang isa, hindi mo maintindihan mo. Amo na ang utok sa mga congressman. No? Kati mali Manila ya sa ginagasto mga kabinan sang COMELEC. Kayo ay managhalin. Ha? Sa ila kaugalingon nga bulsa, kundi haliman sa kaban. Amo na sila, amo na ka siling tado lampingasan black lasing nga mga lideres. Kay kung matuod-tuod ni sila ya nga may balatsyagon, kung matuod-tuod ni sila nga concern sa aton sini nga pungsod, mako mo pinagasto mo sang pila ka bilyon ang COMELEC, pagkatapos ya i-postpone mo man lang gali. Ginago. Bullseye! Bullseye! Mali Manila Ernesto Alvarez, kaya hindi Manila kwartang ilang nga ginagasto. Buwis manayas ang tao, no? Tiyan pila ka bilyon? 8 bilyon? Nakagasto na sang 8 bilyon?

0: agad. Sa update na ito, mga katropa, sa impeachment trial.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Kahapon, sa Ginpatigayon o sa nagapadayon nga hearing, sang impeachment trial, hasta mga kuring, mga bao, hasta mga, pasensya lang gina, pero i-mentionar ko gina, hasta mga, pwede, ay aray! Hasta mga, hasta mga karipun, nakabundan eh. Pero aray gadabi sa, ano eh, aramang gani nga. Gabaton Confidential Fund, no? O, ang pagong, ang pusa, ang belat. Ini araton. Ining mga tisang una, mga ginasiling lang, mga si Mary Grace Piatos, kung sino, nga mga tarpulano, mga biyan. Take a hapon, sa Ginpatigayon nga impeachment trial, si Antonio Pagong, si Timon Andro Pusa, si Soniso Belat, kabahin sa mga listahan nga nakabaton sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, no? Ika 17 ng adlaw, no? Kahapon, no? Sa pagpatigayon sang sining nasambitan nga impeachment trial, no? Tapos may arapang nga balan mo gidi ang mga Bisaya ginang tao ni BP. Ito yung mga ginggamit ng mga pangalan ni gamit gid sa mga Bisaya, no? Oh, may si May Pamana, si Shane Ngit-Ngit, kag si Don Piang. Sabi nga mga pangalaway ka mo da, si Doy Dayok, si Doy Lamugo.
2: Ayoy!
0: Di sunod di reisa kay former Office of the President o Vice President Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta. Hindi man siyang personal nang nakasaksi sang siri mga transaksyon kaginbase gid lamang ini sa mga documents nga gin submit ni OBP security chief Colonel Dante Lachica. Diba sa ini sa mga acknowledgement receipts, no? Nagbaton ining mga pangalan nga ini sang kapin 100,000 tob-tob 250,000 para sa pagkuha sang impormasyon, kag pag-arkilato ho sang transport vehicles. Sabi ba? Sa pagpamangkot sang prosecution, no? In particular ni Private Counsel Armando Virgil Ligutan, ginkonfrontar si Costa regarding sa mga resibo sa pangalan ni Pagong, no? 100,000. Tiambal niya, way niya ko na makita ni si Pagong, way siya kabalo kung dala niya ng balay niya. No? Okay, way ambal niya Costa, way man siya ko na siya sa ground. That's why nga ti, way man kuya. No? So, ining si Pusa, sa tundoy, Kuring, si Kuring, no? Nakabaton 100,000 para sa transport rentals. Ba? Gasakay ng Kuring. Si Piang, no? Nahatagan sang 250,000. Si Ngit-Ngit 150,000, si Belat, no? May 100,000. Tisyono kay Costa, wala niya makita personal ining mga personalidad kag wala yung manakita nga aktwal nga ginhatag sa ila ang kwarta.
2: Oh, no.

0: So, ini mga pangalan na dugang ini sa hanay sa mga ginadudahan ng mga recipients. No? Itong ang balkoy na si Mary Grace Piatos, amon itong si Kat Gid. No? Nga daw iya, to iya sang junk foods, ang alan. No? Mga katropa. No? So, gipamangkot sang impeachment court presiding officer. No? Senator Francis Ches Escudero si Acosta, may kang tanan diri kun bala ano gid ang iya sining personal knowledge, no, sa sining mga pangalan gani kagagiban pa tihambal niya wala siya sang personal knowledge, no, nga kumbaga ginhatag gid lamang sa mga tawo ang ining kwarta gin gastos para sa supply. So wala gid kuno ya si Acosta mga kabinan, no. Dire gin confirm ni Acosta sa kahapon nga adlaw nga nag pagwa siya sang apat ka cash tranche, no, nga tig 125 million may ara sang 500 million kay La Chica from December 22 tubtob 2023. Kabahin man sang testimony ni Acosta naging ang ining presentasyon sang House Prosecution may kang tanan sa first article of impeachment nga nagatalakay naman sa sala nga paggamit kag irregular nga liquidation sang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Bullseye. Ti sa sunod ano pang madiskubrihan naton nga mga pangalan, mga katropa, no? Base may masobra pa din sa kay Belat nga niha. Oh, grabe nga mga pag ay man siguro sila ga laom-laom nga ma-investigar amo nang yan butang-butang man nila ning mga sipong, kilala mo sipong Pagong? Di ba? Sipong Pagong ganin sa una sa Batibot, no? Batibot na siya eh. Nabitan yung Batibot kay tropang Jason. Oh, sipong Pagong. Basi pa rin siya, nice last niyo. Parintian na isla mga kabiyana. Ayo, sige. Oy, ara si ang paganto sa mga kawatan ng kapitan mas grabe pa nga crisis, Sir Jobs. Ako correct na. Oh, di ba? Imakin mo kang imo da nga kapitan na grabe pagantos mo kun na may sanag daw iyalang pamilya ang masanagan ng iban nga pamuluyo, why get?
1: Oh no!
0: Sobra pa na sa crisis, sang kwan, sang petrolyo. Okay, kay Mabsanis ko araw nakatutok sa Bullseye, no? Watching from Baku, ano ni? Bakungan, Zamboanga del Norte. Okay, sige, good morning lang sa imo. Bullseye! Bullseye! Okay, no? So muna, ang pila ka mga update, mga katropa. May kang tanan sa sining confidential fund muli karon ang ginatalakay naman sang kuan, no, sang impeachment trial mga kaabyanan. Bullseye. Okay, sige, sa ton sining habyog kita mga commercials, ha, magabalik kita mga kaabyanan pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. Oras na ito, alas 8:17.
2: XFM. XFM. Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
6: Hala! Ka-exciting!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabag yan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tigil sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hala, ka exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung duwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.
3: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Pagbibig sa mga buta.
7: Iba ka sa lahat.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
10: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle. Sa ilang Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
11: Wow!
10: May 15,000 promo discount sila sa ilang Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa ilang Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150 and 5,500 promo discount sa Access 125 plus all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa ila caravan activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Quartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sa bors ang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
16: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
16: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
18: Bili na!
16: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Hala! Ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X FM.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
8: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
9: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
10: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
7: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
8: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
7: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
8: The secret of health.
7: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
7: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The secret of health.
7: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The secret of health.
7: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The secret of health.
7: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sampol Plus Gold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sampol Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sampol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampol Plus Gold. Sampol Gold. Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Nainggidyang sabor sang Sampol Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antay oxidant properties.
2: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sampol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sampol Plus Coffee Mix. Ang Sampol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sampol Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Sampol Plus Herbal Soap. Gamit na! Sampol Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain? Ang sakit!
2: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
2: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
2: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
2: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz, nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa akon nadagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
15: O ikaw man katropa, may chance na ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyo palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
6: Endless Love.
0: Lunes tubto Biyernes, last jazz tubto last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
13: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye!
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ng oras nato na alas 8:45. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan. Sa gihapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Upod sa gihapon sa inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Okay, so sa mga late tuners, bago lang bukas ang ilan sining mga radyo, mga katropa!
2: Good morning!
1: Kagsubong man sa mga katropa onliners!
2: Good morning!
1: Okay, welcome once again diri sa aton sining pagpangalagad mga kaibinan sa aton sining palatuntunan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, standby sa patrol kay Dugadugay, check ta ang ilan sining report. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kaibinan. Kanay, oras, las 8:46, ang ining oras, builog nagradulong sa inyo, Sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, ang ining bahin, builog na nagradulong sa inyo, mga katropa, Sang Santon Plus Gold. Atensyon sa mga katropa natong dira, lalabi na sa mga nagapangita, mga kabinan, Sang Suplemento. Suplemento ng masaligan naton, suplemento ng makahatagid, sang alibyo kag subong man makapaayo no sang aton sining lawas mga kaabyanan para mamintidar nato ng aton sining healthy nga panglawason malayo sa balatian kag syempre no kung malayo ka sa balatian ti makatrabaho ka man sang maayo mga katropa. All right, so kung suplemento nga ginapangita naton diri kita sa nakaangdan, diri kita sa epektibo, ang Santon Plus Gold.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nga man epektibo ang Santon Plus Gold. No? Kaya ang Santon Plus Gold, mga katropa, may aras ang high potency. Sang 100% nga natural herbal extract. No? Nagikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, kag spirulina. Tapos silingon, 100% herbal extract ini siya. No? So kung hindi basta-basta ining mga nasambitan nga mga ingrediente nga napapatudan sa pagtuon nga kadamo sa mga benepisyo nga ginahatag sa lawas sang tawo mga abyan. Kagun man nami iya kung herbal kay ti wala sang side effects. Kag safe gid pagabot mga kabinan sa aton sininga ikaayong lawas. That's why nga ti puno sang benepisyo mga katropa. Ang kada kapsula sang Santon Plus Gold magkabigin na nga immunity booster. May powerful antioxidant, nag-improve sang digestive health, nag-support sang blood sugar control, nag-apunabo sang cholesterol, nag-detoxify sang aton siningalawas, kag nag-pahagan-hagan sang hypertension. Nag-abulig man para ma-prevent ang cancer, kag nag-improve man sang aton sininga heart health, kag madamo pa nga iban. So gani sa mga katropa naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold. Kaysa Santon Plus Gold, sigurado, ikaw gid ang una.
3: Yahoo!
0: Bullseye! Bullseye!
1: No, Santon Plus Gold sa aton sining mga katropa. Kag tandaan lang naton, no, sa mga nagagamit sini, nagainom sini, hindi naton pagkalipatan, no, mga kaabinan, nga taguon ang empty blisters, no? Kaya ang empty blister sina, kapilang isa ka empty blister pad ang sarang ninyo mapasakop, no? Pwede ka mo ka-entra sa aton sininga Santo na Next FM libu-libong pa-premyo. Madamo nang nagdaog, ha? Ikapila na nato ni katropang Jason sa sunod nga ini nga semana, 26 weekly draw mga abyan.
3: Wow!
1: 26 naman ang natagaan naton sang 3,000 pesos kada weekly mga katropa. Okay, so ang obrahon nyo lang maliban sa Santon Plus Gold, ari pagid ang iban nga mga produkto nga sarang ninyo magamit bilang proof of purchase. Syempre ara ang premium D3, no? Premium D3 ang kinanglanon naton dira amuman ang empty blister pad. Alright? Ang isa ka pad equivalent sa napulo kakapsula. Te, may ibanda magbakal abi ng tingi-tingi bla, lima lang ka pad, tatlo lang. So, kung amo nang kwan nyo, pwede mangyapon ipasakop na pero kompletohon nyo lang ang napulo ka empty blisters. Alright? So, amo na. Okay. Maliban sa premium D3, pwede man ipasakop ang duha ka empty blisters. Duha lang ha, sang turbo dietary supplement for men. Okay, turbo. Okay, kag, syempre, ang Santon Gold Coffee Mix. 5 ka empty sachet. Amo na ang balko, hindi nyo pag-ihaboy na. Kung nagpangapi ka mo kay Bao, basi ang ginainom mo na nga Santon Gold Coffee Mix. O ang gingamit mga turbo. No? Or, ang gingamit mo na gininom mo nga premium D3, di gani ang Santon Plus Gold, amo na na ang magdala sa imo sa kadalagaan. No? So, ang brahon nyo lang, isulod lang sa sobre, sa guwas ang sobre, isulat ang promo title, Santon Rx FM Libulibong Papremyo. Isulat ang kompleto nga pangalan, address, proof of purchase nga gingamit, cellphone number, kag pirmahan. Then, ihulog ang inyo sining mga entries, syempre, ang aton sining main drop box center. Ari kita diri sa aton sining broadcast center, mga katropa, ari kita diri sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Rojas City. Okay, so di ka mo magtalang da, no? Tadlungon nyo na ng Chico Street, diri sa Tiza, ang dalan nga may di kuanbla, pasaka, nga may tower. Di ka mo magkuansa na, Chico Street. Alright, pwede pa rin hulog ang sining mga entries dira sa Jens Drug Store sa Pontevedra Public Market. Then, pwede man dira sa RV Butika sa Panitan Public Market kag Super K Drug Store sa Poblacion Ilaya, Panay Capiz. So, 3,000 pesos kada weekly draw ang aton ginapanagtag. Kag syempre, sa grand draw, mas dalag ko ang mga papremyo ang nagahulat sa inyo. Consolation kita nga tag 5,000 pesos sa napulo na ton ka mga winners. May ara man mga kabinan sang 20,000 pesos sa third prize, 30,000 pesos sa second prize, kag 50,000 pesos no sa first prize. So gani pa sakop na ha sa aton sining mga katropa, iniisa ka pagpasalamat no sa amon sining President ng CEO, Doc Rimilito Uy, sa panayon nyo nga pagsakdag sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag syempre, ang panayon nyo nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas mga kaabyanan. So doon na kita katuig, mga katropa, no, nga nag-waragwag diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, pero grabe ang inyo sininga suporta nga ginahatag no sa amon sini nga istasyonan. So pagi sini no mga kaabyanan no mapasalamatan namon kamo. Pagi sa sini mga promos, mga pakulo on air ang kagiban pa no para at least sa makapasalamat sa inyo mga katropa. So gari gamit na sang mga Yes to Health product kag magpasakop mag-entra sa Santon Rx FM libo-libong pa-premyo.
2: Yahoo!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, ang oras naton. Las 8:54 ang ining oras. Buylog naman niya ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, check ta, patrol. No? Ano ang report? Okay, damay palo-up to sila. Pakiklaro, anay. Okay, sige, good morning anay kay Ma'am Edna Gillion Borres nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpangalagad kay Tuto Baldison Escalada. Oh, kamusta to, nagapamahaw na to, no? Okay, kay Jacqueline Bonsalan Osorio and shoutout kuno da, no? Kay Daddy Pig Chris, kay Mami Dragon Aragon. Yusdong kay Bibi Melay kag sa YP ko nga sexy kag guwapo-guwapa kay Marlita. Okay, sige. Kay Ma'am Natalie Escalon na Badoles, mayong aga sa tanan nga mga taga Barangay 5. All right. Mayong aga katropang Jobin, happy listening sa Barangay Insiniagan, Panitan. Shout out lang sa mga gapamati sa XFM Rojas 106.5 sa bilog nga kalibutan. Okay, from AD Jeans Putin. Okay, kay Dolores Acepcion, good morning also. And kay, sino pa? Si Ma'am Susan Dolores, magigapon. Okay, check one na yung mga kabiyanan, no? Si, Kwan, katropang Zaldi Aguihap Jr. May kankanan sa sining, ang DILG. Ginahulat na lang ang communication nagikan sa Ombudsman Visayas. May kangtanan sa sininga dismissal ni punong barangay Balsote sang barangay Bolo. Kahit di daw ma-execute gid siniya kag mag kwanto siya mo ang aton sininga mayor sang syudad. So check na to ng report ni katropang Zaldi Aguihap Jr.
3: Live report. Live report.
4: Katropang Joben kutob gid lang anay sa monitoring ang sarang mahimo sa aton sininga DILG diri sa Roa City. Kung bala nagpanaog na sa iya sinipesto bilang punong barangay, ining si punong barangay Balsote sa barangay Bulo, Roa City. Patapos ganiini siya nga ginpadalaan sining dismissal sa Office of the Ombudsman. Sa aton sininga pagpakigangot sa kay Mr. Gino Salamangka, ang aton sininga local government operations officer sang DILG diri sa siyudad sang Rojas, ginpayag ya sining tubtob sa karon way pa sila or wala pa ini sila sang communications nagikan gid sa bahin sang aton sini nga ombudsman. Kag suno gani sa kay Sergino nga personal na lang siya anay nga nagpangayo sining dismissal coming from the ombudsman nga ginpadala dira sa barangay Bulo sa tong tinalikdan nga Agosto 5 sa barangay secretary kahapon nga adlaw man sa katropang Joben. So dito kagsang nabasahan ini ni Sergino, wala sila ya oran DILG diri sa siyudad sang Rojas ang wala nakakopy furnish sa sining decision man sa nga ombudsman. Gani amo man ni karon nga naga contact man si Sergino sa legal office sang ila sining region agud nga hibaloon man kun ano bala ang mangin papel dire sang DILG kay tumalagsahon ini nga hitabo karon katropan Joben nga wala bala sang copy furnish ang aton sini nga DILG or why sila gipadalaan sang copy furnish may kang tanan sa nasambit nga decision man. So sa sulat or sa nabasahan sunod rin ni Sergino dito sa dismissal letter nga ginpadala sang ombudsman direkta sa barangay through a courier ang nakakopy furnish lang dito ya amo ang aton sini nga COA ang Commission on Elections kag subong man ang sa barangay, no? So kibot sila nga ang DLG wala ya nakakopy furnish katropang Joven. So hindi man sila makamando ya karon kay kapitan nga magpanaog na sang pwesto katropang Joven. Bangod gani nga hindi sila sunod diri ang otoridad sa pagpatuman sini kay waay man gin site sa dismissal ni nga ginpadala sa kay punong barangay Balsote kun sinogid sini ang mag-implement man katropang Joven. So that is why nga hindi pa maka-comment gid further ining si Mr. Gino Salamangka may kang tanan sa sining desisyon nga dismissal from the service batok kay punong barangay Balsote. Samtang ginusisa taman ni si Sergino katropan Joben if ever ma-implementar na ining desisyon anong matabo. So automatic sunod diri magbulos bilang bagong punong barangay amo ang ila sining kagawad or first kagawad. So ang ano gini ang succession ang pagasundon nga katropan Joben and if ever may araya sang kundi mabakante na ang isa ka posisyon sa pagkagawad kay masaka ang first kagawad So nakadepende man sa sunod diri sa council kung sino ang ila sininga pilion nga baga dugang or ibulos bilang bagong official dira sa ila sini nga barangay. So ginpamangkot ta if ever bata abi ni or himata ni ano ni punong barangay Balsote. So depende ya sa gyapon sa council kung sino ya o kung nakita nilang worthy ang himata man niya ni punong barangay Balsote nga papungkoon as kagawad. So depende na yan sa recommendation sa council. So no, dari kay Sergino nga kinanglan nila sesyonan aga magpasar sila sang resolusyon nga mo man ang ipadala diri sa talatapan sang alkalde. Pamatian ta ni Black ang kabahin sa aton interview kay Mr. Gino Salamangka.
5: Katropang Saldino mayong aga kag mayong aga man sa tanan yung ating palamati. With regard sa order sa ombudsman and the dismissal da opon ng barangay Giovanni Balsote, wala kami ka-receive sang copy because mismo sa decision sa ombudsman no nakasulod dito nga ang ginatagaan lang copy furnish lang gid ang COA, ang COMELEC, ang civil service, kag wala dito na mention ang Department of the Interior and Local Government nga mahatagan kami kopya. That is why nga madamo na sa ako nang nagpamangkot regarding sina, hindi ako ka-comment kay officially wala gid kami role sa pag implement sang sina nga decision.
6: Mm-hmm. Pero usually sir sa mga kasubong sininga scenario siguro hindi naman ibag-o sa aton sa parts ng DLG. Once nga mapadalaan ang aton sining respondent abi isang dismissal like abi ni sa kay punong barangay Balsote, usually sino sinang naga-implement sir?
5: Any agency man niya katropang Saldi no, pwede gid ya malihog sang ombudsman no, nga mag-serve or mag-implement sang ilang desisyon. But sa pagkabalo ko no, kay syempre naga-imbestigar man ako, pamangkutanon man ako kay kuha na gid sa Facebook no, yes, so ara na gid na sa Facebook. So gin pamangkot ko man ang mga barangay officials no sang bulo, specifically ang barangay secretary no, kung sino ang nag-serve sang desisyon. So according to her no, ang decision sang ombudsman ginpaagi sa courier. So ang criminal case was received by barangay secretary sang August 4, then ang administrative case, ang decision sang administrative case was received August 5. So ginpaagi yas direct tayang address sa barangay sa mga respondents true courier ya. Wala iya sa maging sugo ang ombudsman nga mag-serve personally sang ilang desisyon.
6: Pero ano sir, kung i-serve gid man na mentionar mo any agency.
5: Yes.
6: Pero mayor naton can also implement that.
5: Na depende ya sa ombudsman no kay sa masamyabi DILG gidya ang ginatask gidya sang ombudsman no. But sa sininga case daw gindirekta na nila ya, wala na sila nag-disturbo pa sa ibang mga agency nga mag-serve. But ginpa na lang gid nila through courier no, kay pwede man na iya ang pag-serve. So kung ano man yang kaundan sang ilang decision, we cannot comment man ya katropang Saldi, pasensya gid.
6: Okay now sir, with this ano karon ang himuon sang DILG especially sa pag-verify sining ano man nga decision. Eh syempre daw hindi kinandan nga ginpadala lang sa courier sa Gino.
5: So with regard sa sina katropang Saldi, actually nagpadala sang memo ang amon nga regional office na para hibaloon no kung nabato na gid man bala sang concerned barangay officials ang orders ng ombudsman, kag hibaloon lang namon kung nagpanaog na bala ang punong barangay. So mo lang ginaya ang ginapa-consa ko, i-validate ko lang gid kung na-serve kag kung nanaog.
6: Okay. No sir, ano na istoryahan mo na si Kapitan parte sini?
5: Yes, actually because of this order memo from our regional office, syempre ginapa-submit ako sa report. So lumangkot ko sa iya kung nag-step down na siya. So base sa iyo, hindi man I don't know, no, hindi man ko sinaka-comment kung saan siya dapat mag step down. Kay hindi kami ang authority sa paghambal ng panahon na dakap or ano. So base siya nag-aano man siya kung saan siya dapat manahog. So hindi man ko sinaka-hatag siya sang advice kung saan dapat siya manahog because wala kami ya authority na maghambal sina. Kay only the proper authorities yung ombudsman niya ang magkwad siya kung saan siya dapat manahog.
6: Okay. So, if ever, wait naman na ginapangunahan kay I know may proseso nga ginasunod. Pero, sir, pwede ko lang maano, clarify si Cap, pisar nga ining may dismissal ng desisyon ng ombudsman, saran niya po maka-appeal, sir?
5: Yes, pwede kita siya ka-appeal, no? Kay medyo process mo kita yung ginasunod. So any kwalma niya kung ma found out guilty ka sa Office of Ombudsman, may arap pa man niya next higher ano nga maka-appeal ka.
6: So if ever kung magambal maklarohan na abi nga magdesisyon yung ombudsman panaog siya sa pwesto, panaog siya baki kay deposisyon, pero pwede siya ka-appeal.
5: Yes.
6: Okay, nakap pa. Sir, if ever matabo na ibakit na ni punong barangay Balsote ya position as barangay captain, anong matabo, sir? Ano ang sundo naton nga ano?
5: Since ang natabo is ang kaso, no, administrative criminal, siya lang gid ang naduktan based sa ginpapanaw sa ombudsman, other barangay officials wala man niya. So matabo sina kun manaog na gid siya si ang kapitan, ti ma-apply dira ang rule of succession, no. So the number one kagawad will act as punong barangay.
6: Punong barangay.
5: So, mangin bakante na dahil may isang bakante.
6: Sa kapesto, as sa kagawad, anong matabo sina, sir? Anong himuon sina sa council?
5: Usually, ang process sa pag talos, no, sa nabakantehan nga posisyon as kagawad, ang remaining members ng council will recommend, no, through a resolution. So dapat majority gid sina, no, kay session na nila maubra sila resolution recommending somebody nga mag magbulos sa sina nga posisyon. So ang ga-appoint dahil sina Katrong Salde ang city mayor.
6: Okay. Regardless, alright, nabatihan ni Katrong Joben si Mr. Gino Salamangka, ang aton sini nga local government operations officer diri man sa may siyudad man niya sang Rojas, no. So muna karon sa parts and the LG blanco pa sila kun manaog na bala sa pesto ining si ano ni si punong barangay Balsote, pero ginamonitor ni nila kaya mo man isunod ring
1: kay kan lang taon mo siguro ti ubo way man sa

0: Siyempre, sa percentage, hindi sila makambal partida kay
1: Wala
0: ano nimo,
1: nag-agi sa ila.
0: wala nang sila ya. Kaga wa man sang communications gid coming from the ombudsman lang amo na i-advise mo na dayon, no? And then di advice na nila be ang natungdan ni official nga manawag na sa pesto. So matumbaga ni Sir Gino nga hindi siya ka-comment party sina katropan Joven, no? So mo na gani nagatingwa man ta na baka kuha sa information coming from the ombudsman gid kay true courier lang mo. So
1: so kung August 5 ano nang adaan, August 5 pa to gali, di ba?
0: Oh,
1: nauna to ang sakwa ng sa criminal case.
0: Criminal case.
1: Then
0: sa mga ano bala mga dalatong mga kagawad. Pero ito sa ang way to maduktan ang mga kagawad eh si kapitan lang. Then sa administrative case na dirigid inigo gid si apurong barangay Balsote ban no nga motod dismissal gid ya ang from the service ang decision sa aton sininga ombudsman. So kay nakadesisyon ng ombudsman sundon gina dapat kay Trapan Joven naog sa pesto pwede ka appeal pero syempre mahalin gid siya no. And then may mabakanting isa ka pesto sa kagawad depende na sa council ya kung sino ang i-elect man niya nila or i-appoint I mean sa Trapan Joven ngobrahan nila resolusyon kag ano nang ipasa sa aton sininga city government kag ano na eh, si masumpa na dayon sa aton sininga mayor man Trapan Joven kag nagpahanom duman si Sir Gino nga ining ano ni nga senaryo sa bahin sang Barangay Bulo ang mangin ano gid no mangin ay ehemplo bala sa mga barangay officials man nga sundon lang kung ano ang ginamando sa ila o ilang mga obligasyon kag basihan ginila pirming ila sini Biblia ang atong local government code Trapan Joven kay once nga sundon na nila ay wala gin sa may matabo nga malain sa ila Trapan Joven
1: kumbaga amon lang ila pinakamapa para hindi sila magtalang
0: amo na na Trapan Joven no so kun lumisa sila da ay disgrasya gidi nakagay sining natabo kay punong barangay Balsote Trapan Joven nga kung sa din ang reklamo to sang anay barangay secretary ay nakitaan gid sang prima facie evidence sa pagimbestigar man to and then sang ulihi apan sa pag tulid sang investigasyon man ay nakitaan gid nga may nagakaigo nga rason agud kay dismiss sa pesto kag sa serbisyo bilang punong barangay ining si punong barangay Balsote sang Barangay Bulo Rojas City. So maning aton sini nga follow up report ha, sa pagtutok man naton sa nasambit nga issue para sa 106.5 XFM News. Zal de Aguiab Jr. ang katropa mo.
2: Bullseye!
1: Alright, manamong salamat katropang Zal de Aguiab Jr. sa sining information nagikan dira sa aton sining DILG Rojas City. No, gin-confirmar din rin wala kaagi ang communication coming from the ombudsman kay Solomente nga mangin trabaho sa DILG mga katropa amo ang pag monitor gid lamang no kung wala nakapanaog na sa pwesto si Kapitan Balsote kung wala kay tiway nagagi sa ila opisina wala man sang mando nga ti from the office of the ombudsman ikaw DILG Roa City ikaw to ang mag kuano hambal to nga magpapanaog na sa pwesto ining kwa no ining nasambitan niya kapitan or given na ni no or given na ni ining dismissal nga ining pagbaton sa barangay automatic latas na si Kapitan Balsote sa iya sining barangay no. So, ano, may mga abogado, may mga kuan man si Kapitan Balsote siguro nga ginpamangkutan nga manti until now. Wala pa siya nagaway niya gapon gina-vacate ang iya sining palangakuan dira mga kabinan sa nasambitan nga barangay. Kay kahapon to nagbigadadlaw na istorya pa siya sang aton sining mga katropa reporters agud kuan sang nagakaigo nga reaksyon. But until now Siya pagyapon mga kaabyanan ang nag-

0: function bilang barangay kapitan. Siya pa ganing kapamirma. O, nagligad ganing may tagtagan na ibugas. Siya pa to ang nag-aakto bilang kapitan, mga kabyanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O. Tiyang rason ko ng kapitan, no? Why siya ya kabalo? Ha? Kung saan o gid? Ha? Kung saan o siya papanaugon? Kahit yung bal niya ganing sila niya. Kung papanaugon lang, willing man kuya. Oh, galing wala sang nabutang na date kung saan siya mapanaog. Ano pag insigida nga pagbaton mga kaabyanan sang sining order coming from the ombudsman naog na yon. No? Tama nang gusto naton labuton dire ang ombudsman Bisayas man regarding kung bala ano anong sulundan di? Oh. Kay base karon magtuga pa ni karon sang kwanda sa barangay. Oh, ang first kagawad ng balyan daw dapat ako na eh. Oh, pero hindi pa ako.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, di ba? Ay galing kun ka aliado man lang sila niya ng kapitan, mambal ni kalma kalanda. Hindi pa ko ya magpanaog.
1: Bullseye. Bullseye. Oh,
0: pero masakit niya kay balta perpetual di, disqualification ng guwa niya. No? Hindi ka na yan kapa kung gusto mo ka umadayo ng eleksyon, gusto mo magpadalagan daw ma kwan kagid sini. Ha? Ma surawan kagid. Mga kaabyanan kay hindi ka nakadalagan in any position or makauyat man sa kung ano man ng mga government kwan dira. Ha? Mga katropa. So bantayan ta niya kung ano gid man ang kwan dira o kung ang part sang DILG kaya hindi man ang mga kapitan sa DILG. Di ba? Oh, sa part ni Mr. Gino Salamangka, mga kabinan, base kinanglan na gidman nga, oh, ikaw na to maghatag communication to, ah, o kung mag-report to sa ombudsman regarding sa status karon, no? Ni Barangay Kapitan Balsote.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kay una te, una, oh, una nga nabatian, na-confirm ining dismissal mga kabinan sa pwesto ni Kapitan Balsote diri sa XFM. No? Nga nag-laptop sa Facebook. Ha? Hashtag in confirm sa DILG, gingkatuan tong barangay nga to galit dito ang communication. No? Nga sang August 5 pa nila na receive.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala tong taniya. Ha? Mga katropa. No? Kung anugid ba, anugid riya, kagsan ugid, ha? Mabakante, ining, kwan, ining, punong barangay sang barangay sang Bolo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Alas 9.17, diri sa ton sining pagpangalagad mga katropa. O, again, ha, sa mga ka-rider naton diri sa Roa City, ready na kamo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig. Sugod na ha, kadto na sa SM City Rojas. No, sa palabuton nga September 5 tub-tub September 6 experience the full lineup of Suzuki motorcycles. No? Halin sa underbone, backbone, pagkadto sa scooters, no? Ti masaksihan na ninyo kag makita ninyo September 5 and 6. Plus, no, tistingin nyo ang all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Iniya, in partnership with SMDI, magbakal sang anuman nga Suzuki motorcycle. Kag, syempre, dala ninyo ang motorsiklo pag pauli, no? Dala man ninyo may free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, may helmet, kag Suzuki jacket. May lima man kamo ka kilo nga bugas nga bitbit. May grocery bundle of joy, kag torch lamp. Plus, lifetime free service, 2% discount sa spare parts, kag may free 3 years LTO mga abyan. Down payment as low as 4,500.
2: Wow!
0: So gani, avail the highest savings up to 30,200 pesos. So hindi na pagpalampason mga kabinan sa September 6 Domingo ining adlaw makaupod man diri mga kaabyanan ang vlogger, no? Ang vlogger nga kun sa diin duha ka vlogger ang magaupod sa Sining Sambitan nga event. Diret sa SM City Rojas si Jawo, ang Jawo Moto Vlog kag si Carlo Salonga mga katropa. So gani hindi na magpaulihi pa, kita-kits sa SM City Rojas, no? Sa September 5 to 6, right ahead with Suzuki.
1: Bullseye.
0: Okay, alas 9:19. Pagabalik kita mga katropa pagkatapos ang importante nga mga pahibalo.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kung siyan sang sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
3: at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
2: XFM.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
10: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Hala,
11: ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ooh, wow. Guapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo bang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
6: Mag-Sansol Plus
7: Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Sansol Plus
6: Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
7: System Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: XFM.
3: XFM.
7: Sunphone Plus Gold.
9: Ako gali si Shirley.
10: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Sunphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
7: Sunphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
6: Pinahusay.
7: Sunphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Sunphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel sang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sunphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunphone Gold Coffee Mix na.
7: Sunphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
12: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sunphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: XFM.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
16: Hala! Ka-exciting!
17: We

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist the pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist the pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ng oras naton 9:30 to na.
0: Bullseye.
1: Okay, standby no. Diri sa aton sining pagpangalagad. Ma-update lang gid kita kay Bow. Damo gid ka pamangkot sa aton yung kaisa ho. Oh, katropang Joe Venti ano na? Madayo na gid man ang eleksyon o kun hindi. Oh, te silingkuti kung pamangkuton mong Comelec, hambal sang Comelec, madayon. Oh, kaywan pa man sa may ginaprobahan, may ginpirmahan, nga nag-postpone mga kabinan, mga katropa sa eleksyon, no? Although, kadamo, subong sang hagna, no? May ara na sang ginapasar nga hagna mga kabinan sa Kongreso. Kagsubong man, may ara man nga hagna nga ginpasar sa Senado. Oh, o galing sa Senado, so, i-deliberate pa ni mga katropa kag kahapon gani may ara sang ginpatigayon nga public hearing no ang Senator Ches Escudero to determine no gipatawag man diri ang aton sining Comelec subuman ang iban pagid nga mga sektor no especially those people nga nagaduso mga kaabyanan sang postponement kag subuman ining mga hindi naman niya pabor. Ngay postpone na eleksyon mga kaabyanan. No? Kay until now bisyan pa paano sa barangay makita mo ang hulag sang mga aspirants. Daw nagapukwat-pukwat man ang hilabuli mga katropa. No? Kay ti ang barangay although non-partisan ina pero siyempre Nobing Pilipinas, 'di ba? Kag gain tragedy ang mga politiko, mga kabinan kay ti ari sa grassroots, si ari di ang kwan, kumbaga ari di ang ilang panabod-sabod. Ari ring sabod nga kinanglanon sang mga kwan pagabot sa mga national elections, no? Sa mga gani madamo man mga kabinan ang naga daw alang-alang man sa ila sininga panghulagon subong, no? Kaya ang balta, ang pagpadalagan, birang barangay opisyal, di man ang hambal ng pipik-pik-pik ka lang da. Nandi ibang hambal nga plastar ka lang plataforma. Magasto man eh. Oh, di ba? Magasto man eh. Gasto pa inom-inom. Magasto nga magpa... Oh, may mga kwan ka man da. May mga tarpulin ka man da. Matagtaganay noodles, tagtaganay sobre, and everything. Di ba? So sila, di ba basi niya, basi magasto kita, tapos hindi malang gali, madayon, kunugon lang to.
2: Ayoy!
1: Oh, may punto man. Di ba? Kay until now, wala eh. Oh, ariya pamatayan na to ng isa sa mga nagaduso man. Kumbaga, kung nga man, dapat i-postpone ang eleksyon. Ha? Mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Sorry, PP Servicer?
4: Yes po. Maray na aga po, Senator Cheese.
1: Okay, daligid lang. Salamat ako. Isa dapat, no? Susunod na na. Okay. Sige. Unahon ko na lang ang PPCRB. No? From Sorsogon ni siya. Nga man hindi siya pabor sa eleksyon. Mga kaabyanan. No? O, ari, pamatian na ito, no?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Amo lang to. Gingkuhan ko lang kaya nga ako hindi ang hindi pabor.
4: Na matutuloy na po yung ating halalan sa November 2. At kaakibat nito,
3: marami rin ho nagdadasal na hindi matuloy. Eh.
4: Alam ko po. Alam
3: halos
4: ko po.
3: Pareho lang.
4: Alam ko po. Yung position lang po namin. Pero kaakibat din nito na ang paghahanda na po na ito ay napapalapit na. Kung hindi po ako nagkakamali ay 34 na araw na lamang bago yung unang araw ng pagpa-file ng COC mula ngayong araw na ito. Pangalawa po, yung kung pag-uusapan naman natin ay yung nabigyan ba ng sapat na panahon yung liga ng mga barangay at our present barangay and SK officials din, ay nabigyan na po sila ng sapat na panahon dahil sa ito po ay napagpaliban na last year. At ito ay in-extend nga dahil sa nagkaroon tayo ng fixing the term limit to 4 years. Hindi pa nga ho natin nasusubukan yung 4 years eh. Pero and meron na tao tayong ano, panukala na dagdagan pa ng isang taon. Kagaya nga rin po nang nabanggit ko sa House of Representatives, pwede naman ho talaga ito pag-usapan. Wala ho tayong pinag-uusapan doon kung mas maigi yung 5 years over the extension of 1 year to 4 years. Pero hindi pa ho natin nasubukan yun eh. Pero yung halalan po, papalapit na. Napakalapit na po. At marami na rin po sa mga gustong kumandidato ang naghanda na talaga ng sobra-sobra. Pangatlong punto po, yung pong ating pong pinagmamalaki lagi na ako nga, lagi ko rin pinagmamalaki ito. Bilang Pilipino, pinahalagahan natin yung ating karapatan bumoto, pinahalagahan natin yung demokrasya, binibigyan natin ng pansin yung ating pag-elect ng mga opisyales magmula barangay hanggang pataas. At dito po nagkakaroon ng magandang mandato yung ating po mga namumuno sa atin hanggang sa barangay. Kaya nga maganda rin sana na huwag naman natin na payagan na i-extend pa uli dahil sa resulta nitong pagbabago uli ng ano ng term from 3 to 4 and then ngayon to 5. Pwede naman ito pag-usapan kahit na ituloy natin yung eleksyon sa November 2. At yan po ay susuportahan po namin. Pang-apat po at panghuli, gusto natin din pong sabihin din dito na ayaw natin na isipin ng taong bayan na noong tayo ay nag-postpone because of the new term limit, ay binigyan ng pag-aksang-ayon ng taong bayan. Pero ngayon kapag ginawa uli natin yan, baka hindi na po yan magiging positibo. Maaring negatibo na po yung magiging idudulot nito. Kasi nga, inulit-uli natin eh, nang malapit na malapit ng eleksyon. Parang katulad din nung December 1, 2025. Masyadong malapit na rin yun eh. In fact, naghahanda na rin kami noon eh. Ang COMELEC noon, gumastos na rin talaga ng todo-todo. Pero malapit na yung halalan na bago. Ngayon, ganun na naman huuli yung pattern. Ayaw ho namin kasi malagay rin sa alanganin yung ating po mga mababatas, both houses, kung masyadong malapit tapos pinag-uusapan natin. Maganda sana kung ito'y napag-usapan earlier. Hindi ho magiging negatibo ang ating halalan. Hindi naman po natin talaga pinipigilan yung Kongreso para makapag-isip ng mas mga magagandang mga panukala. Ang atin lang pong ano, ay parang hindi na ho maganda yung timing. Napakalapit na po. Alam niyo po sa pag-uusap natin ngayon, marami na ako nakikita sa social media na mga nagkakaroon na ng mga aspirants orientation or mga COC filers orientation. Ang dami-dami na. At hanggang aabot yan hanggang sa mga first or second week of September. Ang dami-dami na. Marami na ngayon mga naghahanda na, nagbubuo na ng mga teams. Pero tapos ito pinag-uusapan natin. Hindi ho maganda talaga yung timing. Gustuhin ko man sana na maibalik yung panahon na sana pinag-usapan natin ito mas maaga-aga. Pero pwede naman natin itong pag-usapan pagkatapos. And I'm sure yung mga nabigyan ng pagkakataon na ito ay na-postpone, huwag naman ho sana natin sagadin pa ng another postponement ng malapit-lapit na sa halalan. Pagpaumanhin niyo po kung medyo parang nagbigay ako ng suggestion no sa ating mga mababatas. Pero yun po yung aming pong nais na maituloy po yung ating halalan sa November 2 at pag-usapan natin muli yung pagseset ng term limit to 5 years or even 6 years kung gusto yung talaga ng Kongreso. Maraming salamat po. Just Mabalos.
3: Sitting Mandabi, number 2, and subject to the point raised to Director Serrano again on decoupling. I think you have the same position as Namfrel, that there is no problem with fixing the 5-year term, but that they're proposing that the elections still continue as scheduled and to begin the 5-year term thereafter. We shall consider that in coming up with the committee report. And Chair hereby approves the motion of Senator JV. Thank you very much, sir, for your time. Sorry, commit.
1: Okay, amo tag pagpayag sang PPCRB. Sanay ti pwede man nga kay ti ang proposal subong extend mo. I-postpone naman i-extend sa inyo why not nga kon may extension kid ban gusto nato ni prolong ina himuon 4 years, 5 years, 6 years. Why not nga eleksyon on tanay ni kay kapila ni ma-postpone, no? Nagligad pa ni dapat nga tuig December. Tapos subong lapit-lapit na lang i-postpone na naman. Ari pagid ang isa ka punto mga kabenan, no? Pabati naton portion gid lamang mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
3: What is the position of the department with respect to the proposed 5-year term as opposed to 3, 4, or 6? Pabor ba kayo o hindi?
2: Our initial position, Mr. Chair, we are supporting the proposed measures po, Mr. Chair.
3: Thank you. And if you can, kindly tell your superiors to submit a position paper on this matter within the week. Because it will be coming out with the committee report within the week. Yes. Hopefully, for or against this, to be presented on the floor, to be debated upon in line with the timeline of the chairman of the Commission on Elections para hindi sayang yung pera sa paghahanda pa kung ipopospond lang naman o magpatuloy sila sa paghahanda kung ito'y hindi naman naabot at hindi ipopospond.
2: Yes,
3: thank
2: yes,
3: you,
2: sir.
3: Attorney Florentino. Maybe hear from Mr. Alvia, sir. I read your position paper, but for the record, kindly state it as well.
5: Yes. Thank you very much, Mr. Chair and members of the committee. Thank you for allowing us to elaborate on our position regarding the two Senate bills that were filed. So, on the postponement of the barangay and SK elections, no, NAMFEL opposes any measure to postpone the November 2, 2026 barangay and SK elections. The reasons offered, fiscal strain, the Middle East oil crisis, and travel costs all around All Souls Day, do not meet the extraordinary circumstance threshold the Supreme Court already has set for deferring a constitutionally scheduled elections. Now, for Senate Bill number 2387, extending the terms of barangay and SK officials, NAMFEL supports the policy behind this bill, but only with amendments. NAMFEL recognizes a genuine governance rationale for lengthening the term of the barangay and SK officials from 4 to 5 years. However, the bill also filed postpones the barangay and SK elections to November 2028 and grants incumbents a 2-year holdover. This is the same constitutional infirmity found in Senate Bill 2067. So NAMFEL urges the committee to decouple the two, no? Hold the barangay and SK elections on November 2 as scheduled and apply the 5-year term prospectively to the officials selected in that exercise. Those are the two positions, Mr. Chair. Thank you.
3: I just have one question, sir. Do you agree with 5 years instead of the current 4?
5: The term, again, no? The term should be determined by other factors, no? As mentioned already by the SK representative, no? There are preconditions also, no? Extending the term does not guarantee all of those reasons of improving efficiency or delivering of basic services or doing their job.
3: Let me correct you, sir. My bill does not extend. My bill fixes. Mm-hmm. I didn't cite the oil crisis. I didn't cite budgetary considerations. It was in the first bill. I'm postponing.
5: Yeah.
3: So we're not extending. We're fixing. So my question is, what is the position of NAMFEL with respect to a 5-year term? Is it a good thing or a bad thing? Do you want it longer? Do you want it shorter?
5: I think 5 years is enough. Because you also have to consider also the other terms of the local government officials who has a fixed 3-year term. So magsasapaw yan.
3: Now, just on that point too, if 5 years is good enough compared to the current 4 or the previous 3, your position is to decouple it and file a separate bill on fixing and simply continue with the elections in November.
5: That's correct, sir.
3: So it's like, for me, the way I look at it, it's like postponing the right thing for a future time. So in other words, magsisimula yung 5 years sa 2026. Yan ang sinasabi niya, di ba?
5: Yes.
3: Ang problema sa postponing for 2026, bahagi po yun ng fixing ng term para hindi na muling ipopostpone kasi edi pagdating ng 2031, sabay na naman ang election. Mabibigyan na naman ang Kongreso ng dagdag na, hindi ba?
6: Yeah.
3: Ngayon, kung kinumpute nyo kasi, again, why postpone doing the right thing? Diba? Kung tama yon, kung maganda, kung maayos, wag na natin pagpaliban. Gawin na natin ngayon-ngayon, agad-agad. Dapat nga, kahapon po eh. So, kapag ginawa po natin yan ngayong taong ito, matagal-tagal bago magsabay sa parehong taon ha, pag binilang po ninyo. I don't know who is a math wizard here who can give the permutation. Oo, kung sisimulan natin ang 2026. Pero kung sisimulan natin ang 2028, matagal-tagal, kung every 5 years, bago tumugma muli sa eleksyon ng national o local ang barangay elections. Na nakita natin, kung titingnan natin ang kasaysayan, Sec. Gen. Alvia, tuwing natataon na nasa parehong taon ng local elections at national elections, doon pinagkakaintiresan na ipospone. Yun yung unang makalintal decision eh, hindi po ba?
6: That's correct.
3: Kaya nagbigay ng guidelines ang Supreme Court kaugnay sa pagpospone. Pero kung ngayon po natin sisimulan, medyo walang dahilan ng Kongreso muli, nandito man ako, wala na, na muling baguhin yung term o ipospone uli. Pero kung gagawin po natin yan ng 20, sisimulan natin ngayon, sabay na naman po yan ng 2031 eh. Di po ba? So baka makita-kita ho kayo uli o tayo uli, di ko po alam, kaugnay ng parehong issue. Yun lamang naman po ang concern ko dun sa pagpapaliban. Sinubukan namin i-address yung dagdag na 2 taon sa pamamagitan ng pagsabi na ito'y bilang na bilang term ng isang barangay official. Pero, pag tapos na siya dapat, dito sa dagdag na 2 taon, tapusin niya na. Hanggang sa 2028. Pero kung first term pa lang siya, considered second term niya na pagtakbo niya muli ng 2020. Considered third term niya na yun pagtakbo niya muli ng 2028. So, bilang. Kung graduate na siya, kung second term...
1: Okay. So, ano na ginabaisa nila to? Sa sining public hearing ka ba nagligad adlaw mga katropa no kun ano gid balao kay ginalikawan nila kun mag amo na pirmi nakikita diri pirmi nga gidaw gina gamit sang mga congressman kun sa sining katuig dumungan ang eleksyon ipospone naman no okay so din gid dala din gid bala arin na lang pagpahayag sang kumilik ko ha kay pati kumilik galingin ulos ni kaya hindi mo nila nahawid mo ang pagdihon sang layi para sa pagpostpone o kung ano, extension sang term of office da sa mga barangay opisyal. Anong hambal sang COMELEC? O, ariyo ah.
0: Bullseye! Bullseye!
7: Chairman, unang-una, happy birthday sa inyo. Chairman, kaya pa bang mapostpone? Ano bang panig ng COMELEC? Gusto niyo bang mapostpone ang DSKEA in November?
8: Well, sa parte COMELEC, handa naman kami. Naandyan na lahat ang mga kagamitan. Pag sinabi sa atin tuloy ang November 2, wala po magbabago sa lahat ng ginagawa po natin. Subalit, nakiusap tayo sa Kongreso, sa mababang kapulungan, kanina sa Senado natin, na baka pwede magkaalaman naman kung mapopostpone o hindi itong ating eleksyon bago matapos ang buwan ng September. Kasi nga po, filing na ng candidacy sa September 28 to October 5. Sana nga, kung kakayanin, mas maaga, kahit ikalawang linggo ng September man lang, maging maliwanag kung matutuloy o hindi ang ating halalan. Para mawala naman yung agam-agam ng mga magpapay ng candidacy, yung mga tauhan din namin sa field para maging maliwanag. At number 3, meron po kasi kami pinaghahandaan na Bangsamoro parliamentary election. Kung importante po sa atin ang barangay, equally ganun po ka-importante ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election. Kaya gusto po namin mag-focus sa isa lang muna kung talagang yun ang mangyayari. Focus kami sa Bangsamoro and then saka namin po problemahin yung barangay. So again, yung aming patuloy na pakiusap itong buwan ng September kahit ikalawang linggo man lang maging maliwanag na yung sagot sa katanungan kung tuloy o hindi ang DSK.
9: Sir, wala
6: walang masasayang na pondo po ba? Yung mga nagamit hindi masasayang?
8: Well, sa bandang huli, wala naman talaga nasayang sapagkat yung mga in-overtime namin, yung mga hinahir namin ng mga cash employees, yung mga EJO natin, emergency job order employees natin, yan naman ay mga ginamit doon sa panahon na nagpiprint tayo ng balota, naghahanda kami para sa eleksyon, and therefore, hindi naman nasayang yon sapagkat siguro ang sinasabing nasayang yung kagamitan. Pero wala po. Yung lahat na na-procure, nabili namin na gamit, balota na na-imprinta namin, kung sakali hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 2020, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto na ipagpaliban ang halala. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan sapagkat katulad ng ballpen, katulad ng thumbprint taker, katulad po ng indelible ink na tutuyo yung mga yan, may expiry date na isang taon, ngayon hindi muna namin pinapadeliver, sinagurado muna namin na magiging maliwanag muna kung kailan talaga o tuloy ba, dahil madali naman yung delivery basta natapos na yung procurement. So wala pong masasayang na kagamitan technically.
6: Sir, how about yung training po ng mga teachers?
1: Okay, amoyon to pagpahayag ni sang aton sini nga COMELEC chairman, no? So dapat mapasar kung may ara gid man sang tinutuyo sila. Na postpone ini na pagpahol aton balay ang to 28 na gali ang kwan, ang filing. No? Kay tidamo man sa mga aspirants subong daga kwan man galalain man, no? Ang ibang dagani subong batita sa mga kabaranggayan may mga team-team na sila. May team Buok, may team Tamaw. No? Tingo kay isa nagdoon-doon na mamamitay sila nga daw hindi. Oh. Kay bisan ng COMELEC ya gambal galingin ulo namon sa inyo, no? Kapila nyo naging postpone ang eleksyon, tiyari na naman. Oh, abi hitsuhan nyo ni Kongreso, Senado. Ang dapat hitsuhon para mga tao huwag managalingin-lingin ng ulo. Di ba? Ti, kunang taon gani, di, oh, may hambal nga, muto kayo na sa kwansang PPCRB. Nga daw damo na kuno ang, damo kuno ang gusto yung madayon, ay hindi nga, ipospon ang eleksyon. Oh, ti kalabanan sa gusto ipospon ang eleksyon, mga barangay opisyal. Pero buti ang butante ya, anong ila? Oh, din ang damo. Ang butante o kung ang mga barangay opisyal? May mangkuta nyo, be? No? Ang bali mam Natalia Escalona, badulis niya, tani ko madayon. Ang eleksyon, ma-file na ko. Ma-file ka sa ano, ma'am? Divorce? Ayoy! Di ba? So, damo galingin-lingin, ulo, subong... Tisubong, oo, why pa? Dito nga langit ko sa Kongreso. Kung di naman nga lapit, di na kayo gadesisyon. No? Di na niya pirmi, ginasingit, ginaya pirmi ang pag-postpone sa eleksyon kung mga kwan lang lang. O, nagligay na nga ba nila? Hindi pagdayunan ng eleksyon. Kiti, amon yung rason, no? O, lapit sa eleksyon, sabong kayo sa eleksyon, 2028 pa, ay postpone naman. Ay, kaya pagkantuan sa mga liderista. Oh, di ba? Puro lang po yung pa-personal ng interes ang ila, sinidi. Ha? Oh, sa gobyerno, wala sayang. Pero sa mga aspirant, bayara na. Oh, pa-butang-butang, nakagasto na, sayang, gidi, tilaban. Hindi mo ko magpating, nga hambalang kumilik, nga, ay minasayang. May nasayang, gidi. May gingasto ka mo. Di ba? Hindi mo na pwede nga why ka may gingasto tapos ang balon mo why na sayang. Napagawa nyo lang guro why na sayang pero sa pagkabatuon may ara. Effort, kwarta, and everything. No? Kaga mga tao man eh. No? Sa muna gani, ginaduso, himuon naman 5 years. Ang term of office sa mga barangay opisyal. Sa muna sa mga pumuluyo, nugay ka mo bara-bara buto. Ah? Kaya kung kaisa, yawan na gani ka mo hulat sa 3 years tapos na-extend, so mong himuon nga 5 years. Oh, sa salang nga pagboto nyo, 5 man katuig, kumadayo na ha, 5 man katuig ang alantuson nyo eh.
9: Bullseye! Bullseye!
1: Alantuson nyo. Alantuson ta! No? Kung nang mapilian nyo da, nga mga barangay opisyal, law-law. Ah? ang mapilian nyo lang ang barangay official, no? Official lang sang mga nagbuto sa iya. Oh, tiyan mo na, nugay ka mo, kwan, pilihan nyo ganyan yung tsakto. Inang siling naton, karapat dapat sa pwesto. No? Butante, damo parikoy jobs. O, paano sila madaog kun why it butante? O, gani. Pero why na ginakonsider sa mga congressman ng mga butante? Ang ginakonsider ni Lea Permea, ang mga barangay kapitan. Dere gani, oh, may team na. Ah, team I. Ay, maan. Wala tonta ni. Okay, sige ah. Pero ako na-aspiran, kada ka matuod, kaya nagapanirbisyo. Ah, kung gusto mo dyan magservisyo sang tulit, himpit. Ah, di madayon ka gindi. Di dayonon mo eh. Di na mabalaan sa mga pumuluyo mo, nga himpit gidang imo, sini nga tinutuyo. Ah, di bala? Daw parehas mo na ako nung nagapangaluyag ka sa dalaga, ah. Bastidon ka man o kung sabton ka, importante na pabatsyag mo kung ano ang imo sining balatsyagon. Napabatsyag mo ang imo sining nga dapat, ah, mapabatsyag. Di bala ka tropang Jason? Hindi iya ka, hindi kali madayon yan, hindi ka nalang iya magwakad. So, mo nang hambal na ton lang, ah. Magamunang lideres nga daw ay man sa gana kag kwan daw ay base lain ang iya sining interes. Kag hindi mga kaabyanan ang pag matuod-tuod ni pagserbisyo sa mga inyo sining mga pumuluyo. Kay ginadepende niya lang yang mga kaabyanan kun dayon o kun hindi. Pero kung matuod kada iya nga kwan. Matuod kada iya kag serbisyo ah. At least subong pa lang bal mga pumuluyo nimo nga. Ari man yo tao nyo bisan ba daw alang-alang pero oh. Ah, gusto niya ganyan magserbisyo sa tao ho. Huwag niya ginaisip ya kung anong kwan. Basta ang iyaya, mapakwan ang himpit niyang gugma. Baw, gugma. Sige, good morning ano na kay Leonard Bacanto ho. Ah, kaya sa mga nagatutok da sa aton sining YouTube channel. Sa mga suke niya da sa tubig ho. Kay Nay Ellie, Madam Pares, Madam Ading, kay Bunbun dire sa may Punta Tabok. Ngayon lang ko nung pagpamati dahilin kay Leonard Bacanto. Okay, kita yaway na tachimpo. Ah, dire sa aton sining pagpangalagad, anong ma'am nang update sini? Tutukan niyo lang sa iban nga mga public affairs ha. Dire gyapon sa 106.5 XFM Rohan. So standby na sa aton sining drama. Endless Love susunod na. Partner ko technical katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye, dirigid lamang sa 106.5, XFM Rojas, ang katropa mo.
10: Exciting!
1: Oras na to, nimpunto las 10, ang ining oras, builog na ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
11: XFM.
12: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Pahubil pasang na work.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
16: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
4: XFM.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang
1: sa iyong likod
2: at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Dari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga buki ka.
6: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, excited!

0: sinawong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Patigun ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Derho, hamak mo. Nagadayaw sila sang kalanaan aton. Balsa nga di gato utang sa tubig. Apang hindi man maanod. Kay man, nahigot sa apat kapamusod sang poste, sang ginihimo nato nga daw pantalan.
1: Gusto ka matod, Ron. Kagang yabi, kunya nga nagadugok din mga turista, tungod sang pag-anunsyo sa mga upod mo nga mga kargador sa pier.
0: Kag manabit ang pagkaon naton diri. Priska nga mga seafoods. Dason ang mga dalag ko nga mga pasayan, luto na. Kag pag gusto sila kung buhato nila nga sinigang o kung kauno na lang nila nga ginlusgusan. Kaya ang sa punta sang lamisa, may nagaunay na nga mga gamay nga mga kawa nga may sabaw para sa sinigang. Ang iban nga mahuyugon sang sugba-sugba, masako man sa pagpabaga sang uling kay sila mismo ang nag-asal-asal sang isda o kung pasayan nga sugbaho nila.
1: Nagabi mo, nalingaw ako magtulog sa ila.
0: Apaw ah! Bilib ah! Nagdugang na ginang akong pagdayaw sa abilidad mo, partner. Amo na nga, hindi na ako magbiyahe sa tricycle ah! Dere na lang kung masis sa imo kalanaan! Pwede kay permi ko busog!

0: Ay, boss, boss, boss. Dahan mo naman tao, Subong, ho? Kinahanglan na siguro na ito nga magkuha sang dugang assistant.
1: Buing mo, ikaduha ka, adlaw lang ganin na itong Subong. Pero agon tahalang blanay.
0: Ayos, ah.
1: Nasa ako mo lang kita kunuras ang pamahaw, panyaga, kagpanyapon. Nagapuas naman ang customer pagkatapos sila. O di kung makalampuas ng mga customer natin, makapauhay naman kita.
0: Gani man. Ati, wala problema, partner boss. Fights! Kayahon, tani ah!

0: Salamat! Ah, nagtawahigit man partner pa. Mainom ko malalay sa tubig. Lingin man ulo ko sang kasako naton kaina ba?
1: Apat ka oras man lang ah. Ang matuod yan eh, bali duha ka oras lang ang rush hour naton sa adlaw. Amo man sa gabi.
0: Ay, oh gali partner. Nga hindi kita magbaligya sa beer kong gabi. Kanugun sa kitao naton dira. Isa pa, kadamo sa nagapangita.
1: Hindi na partner. Madamo kita sang mabungguan dira. Isa pa ang gusto ko kuntani inang mga patay oras naton, mga lastos sa stala 5, ang mga turista na lang madalas ang ilailim nun. Sumsuma na lang ang aton.
0: Ay, timayo man na. Makagagi din na, partner. Ipamantala ako naman ina sa mga karanso ko ng mga kargator.
1: Ate, sige. Buhata na yun. Seafoods ang kapital naton. Dira kita makabawi.
0: Oo ah! Wala ka man kapital da ang kwarta sa mga seafoods. Kay man, mga hulit mo man ang ina.
1: Gusto ka matuod, Ron.

sa kaluwis ang Diyos. Madasig ang pagsakas ang kwarta sa kalangan. Kung magamusin ni kadakos ang kita ko kada adlaw, sa sulod sa nganong kabulan, may mapakita na ko kay Shine. May bato na ako sa nubyo niyang madamo sa kwarta. Mabawi ko na liwat ang pagsalig kag paghigugma ni Shine.

0: Matuod, anak?
1: Oo, nay. Sus, grabing customer mong. Gabalang.
0: Apang nagabaligya man sang seafood ang mga nagakubay nga kalanaan sa higad sang baybay.
1: Ay, maano sila iya nga. Tama ka barato sang bilis ang amon mga baligya mo. Wala man kapital mo. Hamak mo. Nga, pila ka panggal ang ginabutwas ni partner ko dander hao.
0: Hey, nalipay ako nga ginakaluyan malang anak ni Miga Miding.
1: Kay mabuod man abi siya nay mo. Ay, arig na nayo. Imo na lang nayo.
0: Uy, kwarta? May sweldo ka na?
1: Wala pa. O galing, may mga customer gidya nga naghahatag sang tip. Di kundi, bisan wala pa sweldo, may kwarta na ko. Ah, nay, hindi na ko magdugay ha. Kay mabukas naman kami dugay-dugay.
0: Gusto na ba lang dala mo nga bayo kag pantalon?
1: Ah, okay na ni nay ah. Mga tatlo na ni Kadlo ang ilis lang ang dala ko. At inay, amon ako. Bye-bye!

0: video yung mga customer ni Nung Thunder mo? Kay sila mismo ang kinapapili niya sa ilang gusto nga dakpon kaglutuon. Kay ginabutang niya ini sa aquarium ang mga isda. Ang mga alimango, ang pasayan, kag mga shells. Dason, sila man ang nagaluto.
1: Aba?
0: Oo nang!
1: Makadto ko to, Abi. Kaya kadamo naging sa nagasiling nga nami ko nung kanaan nito sa balsa.
0: Nga nang haw, sundon mo man ang style nila?
1: Aba, hindi. Gusto ko man nga makita ang nagkatabo nito. Kung paano sila mag-abi-abi sa ilang customer. Gusto ko man tayo makita kung may katumanan ang ginpangako niya sa akon.

0: Oh, ari pa kito. Tilawin ang inluto kung alimango ang inluto sa gata.
1: Mm-hmm. Aber?
0: Oh.
1: Wow! Kanamit!
0: Salamat nga nanamitan ka.
1: Pero natingala ako. Kaprimitive sa lugar mo. Pati ang restroom mo. Kalayo pa sa kaladaan. Dagang palibot mo. Doon ka siot. Sa kadamo sa mga kahoy.
0: Wala mo bala napinsaran nga amo sininga palibot ang ginapangita sa mga dumuloong? Sa mga turista? Inang hindi modern. Kagamoy na nga ginadugok diri sa mga turista. Nagsabagbanta ko. Nagmandinalagon ako. May 5 kabulan pa antes matapos ang ginhatag mga talana sa akon.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng tritis ko.
2: Sa Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sa Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang sa Anton Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-dealership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain,
16: ang sakit.
15: Pag system pain,
16: muscle fever,
15: acute pain,
16: kahit ano pang pain,
15: basta pain.
16: Pag system pain,
15: pangkarang pain,
16: fast and safe.
15: System pain.
16: Symptoms persist, consult your doctor.
15: System pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
18: Go!

0: kadugay na sa pagulat ko, Shine. Kag unfair para sa akon. Nga padayon mo pa nga ginapahulat ako. Gusto ko nga makasal na kita sa labing madali nga panahon.
1: Hindi ba lang nagsiling ako sa imo nga gusto ko? Kung kaslo na ko, inang adlaw sa Pasko?
0: Apang tatlo ka bulan pa. Kag maabot ina?
1: Amoy ng desisyon ko, Chris. Sorry kung hindi ko mapasugtan ang gusto mo.
0: Okay. Ikaw ang bride. Wala ko sa mahimo.
1: Salamat.
0: Apang maupod ka sa amon buwas, ha? Masunggod ako kung balibaran mo.
1: Ang, sa din kita makadtuhaw.
0: Mas scuba diving.
1: Ha?
0: Kaya nagsiling si Matt. Nga siyang makuha sang picture sa idalong sang tubig. Gani, maupod ako sa iya.
1: Apang delikado, ina. Base kung may mga bagis sa kadtuan ninyo.
0: Wala nag-atake ang bagis. Magluwas lang kung i-provoke sila.
1: Apang...
0: Maupod ka bala o kung hindi?
1: Okay. Maupod ako. Total, araman si Wilma.

0: Ato lang duha sa idalom. Siguro, masako na sa pagkuas ng pictures ni Matt.
1: Samtang si Chris, malantaw lang sa iya.
0: Ah, Mano, anong kinabuhat mo?
2: Ay, nagabutar ako sa taon sa akong bunit, day. Amunit ako samtang nagahulat kita sa ila, day.
0: Amo pala? Mga talago nga isda ang makuha mo diri, Manong?
2: Ah, titipindi kung ano matukod sa taon ko eh.
0: Kuna mo, malantaw lang kami ah.
2: Sige, day, lantaw lang kamo da.
1: Ah, doon kadugay silang matinar sa idalom sang dagat, Williams?
0: Mientras kaya pa nila eh. Total, may ginagamit man sila ng oxygen tank. Mahulat na lang kita ah. Ah, gusto mo nga maglangoy-langoy? Mauyat lang kita sa tarik sa sakayan.
1: Ay, hindi kuya ah.
0: Nga ahaw, kanami sang tubig oh. Azul nga azul ang kulor.
1: Nahadlo kuya. Madamo sang bagis di rin, di bala, Joy?
2: Nagalabay-labay, manala sila day ah. Kung kaysa, tagpilam na nakabilog. Kung kaysa, guban-guban man. Atong wala git sila nagatiner di ah.
1: Bisan pa, nadlok gyapon kuya. Gani, drain lang kita sa sakayan ah.

0: Manong? Ano ina nagkikibok-kibok sa tubig, oh?
1: Managtuklob. May nagtuklob na siyang bonet ko, day. Anay ka. May matamaton ko tutong ang ilon pa ibabaw. Pasikot ako ni nga isda na bonet ko. Kabugat pa. Pasikot ako ni isda.
0: Ha?
1: Madali lang, ha? Ay, paayunan ko siya. Kakuso kayo, eh. Ugaling ko siya, butungon pa sa kasasakayan. Ari na si Papaw.
0: Hala! Barakuda? Kadako katama?
1: Hindi ko siya madala pa sa kasasakayan, bay.
0: Hala! Tulog ka sa tubig! May nagasibad pa kadto diri, ho? Bagis! Nahulog ako sa tubig.
1: O Diyos ko, malang kay kapanukot man ko bang? Hala, kitin sa bilit sa bagis ang nahuli ko nga barakuda. O hindi, ulo na lang napilin. At nagpula tayo ng tubig, o. Kadamo siyang dugo.
0: Diyos ko, ang bala ko.
1: Hindi ka magkabala ka, miss. Anad na sa bagis ang duwang nga to. Hindi na sila ipagtandugo na, ha?
0: Abang lain subong! May dugo sa tubig! Nahadlok ako! Ginakulpangan ako para sa ilang aduha!

May panunsang isda ka nagpadulong? Hindi. Mga bagis. Mapalipod ako sa mga coral sa gini. Ba, si Matt? Ara siya sa katalagman? Hindi. Hindi.

0: Shine! Manong! Doon nagainupas sa mga bagi sa idalom sa tubig. Tulukan tubig! Nagaling bukad! Oh! Ay, Shine! Ang balag ko! Pasi ko na ano na natabo sa iyo!
1: Wala ka na. Basta na lang ang nagapanalakay sa tao, mga bagis naman. Isa pa! Makita giyapo nila nga duha kung may nagapadulong ang mga bagi sa ilan ng tangan. Napanago na sila dayon sa mga ugals. Huwasan na sila dayon. Basta nga makalabay ang guban sa mga bagis. Oh, araw, natawa na bala. Nagkanay na ho. Siguro, ginagawa na sa mga bagis ang barakuda nga nahuli ko. Yung saglit nga dahan to sa isang kabagis.
0: Ang pagkalain sang kakulba nga ginabatyag ko. Kalain, Gid!
1: Maulat na lang kita sa makadali ah. Habot, wagin na sila sa hindi matugay.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Nga tukara ako nga ubo. Giptumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit ko lawat na ayad.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
5: akin itong
6: sumapan.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Go!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
0: Exciting, bro!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:45 na sa aga. Kagini nga oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong Agaban wa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Mayong aga Pilipinas. Taplag na platuntunan Santro.
1: Centro.
0: Regila mas sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo.
2: Exciting.
0: Law kita karon sang Martes, petsa 25. Sa bulan sang Agosto tuig 2026. And of course, good morning na sa mga katropa naton yung nakatutok. Nagapulo pa mati nakatune in na sa 106.5 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. At the same time sa mga katropa naton yung nakastandby na, nagamonitor man, pinagi sa ato sa live streaming. Sa XFM Rojas 106.5 Facebook page. Subong man sa ato sa live streaming sa YouTube. Sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Wow! This morning, mangin kaupo din YouTube alas 12 in punto sa udto nyo alagad ang inyo anchor woman, katropang Christine Dayan Roja. Kaupo din ay kita mga katropa, gudto nga magtalakay, maghatag sang ligwa sa pila ka mga nagapangunang nga mga talulupang doon na dapat ninyo may baluan sa subong nga mga tinion. And of course, sa dugang pagin mga balita mga katropa, okay naman yung gadulong sa atin si Kapatrol with katropang Elmer Diretso Estimor and katropang Zal de Aguiap Jr. Sa ilang mas nga padayon ka nga pag-monitor sang kalinong kagkatawhay. Dirima niya sa atin si nga bugos nga probinsya.
1: Sentro!
0: Kumusta ang adlaw sang Martes mga katropang?
2: Ayoy!
0: Kaya pa ba? Kumusta ang plastada sa nga tondra nga wallet? Ay daw, lang-alang na gid, no? Lang-alang na gid. Pero sige lang, pila na lang man katulog, pitcha 30 naman.
2: Ayoy!
0: Daga, isip lang ta siyang countdown, no? Sang Christmas. So, speaking of Christmas, bupila na lang man kaadlaw.
2: Ayoy!
0: 6 days to go! Bear months na naman. Speaking of bear months, mga katropa, ano ang gusto nyo mabatian sa first palang nga tapak alas 12 punto sa kaganhon? Sa September 1, mga katropa. Kaya ako gusto ko gid kat tanananeng, tanananeng. Wala, wala.
2: Ayoy!
0: Christmas in our hearts, Gidia. Wow! Kaliwa kana naman subong ang gatukar ng mga Christmas songs, mga katropa, sa mga malls, sa mga public markets, sa events sa inyong balay. Di wala kay kada kwan gidya, kada aga or mga Domingo. Gina patukar sa mga parents naton kay daw nakaugalingan naman naton mga katropa mo.
1: Sentro.
0: Ang balto gani nila subong pa lang magbakal ka na Christmas tree. Magbakal ka na Christmas decors and etc. Kay pag-abot sang November, October medyo naga-demand na. Nagamahal na mga katropa.
2: Ayoy!
0: Matransisyon na naman kami di music ni Whitney kag Mariah Carey. Aboy ah! Pero aminin nyo, no, daw na-excite man ka mo every bear month. No, kay aside sa ginasiling naton nga paldo, syempre ang ina nga mga binulan, mga katropa, ara agad ang camaraderie sa mga Pilipino eh, no?
1: Sentro!
0: Daw dira na naton ma-feel ang spirit of giving, sharing, hindi sa mga jowa nyo kag partner.
2: Ayoy!
0: Mga bagay-bagay ba? Okay daw nagabalik lindog kita sa mga bagay nga tawag sina ho. Nga pinapahalagahan naton mga katropa. Wow! At ikaw katropang Aira, no imo nga paborito nga Christmas song? Kay ato na ipatukar din.
2: Ayoy!
0: Away pagali, way pa, way pa.
1: Sentro!
0: At ang balantaya naman subong, kay syempre manug December na, o bear months na, at ang mga bagyo na naman katropang Jason, nga daw nagakwan gid, no? Nag-try gid nga sa maro ng celebration na to.
2: Ayoy!
0: Ay, perme, na lang may bagyo every time nga pala, palaabuto ng Pasko. Hindi gani, bagyo, tig-ululan. mag-attend na yas ang Christmas party ang mga kabataan. Kapin kong pasuludlon pang balay no sa nabukid nga porsyon. At hindi mo siya permis ang lapok ang outfit.
2: Ayoy!
0: So, agyan ko ginasang bata ko ba? At ara pa sa book na sa malapok nga lugar amon to nga balay dati. At agyan ko ginaya Christmas party tani. Okay na. Nami na akong bayo. Fengt na, fengt. Fengt na, fengt. Pag abot to sa may dalom ka waiting shed. Ayan mo dala, nara sa babaw ang waiting shed. Tapos, diri sa dalom kami maagi sa kilid. Dadanlog ako, apaw.
2: Ayoy!
0: Mo, sa akong bayo. Attend man gapon. Ang punas-punasan lang to ni mother.
2: Ayoy!
0: Mga happy moments sa to yan. So kung mga kabataan way na yan kaagi sang binaktasan na isa kalapukan. No, kay subong may karsada ng mga katropa. Nugon lang, no? Kay way nila na experience. Pero at least way nila na experience. Way nila na experience ang kabudlay na magguto sa lapok. Sana ngayong Pasko kulo.
2: Ayoy!
0: Iya ko ng music na favorite, magsulod ang Bear Munch Doll. Pasko na sinta ko. Aba, don, kagsa na ngayong Pasko. Ah, daw yearning ka man katropang Aira. Hi!
2: Ayoy!
0: Ay, nag-enroll ka na to kay Enchong D University.
2: Ayoy!
0: Minumulto ako. Man na dapat imo, minumulto ako ng damdamin ko. Pati ah. O sige, thank you sa mga katropa nga nagupod sa ato sa pagpangalagad subong nga aga. And of course, good morning sa mga katropa natin dress sa may bahin sa Chidora Arsena Trade Center, sa Utanan Section, sa Fish Section, sa Meat Section natin dira, sa may Higad dira, Higad-Higad. Good morning, good morning, good mga katropa.

0: sa mga katropa naton sa bahin sang Burgos, tadi papa. Ngayong aga gid sa mga katropa naton dira kay katropang Ernesto Alvarez sa mga Alvarez family diri nga nakatutok sa may bahin sang Injap Supermart. Good morning. Kag sa may Mathcom Burgos and of course dira sa may Mang Tinapay. Mayong morning mga katropa, exciting morning sa inyo tanan-tanan. Tikabay pang mayo gid ang bintana naton subong ha. Stay hydrated kay bow, grabe subong ang init mga katropa.
1: Oh no.
0: Kaya bisan kita medyo nagakabatsyag man. So gani stay hydrated gid. Kaga magdala gid sang payong mga katropa, wow, sa grabe gid ka init subong.
2: Sentro.
0: Daw sakit-sakit na gid sa panit, bisan mo ni lang panit ko bawga kabatsyag gid sang sakit. Ay! Ati halong-halong lang gid sa tanan. Anyway, sa mga katropa naton dira, sa mga ka-riders naton diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Ready na bala kamo sa pinakadako ng Suzuki event subong nga tuig? Wow! Ay, so good na mga katropa sa SM City Rojas subong September 5 to 6. And experience the full lineup of Suzuki motorcycles halin sa underbone, sa backbone, hasta sa scooters, mga katropa. Plus, testingin ng mga katropa ang all-new Borgman 15, ang ultimate blend of luxury and and intelligence. In partnership ni sang SMDI, magbakal na mga katropa sang anuman nga Suzuki motorcycle. Gagi pa uli na ang panalo nga promo. Wow! Lakip na ang free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet and Suzuki jacket. Free nga 5 kilo sang bugas, grocery, bundle of joy, gag torch lamp. Last mga katropa, may lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, gag free 3 years LTO.
1: Wow!
0: For as low as 4,500 mga katropa, sarang nyo gid nga ma-avail ang highest savings up to 30,200 pesos. So subong pala mga katropa, ayaw na pag pabaya-baya eh. Sa September 6, Sunday, Domingo ng adlaw, makaupod man ang kaparkada naton sa pagmotor nga sanda. Uy, mga moto vloggers.
1: Wow!
0: Si Jawo Moto Vlog kag Carlo Salonga.
1: Wow!
0: Kilala niyo ni. Ako kilala ko ni kay fan ako sini. Nasang vlog nga ni Jawo Moto Vlog. And of course, ang yes nga utod nga si Carlo Salonga. So ganyan mga katropa, ayaw na magpaulihi pa. Kita kits, dira sa may SM City Rojas, subong September 5 to 6. Ride ahead with Suzuki.
1: Yahoo!
0: Uy, grabe ba? Daw masugod man ko
1: ba? Ayoy!
0: Kaya nakikita ako na bala mga katropa ho ang vlog no ni Jawo Moto Vlog. Kag na mi angid ko kay syempre gapanagtag siya sa mga helmet.
1: Wow!
0: Nga mga tawag sinao nga service sa mga katropang riders nato nga nagakinahanglan. O malay nyo, no? Di ba lang? Magpanagtag siya sang Evo helmet.
1: Wow!
0: Tag-iban pa nga mga products. So, ganit sa mga katropa natin, kita-kits. Kita-kits! Daw may plano si katropang Tina.
1: Ayoy!
0: Mapa-picture tabi kay Jawo Moto Vlog. Basi, makuan kita. Bisan picture lang.
1: Exciting!
0: Okay, tutud. Fan na fan. Gid ko sila ni Jawo. Anyways, good morning sa mga katropa naton nga rin karon sa tons ning pagpanglagad kay Ma'am Liza Digala kay Zairon Agihap Junior. Sir Zaldi, tagal ito.
1: Ayoy!
0: Kay Zairon Agihap dira sa nagapulupang mati sumong sa aton. Good morning, gid. Okay, katropang Solomon Antonio, good morning. Kay Ma'am Delilah Y, kag sa Bello Family sa Banwasang Panitan, mayong aga. Sa Divino and Digala Family sa Pontevedra, mayong aga. The same as well kay Ma'am Sheila May, Daria Acuril Vasquez. Good morning!
2: Yahoo!
0: Katropang Kenneth Pasete. Oh, shout out lang ko na dire sa may bahin sa Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Gaga pa shout out ko nung kay Katropang Aira. Halong kagid per me, ha? Ayaw magkasubo kay Ari ko
2: din. Ayoy!
0: Amin na iya ang tirada. Kasabat na yung si Katropang Kenny. Ay, ang bot. Kay Katropang Rhea Loyola Malapitan, good morning! Sweldo na sa iban, Katropang Tin. Pero sa iban, Pecho de Peligro na.
2: Ayoy!
0: Mugid, Katropang Nolidu. Pero ang iban, payroll na, nalipatan pa. Gani problema kagabi eh. Ay daw daog man to sila. Kaya gani dapat ma-stress kay Y gid kuya Katilaw daog. Ay ambot na lang. Sige kay Katropang Emmy Villagracia Tandog, good morning. Kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabige and kay Ma'am Dorothy Oliver Oliveros Fadrogani, good morning. And shout out lang galidra sa katropa naton sa mga sa bahinsang Ay Karinderya. Sa may Black 6 sa Malipayan Village Tiza. Nagatutok din sa atos nga pagpangalagad subong. Good morning! And kay katropang Lloyd D. Navales, mayong aga gid. You like a rose? Kay katropang Ponce Lens, good morning! Bal ni katropang Ponce Lenso. May multo, gali si Ma'am Aira.
2: Oh no!
0: Ambot lang, di man ko sure. Kuhan ko lang na. Sinadakop-dakop. kay Katropang Rizel dire sa may Pungsod, Malaysia. Shout out sa mga boss ko dari gakaon lunch kapag mati man sila kay naka loudspeaker gid ang akon CP. Kay Ma'am Regine Wong kag Oliver Wong and family pati sa mga alaga ko. Oy sa Wong family, good morning. Ambot lang ko na maintindihan na nila Katropang Nine. Halong-halong landra katropang Rizal no sa bahin sang Malaysia. See you soon. Kay katropang Nonay Arsing, good morning. Pasko ko Ma'am Tin, prepare mo na pa. Just me yung marema. Na katropang Senalin, no? Kay diri sa XFM Rojas, perme gid taya may papasko. Wow! May pa-cash GD perme, so gani tutok lang gid. Malay nyo.
2: Ayoy!
0: Kay Ma'am Elma Orda sa Gihap, good morning. Kay Ma'am Maria Gabia Bermejo, mayong aga gid ma. Kay katropang Doy Arthur, sa may West Villa Flores, mayon ang kapis, good morning. Shoutout man ko nung iya alaga si katropa, katropang teen. Kay ga-enjoy sila kaon lunch kay Sandra, Hannah, Jasper, and Gina. And of course, sa Wong family from Malaysia. Basi makibot ng tabala katropang Rizal hanggang pamati ng imo nga mga kaupdanan dira sa aton. Good morning lang ha.
2: Yahoo!
0: Hi ma'am, good morning. Shoutout lang sa TL Mabuhay Rojas. Thank you, good. Oy, kay Ma'am Bertlin Alice Balen, good morning.
2: Wow! Kamusta,
0: dira? Di ka ba'y pangamadamo kita sa mga transaksyon, ha?
2: Wow!
0: Good morning, gidra sa inyo. And of course, kay Ma'am Malu Arcan, pa-shoutout po, Ibisan Highway, Talipapa. Dari sa may banwas ang Ibisan. Good morning, din, dapit man sa Talipapa naman. Kay may mga Talipapa, dira sang kwa, no? Sang seafoods. Sa may bahin sang Ibisan. Good morning, guys.
2: Wow!
0: Ma'am Lynn Desyembre. Aba, busy ko sa akong life yan. Da, grabe si Ma'am Lynn. Sige, hapit-hapit lang di kung may chimpo ka, Ma'am Lynn. Kaya katropang Senalyn, shout out ko lang kong family Finiquito Fabrada Falco. Tag Falsis sa Dumalag Capiz, also all relatives. God bless you all. Puro F ang anra da sa ano no. Sa banwas ang Dumalag. Usually puro F gidya ang mga apelyido nga naga mga pumuluyo din.
2: Wow!
0: Morning gids mga katropa naton nga mga Dumalag non nga nagatutok diri sa ato nga pagpalayag. Pa shout out man sa akong tito nga si Esteban ang gihap sa dinginan. Salamat gid Toltin. Sige. Kay Sir Augusto Biente 4. Good morning, katropang team. Shout out kay Toto Umbing, kag kay Mig Junel. Handoy kag sa tanan nga Castanyo, kag Monserrat family from Medong Monserrat of Barangay Kalapawan, Sitio Bayang Dumaraw. Good morning. Yahoo! Anyways, mga katropa sa ato, andri nga mga balita diri sa ato sa pagpangalagad. Standby ka mo karon kay may pilaki diri ka mga balita nga ginpanglinyada nga ato sa patrol. Usa din isa diri mga katropa ang estudyante na naman, no, nga nagapalabot gid sang mensahe diri sa aton sing istasyon mga katropa matapos to ang iyas nga pagkadismaya man may kang tanan sa pagpili sa ukon sa nangin proseso sang pagpili sa tong presidential scholarship sa ila sing barangay mga katropa.
3: Oh no!
0: May gapon ni natapos-tapos kay Tubtub Subong nagapanawagan sang hustisya not only ini nga estudyante but even ang mga kasimanwa sini ukon ka barangayan nga naga claim gid ko naga hinyo naga aim no isang hustisya te kay isang nagpamangkot sila sa barangay officials te may napilian na ko naya appointed gali iya tutukan tanah hadri sa ato sing pagpangalagad mga katropa. Dugang update ali naman sa atons ni nga LTO Rojas. Tutukan man mga katropa diri sa atons ni nga pagpangalagad. Ang ini nga mga headlines ang builo ginadulong sa inyo sang premium D3 coffee mix nga kung sa din may kape ka na may santoon kag vitamin D3 ka pa. Yes mga katropa, yari karon ang premium D3 coffee mix nga may mangustin nga magabulig gid dagud nga tunaw na mabukol-bukol sa aton lawas bangod sa anti-tumor properties sini. And of course may araman ini siya sang vitamin D3 nga nagabulig man dagud nga mapabakod ang aton immune system kag resistensya. And ang pinakamanami pagidiri nga part o kon flavor no sang aton sining premium D3 coffee mix ang iya sing angkon nga katamis mga katropa. Okay bangod ini ang ginpatamis ang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton sing blood sugar levels sa lawas. So gani sa mga katropa na tondre ang may sintomas no or nagasupreher na gid no sa malatian nga diabetes. Oy mga katropa, don't worry no, ayaw magkabalaka nga magpangape kag pangitaan na ang kape nga sarang gid nga makabulig sa inyo no. Kag ini amo ang premium D3 coffee mix nga ginakabig karon bilang diabetic friendly nga klase sang kape. Wow! Gani si Bumpla mga katropa, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix. And of course, experience the perfect blend of taste and health benefits. Sarang niya gini nga mabakal na sa tondre ng mga leading drugstores sa Mercury sa so Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. At sarang niya man nga mag-to-cart na kag mag-place order mga katropa sa idrang mga Shopee kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright, this time mga katropa, mag-abiyog kay Dandanay sa pilaman ka mga panumdom. Kindly, stand by.
4: Centro!
5: X! X!
6: F! M!
5: X! F! M!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyonan ang kanilang mga karamdaman.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Gold. Gold.
9: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni Tatay ay ang pag-inom ng Sanzone Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Sanzone Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Sanzone Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Sanzone Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Sanzone Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin,

0: mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
2: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Supple Plus Gold.
6: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
3: lalakas,
9: at gaganda ka pa.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
14: Premium D3.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.

0: Yung sakit.
1: Pare.
2: Pare.
1: Oo, ikaw.
2: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Yan namigid.
3: Santan Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: X-F-M.
3: X-F-M.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
10: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Birin, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kan mobile phone nali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FBAC FRR permit number 02938 series of 2026.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
12: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Sentro.
1: Pabalik diri sa Platuntunan Sentro kas gihapon ka pud inyo lagad katropang Christine Dayan Ropa.
0: Sentro.
1: Ang inidani nga bahin mga katropa ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Wow!
1: Kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani mga katropa, pilian ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants nga nagabulig sa kag nutrients nga nagabulig sa pag-alaga sang aton sini nga lawas, no? Nagasuporta man sa aton nga resistensya. Nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na laga para sa mas maayos na pakiramdam. Available na mga katropa ang Santon Plus Herbal Capsule sa tundring mga leading drugstores, particular sa May Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace of Pharmacy. Ang sarang yung nagiging mad to cart, kung ma-place order mga katropa sa indirang mga Shopee, kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Oras, alas 11:20 na mga katropa, gagining oras ang ganadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus, so win every Wednesday.
0: Sentro.
1: Alright mga katropa, this time no, lagat-lagat tontang ato singa patrol with katropang Elmer Diretso Estimar and of course katropang Zaldia Gihap Jr.
0: Sentro.
1: Oh, sa ilamas ning natipon no nga mga balita para sa ato singa Martes edition sa Latuntunan Sentro.
0: Sentro.
1: And sa tundri nga mga katropa man nga na late no, medyo na late. sa pag hatag man siya singa mga talam pag comment rather no sa mga ilas nga mga talamyawon.
0: Sentro.
1: Good morning, Gid. Kay Katropang Melbs Anis, ko notice ko bala daw, pero may nalang late subong si Katropang Melbs. Bisi-bisihan ka na, sir.
3: Oh, no!
1: Mayong aga, landa si mo, ah. Aba, ato sa gali sa Zamboanga. Tingala ko man, why na may, may nagadulong di sang Cheese Curls nga pink. daw na, may igit.
2: Wow!
1: Halong-halong landa, sir Melbs, ah.
0: Sentro.
1: Kay Katropang Mario Katalan Agihap, morning Katropang Tin Pagreet sa amon anak kay Maricor Agihap Navarro nga naga-celebrate ng iya birthday. Ang nagagreet ang iya mother Cora Agihap, sister and brother Miley K, Jonaline, MJ kag iya mga gumangkon.
0: Sentro.
1: Kaya si Maris kag Jonas Agihap. Thank you, good. Happy happy birthday. And kay Katropang Crystal Maria Joely Border, good morning. Oh, kutol pa sete Kenneth, try mo kumain ng molo. Katulad ko. Para maka-move forward na kita sa buhay-buhay. We, di nga.
0: Sentro.
1: Okay na, katropang Jace. Alright, ara na sa piyak nga linya ang atos mga katropang reporters sa report. Please proceed.
4: Live report.
5: Katropang Christine, personal gani, nga nag-palabot sa nga sininga reklamo ang isa ka-estudyante sa Capiz State University sa bahin niya sa Bailan na campus no wherein ini siya ang pangalanan talang katropang Christine nga si alias Mime no wherein nga ini ang reklamo niya usa diin nga ginka dismaya sini katropang Christine ang naging resulta sa ila sini nga barangay sa pagpili sa sini nga scholarship program ako presidential scholarship program recently lang gid katropang Christine kung sa matandaan sa aton sini nga mga kuturan na mera sa nga budget coming from the president may budget nga 100,000 pesos para sa lima ka mga estudyante nga maging scholar sa sini nga programa man every barangay. Now ang natabo abi katropang Christine sa ila sini nga barangay sa time niya mismo nga kung sa din nagahulat sila sa information announcement coming from the barangay and sa mga barangay officials nga maglibot sila sini nga lugar agod nga magkuha sila sini nga mga lista nga sila ang pwede gid nga makapasakop to apply sa sini scholarship program. However, nadugayan sunod dire kag na mamutika na sa mga estudyante nga manug deadline na katropang Christine apang wala sa gyapon sang may natabo nga gin-announce sila sini nga barangay and then na dito nga nagpadulong ini sila sa barangay hall kad magapasa kun tani sila sini nga mga requirements ugaling in sabat sila sa pila ka mga barangay staff nga natapos na ang application period kag mayra na sila sa napilian nga mga lima taran ka mga beneficiaryo sa sini nga programa. Ang ini nga barangay nga ton sini nga ginamensyonar amo ang barangay Kugon, Panitan, Capiz. Nga ako sa din ang kapitan diri si EBC President and punong barangay Genesis De La Cruz, Katropang Christine, sila sa may barangay Kugon man. So amo ni karon nga aging katingalahan Manila, kiman nakibot ini sila kung ano ang nangin proseso sa nasambit nga barangay sa pagpili maniya sa ila sining mangin beneficiaryo sa sining scholarship program. Kay man ang iba nabi nga mga barangay sila sining na obserbaran pinaagi iya sa pag raffle, pinaagi man iya sa pagpili gid sa nga mas kinahanglanon nga mangin beneficiaryo sa sinima nga programa. O galing sila sining barangay daw wala gid sa minatabo nga kasubong sini and even gani sa sining tagani nga sa pag pronouncement or sa pag announce or posting man abi sila sining mga public places ay wala gid sa minatabo man kay Tropang Christine. So sa dugan sini bilang impormasyon pamatian tining kabayen sa aton sining interview si kay alias Mimi, isa ka grade or isa ka fourth year college student sa may barangay Kugon, Panitan, Capiz.
2: Sentro.
3: Una-una, sir, if wala gid sila ka pahibalo bala sir nga may ara galinga mo na or may mga requirements na dapat ipasa sa barangay para maging qualified bala sa scholarship sir. Kaya amo na bi barangay wala gid isang post or ano man lang balita wala gid bala sir kag nag-try man kami dito pa sa bala sa mga requirements ay kinambalan man kami nga tapos na kuno pa sa mga requirements. Ay paano kami kabalo? Kaya wala man sila balaga pahibalo nga may mga basa requirements or patawag balang patawag mga meeting.
6: Pero saan o gini particular nga adlaw kamo nagadto sa barangay before na release ni ang budget alin sa provincial government pam?
3: June 20.
6: Sa pagkadto ito sa barangay ano ni sino nagatubang sa inyo?
3: Ang kaobra man dito mga staff.
6: Okay. Pero nag-secure makamuya sang kwan sa sining mga requirements para makasulod ka bilang beneficiaryo sang ano ni sang scholarship program.
3: Sir.
6: By the way, ma'am din kag eskwela and you know, fourth year student kay. Di ka guess nila, ma'am?
3: Guess nila ako sa kapso, ba ilan? Depende
6: ang artist. Sa'yo mo information, abi, ma'am, mga pila ko makabilog na ang mga graduating student nga pwede mangin na beneficiaryo sa yung scholarship program, ma'am?
3: Hindi to, sir. Mon, pasulod, sir, bali, tatlo, plus ako, bali, apat, kami tani, sir.
6: Pero sa kabilogan gid abi sa pagkahibalo mo sa bilog nga barangay ninyo mga pila mo kabilog.
3: Alam ko kabalo sir kung pila gid man.
6: Sige. Pagambal sang ano to barangay staff to sa inyo. Barangay hall nakapili na sila. So paano nibaloan niyo ni kung anong proseso sa ila sining pagpili, ma'am?
3: Sir, kay nilibugan mo na ako kung paano nila ginpili. Kaya wala man sila kapahibalo kung kapahibalo nga mapasa mga requirements yung mga muna.
6: Uy, abiging pagi sa paraffle ni or bisan BHW or barangay official o ginagadto sa inyo nga nag-inform nga may ara sina?
3: Wala sir, kayo hambangan sa kapitan sir, sambalan. Hindi man sa kung magpili siya parinti, siya pamilya. Ay managsabat nga ay kinay mo piliyon.
6: Okay. Pero parintanay ka mo ni Cap?
3: Hindi sir, layo layo.
6: Malayo man? Kontrahanay ka mo ni Cap?
3: Hindi man sir.
6: Sige ah. After si ni ma'am, saan nabalaan yun eh? Nga may napili, nagali sila. Pero may information ka ang mga na napili ni kwalipikado magid.
3: ko sure sir kay hindi ko man sila kilala kasi sino man nga ilagit pili nga lipa kabilo.
6: Sige. Pero may luyag ka, bi ipalabot mensahe sa mga barangay officials. And particular kay kapitan, pwede mo ang pangalanan si kapitan, ma'am?
3: Okay. Ako nang tanong ipaabot sa mong barangay kapitan niya si Kapitan Jennifer de la Cruz. Tani maging firman ikaw kapitan kay nga man wala nga man wala kita mo nagpahibalo nga may muna na tapos may napilian na kamo nga muna tapos kami wala kami ka pahibalo nga may ipasa requirements para maging qualified man. So tani maging fair pala kag pangitaan pala justice nga muna kay pinaparayunotize mo ng mga fourth year student nga tani kung wala bala tani pinasahi wala bala.
0: Centro.
5: Centro. Centro. Si alias Mimi. Exact. Graduating student pan. Pero gin pa man ko. Tegin ni. Gin ni Ketro Prangestin. Kaya man. Sa mga mangin na qualification. Dapat sining scholarship program. Dapat. Ano kagid. Ang graduating student. Sa. Kag naka-enroll ka. Subong iya nga tuig. Kag subuman. Kinanglan niya katropang Christine sa inyo sining pamilya. Wala din sa mga nakatapak sa imo sining mga uturan. Kumeutod ka nga naka-college. Kaya isa pa, mas nagakinanglan gid ang ining mga vulnerable platon. However, inisya, katropang Tin, may utod din siya nga naka-graduate. Kaya nagatrabaho na sa Manila. Doon malanin sila ka magulutod. O galing, kung makita na ton, kung kita iya mag-analisar, ang inisaya ang iya sininga amay bata pa lang sila na patay nang ila sininga amay ang iya sininga nanay naman iya ang nagpangasawa naman nagupod naman to sa lalaki kag nagapangabuhi ini sila nga duha nga magulutod sini sila sininga lola kag lolo kag amo na lang ning nagapaeskwela sila Black Tropang Christine kag nagasagod man sa ila sa ila sininga pagpangabuhi wala ta tani may baluan actually kung sino gid ang mas ginpili abi sining barangay Kugon nga mangin binipisaryo sini kag inisya ang mangin na masiling natumbala ang mas nagakinang langgid sa sininga programa man kag gintry ta man actually nga ginakontak man si punong barangay Genesis de la Cruz sa barangay Kugon tatlo na kadlaw ay gapon reply and wala man gyud sabat actually balaan niya man nga kita man mismo ang nagatawag kay man batian niya man si mga punong barangay and sa opisina man nila katropang Christine. Pero tubtub subong wala ta sabat. That's why nga bukas sa gyapon ang aton sininga taratak or waragwagan man. Ipabarin mangin na ihatag mangin sabat ya si punong barangay. Iyantanan sininga aligasyon mga tropang Kristin. Kag maklaro lang gida, no? Sunod rin sila sa mga nagreklamo man.
1: Dipensahan
5: particular
1: niya lang.
5: Particular inisya eh. Magliwas sa mga dipensahan ka tropang Tin. Maklaro yan lang bala. At least mangin na matawag na ito. Bilang mga mangin transparency. Anya ining natabo man yung pagkinili ay sila sining barangay
1: page katropang Elmera.
5: Kada barangay katropang Tin mayara na Facebook page kay isay na sa mga
1: requirements,
5: requirements man kag hindi lang gid requirements isa na sa mga ginakabig nga ano ginabutang tanan ng mga accomplishment
1: board.
5: Report yes mga transparency mga proyekto sa barangay kung anong mga activities nila. Dara na gina-posting ka tropang Christine, no? Especially sa may banwa, yas ang panitan. Nga isa na sa mga ka-criteria man ang ining Facebook page. Ila binigil sa ginapatigayon nga, nga awarding ceremony. Kung may matabo nga Excel award, dara sa banwa sa panitan. So, muna karon ang ginapangabay man sa pagreklamo nga kung tani matagaan man sa nagkigo lang sabat or maklarohan man lang sila sila sineman nga palamang kutanon ka tropang Tin. So I hope nga kabay nga mangin matagad man sa sabat sa nga natungdan man especially sa punong barangay sa barangay Kugon sa kaya punong barangay Genesis de la Cruz kasi ibang pagiging mga officialis ka tropang Tin. Magluwas sina, hindi lang niya actually ang isa sa mga problema nga nakikita na ton. Pero madamo pa, agtubtob subong, na-release na ining budget na nga 100,000 pesos. Pero wala pa sige po sa kasulubaran or sa batang ina, sining mga napadalaman nga reklamo. So, dugang atin galing mga impormasyon ng katropang Tin. kung masabatan na ito ni si Puno Barangay Genesis De La Cruz Etropang Christine.
1: All right.
5: So far, amo sila nga itong sininga informasyon, nagikan man sa ka-graduating student naman niya nagpalabot sa reklamo dito sa aton sa XFM Rojas. Para sa 106.5 XFM News, inisi Katropang Elmer Semar ang katropa mo.
0: Live, live report, Centro!
1: Thank you, Kitty Katropang Elmer Diretso Estimar sa sining gindulong man nga balita dito sa aton sa pagpangalag. Ari naman mga katropa, actually, kung nagdigad pa nga reklamo, introhan, no? Kay nagpalabot ni siya personal sa yas nga mensahe sa aton gid mismo nga page mga katropa.
0: Sentro.
1: Ka kusdiin sa kaundan sang iyas ni nga reklamo o ko sa iyas ni nga sulat, ti makita mo gid o kun mabatyagan mo gid, no? Ang pagkadismaya sa sininga estudyante.
0: Sentro.
1: Mga katropa, bangod gani sa nangin proseso sa ilas nga barangay officials.
0: Sentro.
1: May kaangtanan sa sininga pagpili, no? Sang beneficiaries sang presidential scholar mga katropa.
0: Sentro.
1: That's why naintindihan ko gidang mga estudyante, no? Siyempre kagi man tay estudyante, no? Subong daan nga labi na kung fourth year college ka graduating para tanan may thesis, may kuan, may demo, may practice teaching kung gamaistra siya or whatsoever nga mga activities, dugangan pa sa mga miscellaneous nga bao perte man kamahal. So ganin tindihan tagid ni ang punto sang mga kabataan
0: Sentro.
1: Nga naga palabot gid sang ilas ning mga concerns, no? Di man ni mag-abot sa mga kangay sining nga sitwasyon kun nangin transparent lang ang ilas ning barangay official, no? Kagkabalo mag-atubang sa ila ang ilas ning amay sa barangay, no? Kay kun tud-tuod nga deserving gid man atong mga appointed, no, nga mga estudyante nga ginpang rilisan sa sining 20,000 pesos nga scholars.
0: Sentro.
1: Wala sang dapat kahadlukan mga katropa, di ba la? Wala ka sang dapat panaguan. Wala ka sang dapat i-ignore, no? Kung nara ka sa intsakto, o ti ahaw pag share mo lang kusin o ina nga mga estudyante. Kung nga man sila ang inyo sing gin-appoint, di mo gid na ma-justify?
0: Sentro!
1: Di ba lagod to nga? Matagan mga ligwa ang mga estudyante na tunda. Ang mga nagareklamo nga ni?
0: Sentro!
1: Kay balaan nila ang requirements mo. Ang mga estudyante, huwag mga maalam na. Di mo basta-basta makuan, matunto. Di mo basta-basta nga panaguan lang. No? Kay kabalo na sila mag-imbestiga, mag-usisa.
0: Sentro.
1: Bisan mambal ka pa nga hindi mo na paryente ang maging pampili mo, i-share sa ila. O patawag kada meeting. O i-acknowledge mo ang inang mga estudyante nga naong alimang nga mga estudyante nga napilian nyo.
0: Sentro.
1: Kira sa barangay, no? Nga makabig tagid nga deserving kay sila lang ang nakatapak sang college.
0: Sentro.
1: For example, sa pulo nila ka magulutod siya lang ang nakaka-college. Iya tatay isa ka low income nga employee.
0: Sentro.
1: Di ba la? O kadali lang sina. Kun matud-tuod nga nagsunod ikaw sa intsakto nga requirements.
0: Sentro.
1: Sa intsakto nga rikitos. Kaya barangay kapitan diraha sang barangay Kugon.
0: Sentro.
1: Kugon Panitan. Kung mabatian mo man eh, kung makalabot man sa imo.
0: Sentro.
1: Bukas gid ang aton nga waragwagan diri ah. No? Nga ma hatagan ligwa ang ining nga ginareklamo sa imo sa mga estudyante mo. Sa mga estudyante nyo dira. No? Itutuod di na daan gamay lang nga balor sang kwarta mo. 20,000 na dako na nga bulig sila mo. Labi na subong kapit-piit sang kwarta. Oh, that's why ang iban ganing nga mga kapitan, no, no doubt. Kun nga gin patawag nila tanan nga may estudyante, kag gin istorya nga bi tunga-tungaon na lang nila para at least fair. Di ba la? Wala sang reklamo dayon nga makaabot or magagawa. Okay, syempre tanan nakatilaw.
0: Sentro.
1: Ah. Tanan nakabaton. Oh. Pero kung tani, balagin sunod na lang naton ining requirements. No, hindi nga pinagusto lang tada release.
0: Centro.
1: Pinagusto lang tada pili.
0: Sentro.
1: Oh, mas nami pagid kung gin paraffle. Di ba lang? Oh, papasa kamo sa mga requirements bi, isa-isa papasa nyo. Oh, kamo nga mga barangay staff, mga barangay official. Kamo dira ang ma las-las, hukun mahas-has, no? Sa mga estudyante nga qualified kag hindi qualified. Oh, tiko nakita nyo na or natapos nyo na tanan. Oh, ara na na separar na ang mga kwalipikado sa hindi. Oh, ti fokusan nyo ang kwalipikado kag ina ang inyo si paraffol.
0: Sentro.
1: Ina basic lang ah. Oh, kag ipa ipakwan nyo gid ipaintindi nyo sa mga estudyante nga paswerte-swerte na lang ni. No? Papag-un-pag-un guardian angel.
0: Sentro.
1: Kusin o mabunutan naton, ha? Ini sila ang mangin scholar naton. Oh, para fair. Para at least makabigtagid nga deserve, well deserved nga makabaton sa sining scholarship.
0: Sentro.
1: No? Hindi nga kamo lang gid diri ma-appoint ya nga. Oh. Kundi subongga karagubal.
0: Sentro.
1: Nagapatigid ko nga hindi lang si Meme ang nagareklamo da. Madamo man sa mga nagareklamo da pero nadlok magpautwas.
0: Sentro.
1: Natahap magpautwas. Pero kudos man di kay Meme ha. Ginpakigbato niya gid ang right nila. No, siya gid ang nagrepresent sang bilog nga mga pamatan-on sang barangay Kugon Panitan.
0: Sentro.
1: Nga iduso ang hustisya nga ginatawag. Sa sininga klase sang pagdumala.
0: Sentro.
1: Oh, diriya samon katropang teen sa barangay Inzo. Kung pila ang nag-apply ginbaton. Kagintunga na lang sila ang 100,000 na budget. Kundi wala gamo. Minagani katropang Lin.
0: Sentro.
1: Actually ito man samon sa barangay namon minaman.
0: Sentro.
1: Although may nababatian kita nga nagareklamo, no? Through PM. Pero syempre din napathag taman sa ila, no? Kagintindihan taman ang part dira sang kapitan, ang part sang estudyante. No? Kay may ara gid man tuod nga mas deserving, pero nga man tanan naka-avail. Di ba lang? Pero para sa ginatawag nga fairness, oh, di klaro, okay lang.
0: Sentro.
1: Tanti katilaw tanan. Oh, nakadepende na sa kapitan katropang tin. Ah, may ara gani katropang tin anak sang kapitan na kasulo.
7: Ayoy!
1: Mugani, no? Sa Negros na. No, anak ni Cap, may pang nail, ano na, nail extension.
7: Ayoy! Ayoy! Ayoy! Ayoy!
0: Sentro.
1: Pero kaisog to sang kapitan na, katropang Lin Desyembre. Hasta subong, wag gapon nag-erase. Ang ato nga picture, although nga nag-viral to.
0: Sentro!
1: Wag gapon to nagpanas ya, katropang Lin. Pero iniyang barangay ko, kung napangita ko gani ila, di nga page, no, sang barangay. Ari nakita ko na. Pangitaon tabi ang, kwan, ang mga ginpang awardan nga estudyante.
0: Sentro!
1: Ate kay aton gid ni nga kwanon usisaon mayad.
0: Sentro.
1: Sige kay syempre para sa mga estudyante minagani ginaduso ang transparency kag accountability nga ginatawag inyo da yan na paibsan hipsan nyo. Sa subong wai ko may nakita ding post no siguro wala pa na release no mga katropa.
0: Sentro.
1: Itutukan ta lang na no kay basi na late lang sa pag-post.
0: Sentro.
1: Ati kay aton ginang tutukan mga katropa. No, kag saliwat kay punong barangay Genesis de la Cruz ang barangay Kugon Panitan. Ati kon mainog sabat ka kap, ha? Oh, panawag lang da kay katropang Elmer ah.
0: Sentro.
1: May tatlong adlaw na nasa panawag si Ayoy. Uyag naman nato mabatean imong point of view about that. About sa sining issue.
0: Sentro.
1: Kag para man sa peace of mind, no, sa mga estudyante dira. No? Kay once nga mabalaan nilang well deserved gid man na ang nakabaton sang 20 mil o kon magabaton sina. Ati okay. No hard feelings.
0: Sentro.
1: Accepted. Di ba la? Kag ila man naguro nga luyag hibaloon kun nga man waay nyo gin pa sa publiko inang pagkuha o kung pag-appoint sa mga estudyante nga na.
0: Sentro.
1: No, kag wala kita nagsunod sa nagkaigo nga proseso para dira.
0: Sentro.
1: So, nakapa, no? Luyag lang man sa mga estudyante di. Sabta lang kung may time kita.
0: Sentro.
1: Anyways, mga katropa, siwan pa natong dring mabalita, tutukan lang. Sa atong singa pagpanumbalik, so this time, maghabiyog ko danay sa pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly, stand by.
0: Sentro.
7: X. X. F. M. X. F. M.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: X FM. 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
6: X FM.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
8: Claire Skin Herbal Soap?
9: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
11: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
10: Samsung Plus Herbal Oil,
11: ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Samsung Plus
10: Herbal Oil,
11: Sister Pain.
12: Ako nga si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
1: X FM.
6: Oh, let's take it easy.
13: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more! May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some previews. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit.

0: Exciting!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: Sentro.
1: Pabalik diri sa Platuntunan Sentro. Kagsigapon ka po din yung lagad katropang Christine Diana Ropa.
0: Sentro. Sentro. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
1: Alright, subong ganing adlaw mga katropa. Agosto 25, nagapadayon ang impeachment trial day 18. Bato kay Vice President Sara Duterte. Na may kang tanan subong mga katropa sa Article 1. Ukon ining ginapahayag nga sala nga paggastos sa 612.5 million pesos nga confidential funds ang OVP kag DepEd. So subong sa trial, 15 tanan ka mga senator judges mga katropa ang present. Kag subong man ginpresentar na sang prosecution si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio bilang panibag-o nila nga si testigo mga katropa sa pagpadayon sa sini nga trial. Sa karon ongoing ni mga katropa kag tutukan lang pila ka mga latest updates may kang tanan diri diri sa to sing Facebook page sa XFM Rojas 106.5. So gani i-power share na mga katropa for more updates.
0: Sentro.
1: There you have it. Thank you kids mga katropa naton nga nagtutok nag monitor nagpakigbahin. Sa atong sing Martes ng edisyon sa Platuntunan Sentro.
0: Sentro.
1: Trigid lamang sa Katropa Station. Kinakulabos na gid kita sa oras mga katropa. Ang iba na lang mga balita tutukan sa pila naton diri ka mapagpangalaga diri gid lamang sa XFM Rojas. Partner na nato sa technical katropang Jason Anonoy kag sa patrol. Katropang Elmer Diretso Estimar and katropang Zaldi Agiap Jr. Bas naman nga adlaw, same time, same anchor. Ako na lang inyo lagad inyo anchor woman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM. Rojas City Capiz ang katropa mo.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani disingan nyo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Santon Plus Gold.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kag-garlic, plus may collagen, kag-glutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, manggay, at santon na maganda sa kalusugan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Taib ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
12: Masaya ang buhay, kaya inuubisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Kung dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Go! Yeah!

0: ang exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. OBP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio iniharap bilang ikalawang hostile witness impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Sagot ni OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment trial, tinukoy bilang evasive at safe ng prosecution.
0: Medical leave ni Senator Lorin Ligarda muli pong pinalawig hanggang Setyembre.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinaksihan ang paglagda ng MOA ng PhilHealth at St. Luke's no co-payment policy tinalakay.
0: Online gambling firm na inindurso ni Ivana Alawi pinagmulta ng 1 million ng PAGCOR.
2: Horse ni Derek Ramsey susubasta ng Bureau of Customs.
0: Balitang extra, mga katropa, netizens, kinilig po sa mga teleserying eksena na magkasintahan dyan sa Pagadian City. Lovers, tinulungan ng XFM.
2: Sa balitang regional, police na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa Bacolod. Minor de edad, isa sa ilalim sa intervention at rehabilitasyon.
0: International news, US kinansila ang joint amphibious drill kasama ang South Korea dahil sa Iran war.
2: Showbiz, dating manager ni Bea Alonzo na si Shirley Kwan itinanggi ang pakikialam sa kasal at prenup ng aktres.
0: At sa balitang sports, Alex Ayala umakyat sa WTA ranking, world number 18.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Martes 25 ng Agosto 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, iniharap ng private prosecutor na si Attorney May Divina Gracia si Lemuel Ortonio bilang ikalawang hostile witness sa panglabingwalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ortonio, mga katropa, ay Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Samantala, tinawag naman ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na theories at soundbites ang mga aligasyong inilahad ng prosekusyon kaugnay po sa confidential funds. Gayunpaman, sinabi ni Ferrer na ititestigo ng defense ang mga pahayag sa pamagitan ng cross-examination upang mapatunayan o mapasinungalingan ang mga aligasyon.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Kinumpirma ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na walang confidential funds ang tanggapan ni dating Vice President Lenny Robredo bago maupo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortonio, wala ring record ng confidential funds nang magsimula siya sa OVP noong July 2022. Dahil dito, humiling ang OVP ng confidential funds sa Department of Budget and Management sa pamamagitan ng isang letter request na pinirmahan ng pangalawang pangulo. Kinumpirma ni Ortonio na wala pang natukoy na partikular na programs, projects at activities na may kaugnayan sa national security at peace and Order para paggagamitan ng naturang pondo. Sinabi rin niyang walang kalakip na physical financial plan ang Liham, bagamat may mga plano na umano ang OVP sa simula ng termino ni VP Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Inilarawan ng House Prosecution bilang evasive at safe ang mga sagot ni Gina Acosta matapos ang kanyang testimonya bilang unang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor Keith Flores, kapansin-pansing iba ang naging asal at pagsagot ni Acosta sa Senado kumpara sa House hearing noong Nobyembre. Sinabi naman ni House Trial Advisor Ace Barbers na tila maingat na si Acosta sa kanya pong mga sagot para hindi makapagbigay na impormasyon na maaari pang maungkat sa mga follow-up na tanong. Napansin din ng mga senador ang muna'y paulit-ulit na sagot ni Acosta, partikular ang pagtukoy niya kay Colonel Raymond Lechica bilang may alam sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na maaari umanong managot si Acosta sa mga paglabag sa disbursement ng confidential funds, kabilang po ang kakulangan ng supporting documents at paglipat ng pondo kay Lechica na hindi umano accountable officer.
1: XFM News Nationwide.
2: Basa ang Senado ng bagong schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Win Gatchalian. Sa panukalang timetable, magsisimula ang legislative session ng alas 10 ng umaga bago ituloy ang impeachment proceedings ng alas 3 ng hapon. Ililipat naman ang Webes at Biyernes ang committee hearings habang maaaring magsagawa ng session tuwing Sabado kung kinakailangan upang makahabol sa legislative agenda. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng pagbabago sa schedule dahil 3 araw kada Linggo ang inilalaan sa impeachment trial. Isinasaalang-alang din ang pagdaraos ng ilang committee hearings sa Philippine International Convention Center dahil ginagamit ang mga committee rooms sa Senado para sa impeachment proceedings. Maaari namang umabot hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ang impeachment hearing dahil nasa 6 na oras ang karaniwang inaabot sa pagtestigo ng isang witness.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The Impeachment Coverage. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo mga katropa, muli pong pinalawig ang medical leave ni Senator Loren Ligarda. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nakatanggap ang Senado ng abiso mula po sa kampo ni Ligarda para sa kanyang leave sa Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Nakalib si Ligarda mula August 3 at huling dumalo sa Senado noong pong July 29. Samantala, konesyon ng Office of the Ombudsman ang sunod-sunod na extension ng kanyang medical leave at sinabing nagiging quite suspicious na ito habang iniimbestigahan ang mga reklamong isinampa laban sa senador. Una nang itinanggi ni Ligarda ang anumang irregularidad at sinabi na sumusunod lamang siya sa mga patakaran ng Senado. Samantala, patuloy pa rin na iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa muna 10 billion pesos solar energy projects na kinasasangkutan ni Ligarda at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang Department of Justice sa paggamit nito ng 1.5 billion pesos confidential funds noong 2025. Ayon kay Tinio, malaking pagtaas ito mula sa 168 million pesos noong 2024. Ipinaliwanag naman ni Justice Secretary Frederick Vida na 1.184 billion pesos ang ginamit ng kalihim, 319 million pesos naman ang Witness Protection Program, habang ang natitirang pondo ay napunta sa mga anti-trafficking at cybercrime programs. Ikinit ni Vida na fully liquidated ang lahat ng pondo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Nananawagan naman si Tinio na magkaroon ng mas makatwirang paglalaan ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng kanyang defense spokesperson Michael Poa ang ulat tungkol sa muna'y dialogo sa pagitan po ni na Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Poa, mga katropa, fake news ang nasabing balita.

0: School sa Tacloban City. Ang tita ng bata ay isang non-commissioned police officer at siyang may-ari ng 9mm Glock na ginamit sa insidente na ikinamatay ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa pulisya, pumasok mano ang minor de edad sa bahay ng kanyang tiyahin at sa pilitang binuksan ang locker kung saan naroon ang baril. Inamin naman ng pulis na itinago niya ang baril sa isang plastic locker sa halip na safety vault na siyang itinakdang pamantayan sa ligtas na pag-iingat ng armas. Nauna nang inalis sa pwesto ang pulis habang iniimbestigahan ang insidente at nakatakda ring sumailalim sa summary dismissal proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Si DILG Secretary John Vic Remulla na nawagan ang mas mabigat na parusa nga sa ilegal na pagmamayari naman ng baril. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Isinusulong ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas maigpit na batas laban sa loose firearms kabilang ang gawin non-bailable offense ang illegal na pagmamayari ng baril na maaaring patawan ng hanggang 20 taong pagkakulong. Ayon kay Remulla, kailangan ng mas mabigat na parusa upang magsilbing matinding babala at mapigilan ang paggamit ng mga baril sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City na nagudyok sa pamalaan na ripasuhin ang umiir na pulisiya sa pagmamayari at pag-iingat ng mga armas. Binigyan diin din ng kalihim na may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng lisensyadong baril at dapat tiyaking ligtas. Ito nakatago upang hindi mapunta sa maling kamay. Para sa kasya sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nawagan ng School Town Hall Dialogues matapos ipagpaliban ang shooter drill. Narito ang report.
4: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Nationwide Community Town Hall Dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng DepEd ang planong live shooter drills matapos sa pangambang maapektuhan ang mental at emotional well-being ng mga estudyante. Iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day of Half-Day Program para mapag-usapan ang mga magulang, guro, estudyante, school officials at iba pang miyembro ng komunidad ang mga isyong may kaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Layunin din ang panukala na matukoy ang mga problemang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa karahasan o iba pang mapanganib na gawain. Giit ni Cayetano, mahalaga ang pagiging handa sa mga posibleng insidente, ngunit dapat tiyakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi magdudulot ng dagdag na pinsala sa mga estudyante. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sinaksihan po ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center Global City at ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanyang pagbisita rin sa ospital sa Bonifacio Global ngayong pong araw, isinagawa ang MOA signing sa Strengthening Partnership for Implementation of Benefit Packages and Policies, sinusuportahan ng Department of Health. Kasama ng Pangulo, Sen. DOH Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho, at St. Luke's Medical Center Global President and CEO Dr. Dennis Serrano. Matapos po ang seremonya, nagpunta si Pangulong Marcos sa mga ward room sa pang-anim na palapag ng ospital para alamin ang pagpapatupad naman ng tinatawag na No Co-Payment Policy para to sa mga member ng PhilHealth na naka-admit sa basic o sa ward accommodation. Layunin po ng policy, mga katropang matiyak ang pagpapatupad ng mga benepisyong sa clown ng PhilHealth para sa mga kwalipikadong pasyente.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinagmulta ng 1,000,000 piso ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gambling company na nauugnay sa celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang cellphone giveaway. Ayon kay PAGCOR chairperson Alejandro Tenco, ipinahinto rin sa kumpanya ang naturang promotion matapos itong magsagawa ng giveaway ng walang kaukulang pahintulot.
5: We find the online gaming company 1 million pesos and together with that gave them a stern

0: warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of the license. So, ninanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon.
1: Samantala, sinabi ng PAGCOR na nakikipag-ugnayan ito sa DICT-NTC at CICC laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng illegal online gambling.
2: XFM News Nationwide.
3: Isusubasta naman ang Bureau of Customs yung Porsche 918 Spyder na voluntaryong isinuko na aktor na si Derek Ramsey matapos nung makumpiska ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mag-i-issue po ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa sasakyan na magiging pagmamayari ng gobyerno matapos ang kakulang proseso. Nauna nang na-flag ang Porsche dahil sa muna'y peking plaka at hindi tugmang deklarasyon sa customs record. Idineklara po itong brand new na 3.26 million pesos ang sasakyan noong 2021. Pero tinataya pala na nasa 48.02 million ang nakasaad naman sa ibang dokumento. Natiling nasa alarm status po ang sasakyan at lisensya ni Ramsey habang nagpapatuloy ang kaso.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po inyo ring napapahinggan na susubaybayan sa iba pang XFM stations nationwide, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, XFM 101.7 Bukidnon, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
2: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa balitang probinsya, katropa. Diyan po sa may Bacolod, may pulis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa syudad. At yung minor de edad, isa sa ilalim naman sa intervention at rehabilitasyon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Sumailalim na sa intervention program ang grade 11 student na sumuntok sa isang pulis na nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 noong Agosto 14 at haharap sa kaukulang kaso. Ang nagreklamo ay isang police master sergeant habang ang suspek ay isang 16 anyos na lalaki at residente ng Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Andy Ofialia, ang station commander ng Bacolod City Police Station 5, iniutos ng piskal na isailalim ang minor na edad sa programa ng Department of Social Services and Development o DSSD. Dagdag ni Ofalia, batay sa assessment ng social worker, may discernment ang minor na edad at nauunawaan ito ang kanyang ginawa ng suntukin ng pulis gamit ng hand knuckles. Samantala, nakawalik na sa trabaho ang pulis matapos ma-discharge sa ospital dahil sa sugat sa bahagi ng kanyang mukha bunsod ng suntok na minor na edad. Matatanda ang sinita ng pulis ang menor de edad dahil nag-skateboard ito sa kalsada na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa sinuntok umano ng menor de edad ang nasabing pulis. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: 15 anyos na binatang sumisid sa dagat para hanapin ang nawawalang cellphone, patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live report.
5: Natagpo ang patay sa dagat sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port sa San Remeo, Northern Cebu, ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong mawala habang nangingisda kasama ang tatlong kaibigan noong Linggo ng gabi, Agosto 23. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang estudyante at residente ng Puroxicua, Barangay Agnaya, San Remeo. Batay sa inisyal na investigasyon ng San Remeo Municipal Police Station, nagtungo ang biktima at kanyang mga kasama sa lugar upang mangisda mula sa San Remeo Fish Port patungo Agnaya Port. Bandang alas 9 ng gabi, isang apprentice ng shipping company ang humihiling sa mga minor de edad na hanapin ang kanyang cellphone na sinasabing nahulog sa dagat ilang araw na ang nakalipas. Nangako mano ito na 1,000 peso kapalit ng paghahanap ng cellphone. Agad namang sinubukan ng mga minor de edad na hanapin ang cellphone sa dagat, ngunit habang isinasagawa ang paghahanap, bigla umanong nawala si alias Mark. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng San Remeo Police, katuwang ang Philippine Coast Guard sa paligid ng Agnaya Port at karating na karagatan. Bandang alas 7:46 ng umaga kahapon, natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port. Patuloy pang imbestigasyon ng insidente upang matukoy kung walang foul play sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Samantala, bagong silang na sanggol na iniwan sa taas ng septic tank dyan sa Puerto Princesa City, buhay ng matagpuan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
6: Buhay ng matagpuan ang isang sanggol na babae sa taas ng septic tank sa barangay Mandaragat, Puerto Princesa. Iniwan ito na nakabalot ng damit, tuwalya at kumot at nakita ng dating kagawan na sakto namang napadaan alas 7 ng umaga kahapon. Wala rin nakitang tao na nag-iwan sa nasabing sanggol sa septic tank na malapit lang din sa kalsada at wala rin CCTV na nakatutok sa lugar. Agad ay nireport sa barangay ang pagkakatuklas sa sanggol na mabilis namang isinugod sa ospital ng Palawan dahil nangihina ito at may puso pa. Naka-admit pa rin ito sa OMP habang ang PNP ay patuloy na hinahanap ang ina ng bata. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: DFAR car nanguna sa inspeksyon sa Baguio City Market kasunod ng ulat ng nabiling nakalalaso na alimasag sa nasabing lugar. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
7: Sino yun magkasapi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region at ng Local Government Unit noong August 24, 2026 ang pamitihang dugso ng Baguio kasunod ng isang ulat ng pagkakabili di umano ng isang nakalalaso na uri na alimangos sa lugar. Nanguna sa Joint Inspection si Nazario Bergera, ang OIC Regional Director ng B4CAR, na makapagsagawa ng verifikasyon na iakin ang kaligtasan ng pagkain o bilihin at protektahan ang mga mamimili mula sa mga produktong pagkain na maaaring mapanganib sa isang ulat na bilig di umano sa wet section na pamilihan noong August 22, ang poisonous crab na nagdulot ng pangamba sa publiko na buhat umano sa post ng isang netizen na di umano'y nakabili nito at inihalo sa mga nakakaing uri ng alimango. Ayon sa uploader, luto na ang crab na mapansin nito ang nooy mapulapulang kakayumanggi ang kulay, may mga natatanging marka at kapansing-pansing mas malaki na sukat ng alimango na dahilan para search nito online ang uri ng natura crab at bumabas na ito ay isang Atergatis integrimus na kinilala bilang red egg crab na umanay nakalalason bagamat hindi naman kinumpirma ng mga otoridad. Sa inspeksyon, kinausap naman ang mga magdalako at pinalalahanan sa responsableng pagtitinda na makaiwas sa posibleng aksidente sa parte ng mga consumers. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, nasa labas pa ng bansa ang dating bagyong si Obet matapos ito ay lumabas sa PAR alas 9:30 kagabi.
1: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo 1,180 km silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin 150 km kada oras at buksong umaabot sa 185 km kada oras kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 kilometro kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR.
3: Samantala, ang dating bagyong Neneng ay isa ng LPA at huling namataan po 670 kilometers. Hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes sa mga Tropical Depression at Sunny ay nasa 1,760 kilometers hilaga ng Northern Luzon.
1: Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
3: Samantala, sumigat po ang araw katropa, 5:43 na umaga at inaasang lulubog alas 6:13 ng gabi.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
3: Mga katropa, ang balitang international hatid po sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold, lubos, likas, subok at epektibo. Kinansila ng US ang nakadagdang joint amphibious landing drill kasama po ang South Korea sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng available US forces dulot ng giyera naman sa Iran. Ayon sa South Korean Marine Corps, ipinalam na ng US Marine Corps noong June na limitado ang kanilang puwersang maaaring ilaan para sa division level exercise na tinatawag na Shangyong. Kasunod po ito ng utos din ni US President Donald Trump na bawasan ang taon ng joint military exercises kasama ang South Korea dahil sa gastos at pagtanggi ng Seoul na makilahok sa giyera sa Iran. Samantala, muling iginit ng US at South Korea ang pangangailangan na mapanatili ang malapit na koordinasyon sa mga usaping mahalaga sa kanilang alyansa.
2: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinanggi ng dating manager ni Bea Alonso na si Shirley Kuan ang mga alegasyong nakialam siya sa pagkansila ng unang seremonya ng kasala ng aktres sa Spain at sa kanyang prenuptial agreement. Ayon kay Shirley, tumulong lamang siyang ipaalama sa mga bisita ang pagkansila ng Spain wedding matapos siyang pakiusapan ni Bea sa pamamagitan ng business partner nitong si Bea Secosana. Nilinaw din ni Shirley na wala siyang nakita o nalaman tungkol sa nilalaman ng prenup at hindi siya nakialam sa proseso ng pagpirma nito. Samantala, itinanggi rin niya ang paratang na ginamit niya si Bea bilang cash cow at sinabing hindi siya pinayaman ng aktres. Inahayag din ni Shirley na tinapos niya ang professional relationship nila ni Bea noong August 11 matapos umano siyang ma-disinvite sa isang event na siya mismo ang nakipagdila. Matatandaan po na si Bea ay ikinasal kay Pure Gold President Vincent Ko noong July 13. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
3: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ng premium D3, lakas sa bawat kapsula. Muli pong gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos sumakyat sa world number 18 sa pinakabagong WTA rankings. Dalawang pwesto ay inakyat ni Ayala mula sa dating ranking. Ilang araw bago po ang 2026 US Open. Matatanda ang unang nakapasok sa top 20 si Ayala matapos siyang makuha ang WTA 500 Mubadala DC Open title. Sa mga sumunod na tournament, umabot siya sa round of 16 ng Canadian Open at round of 32 ng Cincinnati Open. Sa bagong ranking, mga katropa, inasang mas malaki ang tsansa ni Ayala na makakuha ng magandang seeding para sa US Open.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Sa ating Balitang Extra, mga katropa, netizens kinilig sa malateri-seryeng eksena na magkasintahan sa Pagadian City. Lovers tinulungan ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
9: Kinilig at naantig ang mga netizens sa malateri-seryeng eksena na magkasintahang Tuper at Analin na nakuhaan ang video sa Integrated Bus Terminal sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ayon sa kwento, nagsilos umano si Annalyn matapos makitang may kausap na ibang babae si Tuper. Nauwi ito sa tampuhan at muntik nang tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Sa tindi ng emosyon, nagdesisyon umanong umalis si Tuper. Ngunit, hindi nito kayang iwan si Annalyn matapos itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Matapos ma-interview ng programang Bullseye sa XFM Pagadian, napag-alaman na may kapansanan si Tuper at umaasa lamang sa paghingi ng tulong sa terminal upang makakain silang magkasintahan. Dahil dito, bumuhos ang suporta mula sa tagapakinig ng XFM Pagadian at nakatanggap si Tuper ng tulong pinansyal mula sa ilang mabubuting puso. Sa interview, nangako sina Tuper at Inday Annalyn na mag-iintindihan, magtitiis at patuloy na magmamahalan na sa kabila ng mga pagsubok. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
3: Congratulations, Katropang Brian, sa nila.
1: Iintindihan sila, Katropang Batya. Kakaunawaan.
3: Oo nga, love concourse all talaga. Bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, gusto lang po nating mabatiin ng happy birthday ngayon. Si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan.
1: Happy birthday, Mayor!
3: Ayan. At dati pong station manager yan ng XFM Palawan. And FYI, siya po yung original nag-umpisa ng XFM News Nationwide. Mabuhay ka, katropang Mayor Pedi Sabando. Happy birthday, ha?
1: Happy birthday, sir.
3: And God bless you more. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, August 25. Araw po tayo ng Tuesday today.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian Tepaz.
3: Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Magtipo na sa mga entry para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Drink responsibly.

0: toxin. Pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santone sumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. Manwik akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Taken ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sa

0: nang namati ako.
1: Diabetes.
2: Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga ka-wellness kasi yung uncontrolled diabetes and hypertension.
1: Kaya as much as possible, you need to take your maintenance medicine and napagre-regulate doon sa high blood pressure ninyo at saka doon sa diabetes. Uh-huh. And of course, huwag ninyong kalimutan para ano, para man-nourish ang katawan. Itong ano, itong Santon Plus Gold natin. Pagka ganito, either case, mataas ang presyon ng dugo o di kaya mataas ang blood sugar level po ninyo, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at sabayan ng premium DT, dalawang soft gel sa umaga at dalawang soft gel sa gabi, ay malaki pong maitutulong para po ay ma-regulate and of course makarecover ang katawan kapag ka meron po kayong problema ng high blood pressure or hypertension at saka mataas na blood sugar para hindi na po umabot na mag-complicate, especially doon po sa ating kidneys.
2: And also, bago mo ituloy ang Dr. Ron, paalala lang, yung ibang mga ka-wellness natin, especially yung mga nagse-self-medicate, yung nagde-decide for them na hindi naman nila alam kung anong mga consequences. Pag nag-prescribe ang doktor ng maintenance medicine, nung una kasi, yung mga sinaunang mga nagpa-practice ng alternative medicine, binabawal talaga.
1: Sabi, wag nang iinom ng maintenance.
2: Yes. Hindi po, sa standard naturopathic practice, hindi namin pinapakialman yun. Kasi may kanya-kanya kasing role yan eh. Ngayon ganito, bakit marami ang sisira ang kidney dahil sa uncontrolled blood pressure and uncontrolled sugar level? Kasi nga yung iba, they refuse to go to their doctor.
1: Yes.
2: Pag nalaman na nila, ayaw na nilang uminom ng maintenance. Ang kinatatakutan, side effect. Eh, Dok, nung totoo naman talaga may side effect.
1: Meron.
2: Yan. Kaya lang, mas mauuna pa yung complication bago yung side effect. Mauuna pa yung resulta ng uncontrolled blood pressure and blood sugar. Kaya ang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo talagang walang maintenance, eh kinakailangan makontrol nyo yung hypertension and diabetes kasi ang doktor mo na ang magsasabi na stop eh. O kaya bawas. Pero kung hindi nyo makokontrol yan because of yung diet nyo, hindi siya nabago, talagang lifetime yan.
1: And this is the reason why, Doc Algie, na inaano natin yung complementary supplements, ang supplement natin. Kasi, kumbaga, as much as possible, is makatulong doon sa katawan to compensate doon sa mga side effects, doon sa mga maintenance medicine ninyo. Oh. And this is not a replacement. Tandaan natin ha, mga ka-wellness, baka mamaya ay isipin ninyo, replacement yan sa mga maintenance. No, ang Santon Plus Gold at ang atin pong premium D3 at mga supplements na amin pong tinuturo sa inyo, those are complementary supplements. Pag sinabi ng doktor, huwag ka nang iinom ng maintenance, that's good din. Pwede mo pang ipagpatuloy yung ano, yung pag-inom ng supplementation kasi meron namang benefit yun at walang side effect ang ating mga supplements. So those are ang kailangan nating makita with regards sa ano, sa matulungan ang katawan natin doon sa problema ng pagkakaroon ng kidney problems. Also, doon sa mga may family history, of course, kasi namamana yung mga lifestyle and diets, and also doon sa mga mahihilig uminom ng mga pain reliever.
2: Yan. Yung mga hindi naman talaga kailangan. Yung mga, dyan pumapasok yung danger ng self-medication. Hindi naman masamang uminom ng pain reliever kung talagang kailangan. Pero may iba kasi na parang they don't want to feel any pain.
1: Any pain.
2: May gano'n, may kaibigan akong gano'n. Sumakit lang ng konti ulo. Lagi may bit-bit yan na gamot.
1: Ibuprofen.
2: Hindi naman masamang uminom. Kasi mahalaga din yan. Kasi ang pain can also give us stress. Pero kung ikaw halos dependent ka na doon. Kahit sino doktor magsasabi, masisira yung kidney mo talaga.
1: Yes.
2: Lalo hindi mo naman alam ang dosage, ang dosing procedure. Ayun ang problema. Kasi sa mga painkillers, sa mga ganyan mga substance, may duration yan eh. May ilang oras bago yung ma-metabolize ng ating kidney and liver. So susundan mo na naman ng ano, ng mga pain. Pag hindi tumalab agad, gusto mo
1: double dose.
2: Inom ulit.
1: And that is the reason why ano, ha, maganda ay adbentahe doon sa mga nakikinig sa ating program.
2: Yes.
1: Kasi nai-inform ka noon ano yung mga simpleng mga bagay na kung saan akala natin is innocenting, okay lang, pero hindi pala.
2: Eh, over the counter naman. Ibig sabihin, hindi daw kailangan ng reseta kasi over the counter, inabuso tuloy.
1: Naabuso.
2: Ngayon, Dr. Ron, anong mga bagay ang ugawain ng, o chemical ang pwedeng nakakasira sa kidney? Kasi Minsan unaware yung mga ka-wellness natin na yung ginagawa nila nakakasira na pala sa kidney.
1: Mm-hmm. Number one is itong sobrang pag-consume ng asin.
2: Yan,
1: well, kung titingnan natin, pagka table salt ilalagay sa gulay, hindi masyado yun.
2: Yes,
1: kasi,
2: that's my point.
1: Kaunti lang ilalagay mo eh. Pero ang pinaka-problema, why we consume so much salt, because of these processed foods.
2: Saka mga hidden salt na hindi mo alam.
1: Yes, mga hidden salt na hindi natin alam. Ang baka mamaya eh, akala mo isang pirasong chicheria lang, pero yung salt content noon ay sobrang taas. At kung minsan, hindi lang isang pakete ang nauubos, lalong-lalo na pag nag-movie marathon at nanonood ng mga Korean movies. Masarap kumain ng ganun, ano? So, too much consumption of salt, especially doon sa mga processed and ultra-processed na mga junk foods, and even doon sa mga dilata. Kahit na gulay yan, pagbataas ang ano sodium content, pag palaging dilata, as much as possible fresh ang ano ang gulay na ano po ninyo ikonsume.
2: Kaya yung iba naman, sa sobrang pagiging aware sa salt, kahit yung luto nila wala
1: nang lasa. That is wrong. Mali din naman
2: ganito
1: yun.
2: Ganito kasi yan. Aliba, nagluto ka. Ako, tulad sa bahay, nagluluto ako. Pangmaramihan.
1: Uh-huh.
2: Naglagay ako ng, sabihin na natin, 1 tablespoon o teaspoon of salt.
1: Uh-huh.
2: Hindi lang naman akong kakain nun.
1: Oh, madami kayo.
2: Saka ang limitation ng salt sa mga may hypertension, mga 1,200 to 1,500 milligram per day.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, within the day, kaya ng katawan mong i-metabolize yun. Ngayon, ang problema, pag hindi yung table salt ang inaasahan mo, diba, noodles.
1: Yes, ay grabe talaga.
2: Tingnan mo yung ilang grams ba o milligram ba?
1: Uh-huh.
2: Yung meron
1: salt
2: dun sa
1: content.
2: Actually, gram nga ang pinag-uusapan, hindi milligram eh. Okay? Ilan ba ang meron dun?
1: Uh-huh.
2: So, dun ka magulat kasi hindi lang naman isang noodles minsan yung kinakain ng iba, lalo yung mga mahihilig sa ganyan.
1: Mm-hmm.
2: O, diba? So, ibig sabihin, pag hindi mo alam yung dami dahil processed food dyan, ingat-ingat tayo.
1: And that is the reason why isang pakete lang na ano, ng pancit canton o di kaya ng ano, ng noodles, nagkaka-UTI kayo.
2: Mm.
1: Well, dahil nasusugat yung wall ng ano, ng urinary tract kasi dahil dun sa excess salt na ano, na nakukonsume ninyo. Also, dun sa mga tamad uminom ng tubig.
2: Aray, ang daming tatamaan nito.
1: Mga tamad uminom ng tubig, nandun na, nandyan na sa ano, nandyan na sa katabi, kung minsan ayaw pa uminom. Mas kaya pa ano Doc Algie, kapag may mga pasyente akong ganyan, ini-encourage ko talaga sila bumili ng tubigan.
2: Saka yung tubigan, tama ka dyan. Halimbawa, 2 liters yung target mo.
1: Mm-hmm.
2: Ang bili mo tubigan, 2 liter
1: na. 2 liter din.
2: Tapos, punuin mo na yon mula umaga, dapat maubos mo yun hanggang hapon.
1: Mm-hmm.
2: Kaya di ba nauso yung 2 liters na ano, na water canister.
1: Tapos ano, parang ano yun, parang challenge yun, 2 liters of water challenge every day.
2: But within the day, you need to consume all of that.
1: Kaya doon na sa ano, sa mga tamad uminom ng tubig at kung minsan nakakalimot, mas maganda may tubigan kayo kasi pag nakita din nyo, of course, mare-remind kayo na uminom ng tubig.
2: Pero mayroon ako dyan, Dr. Ron, tadagdagan ko lang. Nakakasira ng kidney ang kulang sa tubig. Nakakasira din ng kidney ang sobrang tubig.
1: So, overconsumption ng tubig.
2: Yes. Kasi yung iba, kung uminom ng tubig, eh, kasi naisip eh, para isahan na lang, siguro. Sa umaga, 2 liter, 1 liter, inumin nilang tuloy-tuloy.
1: Yes.
2: Hindi po yun healthy sa katawan natin.
1: Ang ano, ang pinaka the best na pag-inom ng tubig, small sip at a time. Parang ulan baga. Parang kasi ang katawan natin, parang lupa din. Well, we are made from
2: soil
1: tayo. We are full of minerals. Kaya pag-inom kayo ng tubig, pagka parang nagdidilikay ng ano ba, ng halaman, hindi mo pwedeng ibuhos yung isang balde, isahan doon sa ano. Mababasa yung taas, pero yung ilalim, hindi siya ano. Pero as well, slowly na pag-inom, naa-absorb siya ng katawan.
2: Okay.
1: And magagamit din ng ating mga selula sa katawan. So, also, painkiller overuse. Ito, yung mga mahilig sa sigarilyo and vaping. Processed foods and not just salt but also sugar.
2: Sabi naman, ang kalaban daw ng kidney, salt. Hindi mag-sugar tayo.
1: Pang-contra.
2: Ganun yung mga iba ba na parang hindi nila alam yung basic of nutrition. Ganun
1: yes. So, doon sa mga mahilig sa soft drinks, energy drinks, doon sa mga cookies, at mga pagkain na matatamis, especially kapag ka ang mga drinks at at mga pagkain is mayroong HFCs, high fructose corn syrup, that is a big no-no, that is a poison to your body, especially sa liver, and of course sa ano, sa pancreas, that that causes damage sa mga beta cells na produce ng insulin, which is later on magkakaroon kayo ng problema sa high blood or yung tinatawag na diabetes. Also doon sa mga alcoholic drinks, kasi ang alcohol is diuretic, kasi poison siya sa ano, sa katawan. So natural instinct ng katawan natin, Dr. Algie, is itapon siya. That is why pag nag-inom kayo ng alcoholic drinks, ihi kayo ng ihi. Tama. Na dehydrate po ang inyong mga kidneys.
2: Ayan, so ipagpapatuloy po natin ang talakayan na yan, ano, dadagdagan pa natin ng ilang mga information. Pero bago tayo mag-break, ano, gusto ko lang i-announce ulit na kung gusto po natin na marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, i-share nyo lang yung ating Facebook live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong magagandang karanasan sa paggamit ng mga produkto ng Yes to It. Mamaya po i-announce natin ang dalawang best comments na marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtutok sa ating programang The Secret of Health.
0: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa
3: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
2: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating palatuntunan at yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa kidneys natin. Ano ba mga pagkain daw ko ng pwede? Mayroon ding herbal medicines or ano yung mga pwede natin gawin para ma-prevent yung ating kidney na hindi siya tuloy-tuloy na masisira.
1: Overall, with regards sa pagkain, lahat ng gulay at prutas is beneficial sa ating kidney kasi meron siyang ano, meron siyang essential vitamins, minerals, but these are itong babanggitin po natin. Ito ay mga very good para sa ating kidneys, cauliflower at mga cabbage or cruciferous na mga pagkain. Kasi mataas po 'yan sa ano, sa mga vitamins, fiber, and also mababa sa potassium. At napakaganda po yan sa ating kidney. Also, mga berries. At isa sa mga berries na highlight pag regard sa kidney is yung cranberries. But overall, lahat ng berries is maganda sa kidney. Blueberries, raspberries, at napakataas ang antioxidant din yan. Bell peppers.
2: Paborito ko yun.
1: Masarap yun sa ano, sa stir fry. Lalong-lalo na stir fried na cauliflower o broccoli. Tapos may ano, bell pepper. Ang sarap.
2: Ilagay nyo rin sa kamatis, bell pepper, celery, yan yung mga ano, masarap kainin na sabay-sabay.
1: Yes. Hindi lang masarap, beneficial pa sa buong katawan po ninyo. Egg whites and fish, especially yung mga fish na fatty fish. Pero ang ano, dito sa atin naman, ang fatty, kalimitan is yung bamos, which is objectionable kasi nga sa fish. Pero pag mahuli ninyo sa wild, that is good. Garlic and onions, kasi napakataas po ito, nagbibigay, kapag maraming garlic at onion yung niluto ninyo, masarap na siya kahit hindi masyado madaming ano, madaming asin, at hindi, kahit hindi na kayo maglagay ng mga additional flavoring kasi may natural umami flavor na siya. And also ano, merong anti-inflammatory, and of course ang garlic, at with regards talking about antioxidants which protects the kidney, at garlic is Santon Plus Gold natin.
2: May garlic sa Santon Plus Gold?
1: Yes, meron po yung garlic ang Santon Plus Gold po natin.
2: At para maiwasan syempre yung ano, yung mga complications, dapat ang kinakain natin, aside from supplement, yung food natin, ay mayroong mga particles and phytochemical na tumutulong sa blood pressure, sa sugar, sa cholesterol. Nandyan yan sa Santon Plus Gold. Kaya lagi natin sinasabi, napakaganda ng Santon Plus Gold sa may mga problema sa kidney, especially complications na ng mga existing medical condition, hypertension and diabetes. Ano? Sa mga herbal naman, ang maisasuggest ko, sambong
1: yes,
2: is diuretic, sampasampalukan,
1: banaba,
2: yung buhok ng mais,
1: yes,
2: kogon na roots, yung
1: ugat ng kogon.
2: Oh, yan, marami yan. Saka yung celery.
1: Celery, parsley.
2: Oh, parsley. Magaganda yan. Saka pipino. Ayan. So, yun yung mga, ano, mga herbal medicine na pwede nyong gamitin. Anyway, maraming salamat po, Doc Ron, sa napaka-informative nating talakayan. Mamaya po sa pagbabalik, isasagutin naman po natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating pong hotline. 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, ha? At magbabalik pa ang programang
4: The Secret of Health.
5: Premium D3, ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
7: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
6: That's why I take
7: Premium D3
6: araw-araw.
7: Effective talaga, subukan nyo.
8: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Magsandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santone Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
11: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
14: Santone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabilisan ng tiga.
15: Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C.
16: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
17: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pambula at pagkabulag.
18: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
19: Vision X Plus Herbal Capsule.
18: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tinidyo at iba pang problema sa mata.
19: Vision X Plus Herbal Capsule.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Samsung Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan, at nagpapatunay na gumamit ng Santone Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hog raiser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan, napakaganda po gamitin.
22: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito, sir, itong Santone Herbal Oil?
21: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunay ayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santone Herbal Oil.
22: Anong masasabi mo sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
21: Sa mga katrupa po natin, sumubok na po kayo sa Santone Herbal Oil at napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santone Herbal Oil.
20: Santone Plus Herbal Oil.
23: Clear Skin Beauty Soap.

Okay, balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong. Mag-text lamang po kayo sa atin pong hotline na 0969-609-6545. Pakilagay po ng pangalan at kung saan pong lugar located.

0: 2011 kung kayo po ay nagnanais na umorder sa ating online shopping store. At of course, lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang panig po ng ating bansa.
1: Sa puso'y alagaan at tiwala sa Diyos ang lahat.
0: Ano yan, Dok Ron? Batiin natin ang ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong live streaming. Welcome natin, ha? Shoutout kay Sir Solomon Orbon, kay Richard Garing Ferrarin, kay sabi ni ano, si Sir Solomon. Ayan, hashtag the secret of health. Ayan, marunong na sila. Mag-hashtag. Hello po, nanalo kami ng Sunday. Kailan po kaya namin marireceive ang premyo namin? Ayan, wait lang po kayo. Wait lang. Makakarating po yan.
2: Sigurado na ipadala na po.
0: Ayan. And minsan kasi ano, sa dami ng mga transaction.
2: Yes.
0: O doon sa logistics natin, minsan nadidelay. Pero sure po yan. Kung nag-message po kayo Sir Solomon doon sa dito mismo sa page natin, ay sigurado kong nakita na ho nila yan, ha? Sabi dito, sa Sunday po kasi kami makakapunta ng clinic. Marami po kasing order sa mga kasamahan ng asawa ko sa ospital. Yan, good for 1 month. Good for 1 month na sila pag bumili. Ano? Oh, sir, ano yon? Sa ipapadala yan via, I think, LBC or whatever, logistics na ginagamit na ating company. Ano?
2: Kaping-kapi na daw eh.
0: Oh, kaping-kapi na.
2: Lalong-lalo na pag napanalunan. Ang sarap ng higop pag napanalunan. Eh.
0: Ayan, sabi niya. Penge, Santon Gold Coffee. Kaping-kapi na ako. Ayan mo sir, follow up namin ulit.
2: Ah, magkasama pala ito sila ni ano ni Ma
0: BJ Pastor Haya. Haya. Okay. Shout out po sa inyo. Si Emerson Labri Lasso, si Sir Rico Bagisi. Ayan, sabi ni Sir Rico Bagisi, Santon Gold Coffee Mix ang number one choice ko kapag nagkakape, healthy na, masarap pa, pampaganda na, pampabata pa. Ayan, totoo ka dyan, sir. Oh, shout out kay Ma'am Ofelia Tolentino. At ganoon din, okay, may basahin mga partner itong sabi ni Ma'am Ofelia Tolentino.
2: Watching and listening, the secret of health, Doc Algie and Doc Ron, tirelessly giving healthcare to enjoy life without pain and chronic disease. Maraming salamat po sa compliment, Ma'am Ofelia. Mm-hmm. And I simply apply herbal oil on my feet before bed where I found stress-free and nighttime. Wow.
0: Oh, kasi yung Santon plus herbal oil partner, ang bango nun.
2: Yes.
0: Ibig sabihin, pag pinahid mo yun, mainit, malamig, maginhawa. Tapos yung amoy, pardon me, yung kasi sinasabi nila, pag daw mga liniment, amoy matanda.
2: Amoy matanda. Hindi po, ganun yung ano natin.
0: Ang mga matatanda ngayon, hindi na rin ano, amoy liniment.
2: Amoy liniment.
0: Sign daw yan kasi ng aging. Yung, kahit mga 40s pa lang, tapos dati ang amoy parang perfume.
2: Aha.
0: Pero pag 40 na daw,
2: amoy liniment oil.
0: Amoy liniment oil na. Ibahin niyo po si Santon Plus Herbal Oil. May kakaibang aroma na nakaka-relax. Parang nakapowder ka lang. Ay, Jeremiah Gondran, shout out. And also, sabi ni Ma Ofelia Tolentino, Santon Herbal Oil relieve the pain of my feet and no more aches while falling asleep. Happy even. No bedmate. Hanap ma'am ng bedmate.
2: Sabi naman ni Sir Fernando Angelo, thank you mga doc at the secret of health. Dumating na sa akin ang Santon Gold Coffee Mix giveaway.
0: Kaya sir, sir Solomon, intay-intay lang.
2: Talagang dadating po yan.
0: Darating yan. Baka na traffic sa EDSA. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Pakishare po yung ating live stream dahil at para po ma-bless din yung iba sa mga information. Kasi alam nyo, kahit pa konti-konting health information lang po ito, malaking bagay po ito, especially kung tayo po ay umiiwas talaga sa mga sakit. Kasi minsan, hindi mo inaasahan eh.
2: At sa kalimitan talaga, Dok, hindi nila alam kung anong gagawin. Ayan. At kalimitan is, merong pasyente sa clinic na kapag kami ay magpapacheck up, kung minsan kasi wala ng mga health advice,
0: yes,
2: diretso na lang reseta, and it is why benefit po kayo sa mga topics po natin, namin dito sa The Secrets of Health.
0: Pag na-miss nyo to, ay balikan nyo lang dito sa ating sa ating page yung live natin. Kung mawala man to, upload din naman namin ito kasi one month na lang ngayon yung mawawala na. Anyway, so pag-usapan po natin yung inyong mga katanungan at kung kayo po ay nagnanais mag-text sa ating palatuntunan, ulitin ko po, yung

0: ating contact number 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, live advice po muna tayo mga ka-wellness. Dok Ron, basa tayo ng mga text message. Mm-hmm. Handa ka na ba? Ayan, marami na tayong text message dito. Sabi po dito, Dok, ask ko lang kung vitamin po, kung anong, ano to? Ask ko lang po kung vitamin po ang magandang inumin.
2: Tinatanong ko anong vitamin ang magandang inumin.
0: Hirap po akong matulog. Tulog ako 8 p.m., 2 a.m. na, di pa rin makatulog.
2: Di pa rin makatulog.
0: 8 a.m., 8 p.m., nakahiga na siya.
2: Nakahiga na.
0: 2 p.m., di pa rin siya tulog.
2: 2 a.m., hindi pa rin tulog.
0: Salamat po, Randy Garcia ng Santiago City, Isabela.
2: Kapag ka ganyan ang problema, tingnan mo, kapag it's either baka kulang ng oxygen yung room. Mm-hmm. Pangalawa, kapag kayo po ay kapag kayo po ay hindi nakakadumi araw-araw. Mm-hmm. Kapag maraming pag hindi nakakadispose ng dumi, you will have trouble sleeping talaga. Number 3, also kapag hindi oxygenated yung lugar ninyo.
0: Kulong na kulong.
2: Kulong na kulong. And kapag mainit, of course, isa din yan.
0: Yun na. Pag kaya dapat daw ang room is comfortable, cold. Mm-hmm. Ibig sabihin hindi ka pawisan. Mm-hmm. Tapos madilim. Yun yung mga condition to create a good sleep.
2: Mm-hmm. With regard sa yung tinatanong mo na or yung vitamins, mm-hmm, is ang Santon Plus Gold is napakaganda po para sa sa kapag kayo ay may problema ng tulog, kasi ayan po ay nagbo-boost ng production ng serotonin level. Yes. Kasi meron po siyang spirulina, isa din yung mga amino acids na yun, precursor sa paggawa ng serotonin at saka melatonin po sa ating katawan. And of course, huwag pong kumain ng late night. At saka kapag kayo ay nagkakape ng mga kape na 3-in-1 and also mga purong kape, talagang kailangan mag-switch po kayo. Kung gusto niyo yung kwento mo palagi, Doc Algie, na pumupunta sa lamay. Pumunta sa lamay
0: kasi napatawa talaga ako noon kasi nagbit-bit siya ng kape. Uh-huh. Kasi pagyayabang niya kasi maganda nga sa kanya.
2: Uh-huh.
0: Kaya lang mali yung okasyon.
2: Mali yung
0: lamay. Pag sa halip daw na
2: magising siya,
0: natulog siya.
2: Nakatulog.
0: Kasi nga, hindi naman yun ang purpose talaga.
2: Yes. Santon Gold Coffee Mix, 1 hour before you sleep, napakaganda po yan. Or after ng dinner po ninyo, uminom po kayo isang baso. That would help. But then, kapag ka may problema, kapag kayo po ay constipated, is mas maganda pumunta kayo sa clinic natin sa Santiago para mabigyan kayo ni Doctor, ni Doc Ned ng pang-flushing po sa inyong colon.
0: Kasi may mga targeted supplementation, mm-hmm, pag ang problema ay hindi makatulog. Mm-hmm. So, binibigay yan dyan sa Yes to Health Wellness Clinic. Ano? Mm-hmm. Meron din tayo mga tinatawag na naturopathic modality. Mm-hmm. For example, stress ang dahilan, hindi ka makatulog, hindi ka ma-relax. So, meron dyan na auricular acupuncture.
2: Mm-hmm.
0: O sa tenga, dyan lalagyan ka na acupuncture needle. Hindi masakit ha.
2: Mm-hmm.
0: Para ka lang na wala lang. Tapos, within 40 minutes, yung auricular acupuncture, nakalagay sa tenga mo yon paggabi. Mm-hmm. During the treatment pa nga lang, may hilip na yung iba eh. Proven na kasi yan. Tapos meron tayong bio-zapper therapy. Tapos they will recommend something like coenzyme Q10. Mm-hmm. May mga combination.
2: Targeted supplementation.
0: Targeted supplementation. Mm-hmm. Ano, pagdating sa problemang ganyan. So, kaya punta lang kayo dyan sa Yes to Health Wellness Clinic Santiago kasi ma-analyze siya ng consultant natin kung ano ang possible deficiency, mm-hmm, and other problem associated dun sa inyong sleep disorder. Mm-hmm. Ayan. Sana nasagot namin yung inyong tanong. Sir, pangalan niya? Randy Garcia.
2: Randy Garcia, Santiago City.
0: Okay, another text. Anong time iinumin ang Santon Capsule and Vision X G po ng Manila? Paano man yung Coffee Plus lang, hindi gold, male, mm-hmm, ng QC.
2: Mm-hmm. Kapag Santon Plus Gold, mm-hmm, one capsule 3 times a day after meal. Kapag pwede na din ninyo isabay yung ano, yung Vision X Plus sa inyo pong pag-inom ng Santon Plus Gold. Kung Santon Plus hindi gold, okay ba? Okay naman, depende po yan sa preference po.
0: Magkaiba lang naman sila ng content. Ano, yung Santon Plus ay yun yung ano eh, yun yung unang-unang class
2: version
0: natin. Kasi ang meron doon, base nun ay soya powder. So, mataas ang kanyang amino acid, mataas ang fiber, pagkailan siya sa may hormonal disorder, pwede siya sa bata. Kasi yun yung ano niya, yung basic function niya. Yun namang isa ay intended dun sa mga medyo tumatanda na yung kanilang biological
2: age.
0: Iba yung chronological ha, kasi merong 60 years old na, pero ang biological age niya parang 45 and 50 years old pa rin. May malalakas talaga. Cesar Montano, di ba? Ilan na ba si Cesar Montano?
2: 70s na.
0: 70s na siya, pero yung itsura niya,
2: parang 50.
0: Mas bata pang tingnan sa atin yan eh.
2: Parang 50, 40 lang
0: yun. Kaya nga eh. Kaya may mga ganun po. So, ibig sabihin, pwede kayong mag-take nung Santon Gold Coffee Mix. Kasi pag tumatanda ang tao, yung katawan natin, ang daming nawawala ang collagen. Ang daming mga antioxidant na hindi na mapapakinabangan ng katawan. So, kailangan natin even ng glutathione. Okay? So, yan po ha. Mama G. Ayan. Okay, another text message. Inquire lang po sa mga napili po sa FB Live. Sino ba to? Okay. Sige, sagutin ko na lang. Baka sila din ito yung nagtatanong. Okay, another text message. Sabi dito, pwede po ba mag-ask saan po mahabili po ng supplement nyo dito sa Las Piñas? Kasi nag-check po kami sa mga butika like Mercury, TGP, Watson. Wala daw po silang binibenta kasi gusto po namin sana bumili ng supplement. Ano po bang hinahanap nating supplement? Kasi sa binanggit yung mga butika, lahat dyan
2: lahat
0: meron.
2: Meron.
0: Lahat dyan meron. Sabihin nyo lang po, yung Santon Plus Gold. Yeah, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule. Yan yung mga ano natin. Basta galing kamo sa Yes to Health. Ayan. Kasi itong mga binanggit niya, lahat meron tayo dito.
2: Nandiyan yan.
0: Ayan. Okay. Sana ho ay follow up kayo dun sa mga butika pong malapit po sa inyo.
2: Baka hindi nakamali lang ng banggit. Kaya hindi mahanap.
0: Oo, baka Santol lang sa amin. Kasi meron ganun eh.
2: Santol
0: Plus. Sabi niya sa butika, Santol Plus.
2: Santol Plus.
0: Sabi ng butika, sa butika eh, wala naman Santol, Santol dito. Hindi, kasi Santol. Minsan, kapag mabilis yung pagbanggit natin, Santol Plus.
2: Santol Plus.
0: Okay, mula po sa Yes to Health. Ayan, sabi dito, tanong ko lang po, ano kaya ang dahilan na laging naglalaway ang nakatatandang kapatid ko? Kasi siya 75 years old na ng Antipolo City. Naglalaway. Kasi ang alam ko pag mga elderly naglalaway pag yung kanilang neurologic function. For example, mayroon ding cognitive decline. Ibig sabihin na neurologic function, may problema yung nerve sa brain yan eh. Kaya nangyayari sa mga na-stroke, di ba? Pag na-stroke ng isang tao, even mild stroke, minsan hindi na nila control yung
2: bigla na lang natulo
0: ng laway. Pag din mga acidic, pwedeng ganon. So may mga dahilan. Minsan pag wala ng ipin, hindi na kompleto kasi ang purpose ng ipin,
2: shield
0: pang-holding yan eh. Ay kung yung ipin wala na, hindi mo na namamalayan, nag-drip na pala yung laway. Yun po yung mga pwedeng dahilan. Kasi medyo sa edad niya,
2: posibleng na stroke pagka ganyan daw, 70 something.
0: Ang tanong ko lang po sa ating texter, yan po bang inyong kapatid ay na stroke or merong other condition like may diabetes po ba siya? Kasi kapag talaga apektado yung brain, nagkakaroon ng dementia, Alzheimer or anything that affects yung cognitive function,
2: yes.
0: Yan na napapansin ko. Even yung mga ano, mga bata, di ba? Yung mga
2: may autism.
0: Ganun din.
2: Laway
0: sila ng laway. Hindi nila makontrol. So, yun yung ano kasi noon, pwedeng panggalingan.
2: Some other yung ano, yung kapag ka merong narabis o sa ganyan sa ano. And also yung ano, yung parang I forgot the term. Minsan hindi na sa sobrang daming
0: makakita naman gutom. Makakita ng pagkain.
2: Posible. Pero iba yun sa ano.
0: iba yun sa ano natin.
2: Sa texter natin. Titingnan po ninyo. Baka ano. Isa, kapag ka-stroke, isa talaga yan. Naglalaway talaga yan.
0: Ayan. Okay. Ask ko lang po, masakit po talampakan ko. Hirap po ako mag-apak tuwing umaga. Tapos hirap ako makatulog po. Help niyo po ako, Grace Taala po, ng Palawan. Ayan. So, ano yun?
2: Fasciitis?
0: Pwede, pwede. Mm-hmm. Oh, plantar. Mm-hmm. Kasi nangyayari yan kapag mabigat. Mm-hmm. Yung isang tao, halimbawa, overweight tayo, mm-hmm. na dito yan sa ano sa talampakan, malapit sa bukong-bukong.
2: Bukong-bukong, yun.
0: Yan yung mm-hmm. nangyayari. Na pagtatapa ka, parang ang sakit-sakit sobrang ng sakit. Pakiramdam mo. Mm-hmm. Pero pag naman nakalakad ka na, nawawala na rin. Mm-hmm. Pwede rin neuropathy. Mm-hmm. Or halimbawa, mayroon kayong neuropathy. Kasi neuropathy, either hypertension or diabetes, mm-hmm. can develop eh. Yung nerve. Mm-hmm. Kasi ang mga dulo ng ating mga extremities, kamay, manopa, nandiyan yung mga nerve endings eh. Mm-hmm. So, commonly, pag hindi healthy yung nerve natin because meron tayong problem sa circulation, yes. affected po ng yung daloy ng dugo, nagkakaroon din ng depresya yung nerve. Mm-hmm. So, pag nasisira yung nerve, humihina, parang wiring lang yan ng kuryente na parang nag-grounded. Mm-hmm. Para simple lang yung maintindihan niyo. So, yung nerve, nagbibigay siya ng signal na hindi normal.
2: Akma, hindi akma.
0: Oo. So, nakakaramdam ng pins and needles, parang tinutusok, mm-hmm. minsan masakit, na mm-hmm. minsan mainit, na hindi mo maintindihan. Sa ganyang lagay po, ang kinakailangan gawin natin, kung ang dahilan yung mataas na timbang, magwas dahan-dahan ng timbang. Mm-hmm. Kung ang sugar nyo mataas, sikapin na mapababa siya ng dahan-dahan. O maraming pwedeng gawin. Pwede kayo mag-hotfoot bath. Mm-hmm. Yung hotfoot bath, simple lang naman. Pakulo ka ng luya, tanglad. Mm-hmm. Lagyan nyo ng konting asin. Huwag na lagyan ng sibuyas at bawang kasi iba na yun. Mangyayari doon. Pag kinakuloan nyo yun, ibabad ang paa sa tubig na mainit na hindi nakakapaso. Uh-huh. Basta ang gawin nyo, pakuluan nyo muna yung herbal. Pag yung herbal ay na-extract na nung tubig, uh-huh. timplahin nyo sa planggana o timba, tapos kailangan hindi siya nakakapaso. Pero hindi rin maligam-gam. Uh-huh. Ibaban nyo yung paano nyo doon ng, sabihin na natin, 25 to 30 minutes. Uh-huh. Okay. Kasi yung luya, uh-huh. at saka yung tanglad, may mga essential oil yan na anti-inflammatory. Uh-huh. Nagre-relax ng kalamnan. So, it can really help. Kapag halimbawa talaga masakit sa gabi, grabe yan. Marami rin akong kakilala na may ganyan. Mm-hmm. Na nagpapacheck sila, then eventually, mataas pala yung uric acid. Mm-hmm. Kung hindi naman mataas ang uric acid, may ibang dahilan.
2: Mm-hmm. At isa sa pinakamagandang gawin dyan, Doc, of course, cut nila yung sugar consumption, especially yung rice consumption. Kapag madami po kayong kumain ng kanin, napakalaking tulong po yan kapag i-cut po ninyo, especially pag mag-switch kayo ng ano, switch kayo doon sa brown rice or unpolished mm-hmm. rice. Mm-hmm. And of course, taking Santon Plus Gold and Premium D3 is would also ano, makaka-assist din sa ganyang problema po ninyo, Mama.
0: Okay. So maraming salamat ha. At
2: may napili ka na, Doc?
0: Wala na tayong oras. Ngayon, sa napili. Tingnan natin ha.
2: Habang hinahanap po doon, habang pinipili mo, nag-ano si Mama Luz Daco de Vera. August 17, napili po ako, pati po kahapon, August 24. Wala pa din po ako natanggap. Ay, pagka Palawan po, medyo matagal-tagal talaga dumating. Kasi po, nung nasa Palawan ako, medyo matagal talaga ang logistic. Pero sigurado po, matatanggap po ninyo. At si Sir, ano nga, si Sir Fernando Angelo is natanggap na niya. At kapag ka na ano nag-reply at nag-text na po sa inyo yung ano yung atin pong producer is sigurado po masisend na send na po yan sa inyo at on the way na po yan, antay-antay lang po kaunti.
0: Okay, so dito sa ating mga ano, karamihan dito na nabunot na natin nung dati. Mm-hmm. Oh, kasi pag naka-isa na kayo, mm-hmm. lalo na nakadalawa na, ipapas namin kayo.
2: Uh-huh.
0: Oh, para yung iba na tayo sa iba. Mm-hmm. Anyway, thank you very much for listening ha, mga ka-wellness. At i-review lang natin yung ating note. Mm-hmm. Oh, kasi yung producer natin, hindi natin kasama, baka mag-doble-doble uh-huh. tayo. No? Para fair and square naman doon sa iba pang mga ano natin. Then, makaka-receive po kayo ng text message kung kayo po yung mapili namin. Kasi ang hirap po maano. Mm-hmm. Ang hirap tingnan. Ano? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. sa ating pong pala tuntunan at baka may masasabi ka pang Bokron, message sa ating mga taga-subaybay.
2: Yan po, mga ka-wellness, sasikapin po makainom ng tamang dami ng tubig and of course, unti-unti ang pag-inom ng tubig. Of course, iwasan yung mga maaalat at mga matatamis na mga pagkain, ehersisyo and at the same time, mga ka-wellness, huwag kalimutan, isama po sa inyong pang-araw-araw na health and wellness ang ating pong ultimate trio, ang ating Saturn Plus Gold, Saturn Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong malakas at iwas po sa karamdaman araw-araw.
0: Maraming salamat mga ka-wellness ha, at sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Dok. Aji po ito mula sa Yes to Health. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at abangan muli ang ating palatuntunang
3: The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tama

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
2: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister the pain.
3: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Asig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka.
4: XFM.
5: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Eddie Biring, 46 years old, halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02938. 2026. Drink responsibly.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Western Visayas. Adlaw sa karon sang Martes, pecha by 5 sa bulan sang Agosto, 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Pagpaiway sang BSK election sa November 2, 2026 ginaprubahan na sa subcommittee sang Senado.
0: Headlines.
2: Motion ni Oswag Ilunggo Partylist Congressman Jojo Ang sa iyang kaso ginbasura sang Sandigan Bayan.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa kaundan sa nga tungging paninyada nga mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Ginaprubahan na sang Senate Subcommittee on Local Government ang hagna nga layi nga nagatuyo nga iisol ang barangay kag sangguni ang kabataan elections nga natalana sa November 2 kag himuon nga 5 ka tuig ang termino sa mga opisyal sang BSK. Sunod kay Senator Chiz Escudero, chairman sang Subcommittee sa sidinga simana, iga sumiter niya sa plenaryo ang committee report agud gilayo na ini nga madebatehan. Paninduga ni Escudero nga tinutuyo man sang Senate Bill 2387 nga kay uhon ang paghiwat sang kapid nga eleksyon agud indi na masulit ang cycle nga pasulit-sulit nga pagsuspinde siniya kagagod malikawan ang pag-overlap o pagdungan sini sa national kag local elections sa sulod sang isa ka tuig. Naglaom naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga magadesisyon diri ang Kongreso sa labing madasig nga panahon bagod natalana na sa Setyembre ang filing sang Certificate of Candidacy o kunang COC para sa barangay ang sangguni ang kabataan elections.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tambaduga nga balita nasyonal, ginbasura sang Sandigan Bayan 6th Division ang motion ni Oswag Ilunggo Partylist Representative Jojo Ang ay consolidate kag ibasura ang iyang mga kaso nga graft nga ginpasaka sang Office of the Ombudsman. Sa separado nga resolusyon, ginpahayag sang Anti-Graft Court nga wala sa nagakaigo nga merito ang motion ni Ang, lakip ang argumento nga may magkapareho nga isyu sa layi kag mga hitabo ang mga kaso. Nagapangatubang si Ang sang 14 counts sang graft bangod sa conflict of interest bangod ginaligar nga nakakuha sang kontrata sa gobyerno ang isa ka kumpanya nga nakaangot sa iya.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatingan na mga top of the hour news. Nga bilog yung tingredulong sang Zanton Gold Coffee Mix. Mga katropa, feeling nyo bala? Wala ka mo sang energy kag piyerme ginalutoy? Di oras na ginahagod nga i-reset. O kung mag-reset, pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Hindi ang himo sa premium coffee nga may perfect blend sang glutathione kag collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, marguso kag malunggay. Mga ingrediente nga puno sang health benefits. Ginapakigbatuan sini ang fatigue, kag ginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance kag elasticity. Of course, gina-cleanse kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: XFM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Zanton Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Zanton Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Zanton Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Palaingid dyan ang sabor sang Zanton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Suwabe ang aroma.
3: Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
9: Vision X Plus.
8: Ito ay may lutein,
9: beta-carotene,
8: vitamin E, at CSNT.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
8: Take Vision X Plus.
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
11: X FM.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
11: X FM.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
13: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan.
15: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Mag-assisted pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Mag-assisted pain.
19: Tangkalang pain.
20: Fast and safe.
19: Assisted pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assisted pain.
20: Mabibili sa mga butika.
11: X FM.
21: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
22: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy. Kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go!

0: oras, alauna 51 na sa hapon. Ang inang oras ang Builog Agredulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Wind every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, tanaka mo ni tatay.
3: Ga, buksing ko ga.
4: Hubog ka naman! Tingga naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
8: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gitya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub Biyernes, alauna imedya, tub-tub alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: mga tropa.
1: Wow!
0: Hello, hello, Roja City Capis, and to all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chika Babes, Katropang Ira.
2: Kaka Katropang Joy.
0: Siyempre sa mga Tuesday afternoon, maging kaupod niyo naman kami sa panibago na naman nga episode sa programa nga X-Rated!
1: Yahoo!
0: Mga katropa, musika, istorya, sangkabuhi!
1: Wow!
0: Iari na tanandriha sa ato niya katropang station. Gani sa mga nagapulupamati ni Rasubong, o standby lang gid ka buha hasta nga magtako pa nga itong programa.
1: Yahoo!
0: For sure, makakadlaw gid ka mo sa Subong nga hapon. Today, mga katropa, is Tuesday.
1: Wow!
0: As na-mention natin earlier, August 25, 2026!
1: Yahoo!
0: Cut off na pala! Sige, amoy. Duhay, kita ka, duhay ko ka ba siya? Katropang Joy ba?
2: For sure, Paldo. Siya katropang
0: Joy. Oh, uy, kuguro, ginaagyan sang petsa di piligro.
1: Ayoy!
0: Sige, ah, later ko lang braho ng payroll, ha?
1: Yahoo!
0: Ay, ang petsa di piligro, ah. Sige, mga katropa, peeps, sa mga Tuesday afternoon. At ululupod na naman kita hanggang mag-istorya, Hanay.
2: Ay, ululupod kita nga mag-tamyawanay.
0: Kag, mag-bardagulan! Yes, mga katropa, updan nyo naman kami subong nga hapon ni katropang Joy, ha? Para masadya kita diritan na. Sa mga broken, dahil dali na ka mo diri.
1: Yahoo!
0: Sa katropang station, mag-bardagul na sa aton programa subong nga hapon.
1: Wow!
0: And of course, mga katropa, good afternoon, Ana!
1: Yahoo!
0: Mga katropang listeners naton sa radio.
1: Wow!
0: Ay, kamusta, kamusta, kamusta subong nga Tuesday afternoon?
1: Yahoo!
0: Aton panahon, kaina, nag-buo-buo ang ulan.
1: Wow!
0: Siguro may naakiga naman ang ulan. Masisala naman sa mga kalalakinhan. Sige lang, importante na bunyaga na nga ton nga mga tanom.
1: Yahoo!
0: Nga nauhaw dira nga mga tanom, tinakaambit man sang ulan.
1: Wow!
0: Of course, sa mga naka-transistor radio man dira ha, sa tagsa nila ka mga panimala.
1: Yahoo!
0: Na sa mga naka-specialize XFM radio, halin kay XFM.
1: Wow!
0: Mayong hapon good. Sa mga naka-bluetooth speakers naman niya, sa tagsa-tagsa nila ka mga salakyan, mga tricycle.
1: Yahoo!
0: Hapon, halong-halong sa pagmaneho mga katropa, ha?
1: Wow!
0: Kag syempre, sa mga tropa peeps mo na ito, nga tinagatambay lang dira sa Gedli Gedli. Para sa tagsa nila ka mga pwestuhan.
1: Yahoo!
0: Naka-tune in sa 106.5 XFM.
1: Wow!
0: Once again, mayong hapon, kid.
1: Yahoo!
2: Sige, and of course, aliwat ang ating pagpanamyo sa tanan ha, sa mga ka-monitor na sa aton subong hapon. Sagit-sagit ka, medyo maulanon. O, yung ulan, do, kuwan lang yung katropang ay ho. Abi tagari mabundak, ay wala man gali. Do, nagwisik-wisik lang daw, dabu-dabu lang ang aton ulan sa subong hapon. Pero hindi kita sure sa ibang bahin sa kuwan ha, sa Capiz. Base dito sa ilayaw, bu-bu, arbuno kang ulan sa ila. Pero diri sa Rojas, kuwan lang, ah, wisik-wisik lang kumbaga. Sige, sa mga nakapwesto na sa liwan sa ilang mga radyo ha, sa mga nagalantaw na sa ilang mga Facebook nila sa ating Facebook Live sa buong hapon. Especially na sa ating 8,000 ang mga viewers sa mga tinakna.
1: Yahoo!
2: Thank you so much na naman sa pagtuntol sa aton. Sa amo ni Katropag Ira kagabay pa aga sa subong Martes ang hapon. Abati ilulupod na naman kita nga mag-yuhum-yuhum sa subong hapon. Samtang ka mo nagapahunay-hunay dira nagapamati sa aton programa this Tuesday afternoon.
0: Hoy, mayong ha po nagidira ha, ilabi na sa mga katropang class members nato.
1: Yahoo!
0: Nga naka-tune in, naka-monitor na sa tag sa nila ka mga radio.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta, kamusubo nga hapon. Kamusta ang inyo dira mga paniyaga. Ay, gabay nga nabusog ka mo akag solve na solve gid ang inyo nga mga chan.
1: Yahoo!
0: Alright, bago ang tanan mga katropa peeps. Dali lang ba, mangho kami ara kita sa nga igahambal sa inyo mga katropa. Di sa mga ka-rider naton dire sa Rojas, di ready na bala ka mo sa pinakadako nga Suzuki event subong nga tuig. Hoy mga katropa, kung ready na ka mo, di magsugod na ha sa SM City Rojas subong nga September 5. Tubtob September 6 and experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone hanggang scooters mga katropa peeps.
1: Yahoo!
0: Kag syempre ha, testingin nyo man ang all new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Uy, bongga mga katropa peeps ha. In partnership with SMDI, di magbaka lang sang anuman nga Suzuki motorcycle. Kag syempre pwedeng-pwede nyo gid ipauli ang inyo na dag-an nga mga papromo.
1: Wow!
0: Syempre mga katropa, kaangay na lang sang free full tank gasoline.
1: Yahoo!
0: Para man ang aton nga exclusive Suzuki merch, ang aton nga helmet and Suzuki jacket.
1: Yahoo!
0: May araw man siyang free 5 kilo nga rice, grocery bundle of joy, kag syempre ang torch lamp mga katropa. Plus, may araw pag inyas ang lifetime free service, 2% discount spare parts discount, kag syempre free 3-year LTO mga katropa.
1: Wow!
0: Kaya diin pa ka mo ha, sa ano lamang sa down payment, nga as low as 4,500 pesos.
1: Yahoo!
0: Nga ni mga katropa ha, ayaw nyo na inipag palampasin pa sa September 6 Sunday nga adlaw. Di makaupod man nira ninyo ang mga kabarkada nga mga nagamotor. Syempre nga ton nga mga motovloggers. Ara si katropang Jawu ang motovlog, kag syempre si katropang Carlos Salonga.
1: Wow!
0: Ay, gani abang-abangan ha. Hindi na kamo magpaulihi at magkadto na sa SM City Rojas sa liwat mga katropa subog ka September 5 to 6 ride ahead with Suzuki.
1: Yahoo!
0: Alright, tinabatian nyo itong mga katropa sa mga willing drang nga makita ang mga motovloggers. Uy, ba si idol nyo si Jawu, kadtuin nyo lang sa SM Rojas City.
1: Yahoo!
0: September 5 to 6.
1: Wow!
0: Kung gusto nyo magpa-picture ya, kung ba si gusto nyo mag-avail sa mga bagong nga motor. Uy, go lang ng go mga katropa, Pia.
1: Yahoo!
0: This afternoon tamya wanta anay ha ang katropa naton nga nagapulo pa mati na especially ang mga silent listeners and viewers nga ti everyday gid nagaabang sang mga greetings para sa ila.
1: Wow!
0: Mayong hapon na dira sa family Lorenzo ni katropang Jolan.
1: Yahoo!
0: Dira sa Mindan Capiz, good afternoon gid ra kay nanay kag kay tatay mo.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta ang panahon? Di malamig-lamig man bala subong nga hapon katropang Joe. Kaya katropang Tolitz Alinsog sa may pataglawaan tali papa. Good afternoon.
1: Yahoo!
0: Kaingod mo dira nga si Nanay Ellie.
1: Wow!
0: Si Uncle Armando sang barangay Talon nga nagabulubantay sang kasangahan. Sige, paghilay-hilay ani dira sa duyan-duyan asam tanaga pulo pa mate. Naka-tune in sa 106.5 XFM Rojas.
1: Yahoo!
0: Kag syempre, good afternoon man ha sa mga katropa naton dira ho sa may bayan sa Chidoro Arsenis Trade Center. Dira sa Herminio Hicalde, sa Hicalde Meatstand. Kamusta, kamusta ang mga karneta da? Kay Antonio Bulido, dira naman sa Antoinette Capihan, sa may meat section.
1: Wow!
0: Good afternoon mga katropa peeps!
1: Wow!
2: And of course, sa mga hapon mga katropa, ating nga itong mga pagpanamiyaw sa ibang paginaton ng mga solid, ng mga katropang listeners na nagka-monitor gaya sa ilang mga XFM specialized radio. Sige, maayang pagpalanog-lanog lang dira sa XFM sa inyong mga lugar mga katropa, especially na hadra sa bahay sa Barangay Utso, Siling Siyudad. Uy, good afternoon, good day, ha. Maayang pagpulupamati sa Lanis Eatery. Shout out nila kay katropa nating Ma'am Melanie Akako sa Lanis Eatery sa Barangay Ocho, Siling Siyudad. Thank you so much, Ma'am Lani ha, or Ma'am Melanie, sa iyong mga pag-monitor dira sa ating programa sa buong kahapon. Kag syempre, ulay hunta na lang ang Shell Company dira sa Rojas Avenue nga naka-monitor man sa ating gamit ang ilang XFM Specialized Radio, especially na sa katropa nating si Katropang Marcelo Uwadan. Thank you so much, Katropang Marcelo, once again sa pag-tutok mo na dira sa Katropa Station.
0: Sa mga katropa naton, dira sa may Barangay Baybay. Oya nga ton nga Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo nagapadayon sa gyapon ha. Kani sa mga willing dira nga magpahabol sa ilang nga mga entry. Oy mga katropa, sige na. Sige hanyo na. Sulata maya damu aga sobre. Di shout out ginanay dira sa aton nga Dropbox o namtang sa Barangay Baybay. Dira sa Totski Store nagalanog naman ng XFM sa subong hapon. And of course, dira man sa Monsalis Store. Dira sila sa Atubang Sang People's Park. Good afternoon, good. Kamusta nga ton nga Dropbox puno na. Pero hamba ni katropang Monsali, ginkawat nga sa buwa. Sige lang, importante, sulod lang sa plastic ah. And of course, mga katropa, Dramad, sa may Barangay Banika. Good afternoon, ginanay sa katropang Elmer Villanueva. Dira na humtang sa gas station. Kagsaiban pag-inahang mga kaupdanan niya kung may ara man. Nga mga pump boy. Di pump nyo na yan. Kamusta nga itong mga gasolina nagsaka balayhan. Sige, mayong hapon, gidra sa inyo. And of course, Dramad, ha, kay katropang Freddy and Gina Pisino sa Gina Fruit Stand sa gyapon sa Barangay Banika. Maayong hapon kay katropang Rio Aninang sa Aninang Karinderia. Kamusta nga ton Karinderia? Basi nagaboom pa man bala o kung basi puto na.
1: Oh no! Ito
0: lang importante, marami inyo luto ah.
1: Yeah!
0: Woo! Sino pa dyan katropang Joy?
2: Sige, tekatuan tama na ito mga katropa dito sa may kuano, sa may merkado publiko ko dira sa TATC. Kamusta ho ta mga taga-utanan section dira? Kag maayong pagpulupamati kita. Thank you so much sa katropa naton dira sa utanan section. Kay katropa nating Rosalinda Antonio. Thank you so much Ma'am Rosalinda. Kamusta mga utanon mo dira? Ay fresh pa bala? Ti isa subong hapon. Aba, wisik-wisik kila dira sang ice cold water para
1: wow!
2: Mukhang fresh man sa sagi hapon. Kag ulay hunta na lang ang imodra tupado si katropang Leopold Revises, ang utanan section man of course, sa bahin sang TATC. Ay, kamusta ka mudra mga katropa? Thank you so much gira sa inyong kapagpalanog dira. Samta nagabulubaligya, nagabulubantay sa inyo, baligya ka mga utanon.
1: Yeah!
2: Sa katuan, tanda lang ang Luktugan, Adlawan, Lunoy, nga mga paradahan dira, nag-iriras ang dira mga paradahan sang jeep. Thank you so much gira, once again kay katropa nating Janica Pulso, nga mayaras ang XFM Specialized Radio nga nagapalanog yung susubong ka mga tinion. Ay, kamusta ba lang kwandera ang mga pasahero tadera? Thank you gra sa pag-mulumonitor sa aton. Samta ka mo nagahulat ka mapunong inyong mga jeep kag makagora na ang inyong biyahe subong nga hapon.
1: Yahoo!
0: Yes, this afternoon mga katropa, tagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island.
1: Wow!
0: Uy, mga katropa, tunugan nyo na dira inyong mga radio.
1: Yahoo!
0: Para mas madabo pagidang may makabati sa mga wala dira radio, kundi mapasakop o masakop naman sila makapabati sa atong programa sa mga hapon.
1: Yahoo!
0: Mga katropa, kita nagapalayag pinagi sa FM Bond sa 106.5 XFM Rojas bukod 106.5 MHz sa probinsya ng Capiz.
1: Wow!
0: Kag syempre batian man kita dito na hamtang sa may XFM Kabangkalan sa 106.1 MHz.
1: Yahoo!
0: Kag dira ba sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon.
1: Wow!
0: Ay, hindi makasmile naman ni mga katropa natin.
1: Yahoo!
0: And cut off na. Sige, mayong hapon andra sa inyo, tanan ha. Happy, happy tuning in. Di ka ba nga mag-enjoy ka mo sa subong nga hapon. Sige, puna yung katropang ay dapat pilagi niya dapat ka. Papatibati. Sige. Sa mga katropa na ito, hindi wala lang kita nagpalayang subong ha. Sa inyo mga radyo dira or sa ating Facebook Live. Kapat live na live magkita mga katropa. Pilagi sa ating XFM Radio Network application. Ay, sa mga wala pa dira sa application gani ha. Abi, pangitaan nyo na sa inyo mga Google Play Store, i-type inyo lang ang XFM Radio Network kag matunga na pinakababaw na yon. Di i-install na ina sa inyo mga cellphone or tablet mga katropa para updated ka po lagi sa mga nagkaganapan. And of course, makapamati ka sa Bugos, hindi lang yung isa ha, kundi Bugos, taran nga istasyon sang XFM Philippines mga katropa.
1: Wow!
0: Sige, pili-pili ka lang sa frequency nga gusto mo ho. And of course, kalakip na darang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Very convenient siya gamiton or dalon mga katropa. Kay man as long as may cellphone ka or connection, di makapamati ka gira sa aton. Kag wala ka ginsang may mamiss ng mga programa, musika, kung ano pa mang imong ginabantayan sa Adria sa Bigog or Bugos ng XFM Philippines mga katropa. Once again, pagitaan nyo lang ang ating XFM Radio Network app.
1: Yahoo!
0: And of course, this afternoon, right now, mga katropa peeps, ha? Uy, live na live man kita sa atin nga secondary Facebook page.
1: Yahoo!
0: Sagi hapon ang aton ginagamit nga backup account, ang XFM Rojas 106.5.
1: Wow!
0: Nga timiyara na gininihas ang kabugasan nga 6,700 followers. Once again, thank you so much, gina, sa mga katropa natin sa padayon ninyo nga suporta sa pag

0: Hapon ay shout out gid sa atin nga 13,000 viewers.
1: Yes!
0: Okay na, no kamuda. Ano ba, tiyag na sa comsec ha? Okay, kay feel free gid nga mag-drop tira sa inyo nga mga komento. Anything nga comment mga katropa, go lang ng go.
1: Wow!
0: May gusto ka mga i-shout out, may gusto ka mga hatagan sang mensahe. Di pagi na diri sa kahangina, di para kilig-kiligon man ang mga ka-receive sa nga muna nga mensahe.
1: Yeah!
0: Kasi may ara man ka mandara sa mga pangmalakasang balupitang pick-up line.
1: Wow!
0: Sige, pabugal-bugal bida sa comsec. O kami na bahala ni katropang Joy magbasa-basa.
1: Yeah!
0: Why kita sang kaligdaan, why kita sang skipan dira para hindi ka mo magsungkod. Sige, kasama ka tropa natin ha, nga tinaga palupakasubo dira. Uy, nga ba na sad girl or sad boy, ang tropa peeps na yan. Uy, subo sila kung kayo mawala sila sang data. So, bong next part na ilang mga data pang comment or pang landaw sa ating Facebook Live. Ay mga katropa, pwede mo sa kahapon ha? Pwede mo sa kahapon magpalabot sa inyo mga mensahe dira, mga pa-shout around. Kasi may gusto ko mga i-greet. Pinaagya sa aton nga XFM text line number. Yes mga katropa, pwede ko mag-text sa aton nga numero. 0970-129-2319. Once again, that's 0970-129-2319. Mga katropa, ang aton nga XFM text line number. Abi-save nyo na sa inyo mga phone book dira. Kag ngalani sang XFM text line number mga katropa. Sa liwat, pwedeng-pwede ka mudra kapalabon sa inyo mga mensahe, mga pa-shout out, greetings o kung ano pa man sa aton nga text line number. Kag syempre mga katropa, ang aton mga pag-inganyo sa inyo everyday gid nga mag-subscribe sa aton nga mga social media account, especially na nga aton nga YouTube channel. Pwedeng-pwede ka mo kaagi sa aton nga YouTube channel. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz mga katropa. Tropa.
1: Kung wow! Gusto
0: nyo tulutan, audra sa inyo nga Smart TV, aba pwede gra. Agi lang kamo sa ato nga YouTube channel, mga katropa. Kag syempre, ang iba pa nato nga mga social media accounts. Ang ato nga TikTok, abi i-follow na ang ato nga account. Pangitaan kita sa 106.5 XFM Rojas, mga katropa. Kag ang ginagamit nato sa buong nga backup account. Kag dito sure kung mabalik sa September ang ato nga main account. Pero dire kita na yung sumong ho sa XFM Rojas 106.5.
2: Uy, katropang Joy, may nalipatan kita.
0: Ang aton nga question of the day.
1: Wow!
0: O katrop, oro. No, yun ba? Robby, si katropang Jason ba?
1: Yahoo!
0: Matik ah. O ikaw ba, siya katropang Joy, kaya hindi ko makita masyado. Gagmay daan ho.
2: Sige, oy. Ang ato nga question of the day, may duha ka kwan ho. Duha naman ka kulor, pink or blue. Pero dali kita sa ato nga question of the day mga katropa, ang pabangkot. Pilion nyo bala mga katropa, ang tawo nga palangga ka, pero tama kapiot sang pangabuhi. Or, dali ka sa isa kabahin nga, ang tao nga hindi nyo man palangga, pero kaya ihatag sa imo ang kabuhi nga madugay mo na nga ginahuluhan dumgin.
1: Wow!
0: Ay, perte ka budlay ba?
2: Grabe, pero dali sa poster na itong katropang, ay, sa pihak nga, kwano, sa pihak nga corner, abati puro lang dali heart-heart, nga puro lang dali lawod ini. Sa pihak na mga bahin, may adi dali sa sports car, may adi dali sa mansion, house and lot, kag may lalaki nga nagahulat or nagauntay sa iya nga kamot.
0: Sige.
2: Sige. Di ka mo ka tropa, di ka mo dara nga kwan man, di ka mo dara nga bahin, ikaw ka tropa ay. Ikaw dana yung una.
0: Sige, ako sa pink na lang.
2: Agoy.
0: Sige mga katropa, ang pilion ni katropang ay ang color pink nga ha.
1: Wow!
0: Ang ara sa sulod, pilion ko ang tawo nga palangga ko bisan tama kapiot ang amon pangabuhi. Hambal sang iban sa subong nga panahon, praktikal ng mga tawo. Di nga man doon nag-isol ka ha. Anong natabo, girl?
2: True love yarn. Sige, hindi ka gidiya, sa right corner, hindi ka gidiya sa left.
0: Oo, dira ko ani ka tropang Joy, kay manbalan mo ka tropang Joy. Bisan ano mo ka manggaranon sa ulihi.
1: Wow!
3: nga bisan kaya na i-provide sa imo partner ang tanan-tanan para sa

0: lang siya palangga. Di feeling ko gidya may kulang ginaya sa self ko. Pag isang araw na tanan-tanan sa akon, kuha ko na tanan yung mga bagay nga gusto ko. Pero do feeling ko pala do hindi ko gyapon complete. Uy! Amo lang na, no. Kaya syempre ang bagay nila. Wala na daw, basta ka palangga anay ta.
1: Uy, bali lang ka sa jagay karoon. Wala na tabugas nga tigangon.
0: Sige, pagpalangga na natin kauno.
1: Sige, katrapag ay. Diri ka sa pink corner, diri na makitaya sa piha ko. Ah.
0: Ay, bo, grabe. Si katrapag. Ko ba?
1: Okay na puro naman ang digugma sa pihak, diri naman kitaya sa kasulhay.
0: Ay, oh, para iba naman.
1: Oo, iba naman. Pero katrapag ay on the lighter side lang ha. Ang diri sa color blue, ang tawo ko nung hindi nyo mabalangga. Pero kaya ay hatag sa imo ang kabuhi nga madugay nyo nagagirahan doon.
2: Wow!
0: Ay, bala ka na katrapang joy. Mas marami ganyan katrapang joy kung ginapangabudlayan mo ang mga bagay-bagay.
1: Ay, sa ako katrapang ay, mapapaldo kita diri ano.
0: Sige, basta baratuhin lang. Okay lang, pilion ko. Kung love-love, basta gaan mo lang ko kwarta.
1: Abako, stay put. Kanada ka tropa kaya. Kung bahala, si mo.
0: Ay, ikaw gali ang masakripisyo.
1: Love-love, kanada ka kita. Oh. May batunod ka sa akon kada bulan.
2: Wow!
1: Sige. Pero sa mga katropa natin, bay, uy, tritigin matestingan ha kung sino bala or ano bala ilang pag-apili o katropang ay kapigaduhon or kapigaduhon with true love o kung marangyang life with no love. Ay, hala.
0: Nakalaay mo ng life kung wala love, katropang June. Gusto mo na.
1: Pero mas masubo. Di lang mas masubo nga magtangis sa balay nga ay, hindi na.
0: Grabe na pong budlayan mo pag ikaw ba? Sa balay nga ano?
1: Wala lang. Pero hindi mo siguro masubo magtangis sa draw sa slack yan nga na oh.
0: Oo ano, kahit do feeling ka anak ng CEO.
2: Wow!
0: Habang nagtangis ka sa sulod sa slack yan, uy, nag-sound trip ka. Kansya na lang ang tangis. Damo ka man kwarta.
1: Pwede ka na paliwaliwag sa diin to.
0: Yes, amo lang. Pero di do. Oy, ano man ah.
1: Mga katropa na, ito katropa ka, ay nagka-pinaarak na sa ila sa bat.
0: Ay, do. Ay, mga katropa. Katropang joy doon ako, wala nagalabay di sa akon. Do, puro gidya sa pinky.
1: Ay, ala.
0: Do, ay, gidya may maapin si mo.
1: Ay, sa mga mukhang pera, dyan ha.
0: Piling ko si Miss Kay maapin sa imo.
2: Ayun!
0: Ay, shout out na yung sa 19,000 viewers.
2: Yahoo!
0: Masahon, tangin lang nga mag-komento kay Tagsa sa ila, hudo. Nagpaabot man sa ilan nga baga sa bat.
2: Wow!
0: O una-una, gidri si katropang, sino ba ito? Si katropang Zyron. Sino niya, pilion ko na lang ang tao mo. Ang tao nga palangga ko, bisan ka piot. Uy, bisan ka piot, saan ka buhi, ang importante magbakas lang. Kag magbinuligay, maga-maayo gid ang pagpangabuhi niyo.
2: Yahoo!
3: Sana all!
0: Amo na iya doy, akyat tayo dyan. One point na ko ha.
1: Sige. Sige. Pero sa next na sa bato, oh, ay pink man siya ko nagyapon katrapag.
2: Wow!
1: Si Ma'am Melanie. Ay, si Ma'am Melanie nga kalayo pa sa ginhalina and nagdali-daligin sa bato. Sa pink la ko mga ma'am, kabisan piot sa pagabuhi kung pisan lang imubana.
2: Wow!
1: Mangita, makasurvive kagid ma'am adlaw-adlaw.
0: Oh! O diba katrapang joy?
1: Problema,
0: two pero, points.
1: Okay, pero wala na ginambal Ma'am Melanie ha nga matawasin ni mapisan ang bana niya daraan sa side nga na.
0: Ah. Abo gani. Amo lang na. Amo lang na ang good lida.
1: Sige, pero si katropang Miss Kay, katropang Ayara na ho. Hala, ay hala.
0: Ang balan, hindi nga blow ang iya.
1: Sa mga team makakwarta. Mga makampera na tayo sa side nga blow. Sining niya, yahoo, question for today ang akong pilion blow kay ang pag-ibig madaling matutunan.
0: Ay,
1: importante, lahat na sa akin.
0: Ay,
2: wow,
0: sa'yo na lahat na. Paano mo yan matutunan kung hindi mo siya mahal? Ay, mahirap yan matutunan. Pero si katropang Zyron, anhon mo muna ang marangyang kabuhi. Kung wala man lang sang pagpalangga. Kaya ang kwarta ko nudasig maubos, pero ang pagpalangga, hindi gid ina madula.
2: Wow! Ay,
0: very well said, gid ya katropang Zyron.
2: Yahoo!
0: Ang kwarta ni katropang Joy sa ulihit, madula na naman daw pula. At the same time, hindi pa siya love boy.
3: Aray ko!
1: Sige, katropa natin, Pops and Aline. I call her pink, ba siya katropang ayun?
2: Wow! Ay,
1: naman ba, kay hamba niya, wala sa kapiuton kung gabakas ang kada isa. Ah, importante, nagapalang kaanay, diba? Sariya bakas lang or bakas lang kay sa ulihi mag-aumuha, gini ang tanahin.
2: Yahoo!
0: Corrected by Ma'am Sandalian. Para si katropang Rafael, ti sa pink man siya kunuho. Ah, kay bisan ano kapiot sang kabuhi. Kagapalang kaanay ka mo, kagabuligay, daw hindi nyo na mabatsyagan ang kabudla. Ano ka nami ba? Sige lang, akaya. Taning katropang Rafael. Ah.
2: Yahoo!
1: Sige, dali pag isa na lang. Basic katropang Kenneth. O, siling niya ako yapilion ko si Miss Ay. Ayala. Wala sa'yo color si Miss Ay. Kaya sobra ko siya kapalangga.
0: Aba. Sige, ah, pero si katropang, si katropang Ma'am Delilah Y, kay Ma'am Flor Abelio, kay Ma'am Ira lang kuya bisan la mani palangga ko. Uy, hindi sa iyo katropang Joy! Oh, diba? Sige lang, ah, mga katropa natin, mga marupo ko. Sige, importante, masadya ka mo subong ha, sa kung ano man naging pili niyo nga kabuhi.
2: Wow!
0: Balanta mga katropa natin, nga nagsabat sa pink nga heart, naging pili, ginila ang ilang nga palangga.
1: Sige, pero si katropa, may mga nagahahabol pag ina sa sabat nila katropang ayol, ang taon tabi kung ano ilang argumento, dera? Si katropa natin, Jason, nagsabat katropang ay, bimasahabi kay galamat ang mata ko.
0: La ino man niya ya. Si katropang Jason Anunoy, partner natin sa technical side, kaupan ni katropang Neil.
2: Yahoo!
0: Siling niya pilion ko ang tawo nga nagastay sa akon side.
2: Wow!
0: In hardest times. Hindi man forever piot ah, ang pangabuhi, maabot ang time nga papabordin sa atin ang panahon.
3: Sana all.
0: Sana all. De, sige, okay lang ang magmantiner noodles adlaw-adlaw. Uy! Idea sa ha? Basta sa parking lot may raptor nga nagatambay! Agoy!
2: Yahoo!
0: Sige, amat-amata nyo lang ang parts ng raptor kit-kit.
1: Kasi ba na maglain ang sabor sa noodles?
0: Kung wa nagid ka makaon, kamo ka tropang Jason. Ti amat-amata lang da mga parts ng raptor ha.
1: Sige, pero si Ma'am El maagihap ti siling niya sa subong ko nung panahon. Praktikal lang ginagamit kung gugmai mo ipairal, galumpat sa bintana.
2: Wow!
1: Kung wala ka na kaunon, kung maayo malang ang pag-atipan sa may kaya sa imo, siguro matunaan mo man siya nga palanggaon.
2: Wow! Oh,
1: thank you so much, Ma'am El.
0: So, ibig sabihin, ay, di na ako mag-tell. Karong masunggol pala si, sino ganito? Si katropang Sir Zaldi Senior. Shout out, na mayong hapon. For sure, nagapulo pang happy na naman ini sa subong hapon.
2: Yahoo!
0: Si katropang Zyron, bumayara pag-i-chaya sa dugang nga sabat.
1: Argumento pag-i-sabi?
0: Siling niya kung gold digger, guro ang babae. Pilion niya ang marangya nga kabuhi, inang di na siya magpangabudlan.
2: Wow!
0: Sige lang, a decision man na nila yung katropang Zyron.
2: Yahoo!
0: Gusto nila yung easy to get ang ilang kabuhi. Dito sila sa blue nga heart.
1: May panikatropang Rafael, bisan ka piot sa gabuhi, basta ara lang ko ng Bombay.
3: Ano aray ko!
1: Ay, sige, tahanin yung dalata ang Bombay sa pililian, eh. Tatlo ay. Dapat, gali, no?
0: Pero si katropang Ma'am Senaline, Miss Ay, hamak mo pa na. Ara na si Kenneth. Grabe, tama ka. Ano ni Lord?
1: Tama. Loyal.
0: Ah, loyal, supported sa imo.
2: Yahoo!
0: Sige, way kaso, Ma'am Senaline, ah. Si katropang sino ito? Si katropang nakita ko siya di kaina sa baba. Ito gindilit yung gurong comment niya. Si katropang Marjorie Villoria Nuez. Pa-shoutout po kay Merly Villoria. Nakikinig po siya ngayon.
4: Wow! At
0: anong sabat ni katropang Merly, dira? Katropang Marjorie?
4: Yahoo!
0: Kasi nagaduwa-duwa pa na siya. Ay, sige. Shoutout kita sa iya. Mayong hapon.
4: Wow!
0: Ara pa da katropang Jo.
1: Oo, gina double check na katropang ay basi may daligtaan ta bala nga sabat kag balikan kita karon. Sige lang sa mga katropa nato ha, keep your answers coming sa aton nga comment section kay of course balikan ta na dugay-dugay kag pagabasahon direk inyo mga rason, ang inyo mga hinanaing or mga argumento sa aton nga question of the day.
0: Yes, mga katropa, ang inanay nga question of the day, ang builog agredul ang sang turbo dietary supplement for men. Kaya sa mga katropa, dira natin nga wala naging sang energy, pungkun maluya naging. O magamit na sang turbo ha, kibiyara ini sang makaka glavo waska herbal extract. Ngati popular gido sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas.
4: Wow!
0: Sa mga katropang boys natin dyan, o gamitan nyo na ini at 30 minutos. Antes ang labing-labing kay misis, magtumar sing isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabaskog gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang turbo ha, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health, FDA approved man ini siya, gani uway gid kamo kabalak-an kay safe na safe ini kung inumon.
4: Yahoo!
0: Mga katropa, mabakal ini ha sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong lugar, o kuna huya kamo magpadulong sa butika. Di pwede nyo man ma-add to cart a pinagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Turbo Dietary Supplement for Men, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Oy, siling ni katropang di na to, tuging delete niya naman ho. Ni katropang Marjorie kaina, ambay nga tawang-tawa ko na si katropang Merly. Sige, at ipatawa, halang importante, masyad ya siya sa subong hapon.
4: Wow!
1: Pero si katropa nating kuhaan katropang ayaw, may bago kitang commentator dito sa comment section ho. Si katropang Ban Z. Lira. O, inagsabat sa ato nga pamangkot sa buong adlaw. Di para kung nasa iya, ya, kapit lang tayo sa 5-6. Ay, amung galing niya sa bat. Yung Mumbai, 5-6 naman niya. Monitoring live siya kung nasubong sa Kalinog, Iloilo pa, katropang ay.
4: Wow!
0: Yahoo! Ay, thank you so much, kira katropang Banzi Lira sa pag-monitor sa ato nila sa Kalinog, Iloilo. De, shout out gid sa mga taga Iloilo.
4: Yahoo!
0: Happy tuning in. Gagabay nga mag-enjoy ka mo this afternoon. Si katropang Ma'am Senalin, Ma'am Love Supported. Hihihi yan.
1: Sige, hindi kala loyal kundi love supported.
0: Sige. Ah, sige.
4: Yahoo!
0: Typo lang si katropang Ma'am Senalin. Alright mga katropa, keep your comments coming in. Time check it anay, it's 2:30 in the afternoon. Padayon na pagsapag-drop ha sa inyo ng mga komento. Okay, this time, we're gonna say BRB Danay. That's be right back mga katropa. Magabuyid lamang kita sa pila ka magapahibalo. So kindly stand by.
5: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
9: The Secret of Health.
10: Santon Gold. Live Testimony.
11: Santon Plus Gold.
12: Nanay Christy.
13: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
9: Santon Plus Gold.
5: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
10: The secret of health.
5: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: The Secret of Health.
10: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
9: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
16: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
18: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
19: Coffee break na naman.
20: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
22: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
23: Santon Gold Herbal Tea,
22: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
23: Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado.
3: Si Balo Mantike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: tropa, ang inereng programa ang Bilog Agradulong sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong gutias, ang sabon nga makapatay sang kagaw kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract halin sa prutas nga mangosteen nga mahamuot kag may astringent property nga nagapahugot sang atong nga panit kay nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kagiko. Ang Xanthon Plus Herbal Soap pamayaraban sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang humot sang mangosteen. Bangon ang VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag sa ini herbal oil mga katropa nga kun nilakot mo sa ibat nga ingrediente indi magubag nga properties kag kaepektibo. Gadi ra pang ginahulat niyo para sa natural nga pampagwapa mag Xanthon Plus Herbal Soap kada. Mapakan sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-order online. Piragi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Alright mga katropa, balik na sa atong programa. Sagi hapon ang X-Rated.
2: Yahoo!
1: Together with your DJ Chika Babe sa kahanginan.
2: Wow! And,
1: kamusta nga ton nga malipot nga break time? Ay, for sure, nagpamahaw na ining mga katropa na tulukon base ang iba na tulugan na. Sige lang, importante, active sa gyapon ang inyong mga dulunggan, dira. Sa pagpamati, o do si Tay Musok lang ba? Ganito karate, pero ang dalhunggan, ara, nakapamati sa XFM. Ay, shout out, galing dira, ha, sa mga tropa peeps daton sa Mulawon Panay. Kanday Josel Barugo.
2: Wow! Imam
1: Ameline Marbebe, kay katropang Eric Antay
2: Musok. Kamusta,
1: kamusta ang panahon? Uy, nagbuubo man bala dira ang ulan.
2: Wow!
1: De, sige. And of course, gina-shout out naman ha ang aton nga katropang partner. Dira ang aton nga Hydroline Water Station.
2: Wow!
1: Sa mga hapon nga nag-tune in man. Uy, ara sila na hamtang dira sa May Dateli Street, Barangay Tiza, Rojas City.
2: Yahoo!
1: At tropa naton nga nag-deliver sa mga tubig.
2: Wow!
1: Kag syempre, available naman dira hangi lang nga ice cube. Kani mga kitropa, kung mainit ang inyong mga ulo, kung na-imbier na kamo dira sa mga tao, go na dito sa Hydroline Water Station. May tubig ka na. Uy, may ice cube ka pa.
2: Wow!
1: Shout out dira ha kay Ma'am Femme Bufil Bulilan. Ang ilang nga guwapa-guwapa nga manager.
2: Yahoo!
1: Huwag kita da. Tabo sa ton man. Sige ah. Shout out mo sa ton nga eh above dira sa guwa. Oh.
2: Chupapi mo nyo.
1: Ay katropang Christine Dayan Ropa nga naka-tune in man.
2: Yeah!
1: Oy.
2: Yahoo!
1: Sige ati. Good luck ha. Sige, may iba siya may gusto ko. Ay, greet ka, tropang Joy.
0: Ay, sige. Sa mga tropa peeps na ito na nga naka-monitor sa ito. Sa ba?
1: Tropa man sa Gyapo.
0: Oo, yung pala nakikita pa lang.
1: Sige.
0: Tro, laling ka din sa kilala. No mo tapos si pag-greeton ka na ka-tropa. Ay, sige. Mayang hapon ka dada, ha? Sa mga ka-tropa na ito nga naka-monitor sa ito. Sa ba? Ay, may nabasahan ko di kayo na sa comment section, no? Ang ito nga ka-tropa, dira ko na sa bahin sa nga City of Fatima, Barangay Bilibili, Rojas City. Special shout-out kita sa katropa natin dira ha kay nung tutong Arsenio nga nagapamati siya kuno sa atong subong hapon katropang ay oy diga pa shout out kin sa mga taga City of Fatima dira sa Milibili. Thank you so much kag subong mana sa mga taga City of Proper kag sa tanan nga mga ka City of Andres sa Milibili. Madaming nga salamat sa pagmonitor sa aton.
1: And of course, gina-shout out naman sa mga kahapunan ang tropa mandira naton sa mga tubang sang LTO.
2: Wow!
1: Na naka-avail man sang specialized radio. Uy, shout out gina kay katropang Sir Atom.
2: Yahoo!
1: Kag sa iya nga partner nga si Ma'am Sharon.
2: Wow!
1: Ay, tika munstang radyo ta dati pala nuga ha para nagapanyaga. Dira, uy, makakadlang man sa kauntuhan. Kapamati sila sa XFM. Busog na sila. Uy, busog-busog pangilang nga mga
2: Yahoo!
1: Nabatian. Tusog sila sa balita. At the same time, tusog sila sa pagkaano.
0: Dabi ka trapang ay mga customer drama. Mga nag-transact mo, of course, sa LTO.
1: Yes. Gani, payara sila da karinderya mo. O kaisa, dito man kita nagkakaon.
3: Wow!
1: Ito, manabi ka layo eh. Ito, ginag-anda na nga ito ni arthritis.
0: Kaparte hindi.
3: Ayoy!
1: Sige lang, ang importante, ubos gina paglabot sang udto. Ay, ubos ang ilang baligya.
0: Sold out lagi.
2: Yahoo!
1: Yes, oy katuan, tanay nga itong comment section.
0: Oh, katuan na pagali.
1: Uy, pataka ka to dito.
0: Sige.
1: Sino balayhan ang first honor sa mga Tuesday afternoon? Sino balayhan ang excited gan sa programa nga X-Rated? Uy, malalaman natin. Walang iba si Ma'am Senaline.
3: Wow!
1: Nagpa-highlight pa followers and top fans pa. Ay, bongga ita na nga ton nga tropa. Happy naman sa Subong. Paldo naman gorong iya nga school canteen, ha?
2: Yahoo!
0: Active ni Ma'am Senaline, nowadays ko lang, yes. Nowadays, no ka tropang I know, halata mo.
1: Apisar nga bisibisihan siya sa pagbaligya dito. Uy, nagasyag ya po ng first honor, ha?
3: Wow!
1: Top 1 ka sa amin, Ma'am Senaline.
0: Very active. Yahoo! So, masala ka tropang IPTA o PTA president pa ni siguro mo. Hindi ko magsama.
3: Wow!
1: Basi, ito yung mga balaan. Tanak ko makomment na siya.
2: Yahoo!
1: Second honor naman ang aton nga above, Miss K.
3: Yeah!
1: Oy, kamusta ikaw, Miss K? Kamusta ang heart mo, dog? Buo na ba o kon wasak pa rin? Sige lang, asik ka tropang Manilin Villar Basa.
3: Wow!
1: Mayong hapon nga dira sa inyo, Ma'am, ha, sa Basa and Villar family sa may Ibisan. Si katropang Crystal, good Tuesday everyone. Hello katropang Ay and katropang Joy. Shout out it ko na sa family niya dira sa may Barangay San Jose. Kay katropang Rogelyn Crystal. Kay katropang Ma'am Maria Libardo. Oy, more power pa ko na sa ito nga programa.
2: Yahoo!
1: Thank you so much and you're welcome.
0: Si katropa nating Ma'am Manilin Villar Basa, ari ba sa ato nga comment section, nag-drop na sa iya mga pa-emoji, so may pa-heart-heart nga, may flying kiss nga dala. Ay, thank you so much, Ma'am Manilin, ha. Kaya sa imo dara, duha ka twin, of course. Si katropa nating Crystal, nabasa mo na ni katropang ay. Pero si Ma'am Senaline, pero watching live siya kung sa buong hapon. Thank you so much, Ma'am Senaline, ha. Sa mga school canteen girls din, ha. Nga nag-monitor sa aton. Ay, palanag-lanugan na yung mudra ang radyo. Kaya nga nangan magaguluwa na ng mga estudyante mag-recess. Kag hindi ka na makabati sa aton. Patunuga, gina, para hindi ka malabawan sa mga estudyante din, ha. Sige, si katropang Lloydie Navales ang Bacolod City. Good and nice afternoon ko, katropang Ira and Joe. Boy, sitting niya so hard to study in electrical, but I enjoyed it.
3: Wow!
1: Yes, dugang niya pagani. Happy 6 months, Saria, to katropang Cathy Corsina today.
3: Wow!
1: Kanyara, gini niya siguro, ginabutang na siya nga kalendar, ho. Ganaga-remind sa iya, ho.
2: Yahoo!
1: Hindi niya gid malipatan.
0: Nagpa-alarm niya siguro, katropang ay.
1: Basi, ginakuha niya na ginabutangan niya na guro event ang iya nga kalendar.
3: Wow!
1: Sige, pero sige, tropang, sino pa ito? Si Ma'am Liza Digala.
3: Wow!
1: Good afternoon, mayong hapon to, beautiful ladies. Nag-tutok na si Ma'am Liza kay nagalanog ng iyang radio. Oy, hello, hello, gidra ha sa Divino Andy Gala family.
3: Wow!
1: You're the best station worldwide.
2: Yahoo!
1: Ay, thank you so much, kanya Ma'am Liza. Si Toto Valdizon Escalada.
3: Wow!
1: Isang daot. Ikamusta mo dira yung imo nga tubigan?
2: Yahoo!
1: Kamusta din ang imo nga mga customers? Abipetsa, di peligro na maton pagbalayad na kamo. Si katropang Pasete Kinet, ho, good afternoon. Nagapamati na kami dali sa may Poblacion Norte, Sigma Capiz. Thank you so much, good katropang Kenneth.
2: Yahoo!
1: Si katropang Rafael Mayong Hapon. Abo, nagatutok naman ang mga tirik toda samtang gapahuway-huway.
3: Wow!
1: Uy, pahuway ka mo, anay, ha? Kay mo nagat tulutalisik ko, parun pasmado naman nila nga ton nga mga tirikto da boys.
2: Yahoo!
1: Ay, yun yung anay, akay ba siya nagapanilong pamansin yung mga pasahero?
3: Wow!
0: Sige, pero nagapati ka ba lang katrapang ay ako nagaulan, ka nagapamasahero, ikaw nagasakay sa tricycle, nagamahalang plate.
3: Wow!
1: Oo, oo, katropang Joy. Reaction yan. Kagkong gabi na. Di bala katropang Joy, huwag mo nagalayo. Ang alagyan, oh. Huwag mo nagasaylong. Alagyan, tingnan mo nagamahal, bala. Sabto ni nasa nga itong mga tiriktoda, boys.
4: Wow!
0: Bala ko nagaulan, nagadugang ang pamasahe. Kagkong gabi na, nagadugang mo na pamasahe.
1: Feeling ko ang ulan, kaya muna kay tungod nga mapasma sila, basa sila. Although nga valid man ang reason, pero kung panggabi ba, nga man ba? Kasi nagadulo, mangila pa nanaw.
0: Kasi may yatawag man sila nga night diff.
1: Sige,
0: Sige, pero na-note na ano natin katrapag ay, na realize na siyang ulihi nga ano gali siya. Convenience pay gali ang gina-extra mo bayad. Diba? Yes. Ako nagaulan, mabasa man tong driver. Lo pa konsuelo mo na nang gali sa iya nga extra mga bayad. Kag amo man kong gabi, bisan na same lang ang kalayoon sang piderod o kung sang karsada nga sakyon mo. Pero kung gabi ka magsakay, di bilang pa konsuelo sa driver, naghahatag ikaw ulo extra.
3: Wow!
1: Diba? Sige, abisan adlaw, gani naghahatag. Tadi bala ka tropang Joy.
0: Depende sa driver.
1: Kung mabuot eh.
0: Mayara dabi ka tropang ay.
1: Nang wampak eh, bala sa yung pasahero.
0: O, nagtigad gani ho. Nagsakay ko na sa Aragid Store Marites.
1: Aragid! Aragid!
0: O, nagsakay ko ka tropang ay. Usually, ginasakyan ko, ano, dira sa...
1: Sino?
0: Hindi, may ginasakyan ko da from, ano na da, man, from 7-11 nga ba ni ka, to Dripakado sa station. Yes, amin nagkasako sa imo, 15-20.
1: Wow!
3: Okay.
0: Pero ako na ko lang sa automatic, 25 ako nabayad. Pero one time, nagbayad ko 25 kay tatlo kami. Wala ako, naging iba na, ako sinsilyo, kay himba ko, nabatian ko, dahil siya, first trip niyo ako na 25, himba ko madaw ko, 25. Pero paghahatag ko sa 25 katropa, ay nagreklamo pa siya, kaya ba niya, first trip niya, gani ko nung naman, 25 lang. Ako, ako no,
1: first trip mo gani, ito ba naman, no, na to?
3: Yeah!
1: Mareklamo ka pa.
0: Kaya bisang tatlo, kami wala ko na gani, iniba na akong 25, pero nagreklamo pa siya, kaya ba niya, ako gani, kisa gani, nung 15, nakasukot, isa lang ko.
1: Sino yan?
0: Oo, hindi tapano kay Kolodo.
1: Sige, ayaan mo na.
0: Oo, okay. Pero muna, depende sa driver kung kaisa kami araman niya. Of course, mga maintindihon ng mga driver, hindi man niya tanan, yes. Abusador.
1: Katropang Joy, ginaubra ko bala every time nga magbayad ako. Gusto ko ang dako nga kwarta. Ay, kay kung para ang sinsilyo bala.
0: Hindi ka kabalo kung pila ko
1: sa loktan.
0: Paniskataya ka tropang ay, kay ko na ako ya. Hindi ko maghatag kwan, hindi ko maghatag for example, sheen, hindi ko maghatag kay haumahumon kung mga pila balayhan ka kilometers, mahatag ko dabi 25 or 20 kung mag-urong-urong siya, kulang no, umuna ako.
1: Kuya, ginaano ko na lang, ginabilog, kay para siya lang bahala magsinsilyo. Ang maayo, ya, sinsilyo, ti, manami mo na to, new home. Kung hindi gani amo, mong pagmuramod man. Wala ka na nung
0: Sige, shout out, ginaday ha, sa mga tiriktoda boys dira. And of course, sa mga katropang drivers, sweet lovers na ito ni.
1: Yes. Kay Ma'am Melanie Martis Sano, good afternoon, Ma'am Joy. Kag Ma'am Ay, uy, nagapamatik. Gid sila dira sa may sitio, Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental.
3: Yeah!
1: Ay, shout out sa mga taga Negros nga loyalist gid dira sa katropang station. Kag dira man sa family Martis Sano ni Ma'am Melanie.
3: Wow! Ay,
1: sige, mayong hapon dira sa inyo tanan-tanan. Sila ni katropang Pasete, katropang Crystal, bakit masakit at mahirap kapag umibig? Uy!
0: May masakit na, may mahirap pa.
1: Amo ginaiya, katropang Kenneth. Party na sang pagmamahal.
3: Yahoo!
0: Katropang Neil?
1: Kamu na labot, isi katropang Neil.
0: Ay, wala siya gagiyo-giyo dyan, no?
1: Ay, basi sad boy siya. Sige lang, pero si katropang Sir Chris, mayong hapon DJs, watching live in Panitan, here at Tita Floor Store, Gamarites! Ay, doon ginatabok-tabok mo lang lakaron da o kagpanitan, ha? Sige, tikumprahan na daang baligya ni Tita Floor, ah. Basta bayri lang, ha? Basta
3: lista,
1: ha? Sige, tropang Ma Maria Gabia Bermejo, mayong hapon mandara sa imo. Salamat sa pa-highlight. Amo man si katropang Menias Leonard. Good afternoon, kids, sa tanan nga staff sa Creamline and Ribisco Warehouse. Di kamusta, gatunog, padrangimog nga radio.
3: Wow!
1: Ano masabat mo sa aton pamangkot?
3: Yeah!
1: For sure, think man nga heart ang imong piliun.
0: Sige, sa iba pag-inatong mga katropa pipsa nga nagpalabot sa inyong mensahe sa buong hapon. Si katropa nating Menias Leonard. Oy, mayong hapon ko na Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Thank you so much katropang Menias Leonard sa pagpamati sa aton kag subong man sa mga topics mo da sa May Rebisco and Creamline Warehouse. Uy, wala mo silang tamyo sa mga hapon. Pero kita nang bahala sa mga gwapahon dira kag sexy Terry sa mga warehouse men dira kag subong man sa imo katropang Menias nga naga-monitor gyud sa aton piyermiya. Si katropang Ma'am Senaline, oy mga ma'am, dali na lang or dali naman ang sweldo, sana paldo na. Si mo guro Ma'am Senaline, samon layo pa yagawa. Sige, pero si katropa nating host dito, Raymondo Arsenio, ay sinong tutong. Hi, good afternoon kuno katropang Joy and katropang Ira. Nagpapati kami dito sa Barangay Bilibili City of Fatima, Rojas City.
1: Yahoo! Ay, gine-greet ko mandira ha, si katropang Mark, hayahay, sa Bilibili man.
3: Wow!
1: And of course, sa mga family dira ni Geng-Geng. Shout out sa Alor and the Musig family.
3: Yahoo!
1: See you, ha?
3: Wow!
0: Sige, si katropang Ma'am Bing Lucero Vargas. Uy, ari sa ato comment section. Pero good morning, Ma'am. Ang hambal ni Ma'am Bing.
1: Ay, kasi pag-ulan siya bugtaw.
0: Oo, kasi delay ba lang message si Ma'am Bing?
1: Sige.
0: Thank you so much, Ma'am Bing Lucero Vargas, sa pagpalabot sa iyo mensahe, Ma'am. Ayong hapon kita sa inyo, ah. Si katropa dating Duy Arthur, ang ato man solid nga katropa dito sa Maayon. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Watching and listening gidiya si katropang Duy. Subo nga hapon sa West Villa Flores, Maayon Capiz. Yes.
3: Wow!
0: Kamusta? Dira, doon nag-aulan ba dira sa West Villa Flores? Thank you once again. So pag-monitor sa ato kada hapon, ang lalaking walang pahinga, gidiya sa ato nga comment section.
3: Yahoo!
1: Sige tropang Ma'am Rose Ann Dakilanya, maayong hapon, yeah. Dira man sa inyo, Ma'am, sa Tanza Sur, Panay, Capi.
3: Wow!
1: Uy, duwain na natin si Ma'am na greet, Ma'am. Mayad lang na pabatsyag ka, Ma'am, sa comment section. Di amo na iyang manami, ah. Kung malipatan sa inyo mga DJ Chika Babes, di pabatsyag lang ka mo kayo para ma-recall na naman namon sa amon nga mga mind.
3: Yahoo!
1: Katropang Ma'am Delilah, why? Good afternoon, Ma'am Ayon, Ma'am Joy. Listening from Panitan, Gachika kay Sir Chris. Di uuagin, update niyo na kami kaina. Chika Chika lang ka mo da, ha? Sige, katropang Ma'am Mattel Di Ayayo, good afternoon, katropang Ayon Joy. Mayong hapon, mandira sa Barangay Libas, Puro Kuno.
3: Yahoo!
1: Mandira sa Barangay Barra, sa tanan na nga nakatune in sa XFM 106. Mayong hapon, kid.
3: Wow!
0: Si katropa dating Danny De Martin, nagpamatipan sa ato sa mga hapon. Good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Shout out lang ko na kay partner niya, kasi Ma'am Feli De Martin, nga busy ko na sa mga hapon sa pagluto sang kasag. Oy, watching sila sa mga hapon sa City of Boss, Barangay Lanot, Rojas City. Sige, banding na ganyan sa mag-asawa, katropang ayong magluto, no? Si katropang Danny, kag si katropang Ma'am Feli De Martin.
3: Yeah!
0: Sige, thank you so much, kira. Sino pagpulupamati, tira samtang ka mo nagahiwat. Nagaluto sa kasag si Ma'am Feli. Uy, karami sa ginaluto ni Ma'am Feli.
1: Si katropang Zyron, good afternoon. Kag shout out dira sa Salbakuta Boys.
3: Yahoo!
1: Kag si katropang Cyrus, amo man, shout out dira kay Bebe Loves mo, ha.
3: Yahoo!
1: Sa Saudi Arabia, stay strong yet sa inyo. And of course sa mga A Brothers naman, ah.
3: Wow!
1: Kay katropang Monroy, good afternoon. Sa dawa ka DJ Chika Babes ang XFM.
3: Wow!
1: Thank you, katropang Monroy. Amo man si katropang Solomon. Mayong hapon, dira Sir Solomon, ha. Sabi mo, insang Pontevedra. Dan, share na siya.
3: Yahoo!
1: Sige, maulanon ko na akong magalumon nga hapon. Katropang Ian Troy. Di nagtanaw ako subong sa inyong nga programa. Samtang kapahuway diri sa idalom sang mangga.
3: Wow!
1: Thank you so much, gida na ka-Bluetooth speaker naman si Sir Solomon.
3: Yahoo!
0: Si katropa nating Tristan Wyeth V. Gulay, ari man sa atong comment section. Good afternoon, girls. As always, ang comment ni Sir Tristan. Sige, mayang hapon, madara katropang Tristan. Thank you so much for dropping by sa atong programa sa buong hapon. Kag si katropang Ameline Marbebe. Oy, mayang hapon ko na sa atong katropang Ay. Mayang hapon, kadara katropang Ameline Marbebe. Basta may gusto ikaw dira i-shout-out or Tamya Won, feel free lang nga i-drop dira sa ato nga comment section.
3: Yahoo!
0: Si katropa nating Joel Daliva. Ano man sa ating programa nag-aupod. Mayong hapon ko na katropang Ira and katropang Joy watching live from Poblacion Ilawoda, Panitan, Capiz.
3: Wow!
0: Hello, hello sa mga taga-Panitan, especially sa mga taga-Poblacion Ilawod. Uy, nagalanog dira nga ito nga tingkog. Thank you so much, katropang Joel, sa pagpalanog dira sa imong nga radyo.
3: Wow!
1: Si Mama Senely nag-agree man sa sabat ni Ma'am Elma.
2: Yahoo!
1: Punto ka dira ng Elma.
3: Wow!
1: Si katropang Kenneth, siling niya katropang Jason, sana all may raptor. Why ka, ha? Pigado ka, eh. Go, go, go! Ah, bahala na si Miss Ay! Oh, si Mom Senalin daw ka cheer dance lang kag. Cheerleader ni katropang Pasete Kinet.
2: Yahoo!
1: Sagid. Ang ba ni katropang Crystal Tol Kenneth Pasete? Try mo kaya kumain ng molo? Ay. Para makamulo, move on ka na. Hindi ka na nahihirapan ba? Ito kay totoo, val mo na nga mga linyahan, Miss K. Ang molo, bala kay totoo, val ko na nabalaan mo. Sila niya mulo move on, kaon ka mulo para makamulo move on.
0: Na-improvin siya ha na si Miss K ni katropang Toto Valval.
1: Ay, bas inatundaan niya man guro kay Toto Val.
3: Wow!
1: Sige, pero si katropang Monroy may sabat, anay, ho?
0: Uy, kahaba.
1: Uy, ikaw ba sa katropang Joy?
0: Sige, si katropang Monroy ang iya sabat sa atong pamangkot. Sila niya, I will choose yung taong mahal ako. Kahit mahirap ang buhay, kasama siya. Siling paniya, mas nami ka upo ng taong palangga ka in good times and in bad times. I'm sure hindi ka gid sinapag i-give up even on your worst time. Kung kayamanan at mga bagay na pinapangarap mo, ma-achieve mo rin yan pag meron kayong discipline, hard work, perseverance, and good attitude. Ay, may winner. Nakita ka, tropang ay nalagpasan ang imo sabat.
1: Sige, aka tropang Monroy. Ati, amugin inaiya. Basta nagkahikugma ikaw.
0: Ay, siguro nakarelate si katropang Monroy.
1: Ay, basi. Amo na nga, asta subong siya na lang ang nabilin. Sige lang, katropang Monroy. May, kung may aalis, may dadating.
3: Wow! Ay,
1: pala, gani, wait ka lang ng wait. Ay, hindi pa huli ang lahat.
0: True ka, kinanglan, bukas lang palagi ang iyong ano.
1: Bukas ang ano? Bukas ang inyong apertahan. Diba? Bukas ang inyong sinaranhan. Maman kayong may nagabisita. Dara nga, chicks.
0: Ang pinanawag, balahaw.
1: Sige, tropang Ma'am Senalin. X-rated ang kalipayan ko. Kuha ang stress ko, mga ba.
0: Ay, salamat.
1: Wow. Ay, salamat. Abi ko na duganan. Thank you, Ma'am Senalin, ha. Uy, no. Overtime naman tayo. Time check na kita, mga katropa. It's 3:04 in the afternoon. Ay, this time, ato, nanay hatagan siyang tiyempo ang aton nga sulat.
0: Ay, may sulat.
1: Sa subong nga hapon. May sulat, pagali yan. Mga katropa, pamatiin nyo ng istorya sa kabuhi. Ngayon niyang ginting unuhan. Palangga ko siya, pero kapoy na ko magsudaan sa noodles adlaw-adlaw. Oh!

Mayong hapon lang sa inyo mga DJ Chika Babes, DJ I and DJ Joy. Gusto ko lang sang advice. Amo na ang rason kung ama nag-usik gid ako sang tiyempo, nag-usik gid ako sang oras nga magpadala sang ako ni istorya sang kabuhi sa programa nyo nga X-Rated. Mga DJs, tawagan nyo na lang ako sa pangalan nga Sam. Hindi ko tuod nga pangalan, ha? 98 anyos na ako. Kag-ara ako subong sa isa ka long-term relationship. Bali mga DJs, ang akon nga boyfriend, ti 30 anyos na siya. Kag siya naman si Jim. Almost 3 years na kami nga nagaupod. Kagwala pa kami sa mga kabataan nga duha, mga DJs.

0: Mga DJs, okay naman kami sa boyfriend ko nga si Jim. Actually, sobra niya ganit kabuot.
1: Wow!
0: Maalaga man si Jim sa akon mga DJs, kag ang labaw sa tanan, hindi siya cheater. Kag hindi ba siya ang klase sang tawo or sang lalaki nga liburan, kag halos sa tanan man ng mga bagay mga DJs, nagakasugot kami nga duha.
2: Sana all!
0: Si Jim ang tawong inabalambisan gamay lang nga bagay, tikaya na muna yung duwa istoryahan sa matawhay. Gani DJ Ayn, DJ Joy, kung relationship lang naman ang pag-istoryahan, tiwala gina kuya sang reklamo pag-abot kay Jim. Ang problema ko lang mga DJs, ang kabuhi namon nga duwa. Mga DJ, pareho kami nagatrabaho pero do kaangay bala nga wala man kami naga-asenso sa amon pangabuhi. Inabalang tipong kapos na kapos man sa gihapon, bisan sa amon nga pagilawi, bisan duha pa kami ang nagatrabaho.
1: Oh no!
0: Mga DJ, sales lady ang ako niya trabaho, kag siya naman, isa ka security guard sa isa ka pawn shop. Kagabi niya mga DJs, masiling kugiet nga isang kahig, isang tuka gidya literal ang amon nga pangabuhi.

DJ Ian, DJ Joy. Wala ko man sa ginakahuya, pero may ara kami sa mga loans nga duwa ni Jim. May mga bills kami nga ginabayaran kada bulan. Ara man ang pamasahe pagkadto pakari sa trabaho. Tapos pagabot sang swelduhan ay wala lang. Literal nga nag-agi lang sa amon mga kamot kag nadula nga daw bula. Baga DJs, abi nyo bala? Tiwala mo lang namo na experience ang mga simple nga bagay. Mga simple nga butang nga gusto namon himuon. Gusto namon himuon bilang mag-partner. Like, bisan mag-out of town kung kaisa, hindi ginamon mahimo nga duha. Inabalang feeling nga makabakal man lang tani sang maayo nga gamit. Nga wala na ginapanumdom kung sa diin naman kuwaon ang pambayad. Mga DJs daw tama ginabi kapiot sa ngamon pagpangabuhi. Kag ang tipo nga hindi malang namon matrit ang amon kaugalingon sang manami nga pagkaon tagsa namon kasweldo.

0: DJ and DJ Joy sa pagkamatuod, tatlo na kami katuig sa amuning sitwasyon. Kag sa sulod sa tatlo katuig, daw puro na lang niya pag-antos, puro na lang niya kapiot ang akon madudumduman. Until nagabot ang tion mga DJs nga nangin close ako sa boss ko sa trabaho. Kag background lang gali about sa boss ko mga DJs, isa siya ka Chinoy.
1: Wow!
0: Mas tigulang siya sa akon. Single siya mga DJs,

DJ I and DJ Joy, abi nyo sa mga natamo nga to, sa iya nga pagpahulam sa akon sa wala pagduha-duha. Amo man na to ang mga tion nga ti na-appreciate ko good ang efforts ng akon nga boss. Na-appreciate ko ang thought nga iya ko saligan sa pagpahulam sa kwarta kag sa wala ko na natalupang dan. Though amat-amat naman nga nahulog ang feeling ko para sa iya. Mga katropa, inyo na batian ang unang abahin sa ngaton istorya. And this time, ato na naipamatian ang unang ambahanon gagintig uluhan. Pusong Lito.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Suntone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
2: ko. Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Pagpili sa mga bukika.
8: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle. Sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
9: Wow!
8: May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani, magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Ang oras, alas 3:27 na sa hapon. Ang inaanay nga oras, ang builo nga gredulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back na mga katropa peeps! Sagi hapon, you're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5 ang katropa niyo.
1: Exciting!
0: Kaupon niyo, sagi hapon, ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy!
0: Sa programa nga
3: X-Rated!
1: Yahoo!
0: Mga katropa, ang inanay nga programa ang builog ang ganaduluog sa Xanthan Gold Herbal Tea. O itilawin nyo na ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health, mga katropa peeps. Ang Xanthan Gold Herbal Tea. Aba marami kinang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Iniang himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bar. Nga tibang garanon gidha sa health benefits. Ginapatamis man sini asang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga ti para mabalanseng aton nga mga blood sugar levels. Kag syempre nga aton nga mga insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani mga katropa, kung nag-asupreher ka modera sang diabetes o hindi ka mo magkabalaka. Kay man, mayari man inisang santones nga isa kaantay oxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Gani kakas gidi ang mga toxic kagaya gidi cleanse ng aton nga lawas. Pinaagi sa pag-inom sang Xanthan Gold Herbal Tea. Marami good healthy ni mga katropa peeps. Ano no pang ginahulat nyo dira ha? Di magpadulong na sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong lugar. O kung pwede nyo man mabakal online, pinaagi dira sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Xanthan Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Hell Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright, balik na! Susubog nga hapon!
1: Yahoo!
0: Sagi hapon hanga itong programa nga X-Rated!
3: Wow!
0: Hi, Tia, nabatian nyo gid no ang istorya nga daw sa title pa lang. Yung feeling ko masakit to na ni siya kahit adlaw ko ng noodles. Perte ka man sa adlaw-adlaw, yaka tropa. Sino nga nito ngalan niyo ah?
2: Oo, si Sam.
0: Ay, si Sam.
3: Wow!
2: Okay, sige, paray mo kidney, Sam.
0: Basi ko tayo gutay na na, ha? Amo gani, ito mga katropa, kay man, sila niya palangga, kugid siya, pero kapoy na kuno siya nga magsudaan sang noodles, adlaw-adlaw, ho?
3: Oh, no!
0: Pero di ka man sa adlaw-adlaw, ano, pamahaw, panyaga, panyapon? Amo lang gina noodles?
3: Wow! Wala
0: pa, man istorya, ho? Tani, subong, kuhan ka na eh? Kasi niwangers ka na or nanuda? Mga yus ako nung advice.
3: Wow! Pakal
0: ka naman sa hindi noodles.
3: Yahoo!
2: Ina lang flavor ba?
0: Oo, oh, gusto mo. Ang makahang-kahang anay. Buwas beef naman. Tangi bala malunggay. Healthy. Balance-balance lang da ba? Kundi man patula. Kito patula
3: ka. Ayoy!
2: Pwede ba yung guro ka tropa kay sa ano? Sang mapait bala? Marguso? Kay kado ka pait man sa iyo?
0: Agoy! Mapait sa saya nga boyfriend. Kay man may bago na siya.
2: Ay!
0: Aww. Sige lang, kay umpisahan sa una-una, gid ho. Ayun mga yun, unos ang advice. Yung advice naman, lain naman bakla, hindi naman noodles. Para everyday, hindi noodles.
2: Oo, pwede naman tabag ako.
0: Para may isda ka naman dira. Pero ang ba niya, kuno ka tropang dragon, say niya dira nga tiara siya subong sa long-term relationship sa iyang boyfriend nga si Jim. Kag 3 years na sila. O diba?
2: 28 siya subong, subali 25 siya nag-boyfriend or nag-upod na sila ni Jim.
0: Yes, amoy na ka tropang dragon. Pero mas ahead ang iyang boyfriend sa iya ko. Sang 2 years. Pero ti, sige lang, akay waay man siya ko nung may masay sa boyfriend niya. Kay almost perfect gin. Ugaling hindi lang perfect financially.
3: Oh no!
2: sige ka, tropang ay. Tiyambal na pagani, Derigo. Sobra ko na kabuot ni Gio. Mm-hmm. Wala kagay ko aon. Ikaw lang yakuan. Tara.
0: Hindi pa cheater. Kag hindi pa liburan.
2: Ay!
0: Amoy na mga gusto. Taya ka, tropang Dre. Mga grabe. Tawo bala nga hindi ugtasan.
2: No, hindi ko makapagay sa hambal yung hindi liburan klase nga laki. Uy, may amo galing na nga laki.
0: Ay, may amo pa na gali.
3: Sana all.
0: Si Jim lang malakas. Ay.
2: Sige, kung di ka na kay Jim, di...
0: Yeah. Nina, gusto mo si boss ka? Si boss ni katropang Sam. Ay, di amo na gani ina a katropang Joy. Kaya ang problema lang ko, no, ti ang ilang nga kabuhi sa subong nga ginaagyan. Ang kabuhi nga iya na dangtan upod ang iya nga boyfriend. Kaya may napisar nga pareho sila nga nagatrabaho. Ay, do, hindi gidya katropang Joy matrespaser. Ang ilang nga mga kautangan, ang ilang nga mga loan, ang ilang pagkaon.
2: Palaka. Pero, hambala ganit katropang ay duha sila may trabaho. Says lady siya kag si Jim. Katropang SG, katropang security guard.
0: Yes.
2: Sa isa ka pawn shop.
0: Mm-mm. Iti, kung i-combine ng sweldo nga duha, dako naman na ah. Kamu malang duha.
2: Basi may mga
0: iban-iban bagi dyan.
2: Hindi ka trapa kay siling niya, wala siya ko ng problema kay Jim. Basi siya ang problema.
0: Ang bugid. Correct ka dira ka trapang Joy. Siya gid yung problema. Ang problem. Nilipas din niya. Kaya cool ka lang. Ngayon ka pa-advise ha. Hindi ka dapat advise ha. Dapat si Jim niya. Bulagan ka na
3: ayoy!
2: Katropa ko sa ambas si Gastadora, ikaw ha?
0: Amugid. Wala niya lang dikin sulat kay man siya ang sendo. Inprotektahan niya man ang iya nga mga, ang iya kaugalingon.
2: Oo, kaya ba di, wala problema si Jim. Okay man si Jim. So, bali, ikaw ang problema ha,
0: yes.
2: Sam?
0: Siya ang may problema, kay man hindi siya kabalo makontento. Kung ano nga kabuhi, ang mahatag ni Jim sa iya. So, hindi pa manggid na siguro ang permanente permanente. Oo, hindi pa man aguro permanente nga kabuhi nga inughatag niya sa imo. Basi temporary pa lang ina katropang Sam.
2: Pero ang bali
0: ilusyonada kag iya.
2: Ilusyosa ang guro, yes. Pero ang bali di katropang ay wala niya kuno ginakauya. O kag insay-insay niya di may ara sila kuno mga loan, may ara man kami. May bills na ginabayaran kada bulan.
0: Speaking of loan, mag-impas na. Ay imo.
2: Kidagundagon.
3: Aray ko.
2: O, bali, din pala rin. Malang katropa kayo. May mga loan. Check. May mga bills. Check. May pamasahe. Siyempre, kami man iya. Langan galupad kami pa.
0: Ano?
2: Tapos pag-abot sa sweldo ko nung katropa kayo. Literal nga nag-agi lang sa iya mga kamot.
0: Ay, kami man. At least nag-agi. Kaysa naman nag-shortcut. Ay, why ka to kambit?
3: Ay, ay!
0: Pala. Ay, kundi nabugbog ka naman. Sala mo na.
2: Sige, katropag ay. Ang magaling ng mga rason, katropag ay nga man, piot sila. Kaya itong ipangsayosay niya ng mga sitwasyon na nila nga duha ni Jim ho.
0: Yes.
2: Hindi ko bang pati nga may loan si Jim. Basta ikaw na niya katropag sama.
0: Ang magaling kindalahig niya lang itong isa.
2: Oo.
0: Kay man katropang Joy. Ambisyosa, binis si katropang Sam.
2: Agoy.
0: Kaya ko no, wala man lang nila na-experience sa mga simple nga bagay na gusto nila himuon. Maki mo gusto niya yung mag-out of town.
2: Agoy.
0: Out of town ka na lang kasi niya huwag saran. Ano, tanong-tanong ka. Ano, may Harbison ka. Gano'n.
2: Ambisyosa, kasaya ka trapang ay.
0: Abo gani.
2: Sige.
0: Gusto niyo ba kuno magbakal? Wala man lang kuno ka bakal sa mga gamit.
2: Oo, hampal yun di gani. Wala niyo pa kuno na experience nga mabakal sa gamit nga maayayong nga. Wala ginapanumdum kundi in ko o ng kwarta nga inabayad.
0: Ay, hindi mo magpanumdum mo. Ano ka nag-check?
2: Nako, si katropang sama alaw, ah, dumapiktosan, gini katropang ay.
0: Oh, gani. Piktos niya gani, boss. Piktos ni boss, shout out na, ha. O, sili niya gani, katropang Joy. Bisan ko no ka isa, wala nila na treat ang ila ko galingon sa manami nga pagkaon kada sweldo.
2: Ano gina na pakita ko pagkaon?
0: Basi ka na, lunch break ni Food Panda ka.
2: Ano siya, DSB?
0: Ay, gani. Ikaw bala katropang sama. Pero diri lang ho, katropang Joy, siya nag... masakit ang iyang mama. Amo lang na kasi ginobrahan, may ara siya boss, no? Na ginatawag niya nga Chinoy. Kagmastigulang ini sa iya. Kag syempre single. Amo na nga, gin-grab niya naman ang opportunity, ah.
2: kag kagang iya ko na boss ka trapag ay syempre mayaman madamo sa negosyo kag single gani kag tungod gani kuno kay mahugod siya sa trabaho kina treat siya kuno kina librita siya permi ni boss kada
0: wow!
2: May lakat sila ka trapag ay
0: ay amo na galiya ang rason man kumakapit ka.
2: Sige, pero kung mali katropa, i-explicar sa katropa kaya yan, sige, pag-ORD, sige. Oo. Una ko na wala niya ginasapak. Yes, okay.
0: Sa una lang na.
2: Wala niya ginasapak, kaya niya ko na gina-appreciate lang siya ni boss, kay mahugod siya sa trabaho. Pero sang time ko na nagmasakit si mama niya, di wala man siya nang duha-duha ng utang siya kay boss kag. Wala man siya nagduha-duha ng pagpahulam sa iya sang kwarta.
3: Sana all.
0: Siyempre kay wala kaniya gindudadudahan o kung wala kaniya ginduwaduhan nga pahulamon kay basi gina-etchos-etchos mo man siya. Okay pala. Kasi naglo...
2: May plano, ginaguro si boss banta ako mo.
0: Yes, amo gani. Tapos ginpasakyan niya lang.
2: Oo, gapahulang parta, tapos wala saka. Char?
0: Iya na mga katropa ha. Kay man siyang na-realize niya, oh, wala lang labot si boss. Ba, ginapahulam niya ko gilayon. Huwag niya na ko ginapa-explicar kung ano pa. Ay, hindi ito katropang joy din na fall in love siya ko, no?
2: Yung pahulang parang parta. Pahulang talaga?
0: Grabe, ibagid siya ang karisma ng pera.
2: Sige, pero lang taon ako nung matabo ka, trapag, ay, basi, bala wala man niya si boss, basi, bala good faith lang pagpahulam, or basi, may balak, gini si boss.
0: Ay, basi, kung hindi si boss, basi, si Sam, gini ang may binabalak. Ay! Eh, sige, pero hambal, anay ni Ma'am Elma, kung magkaon ka manoodles, kalain si na Mayo pa nagkaon kasi na okra ka ginamos.
2: Yahoo!
0: Ito ka, gini, Ma'am Elma, ay, galing tag 11 pesos lang kung naong noodles, oh, may kain pa flavor.
2: Ang okra, yun, pinabainting, so, sapat ka dito?
0: Ay, gani. Sige lang ah. Pero si katropang Gregs, Steven, may isda man sila galing Tabagak, dunot na gidya ang iya nga kidney. Ay, gani. Tapos misyuhan pa ni si katropang Sam, ho? Ako nagguro nga ginakulang pierme ang sweldo niya. Pusa naman sining iya nga kidney eh. Pero to sige mga katropa ha, ato na inipadayunon. Kailan tawanta ko may mga kamalamalakan bala nga mahitabo. Sa part 2 sang istorya ni katropang me, ni katropang Sam, and katropang Jim.
2: Yahoo!

0: Mga DJs, pagkatapos sina. Pagkatapos ako pahulamon sang dako nga kantidad sang kwarta sang akon nga boss. Mas naging close kami sa isa kag isa. Until nag-abot ang adlaw nga may ginako siya sa akon.
1: Oh no!
0: Yes, mga DJs, ginako niya nga may gusto siya kuno sa akon. Kag didto na naggamo ang tanan-tanan sa akon kabuhi. Kay man mga DJs, wala naman ako nakabalibad sa iya. Sa to nga mga inadlaw, ti may natabo gid sa amon sang boss ko. Siguro mga DJs, sala ko man. Kay balaan ko naman sa self ko nga may boyfriend ako. Pero ginpabayaan ko lang nga may matabo sa amon nga duwa. Kag ang mas nakaka-guilty pagin mga katropa, hindi ko masili nga wala ako sang nabatsyagan sa boss ko. Kay man, samta nagadugay. Daw nagadevelop man ang akon nga feelings para sa iya.
1: Yahoo!
0: Mga DJs, wala ko kabalo kung tungod bala sa atensyon niya, tungod bala sa mga ginahimo niya para sa akon, or tungod nga una nga best ko nga nabatsyagan nga may tawo nga kaya maghatag sa akon sang kabuhi nga hindi lang puro survival mood.
1: Wow!
0: Abi niya gano'ng mga DJs, kadaupod ko sa iya. Wala ko na wala ginapanumdom. Kung makaigo pa balaihan ang kwarta namon as the payday. Tapos hindi ko na kinahanglan mag-compute antes magbakal sang mga kinahanglanon ko.
1: Sana all.
0: Hindi ko naman kinahanglan mag-worry kung paano namon baydan ang mga masunod nga due date sang amon mga loans kag mga bills. And lately mga tropa peeps, nadadakpan ko na lang ang kaugalingon ko nga ginakumparar ko sila nga duwa. Ang boyfriend ko, palangga ko. Pero wala siya sang mahatag sa akon nga stability. Ang boss ko naman niya, hindi ko man sigurado kung matuod nga palangga niya ako or tungod gusto lang niya ako. Pero kaya niya nga ihatag ang kabuhi nga madugay ko na nga ginahando mga DJs. Ang kabuhi nga hindi survival mood. Pero mga DJ, ang pinaka nakaka-guilty gid sa tanan. Kay man palangga ko sa gihapon ang boyfriend ko. Pero kung kaisa napulo pa ng dum ko man, basi wala lang gid ko ya nasawa sa iya. Kay man basi sawa na lang gid ako ya nga mangin pigado sa iya luyo. Basi bala sawa na ako sa mga kabudlay adlaw-adlaw. Kag basi na kapoy nagila ko ya sang sinud-an sang noodles adlaw-adlaw. Kag sa subong mga DJ, seryoso ako na nga gina-contemplate kung bala bulagan ko ang nobyo ko nga si GM.
1: Oh no!
0: Bayaan ko bala siya kag pilio na lang ang manggaranon kag maaluan ko nga boss. Total, nagkasala naman ako sa iya. Base sa lingko, mas okay na lang panindugan ko na lang iniya kaysa magbalik sa boyfriend ko kag magpanggap nga daw sa wala lang may natabo. Pero mga DJs, wala man ko kabalo kung tama bala ining ginapamensar ko. Amo gani na ng rason nga managsulat kira ko sa inyong programa, mga DJs. Di ka mo ba man kuton, mga DJ, DJ I and DJ Joy, kung ara ka mo sa posisyon ko? Pilion niyo balang tao nga palangga ka, pero pagpigado ang inyong nga pangabuhi? or piliyon ko balang tao nga hindi nyo man palangga, pero ginahatagan ka sa masulhay nga kabuki nga madugay mo na nga ginahuluhan dom. Mga DJs palihog, advice nyo man ako sang dapat kong himuon kag sa mga katropa nato nga nagapamati sa inyo programa sumong. Madamog nga salamat sa liwat ini na lang si Sam kag rin man ang akon X-Rated Story.

0: Mga katropa, ang ina ng programa mo'y Lugag Radulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ng ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaros ng glotacogic, kag virgin coconut oil, kon VCO nga nagabulig. Agad nga mapunggan ang early signs of skin aging o kon pagtigulang sa ngatong nga cellulas sa panit. Inima na nagabulig, agad nga mapaputi kag mapakinis ang ngatong nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yaros sa Clair Skin Herbal Soap. Inima na ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa, mga katropa. Maggamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated. Yahoo!
1: All right, mga katropa. Sa una daw, happy-happy lang ah. Pero subong daw, kasad man sang story, sinini katropa ang samho. Okay man, tugmatagin nga may mga matabo naman nga hindi dapat matabo. Gani kaya amo sa to after sa to, naging close gid sila yung nga duwas ang iyang nga boss. At the same time, tina-develop naman ang iyang nga feelings. Kag, to the point nga tiyo. May natabo na gid sa ila. Sila niya gani katropang Joy. Sala niya man siguro kay man balaan niya kuno sa self niya, gaamo na may boyfriend na siya, pero wala siya maglikaw sa tukso nga ginatawag.
0: Chakto sala mo gid.
1: Wayad man to kay ginako mo. Di ba la? Kag nagilty siya kuno ho katropang Joy. Kay man iniyaman ko no masilinga wala siya siyang nabatyagan sa boss niya. Pero samtang kuno nagadugo, buto na hulog, nagidyang yan nga buon.
0: Siguro samtang damo sa gina.
1: Oo, samtang damo nga ginagive dira sa imo. The more ka man nga nafufall, how?
0: Paano ko mag-imol si boss?
1: Yes, amugin. Basi magbaliskad, no? Sa palaabuton, ining boyfriend niya, managiya na sa isa ka-establishment habang ining boss niya na puto, maupod sila nga duwa.
0: Oh, daw short reels lang katrapag ay.
1: Amugani.
0: Sige, pero amo ganing natabo ka trapang ay, di amo ganito may natabo, kag of course, ang bala di may nababatsyagan sa nga, ano man ah, nga feeling man para kay boss niya, kag samda ko nung nagadugay, di na hindi niya makakuan, hindi niya malikawan, nga makompare ang duha si boss kag si Jim.
1: Ay, masakit na bala sa parts ang tawa ka trapang Joy kung gina-compare sa true. Sa iwan. Kiman, dapat hindi natin pag i-compare ang even ang self natin sa iban. Kiman, may mga kaya kita gani nga hindi nila kaya. May mga kaya sila nga hindi taman kaya. Kag may mga nabalaan kita nga di, why sila yung nakabalo? Ganin kada isa sa atin, may mga kakayahan na maganda.
0: Amo ganin katropag ay, ti siya yaw, hindi niya malilikawan. Kag of course, ang bala paligay sa babaw, ti kung upo niya ko na si boss, hindi niya ko na mabatsagan si Judith. Hindi niya mabatsagan si Juna. Kag hindi na saga panumdum, wala na siya gara panumdum kung makaigo pang yung kwarta asa sa sweldohan. Ay! Ay, bongga ka dyan.
1: Nag-enjoy gali ang auntie niyo. Sige lang, kay katropang Joy, first time niya kuno abi na may naghimo kuno sa iya nga ti. Nabatsagan niya kuno nga ginhatagin sa iya ang tanan nga kabuhi nga hindi survival mode.
2: Wow! Ay,
0: ano ka lang ang mode sa bon?
1: Ah! Kwan siya eh, finish line.
0: Sige.
1: Pero doon may ginapapili sa dasaton, ho?
0: Ay, tagaan niya pati alibog na yun. Sige, pero ang balali katrapang ay, ang pinaka-guilty ko sa tanan, ti, na-realize niya, kapalangga, manin sa gihapon niya nga boyfriend.
2: Oh, no!
1: Ano na, kita mo tong batian mo tong kanta nga sana dalawa ang puso. Hindi mo na pwede, kay isa lang na. Ano ka manimo yan?
0: Kung duwa lang tani mo puso, hindi ka na nalilito, dera, pero kay isa lang anhon, taina.
1: Amugan.
0: Kung kay isa ko na napalupanumdum niya katrapang ay, basi ko no, nag-drama pa siya diyo, basi ko no, wala lang din siya yan na takan or nasawa kay Jim.
1: Hoy kag. Oh. Kasi kuno nasawa lang gid siya sang mangimpigado adlaw-adlaw kag magsud-an sang noodles adlaw-adlaw. Yeah. Tila inun mo naman idilata naman.
0: Sige, pero hambalya gani katropak ay susubong ko no. Seryoso niya na nga gina-contemplate. Anong contemplate katropak ay?
1: Ang buti na kaisa mo. Sige na huna-huna niya na. Kasi madesisyon na gina sa bala katropang Joy kung sino ay. Bala ay han.
0: Alam, base bala sa atin sa mga kwan home, base ang iya desisyon.
1: Ay, sige. Ay. Kung ako sa imo. Ano din yung papili niya?
0: Oh, hambalya ko no katropang ay kung na gina-desisyon na niya subong na huna-una niya subong kung bulaga niya bala si Jim, bayan niya na bala si Jim tungkol sa kapigaduhon or pilion si Chinoy nga mayaman kag maalawan sa iya nga boss.
1: Wow! Pilian na lang dang boss mo ah.
0: Total ko na nagkasala na siya.
1: Amo,
0: ay, grabe.
1: Di amo na kayo nakasala ka. Ay, kumabalaan na siyang boyfriend mo. Feeling ko mabuang gina siya yan. Hindi ko ako sa'yo mo. Pilian na lang boss mo. Subong pa lang. Para hindi na ito mag-consumisyon si Jim. Amalay mo mamakita pa siya yung ati. Makapalipay sa iya nga. Hindi paghimuon ang ginhimo mo.
2: Wow!
0: Haking kakatropang. Wala ang beer na. Tuloy sa katropang ayo kay katropang Samho.
1: Yes.
0: Sige. Pero sa inyo ba mga katropa, tihambal ako ng katropang ay sinubalang niya pilion sa duwa kay Subo. Sa Subo nagalibog ang ulo niya. As sakit naging palibugan niya pali.
1: Ay katropang Sam, boss mo na lang gani kay man di ka deserve ni Jim. Hindi ka niya deserve. Talagang.
0: Ikaw pong may gana, magsulat niya.
1: Dapat si Jim ha.
2: Wow!
1: Kasi si Jim, tahimik lang, walang alam.
0: Ay, walang imir. Ay, nonchalant si katropang Jim. Pero walang taon na basi masulat mo siya di someday.
1: Ay, ikaw katropang Jim, say mo, Abi.
0: Ay, bahala ka na katropang Sammy. Iman niya problema, charot. Pero para sa ito, hindi humble mo gani. May feelings ka naman sa iyo mga boss. Kasi siguro, ito hindi naman, masikmura mo pa ha, balik ko sa iyo mga boyfriend.
1: Yan lang. Samtang, ano pa lang, timprano pa lang katropang Sam, timprang ka ha ang boyfriend mo. Kay, ano, siyempre sa parts ang lalaki, masakit, gininaiya, ganagtinunto ikaw, samtang kamo pa. O, diba?
0: Kag siguro tungod lang sa kwan, sa kwarta, ito pasiling ta katropang ay, di ba? Or yes. Sa karangya sa buhay, pinagpalit mo siya kay Chinoy.
1: Amo gani, apisarya wala sang madamo nga kwarta si katropang Jim, at least malimpyo ang iya konsensya, at least wala siya dira isang problema, kay man maaayo man siya nga klase sang tawo. Kag someday atanan niya kabudlay ni katropang Jim, di maislan gina sang kalipay. Success nga ginatawag, kag malay mo ha ang ginhambal ta kaina nga magbaliskad ang inyo nga sitwasyon. Sa ulihi, ikaw naman ang mag hirap. Duwa ka mo sang boss mo nga Chinoy. Kag si katropang Jim naman ang papaibaba.
2: Wow!
0: So, sa katropa nating letter sender, kag katropang Sam, di kung ano man yung mga indesisyon, dapat desisyonan mo ganyan sang firm.
1: Yes.
0: Di pwede nga mag-uplo-uplo kada karon balik-balik kada ay nano ko no.
1: Silingan ni katropang Ma'am Elma ho. Ay nabasa na ni kanina si katropang Coco ni Martin. Okay man tani kung hindi kuno adlaw-adlaw. Magiging nila siya bikabalo magpili no katropang Coco ni Martin.
0: Sige na balik gani katropang ay kinalaktan no malunggay laktan mo patola.
1: Pero ang bal ni katropang Zyron consumption gini ang story. Lamang.
0: Sige, pero sa katropa nating Gregs, Steven, oy, the first time ko nakita ang comment ni katropang Gregs. Basta na-trigger siya sa kay katropang Samo. Sige nga, upod ka na lang sa boss mo, Sam. Kaya someday, mabalaan sang bana mo. Mangin miserable man ang gihapon ng life mo, masakit na balang nga ma sa ulo.
1: Yes, amo gini na ginahambal ta nga katropang Joy sa mga movie balati nagabuang sina iyang tawo ya ilabi na kong lalaki. Pero si katropang Zyron siling niya no comment, bounce na ang mga ma-comment.
0: Oplok si baby,
1: baby girl, hinaslo nga mindset. Ay, gusto mo na nga mindset katropang Zyron. Syempre hindi.
0: Pero wala ta kabalo sang levels ang iya nga pag desperada katropang kay basi desperada naging siya nga mangin masulha yung kabuhi it for the go eh.
1: Oo, kung desperada ka kag ilusyonada ka go for it katropang sound. Si katropang Ma'am MJ do wala na may masabi oh. I-close na lang ang mouth.
0: Stockless mistake ng balik katropang Marejo.
1: Yeah, sige shout out na sa imo sa Malaysia ha. Alright mga katropa, time check kita. It's 4 o'clock in the afternoon.
2: Yahoo!
1: Ay, isa na naman kay istorya sang kabuhi ah, ang ato na buksan nga puno gid sang leksyon.
0: Ay, may ara man sa inspirasyon.
1: Yes, si katropang Jim ato ha. Hindi si katropang Sam. Kag syempre puno-puno man sang consumption!
2: Oh no!
1: Sige lang, someday papabor din ang panahon para kay katropang Jim.
2: Yahoo!
1: Alright mga katropa, thank you so much gina sa pagpamati sa atong programa subong nga hapon. See you naman tomorrow. Syempre, naging kaupod nyo na lang ha ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM
1: XFM.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Xanthone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3.
13: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
14: Mag-Premium D3 na.
13: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Premium D3
13: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Xanthone Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Xanthone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Xanthone Plus Herbal Soap. Gamit na! Xanthone Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain? Ang sakit!
20: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Systepain. Symptoms persist. Consult your doctor. Systepain.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
11: FM.
12: X FM.
21: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
23: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
24: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
25: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunette, a certified Premium D3 user.
24: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
26: The secret of health.
23: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
27: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
28: The Secret of Health.
23: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
29: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manungga at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
26: The secret of health.
23: Uulitin ko po para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak. Araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft. Softgel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanford Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa

0: Ang malapit na butika sa inyong lugar.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa pulaw.
3: Good thing, may Southon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gin,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
1: Southon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
1: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa akong kututan ni Lilo.
4: Sa akong call center agent.
5: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
7: Pero si Dasi, hindi matulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Our DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Pasi kong madula man lang. Napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assistive pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assistive pain. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Ako si Regina Berhamin sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: alam.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
1: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagpigil sa nawad na kung pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga bukika. Wednesday!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City.

0: Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assisted pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assisted pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: X-F-M.
11: X-F-M.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 Soft Gel ay nakakapagpalusog ng ating puso? Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa mga arteries at veins para masuplayan ng sapat na dugo ang ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen, nutrients at iba pang mga sustansya para sa normal na function ng mga ito. Bagaman ang puso ang nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan, ito ay nangangailangan din ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. At kung magkulang ito sa supply ng oxygen-rich blood, hindi na ito makakapump ng maayos at maaapektuhan ito ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Nakalaunan ay nagdudulot ng heart problem at maaaring humahantong sa pagkakaroon ng heart attack. Pangangalagaan ng ating mga ugat at ang ating puso. Ugaliing uminom ng Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 Soft Gel ay nagtataglay ng extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglycerides na nakakatulong para alisin ang mga nakabara sa ating ugat at nakakakontribute din ito para mapataas ang high density lipoproteins o good cholesterol para ang mga bad cholesterol sa ating katawan ay makontrol. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na alkaloids, isang napakalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at napapanatiling malusog ang ating puso.
9: Premium D3.
14: Premium D3,
9: ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
14: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
13: Nanghihina ba at matamlay ang iyong katawan? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka muna, kaibigan. Alam mo ba na ang vitamin D3 na makukuha sa Premium D3 Coffee Mix ay may ginagampanan na mahalagang papel sa pagpapababa ng antas ng pagkapagod? At sa kabilang banda naman, pinapataas nito ang level ng energy sa ating katawan. Ito ay dahil nakakatulong ito sa paggana ng mitochondria sa loob ng mga selyo selula ng katawan na responsable sa paglikha ng enerhiya. Kaya simulan ang iyong araw sa paghigop ng healthy energizing coffee. Mag-premium D3 coffee mix ka na. Nagkape ka na, may vitamins ka pa.
8: The secret of health. At noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
15: The secret of health.
13: Madalas na pagluha ng mata, paglabo ng paningin habang nagbabasa, pangangati at pagmumuta ba ay iyong naranasan? Marahil ay simptomas na yan ng dry eye syndrome. Ilan sa mga nagdudulot ng ganitong karamdaman ay prolonged focus near vision activities tulad ng pagbababad sa TV, computer at gadget, hormonal imbalances at hangin o humidity. Upang maibsan ang sintomas ng pagkakaroon ng dry eye syndrome, gawin ang 20-20-20 rule. Huminto sa paggamit ng computer o kaya gadget kada 20 minutes sa loob ng 20 seconds at humingin sa malayo na may 20 feet na distansya. Sa ganitong paraan, masisiguro na mapapahinga at marirelax ang mga mata. At isabay ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel na makatutulong upang magbigay ng sapat na nutrisyon sa ating mga mata. Paningin ay pangangalagaan. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
15: The secret of health.
13: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubil pasang na warm.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano ba?
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Santhol Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo
13: magaan.
1: Sister Pain.
14: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Wednesday.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Redel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang tipi ko, Sample Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
1: Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-system pain. Muscle fever. Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain. Mag-system pain.
12: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
9: Yeah!
11: System pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
9: Wednesday!

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi some 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sansom Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor, gusto-gusto ko gid kami collagen kag tatayon makapahubin pasang nawo duty kagid nga.

0: Fresh.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaad Long Training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan promo. Eddie Biring, 46 years old. Halin sa Panay Capiz. Ang isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog. Padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize. Grocery package. Kag mobile phone nali. Base ikaw na ang masunod. Nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo. Nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post first for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026. Reverse possible. Go!

Mas sitikapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Supple Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Supple Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Supple Gold Coffee Mix na.
5: Supple Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Supple Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa mga butika.
8: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay, soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
12: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamit ting pagamo sa anumang uri ng sakit.
15: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nagdagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Go!

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi. Batyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
6: Talk to doctor.
7: Wednesday.

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Saan Tone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Saan Tone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakas ang collagen kag gluta.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Saan Tone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Saan Tone

0: Max, Santong Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
4: para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Celton Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist the pain.
6: Karang-karang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Assist the pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Wednesday!

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sanzone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Assist the pain.
4: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, lula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Ako, si Regina Berhamin, sang Panay Cup. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 25th weekly draw. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong pa-premyo.

0: FM.
1: XFM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sundown Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Senten Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. FM.
5: The Secret of Health.
6: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
5: The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: The secret of health!
7: Alam mo ba na ang Sundown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng didsin. Ang didsin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Secret of Health.
7: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
11: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kisla.
0: hislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka!
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
7: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Sunfall Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglot. Bangod yara na sa Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunthone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Sister Pain.
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your
11: doctor.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sunthone and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz, nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Sunthone kag XFM libu-libong papremyo.
0: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga,
5: natutulog ka,
4: lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
7: Manamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
5: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
5: Muscle fever.
7: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
5: Mag-sister pain.
7: Pangkalang pain.
5: Fast and safe.
7: Sister pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister pain.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Go!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunthorn Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga buki ka. Wednesday!

0: sang ako ni Leo. Ang Sista Pain gid ang sandigan kung sumbragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig pusang una kay Dofer mi lang maluya akong lawas. Dofer mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Nalibag dahil ng animal. Damo, giniguro na kaon yung ice cream kay inay. Ito ma, ito sa saot niya sa kantin sa Dalonggina. Kita ko sa...
1: Katuloy, ubi mo.
2: Sila bilog ice cream ang naubos mo sa dalom.
1: Dua.
2: Ano ang favorite flavor mo sa ice cream?
1: Mocha.
2: Hindi vanilla?
1: Vanilla. Mangkukupo.
2: May vanilla bala?
1: May vanilla gani.
2: Pero hindi ka sa vanilla?
1: Mas namian ko sang mocha.
2: Lapuyot gani yung favorite. Hindi ka pa sa vanilla? Ha? The precious la color?
1: Wow!
2: Imagina, imagine lang mo na yung magina chup-chup-chup-chup. Grabe, lain gin manggalitod si Dolphy Alakapa kung ano ah. Magkaon siya sang iyang ice cream. Kay gamatomato lang sa panaog sa dalom kag pa lipod-lipod ng kakaon ice cream.
1: Ang laay.
2: Dulok-dulok.
1: Ala. Ala. Uya man ta.
2: Si Buano ka hindi.
1: Ha?
2: Si Buano ka hindi.
1: Di.
2: Eh, Ilonggo ka?
1: Yes.
2: Hiligay nun.
1: Ang Hiligay nun, amun na saya ang language.
2: Ah, okay. Ang Ilonggo.
1: Amun sa tawo.
2: Ang Cebuano.
1: Ang Cebuano, amun man ang tawo.
2: Hmm.
1: Kaya ang Bisaya, amun na siya ang dialect.
2: Sa bagay. Kaya tsakto man pamangkot ko, Cebuano ka?
1: Hindi, gani.
2: Ilonggo.
1: Ay, Ilonggo.
2: Tumitom sa akon ba? Grabe.
1: Amo pa lang ito gani, nga painit, imo.
2: Kakapoy, magpaputi nga daan kung itom ka na kadaan. Arap lang nagputi ka sa aircon. Pagkatapos mainitan ka, maitom ka dayon. Lain man na yung itom na nga daan. Isgan, ano mo ka pa aircon? Itom ka gindi Japon.
1: Kapusan itom ka, puti Japon ang gagawa.
2: Hmm, kung maano ka eh, madagdag ka eh.
1: Hindi bala.
2: Daw sa ano bala madagdag ka, hindi ka manglapse. Huwag
1: na puti ka
2: tayo. Hi everyone, welcome na sa Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Makaupo nyo sa alas 12 sa tungang gabi. Adlaw sang.
1: Adlaw sang Tuesday, August 25, 20 and 26.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Ara na naman ta. Martes, gin man?
1: Martes!
2: Ha?
1: Ano?
2: Ikaw, wala ka nakapaaso sa kamangyan, ha?
1: Kagina?
2: Oo.
1: Wala ka to ka panimaw.
2: It's Tuesday, August 20... La, sigla, sigla.
1: Gani, no?
2: Uy, isa na lang kasi mana, bare months na.
1: Correct.
2: Apanika-tika naman si Jose Marichan.
1: Amo na gani nga September pa lang, karuling na kamo.
2: Mapatukara taguro Christmas song ay,
1: oo,
2: no?
1: Eh, dapat lang.
2: Oo, kay ti, 1 week naman lang yan.
1: Correct.
2: No, di ba? Oo, mabatian naman nila ang mga ambahan nun nga...
1: Malamig, amo na bala.
2: Hala, Christmas na!
1: Malago naman ni Maninoy kag Maninay niyo pro.
2: Hindi talanay patapuson kaysa September 1 pa na siya ma-start. Yeah, welcome to lahat ng XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Sa Bacolod, mabatian kita sa XFM Bacolod 103.9 with katropang
1: Judy Ray.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Chief Janelle.
1: Di itin, okay na pala
2: sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Are you sure?
1: Yes.
2: Correct. Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
2: Are you sure again?
1: Very sure.
2: Shooty boy. Oh, te. Natawabla. Doon di ka mapate?
1: Bago lang ito sa na-programa.
2: O di ko di ang kuro ah! Ako naman doon sa iyong posisyon. Para yan. Ikaw naman di pindot-pindot yun ah. Kag sa San Carlos, abatayan kita sa XFM San Carlos, City Negros Occidental, sa 98.9 with Katropang.
1: Supremo.
2: Correct. Sa Sagay City, 87.5. Makitaan man kita kang mabatian sa Analog Channel 13 sa television. Kag sa IPTV, Digital Channel 29 via Star Cable Silay. Ibi Magalona, Victorias, Manaplaka, di Sagay, kag Escalante. Mabatian man kita sa XFM Iloilo. Upod na si katropang
1: Alex.
2: Correct ka naging subong si Alex. Sige man nag-duty. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
2: Noel. Din pag ito ganing iban man. Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: James King.
2: Ano? James King.
1: James Dean.
2: Katla mo si James King sa mga kami. Correct, James Dean. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
2: Correct. Limo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
2: Ang mga gusto maginta, tawag ka mo XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
2: Mayang gabi, anay, sa aton ng mga taglantaw, tumalanaw sa aton nga FB Live Troy Tisoy, XFM. Kag sa Troy Tisoy Official sa YouTube channel, mayong gabi kay KM Alipin, Mang Marites ng Sakono, Justin Paran, hi, Bing Bing Talidong, watching live from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Arlene De Guzman, good evening, Mikayla Yap, hi to you, happy viewing, hi sa familia, Puntoy Gomez, Familiar Oliveros, kag sa akon Lolo Antonio Yap, nga nagakadlaw gid nga gapamati sa imo kada gab isa iya nga radio, kag si Tita Mary Jane Yap, kag sa akon nga mga pinsan si James Lee, abi ko si James Yap.
1: Oh, ana mitas ko si James Yap eh.
2: Si James Lee Yap, Jan Chris Yap watching live from Sitio Compound, Barangay Luz, Gihulngan City. Kag good evening watching live using my iPhone 19 Pro Max fully paid. Wow!
1: Wow! Grabe, sosyalan!
2: Maria Angel Gonzaga, good evening. Jonaline, hi! Shout out sa tanang kapamati ang naglantaw live sa mga taga Kanlamay Ilo, good evening. Kag Elmar Alamon, willing to mingle, gapangita sing single.
1: Wow!
2: Sana all. Ana Luna sa Vedra Flores, Angel Gerald, and Regina Lamparero watching from Iloilo. Ladamo sila subong bala. Elena Hirona Tumbukon, mayong gabi. Kag sa aton nga secret viewers sa YouTube, mga 2,000 sila kabiloy.
1: Grabe!
2: Troy Tisoy official lang. Ang oras, 9:33. Ang ini o programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga. Masa-masa.
1: Ginaulat ako.
2: Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.

0: family and go, na-trump ako.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko.

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yun yung kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Patch the sun ah. Inakapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe again. Kamutol. Testing ibala. Kampiyon ganyan ang Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Mga taga Mabilo, New Washington, Aklan, nakasubaybay sa ating programa kay Troy Tisoy at katropang Dolphy Langka. Laging nag-aabang mula kay Vin Melvin Clavel Bartolo.
1: Wow, thank you so much.
0: And Shane May Shukon, shout out sakon mamaniknik kag sakon mga magulang. Family Shukon from Shane May Shukon, sang barangay Makiling, Sagay 7.
1: Wow, 7. Good job.
0: Hi, batang kulit. Mayong gabi, Justine Tabunar and Gretchen Pereira. Mayong gabi. Oh, sige na. Isa lang, anay ka ka XFM call and text line ng inyong gamito na mula na kay Dolphy, kaya wala akong madalang isa.
1: Oh, sige, ang 0912-007-6793.
0: Liwat, 0912-007-6793 para maka-join ka mo. Kag syempre, ang ining programa, ginadulong na sa inyo, Sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa mga bukol-bukol, sis kag tumor, magtumar, Sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea, limo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark, na tumanggid kanamit.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Tiyan nung atong isuryan sa mga gabi kay si Gretchen niya. Gapangita siya. Wala gigo sa mong pantawag baladay.
1: Gretchen.
0: Hindi. Si Gretchen Alolor.
1: Taga din siya nga Alolor man.
0: Ha?
1: Taga din nga Alolor.
0: Close kami.
1: Taga din nga Alolor.
0: Wala yung imutang ko nung yung ano, din lugar niya.
1: Kamu Alolor sa Iloilo mo.
0: Toon. Hi sa tanan nga nagapamati at nagalantaw live. Mga taga-ilog, salamat gid Kabankalan, Himamaylan, Ubos gid South, Southern Negros Occidental. Mayong gabi sa inyong atanan. Kaga, I hope nga okay lang kamundira sa All Right while gapamati sa amon na program. Kaga, syempre, matigayon kami kung ikaw bala malungkot, nalulumbay, ginakupay ang imo mangay. Ganon.
1: Nga, dali na lang mabali ang sungay.
0: Ha?
1: Sa imo mangay?
0: May sungay gali na mangay?
1: Ikaw man lang yung nakakita, wala man ko.
0: Ati, ikaw man nagambal may sungay.
1: Amo man ang Balila.
0: May sungay. Smart lang ka mo, Anay Agi. Wala kami globe subong di available. Wala ko madalang isa ka cellphone. 0912-007-6793. Kaya feeling ko bala, ang globe man lang gata, guro sing unlicol nga rab lang every 15 minutes ga-cutting off. The rest siya, tag 5 minutes. Na, diba, daw mo na.
1: Mas laba ang yaya ka, globe.
0: Ah. Nga, paano mo nambal globe subscriber ka?
1: Hindi man sa mo sila. Kay, usually, ang mga friends ko, globe man ang ginagamit.
0: Ang pamangkot, kapalod ka pa.
1: Kiss,
0: Oh, see.
1: Kung necessary, get.
0: Hindi lagi uso sa buong tawag-tawag sa mobile, no?
1: Correct.
0: Ano na lagi sa buong pinaka-accessible, kag pinaka-dasig na lang ganyan nga pagpindot, ang gamit nila messenger. No?
1: Kung may wifi ka eh.
0: No. Eh, data eh. Even data. Kay
1: yes.
0: Sa subong, ang ilagi na pauso na, mga data-data na lang. Wala na tong call kag text ya.
1: Correct.
0: Oo, kung may kapanawag yung man tood, hindi man Japon nila masabat, kaya abi nila home credit.
1: Yeah.
0: Mambal mo na sila. Ay, amo na nga ako, hindi pa register. Hindi na ko na magsabat kung nanday sino na nagapinanawag. Kaya basi, mambal mo lang na ang i-remind ko liwat sa akong utang.
1: Correct.
0: Ganon. Te, 0912-007-6793. Amo na ang inyong atawagan. Dahil lang kita, Melrose Balasa. At Troy, nga man permi lang may takurong si Dolphy. Pwede ko na pakikuha.
1: Ay, actually, protection ko inisa sa nagabuga din namon nga aircon.
0: Ginagamit niya na kay Basi, bala maano, mabustot ang iya nga yubon.
1: Nan.
0: Balaan mo, bago pala ni sa bunag nga dahil.
1: Correct.
0: Pero mula ni bago bunag, maro-maro na katama.
1: Amo ni bago nga bunag nga kabalon na dahil mag-ano.
0: Ari di sa Balay Troy, libre ang wifi basta ikaw.
1: Ba?
0: Sa amon gani, ginapanghatag na malagay ng password.
1: O kore! Ay, dahil ang kita ha, sa may San Miguel, Iloilo. O gapangaga to si, ano? Maricel sa
0: Soriano? Soriano?
1: Si, ano? Maricel sa Guanbala?
0: Ha?
1: Si sa Guanbala sa una?
0: Dahil lang yun. May ihado ko na da, sa Iloilo. Masa din to ganyan na lugar. Si Bunbun nga lang to sa nga akong ihado. Ang iya nga mama, si sino ganito man? Gidugay na to sa DYMB. Pangatime bala. Dako na to guro sa bumba. Si may asawa na gani. Wala na ko katag-hatag sing ano. Sing pamaskwa. Oo. Katie, wala naman sa gachat sa akon.
1: Na, gato si ano Maricel niya, sugba-sugbata din, noy.
0: Kamu lang yung kilalahay, ya? Kami, hindi kami yung kilalahay.
1: Hindi kamu gani kilalahay, po kilalahay, kas niya, gara, si Troy, kung mag, ano,
0: ay, hindi po yun.
1: Naman.
0: Basi ako kauno niya, hindi sinugba.
1: Ay, correct. Ang ano man bilang sa una, leader man sa isa ka fans club bilang sa una.
0: Troy, good evening. Ginatago na ni Dolphy ang plaza sa Yaulo, Troy.
1: May pong plaza lang. Runway niya sa helicopter.
0: Ako gani, wala ko yung ginakauya nga. Kundi, akong bunbuna na rin sa agtang
1: hindi,
0: dapito.
1: Hindi, actually, sa liwat yung namba ko, nang ano, kay balaan mo, once nga, manan ko bala sang hangin. Oh. Kita mo ga pisngo-pisngo ako pirmi.
0: Ah, na. Hindi abi ko gani ko madapian ka sang hangin, gahanginon ka.
1: Isa pa gidna.
0: Amo na lang, hindi mga pisngo-pisngo. Ah, may ara ka ano? May ara ka sinus?
1: Sinusitis.
0: Ha? Pang manggrano na bala nga mga allergy, di ba?
1: Amo gani.
0: So, may ara ka sinus. Tapos, kung mag... magamo ka na, wala ka man lagi ka pangatsi.
1: Ha?
0: Kung gumamo ka na, eh, di ba, dobaho man agad ni Balhas?
1: Ikaw yung nasungsong gani.
0: Hindi na yan sa inasaitis yung iyo mo yaya.
1: Lang tawa bala.
0: Oo, ano? Lang tawa bala ako ay bala base. Magamo-amo ka na gani, di ba? So possibly, mangatsi ka gina kay may ara kagiyo-giyo di sa imong ilong tapos may ara pa na balas ka baho tinga nga wala kay yaga ano haw kasi buro
1: amo na gani nga nagbakal na gilang ko sang inhaler nga daw kuha ng korte
0: inhaler o tutor
1: inhaler
0: Barabara.
1: Mahal man lang sa tote.
0: Nakabaka lang ito magaling. Abi ko gani kong ballpen lang imo ginagamit.
1: Sakit ang ballpen. Hindi naman ikaw makadto ato dito.
0: May gabi kay Jimmy Gayalagay anong Junior. Good evening. Request ng kuligad si Manang ang music wala pa sa subong. Wala mo man daging butangan ano, title.
1: Oo, oh, ano yung mga request?
0: Ano na naman mga play away mata title na? Ano man naman?
1: Kami mo lang daging butang pwede ka request. Wala man sang title.
0: Oo, oh, ibutang ginaya ang title. Kaya para mabalaan namon kay matyagan mo kung DJ kami gali. Bot si Lingon. Bisang wala kami kabalos ng title, balaan namon.
1: Panawag na kamudik, akapoy, blawakal.
0: Alan na Biliana, mayong gabi. Basta ma... Basta hindi ko gaya madala na ang globe ko gani, Dol. Balda kita na, Dol.
1: Balda, pusa, gila yun.
0: Okay, gamay kay Manguro, may kapanawag sa smart, ang iban. Mm-hmm. Messenger na lang, be. Ilawag, ilawag imo messenger, bla. Da, tamaagi sa imo nga cellphone. Ilawag imo messenger, anong ngalan mo sa messenger?
1: Sino? Akon?
0: Sino pa di upod, kuya? Si, ano?
1: Abi ko
0: si Bato de la Rosa?
1: Abi ko yan, ako na mga caller, ginagad mo. Noranian Alakapa.
0: Da, sila matawag sa imo.
1: O, pwede.
0: O kung diri sa ako na, i-plug ko man ang ako na. Ari ba lang, ano, pangitaan nyo da bala ang ano, ang katropang Troy Tisoy. Na, amo na nga ako na messenger, dira ka mo agi para makaisoryanay. Taha, ang isa dito sa Noranian, Noranian.
1: Noranian Alakapa.
0: Noranian Alakapa. O,
1: pwede man sila ka-agi sa Dolphy Langka.
0: Isa lang kabilong sa
1: ano. Sa Dolphy Langka na lang gid
0: sa Dolphy Langka.
1: Oo.
0: Basi hindi bala na page, basi page bala na.
1: Hindi.
0: Ha?
1: Kuha na siya account kina.
0: Ah, account kina siya. Hala, dahil lang gid. Do hindi ko maka ano ha, do hindi ko maka sign in sa akong nga account ng isa ha. Langay log out ko na nga ako na personal o ha. Ba hatag ta sang ano? Mahatag ta sang Messenger. Kaya mo naging malana subong Messenger. Gusto ko tani arang nag-automatic bala log in na wala na password password. Nalipat ako sa password. Ay salamat Arena. O sige. Pangitaan nyo ang katropang Troy Tisoy. Dira ka mo tawag sa Messenger para matapos na nga ito ng isuryana isubong agabi.
1: Gag sa Dolphy Langka.
0: Anong spelling sa imo Dolphy Langka?
1: D-O-L-P-H-Y that's on L-A-N-G-K-A.
0: Kabudlay mo naman, liwat be?
1: Dolphy, bilang si Dolphy. D-O-L-P-H-Y.
0: Okay.
1: Dason Langka, L-A-N-G-K-A.
0: Okay. Ara, todo klaro itong una-una. Ay, si Yana, oh. Sinda niya naman ko sang link ka, ano, uba-uba.
1: Na, ala, sige
0: yan. Subong ko lang ni gino-open ako Messenger para sa inyo, ha. O, oh, ngitaan nyo da sa Facebook at Tropang Troy Tisoy para katawag ka mo sa akon. Kag Dolphy Langka ngitaon nyo man para dira ta makaagi. Tapos ang sa text line 0912007673 di what 0912007673 dira kamo tawag. Naka-ready naman amon Messenger, hulat-hulaton ta sila. Ano subong Dolph ang ano pinaka latest nga chika nga imo inugtugda sa akon?
1: Ang pati sa kay ano
0: kay
1: ng Tom Rodriguez.
0: Uy, ano tabo kay Tom Rodriguez?
1: Kundi sa Amerikana na siya subong.
0: Nagpa-Amerika na siya gali. Tapos
1: nagina ako eh nagin manggali nga badingding man siya.
0: Ha, tuod?
1: Amo na gali ang reason kun nga ang
0: ladali lang gid, dali lang gid. Hindi ko familiar, familiar ko sa pangalan pero ang iyang itsura ida lang gid lang
1: tawon. Siya.
0: Tom Rodriguez. Ay ay amo ni sa oh. Man. Amo ni itsura oh.
1: That's it. Pansit.
0: Gin ako iya nga agi siya. Mm-hmm. Lalaki ya gusto.
1: Kay di ba gin kasal na siya sa kay Carla
0: Abellana. Ala ka gwapa man sa tubala. Ang artista sa GMA.
1: Oh yes.
0: Oh tapos
1: nagbulagay man to sa
0: ano bulagay sila? Wala sila bata ya?
1: Wala. Mm. Kano pila man nato sila kabulan.
0: Pero nagpakasal sila?
1: Yes, nagpakasal sila. Mm. Only to find out nga, ano, pero sa pagbulagay nila ni Carla, daw wala pa to siya nag-ako nga, ano, sila niya, ng, I'll just try to find myself lang.
0: Muna, sa pagbulagay nila?
1: Ipangitaw niya, na, kung nakukonsin, ogit siya bala.
0: Ah, hindi sa kasaho sa ano? Sa Shunai. Hindi siya kasaho.
1: Hindi siya kasaho sa...
0: Uy, kagwapa sa to kay ano?
1: Kay Carla.
0: Kay Carla, gwapa.
1: Ang gusto ay guro ka muna.
0: Tuod ba na? Ano na ang nag-publish nga? Ano man? Legit na?
1: Ha?
0: Legit na ang nag-publish na sa nabalita ka na?
1: Nakita ko din sa...
0: Hala, base fake news na ha?
1: Kaya amo na
0: ganit. Anong ala? Anong source mo?
1: Sa ano gani sa YouTube
0: tapos sa yes.
1: may isa ka nag ano tinag amo man to gani nga gusto ko ni i-confirm kun bala nang agi man siya o kun hindi.
0: Aw, sa ato ni Suryana abi ko kung nag-ako na siya sa imo na lantawan.
1: Sa ako na lantawan. Daso nag ano kay siling ko nang posible man siguro kay tinga ang napakasal si ibang lalaki si Carla.
0: Da paras man natabo sa kay ano sa kay Carmila Villaruel.
1: Pero ang nanamian ko kay Carmina Villaruel ya nga nang kun wala nag-ako si Rusto wala gid nagwa ang istorya nga jugilagali si ano
0: atong sa PBB na tong
1: atay. Diba nagibibi pa siya. Ginaano pa na siya gina si Juice pa na siya ni Keanu Reeves. Diba?
0: Ay syempre action star nga daan.
1: Mm-hmm.
0: Ala.
1: Siya muna
0: hindi ko pagtulukas sa amo na base mambal ka naman
1: ano?
0: Mambal ka ikaw Troy to wag yung nang imo Troy
1: ala ko base kung gasil verbal ka man
0: kay ano bala May bag-o nga babae nga partner si Tom Rodriguez sa Amerika. May anak na kay ko si Tom sa iban nga babae, ambal ni Mr. Love Guy ho, te ambalan ka na gid mo.
1: Te amo na gani na do hindi man ko mang party nga ano kay nga nga ko nagi siya nga nangasawa pag ito siya sa Amerika. Di ba na?
0: Ay, hindi manguro ah. Hindi, hindi na matabo nga agi si
1: gani man.
0: Bisan ako eh nakibot ko gani. Hindi di bang ipamangkot ka kung anong source mo kung legitimate nga mga showbiz insider. Mga Ogie Diaz, mga muna bla.
1: Nga, once nga sa YouTube ka lang kakuha.
0: Hindi ka kita yung magpati ya. Unless kung mga legitimate nga mga ano.
1: Mga source.
0: Nga mga sources. Like, mga kilala man nga ano.
1: Si ano ya, si Pit, ano na ang piniduga ni Pit ah.
0: Basta, Pitoy?
1: Legit din na siya yaka.
0: Si Ogie Alcase Diaz.
1: Si Ogie
0: si
1: Diaz.
0: Christine, Christy Fermin.
1: Ay, hindi ko na i-mapati. Si, mas mapati pa kung guro kay Butch Francisco.
0: Troy, gin-block ako ni Dolphy sa FB kapamati lang ako kagalantaw live.
1: Si sin una siya?
0: Si Corazon News. Hambalya.
1: Wala kan ko kabalo kung may ano ka. I just don't know.
0: Pagkatapos, Ario, hambal ni Maria Angel Gonzaga, Troy si Dolphy, maistra na namon sa una sa daycare. Sa tingin nga daycare nga magagatich?
1: Sa tingin nga daycare?
0: Pero ka daycare ka wala.
1: Do, wala mo ko kadumdum nga
0: pues, na. Hindi to ikaw ang nagambal. Oo. Ang nagambal ang maistro. Oo. Ari-ay. Bag-o nga family. Arao si Mr. Love Guy. Tiyan bala nagid kami may mga followers niya si ano
1: si
0: ya?
1: Tom
0: si
1: Rodriguez.
0: Tom Rodriguez ya. Kita mo may ginsend sa dinga link sa akon. Send niya ang new family ni Tom Rodriguez. Na te, hindi kay dapat magsala-sala diri kay ako ya, hindi kuya dayon niya mag-apin sa imo bala kada ya.
1: Ati man ba lang kuya nga oh, nakita ko man. Amo gani nga gina-clear ko. Wala ko'y nagambal na agi ka kundi ginaklaro ko lang.
0: Ari na may caller kita sa line number 1. Hello, good evening.
2: Hello. Hello, Troy. Good evening.
0: Mayang gabi. Ito mapati ka ginman nga si Tom Rodriguez, agi.
2: Ano, Troy?
0: Mapati ka ginman si Tom Rodriguez, agi.
2: Hindi kong
1: kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
0: kaya kaya kaya kaya kilala. Ti ikaw agi ka hindi.
2: Hindi Troy eh.
0: Tisingan eh. Oh. Sunda ang yambal ni Dolphy.
2: Okay Troy ah.
0: Sunda ang yambal ni Dolphy.
2: Lalaki ako.
1: Lalaki ang gusto ko.
2: Padaya ang gusto ko.
0: Kambala na ng sunda lang eh. Ambali, Dolphy. Naglain kaya. Liwat. Liwat. Ano itong last mo? Ano, ang last mo yung ginambal? Ano to?
1: Lalaki ang gusto ko.
0: Sunda.
2: Babae ang gusto ko.
0: Sunda gani, di ba?
1: Sunda lang gani.
0: Ambal gani, namon gani. Nga sundon mo kung anong yambali, Dolphy. Oh, liwat. Ang last ng ginambal.
2: Hey,
0: Sundalang bala. Ah, nag-uo ka na. Oh, sige. Last ang girambal mo.
1: Lalaki ako. Ah, dahil lang. Sala.
0: Ako ang gaduta sa iyo, hindi kaya agi yung lalaki kaya, no?
1: Oh, liwan. Sundon mo, ha? Lalaki ang gusto ko.
2: Babae ang gusto ko.
0: So, sunda gani daw lang ka man isa yaman. Yambalan ka lang.
1: Yun,
0: isa na lang ha. Sunda lang malang yambal, Dolphy bla.
1: Eh, patsyon yun naman kung linya mo. Sige. Holy what? Katapusan.
2: Tama. Wala, Troy. Basta wala.
0: Sunda lang gani. Liwat.
1: Katigaw ulo mo ni siya.
0: Last na.
1: Last na lang niya. Patsyon na mo ni Molinya kung hindi ka magsunod, ha?
0: Oo, patsyon ta sa.
1: Oo, sige.
0: Siya patsyon ta, hindi
2: okay,
0: niya.
1: Oh, last. Lalaki ang gusto ko!
2: Babae ang gusto ko.
0: Ay, kahanga, gani, ha? Bala naging gani nga. Sunod ng bala.
1: Patsyayalin niya.
2: Okay,
0: okay. Okay, patsya na. Bahala ka na.
1: Bahala ka na.
0: Huwag ka lami pa yung trahon. Oh, liwat. Last.
1: Last na lang? May oh. Traka pa? Hindi.
2: Hindi na lang,
1: Troy. Damal, medyo po. Patya na rin konti. Harison daw, babaye!
0: Yodo
1: niya. O, di na to. Sa ginoto niya.
0: Yodo niya.
1: Mamba, bakutan ni babae ang gusto ko.
0: Yodo niya. Duwangag. Kakutusan siya, ano? Hindi siya magsabaya sa ato niya nga pakadlaw subong gabi.
1: Kaya kung magambal sa babae, supunan ko man tayo, ang kasing-kasing ko.
0: Mayong gabi.
1: Hello?
2: Mayong gabi. Sinusunod lang ko sa inyo.
0: Sino ne?
2: Si Leo.
0: Si Leo, kapila ka na di magpanawag kag mapakot-pakot naman. Ang pamangkot namon, napaktan ba lang namon nga lalaki man gusto mo?
2: Hindi.
1: Tilawanta.
0: Oh, tilawanta. Sige. Sundon mo liwat ang yambal ni ano ha?
1: Sundon mo nga ako ng bala. Lalaki ako! Amo pala na gani, gagawa na ha?
0: Liwat.
1: Lalaki ako! Lalaki ako!
2: Lalaki ako!
1: Babaye!
2: Babaye!

0: Leo?
1: Leo?
2: Hello?
0: Oh, lalaki, yun man, kung lalaki gusto mo?
2: Babae.
1: Oh, babae, tod ka? Gaingkib ka man, bitso. Koy ay.
0: Tigali ka na gambal ka na gani nga babae kasing-kasing mo.
1: Oo, di ba la?
0: Are ay. Are ay. Pakot-pakot, kinisa mo. Muning giintrayan ni mo. May balo naman sa... Pakot-pakot.
2: Okay.
0: Okay, sige. Sino mauna?
2: Ako.
1: Sige ah.
0: Oh, sige, ikaw una ha. Sige. Oh, latag, latag, latag!
2: Are, nag-laskar ang asawa, ginsakyan sang bana.
1: Hmm, dasan?
0: Ginsakyan sang bana.
2: Nag-laskar ang asawa, ginsakyan sang bana.
0: Dahil lang. Hatag man da yun clue, do ari man niya ya. Hatag clue.
2: Sulod
0: siyang balay. Oh, ikaw una, Dolph. May ara na ko nagsabat.
1: Ano ko, no?
0: Nagplastar ang asawa, ginsakyan sang bana. Anong sabat mo?
1: Katre?
2: Wrong.
0: Ngara na naman.
1: Kama.
2: Wrong.
0: Bisikleta.
2: Wrong.
0: Wrong Japon. Duga nga clue.
1: Ginagamit?
2: Ginagamit.
1: Sa sulod balay?
2: Oo. Oh.
1: Ginsakyan sang bana. Ano kayo ito?
0: Ah, kabalo na ko. Ah, silya.
2: Nagtaklay.
0: Silya. No? O kung bangko.
2: Wrong.
1: Plancha?
2: Na. Wow. Oh. Ay, puno sa klo mo.
0: Kung puno sa klo, doon lang ganit klo mo.
1: Doon lang ganit klo. Wala rin baklo.
0: Ara-ara si Dolpo.
1: Ako naman, ako naman.
0: Dolpo, ara-ara.
1: Oh. Ang dagat ginputos sang langit. Ang langit ginputos ka tul-an. Ang tul-an ginputos ka bulbul. Ano ining?
0: Dahil lang, ang dagat ginputos sang langit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos?
1: Ang dagat ginputos sang langit, ang langit ginputos sang tul-an, ang tul-an ginputos ka bulbol, ang bulbol ginputos ka panit.
0: Padamo ba?
1: Na ano na sa?
0: Kabat?
2: Lobi, nyog.
1: Wow, tanda. Oh, sige ah.
0: Nasabtan na ni mo?
2: Sige.
0: Nasabtan na ni mo? Ha?
2: Ako naman.
0: Sabta na yun. Oh, ako yan, hindi mo kuya pa intrahon nga akong bugaw, de. Ako naman niya eh. Oh. Ano ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Di what? Ano? Ano ni ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat? Ha? Ah. Hipusan ka mo, ha? Ano, tapungulay?
1: Statwa, eh?
0: Ha?
1: Tawa?
2: Ha?
0: Ha?
1: Hindi gani, tawo.
0: Ano ini ang may ulo, lawas kag ikog, pero hindi sapat?
1: Na, hindi sapat?
0: Oh, tawo, sala. Ano imo ya?
1: May ikog?
0: Oo.
1: Buawi?
0: Buawi!
1: Wrong. Diba? May lawas man na.
0: Wrong.
1: Clue ah.
0: Ha?
1: Clue.
0: Ginakaptan.
1: Ginakaptan.
0: Permigid.
1: Paha?
0: Ha?
1: Paha?
0: Layo. Kung wala ka ni, why kagid? Nang klo.
1: Kwarta!
0: Ha?
1: Kwarta!
0: Ha?
1: Kwarta! May ulo kag ikog mo. O, kwarta eh. O.
0: Napaktan sang animal.
2: Kwarta?
1: O eh.
0: Grabe akong klo lapit-lapit. Pero ikaw mo daw mga dalok-dalok. Kumusang klo nyo ha? Ikaw gid ha? Ikaw gid Leo ha? Mapatay tayo ka karoon.
1: Yeah, ako naman ha? Para makabawi ko ha?
0: Ha?
1: Ako naman.
0: Si Leo pa niya kay Leo naman niya.
1: Oh, sige Leo.
0: Leo ikaw naman ay.

0: Okay, ya ako. Ano nga lugar sa Pilipinas na wala salakyan?
1: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan?
2: Navotas?
0: Wrong.
2: Oh. Hello, asa din ang aparte sa Luzon, Visayas, kung sa Mindanao?
0: Visayas.
1: Tacloban?
0: Wrong.
2: Yeah. Wala salakyan.
1: Oh. Tacloban?
0: Wrong.
1: Boracay?
0: Ano nga lugar na wala kang salakyan?
1: Ano nga lugar sa Pilipinas ang wala salakyan? Doon hambal yan. Doon hambal yan na nagligad. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi ko lang git mahambal eh. Langit. Ano na inyo pakot-pakot?
2: Bohol?
0: Wrong.
1: Ay, wrong Japon.
0: Hmm. Ay, siret.
1: Siret, siret.
2: Ang siret, ah.
0: Oo.
1: Sabat?
0: Ano pa, kundi.
2: Ano?
0: Ako lang kanito inyo.
1: Ano? Eh, sabat na ganin, nagsiret na kami.
2: Oo, oh, sabat na.
1: Nasabat na guro namon.
0: Oo. Ang sabat niya, ano nga, no, lugar mo sa Salakyan, Banua. Ang sabat, garlic.
1: Eh, ay kagago nga bata niyo.
0: Garlic.
2: Garlic, ginman to.
1: Naisahan naman ito sa animal, ah. Oh, plug na number mo, ah. Putos ko, ah.
0: Hindi lang.
1: Wala ka ba na, wala, ang imo ginambal Visayas ang way ginagambal nga sa Western Visayas, sa Iloilo, mga muna.
2: Man.
1: Dalok-dalok sa klo.
0: Sa klo ka si Visayas.
1: O, great na!
0: Ako na sa kanan, mayong gabi. Sa HFM, ang gasamatik sa bong, ato nga boss, Ivan, si Angelo, subong man sa inyo.
1: Kaya
0: na nag-aparti, ang gingri sa Batolod. Subang man si Jimmy Santani sa Bonifacio, tanan-tanan ng kapalamat si Brandon Cicero. Sorry, Cicero, hindi ka request.
1: Ano?
0: Hotel California.
1: Ah, wala na, sarado na kami.
0: Ano, napamakiya.
1: Pirme kami, perde sa iyo, pakot-pakot ba? Gaya, yeah, pausuha, gina. Ang phone pal na mo, nagapinamangkot sila. Ano na ang program nyo nga, phone pal man? Pakot-pakot na lang. Anong may premium na? May ara eh!
2: May ara eh!
1: Ah.
2: Pwede kami ni kapangatag radyo.
1: Oh. Eh? Pwede ka mo kahikap sa ngamon itlog.
2: Pwede ba ka mo kadaog pandimunay?
1: Oh! Chokoy, stick bread!
2: Yan. Unaga! Hmm.
1: Lamat, Leo. Bye-bye.
0: Oh, ay, ito pa gano'y ang pamatian ko ang Hotel California.
1: Ah, depende sa mood na muna. Bye-bye. Isahan niya ito sa Carles ba? Magaling
2: ba, Carles ba?
1: Lagi siya nagambal na lapit na sa Iloilo, lapit sa istansya. Oh, mamuna bala, oh, no?
2: Ang bali ba, Sayas ba lang?
1: Tawag-tawag sa diliwa, takay kabuon ko na sa sunod.
2: Tawag ka di ba lang kay Pabudlayan naman
1: ka. Pero nag-ako man sa ano?
2: Oh,
1: nga babae,
2: oh,
1: iya?
2: Ya gusto. Ah, babae, ya gusto ng katin.
1: 10:36, sabari pa ang phone. Palapod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
1: Iling XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Esel Completado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhol Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santhol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhol Plus Gold araw-araw.
4: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 46 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Nag-ubos na hangin ko, ha?
0: My caller sa line number 1. Good evening!
3: Good evening, Troy!
0: Sino ni?
3: Si brother mo, Toto William.
0: Si Toto?
3: Ari sa upak, Intaplan.
0: Uy, taga Intaplan. Painahing radyo, kay ga-eko kita. Pila ng edad ni Toto?
3: Mata pa. 60.
0: Uy! Grabe! Daw hindi alata ang imo tiyo nga 60. Daw tigulang pa si Dolpo sa imo.
1: Tigulang kay Bangko San Saia.
0: Gani, amo manambal ko. Kasalaaw.
1: Na...
0: Ambot si imo.
1: Ay na yan, ay ang imo radyo.
0: Inay na na gani, ah. To!
3: Inay, kaya naman na ito ako radyo.
0: Kamusta ka mo dato sa Intaplan, to?
3: Okay lang. Ako lang isa sa payag. Kasi bantay sa akong nga manok at baboy.
0: Baw daw mo ginang uyo ni Dulpo ang may payag at may manok.
1: Grabe. Bay, konti isa sa inyo nga payag.
3: Ako lang di. Tulihan mo, balihan mo sa, no, sa highway. Lagyan ko na survey sa una.
0: Hmm. Ang amo niya ginapamanggot subo ang sa payag niya, hindi ang sa highway. Okay. Ikaw lang di isa sa payag-payag mo?
3: Oo, oh, eh, payayan ako ng tip house wala, tip house ng tokot yung tip house din.
0: Wow, is it? Ano na ang mga manok mo da? Bisaya, 45 days?
3: Ay, wala ko 45 days, Bisaya lang, para ihaw kag mga kakpaiting, ginabaligya.
0: Ah, ihawi kami da sang Bisaya, at dubuhan lang kagang kahangon mo, ulian lang namon pag dulong mo de.
1: Oo.
0: Sano pwede?
3: Kumakachimpo ah.
0: Ay, hindi, agaan mo kami at chimpo ya para may ara kami yaya ano ya paabuton.
1: Natagaan ka ganit namun chimpo nga mag-intra ka di. karon kami ay hindi mo patagaan chimpo.
0: Oo oh, man, saan ka maihaw?
3: Hey, gagawit lang ko sa inyo kaya para nga hindi ko katulog di kaya gabamati ko pirmin sa inyo kaya malakit ko mga dua.
0: Hindi na pala paglain ang istorya. Saan mo kami ihawan sang manok kay ulian manamon pati mo plite.
3: Hindi na, may pagulahan plite ay importante mo tupa lang manok.
1: Oo, akang kahangal ang paliho.
0: Oo. Hindi ko titot gamiton mo nga pampakahanga arang ano lang itutot. Itutot.
1: Ano bala itutuloy?
3: Nang say ang nami nga letra manok minablang katira ko man tindi buok.
0: Ay hindi kami na sa litson, gusto namon ang adobo.
1: Adobo.
0: Oo, adobo.
3: Para hindi na litson tindi. Kinibuhok ba yan, bilog na sa mga manok na may mga kwansong lagaw na sa may sabaw na sa.
0: Ay, hindi kami na. Adobo na, lang ba na?
1: Ano pa na sinian ng...
0: Tinola?
1: Binakol?
0: Binakol, oo. Ang may sabaw kabutong?
3: Pwede po, chicken binakol.
1: Kwan lang yan, na ano, oo. Adobo lang diyan mo.
0: Adobo lang nga kangkahang lang bala. Do kami pa yung ma-adjust o kung ikaw pa yaya ang magbuot sa gusto na mo niya ha? Okay, kami man ka pangayo.
1: Mangayo ka di
3: ganyan. Kailangan mo ka tilaya sa sawa na tinibuok.
0: Ah, sige. Ano na pagluto sa tinibuok? Sige, kay lutoon tas subong gabi. Paano na magluto? Paano i-prepare?
3: Ang iblan mo sa sulod ang manok, dason, ang atay kagbatikulon, ibalik mo sa kagdasulitan, butagam sa lama sa sulod.
0: Oh, padako.
3: Lagaw na sa bilog.
0: Okay.
3: Kag may mga kanilad.
0: Oh.
3: Butang mo sa palakot. Pag humok sina, pagbuka mo sina, may sabaw na nasa nami kayo.
1: Pero ganun, kaya nga mo niya ginapangayo, i-adubo, gid mo.
0: pero galing kay ti amo nang iyang specialty.
1: Ah.
0: Oo. Mm-mm. Bali, ano na siya, pabukalan mo lang nasa sa kaldero?
3: Hindi na siya pabukal. Lagaw, ganyan mo, pahumukul mo ginasaya.
0: Oo, tapos ang iya sabaw amo na to sa mga panakot na ginpang sulod mo sa kasudlan sang manok.
3: kuwi mo ta sa trako sa sulod mga carrots, tanga mo sa tubumbay,
0: tanan.
1: De. Ati po hindi man.
0: Amo na lang niyo, saan mo na patop-on para mapati kami sa imong ginaluto.
3: Dason mga adlaw
0: ah. Ah, ano nga dason nga adlaw kay kadamo-damo, wala inadlaw nga eh. Dason-dason lang.
1: Magsili ka nga.
3: Nakamog. Ang sign ko, di bingapan man lang mo, sabado mo lang time ko.
0: Pag- oh, kabalo, kabalo ka gidiya mag-timing no nga sabado, wala kami opisina. Domingo ya.
3: Domingo. Nga wa maika ni web sino para nga dulong mo kaon na lang kamo wa para wa sino
0: ti wala di ka rumay mabaton sa imo idolo kay wa di tawo
3: dili sino balay la pa sino balay
0: tultulan mo tong balay
3: ikaw pa Norberto nga di ka
1: tong balay wow te Norberto kamatikan na
0: tege yung pala nagit ka kita mo giliwat ko ang design sa balay nga sa tubang karsada wala ko nang gibutangan sa bintana. Tapos CCTV na lang to gatutok. Kaya ang nagapanagbalay kagaw, hindi ko type nga to bangon, hindi ko yung magwa.
1: Dapat ya, kumanawag ka to, dala mo na ganyang manok ya.
0: Oh, diri na lang sa istasyon, idolong, para kami tanan makakaon. Oo man.
3: Pero kung makita mo ko, makasinig ka, uy, ikaw mo doon sa ulasang siya kong istasyon, ikaw mo doon sa television ko bugo, kita mo.
0: Lantawa bala o? Lantawa bala o? Ano ta subong pitcha by 5? Tapos, lapit na bala akong birthday after 1 week sa September 2. So dapat, mga September 1, ara na nang imo nga ginpasaling sa amon.
1: De, ano sa imo?
3: Birthday na lang.
0: Ah,
3: birthday man.
0: Why ko na iya? Basta birthday, kuya, why ko na iya duty kay birthday leave na iya?
1: September 1 gani.
0: Ay, huwag ko tuya kabaton tao sa balay. Kaya huwag na tuya tao. Sa underground ko tiner.
1: Mga sapat na tuya ginaba. Kita mo damo to sa laya mga sapat ka inuktan.
0: Ato to si Luke pang Golden Retriever.
1: Sige na.
3: Doi. Dengil
0: ka mag-birthday mo. Doy, doy, hindi tani matapos sa aton ni Soriana.
1: Kani man.
0: San ugin sa madulong sa aton, sa iya ka sa niya? Ano, kontra, nga special menu.
1: Kontra tahong, tas nga
0: Pitsa Uno. Uno ha. Oh, sige ha. Pitsa Uno ha. Kung wala may maabot din nga ginluto mo para sa Pitsa Uno, kami dira ang makadto sa Intaplan.
1: Kung hindi sila makadto sa Pitsa Uno, masugata yung pichokorno.
0: Toto, salamat to. May griton ka to. Ngita ka uyab. Anong plastada?
3: Sige ah. Pichauno
0: ah. Sige ah, pichauno. Sige,
1: salamat, salamat.
0: Hindi ka na mag-plug sa number mo. Lipay ka naman guro sa kabuhi mo.
3: Ano na. Mag-wet na ko sa akong mga parinti sa kwan ah. Sa pula.
0: Sige,
3: sa
0: go, go.
3: Sa lupisay mo.
0: Go.
3: Ya pamati po sila subong.
0: Oh, wala man to ngalan sang family. Taka butangi sing apelyido.
1: Ano apelyido sang family to?
3: Na family Biligas. Ah.
0: Okay. Happy listening sa family Biligas sa Barangay Pula, Barangay Pula, Sitio Pula, Barangay Lupisayna.
1: Oh, hindi ka makabalaka. Man. Hindi ka makabalaka kay ang manok kambiyuan ko sang kaugalingon ko.
0: Hindi ka naman iperde, aha. Toto, salamat mayong gabi. Bye-bye.
3: Hindi. Malay.
0: Ano request? May request pa?
3: Kung may alatan eh.
0: Title.
3: Sa aking pag-iisa.
1: Cinderella.
0: Sa aking pag-iisa.
1: Sa aking pag-iisa.
0: Larawan mo'y natatanaw. Toto, salamat sir. Mayang gabi. Bye-bye. 4 minutes before 11 o'clock.
1: Baka tilaw naging matanis ang manok nga no to ko nung aloto.
0: Abasa, ulaton to sa Pitsa Uno. 4 minutes before 11 o'clock. And that time check was brought to you by Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system pinagi sa pagtumar sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kag non-acidic nga vitamin C.
1: Gagindol uman sa aton sang Sis the Pain, pinakipektibo nga pain reliever para sa pananakit sang kalawasan.
0: Mabalik pang phone, palabod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Pilangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting! Exciting!

0: Anthon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Completado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Tisoy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis sports sila na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kaya hindi man ka magkalipat sa nagapadayon nga sa Anton ng XFM libu-libong papremyo, 3,000 pesos every Friday inyong madaugan. Baka lang kamo sa mga Yestol products, isa ka blisters ang Santon Gold Capsule, isa ka blisters ang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag isa ka blisters ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets ang Santon Gold Coffee Mix. Sulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanang XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Draw, nagulat sa iyong 50,000, 30,000, 20,000, kagpulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash. So, intra na sa Santo Nenex FM, libu-libong papremyo.
1: Oh, ano pa ginulat niyo?
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line. Mo to, ang 0912, mula na mo na available sa mga ano, nga talawgan. Ano to, Adolf?
1: 0912-0076-793.
0: 0912-0076-793. Pwede pa mo kayo ngagaw. May harap pa kita nabilin nga 40 minutes. 40 minutes si Mandol?
1: 40 pa.
0: Lawig pa ba? Hindi pwede 30 minutes.
1: Hindi pwede 20 na lang.
0: 10 minutes.
1: Asa nga mag 5?
0: May color ta. Ayong gabi eh.
2: Oh,
0: oh, mayong gabi! Sino ni? Mayong gabi, sino ni?
2: Troy, si Kwanag na Troy, si Rima Troy.
0: Taga diin?
2: Gano'n lang sa Saday, sa pabrika.
0: Hmm? Taga pabrika ka naman, subong? Din sa pabrika?
2: Pero lang sa ano yung lapit covered court.
0: Lapit sa covered court?
1: Covered court sang?
2: Oh.
0: Takuling court? Jade court?
1: Jade court?
0: Home court? At sa may waiting may shed? Waiting shed?
2: Done.
0: Hara ka lang dagali ah. Amo na pala for me ang ginaano, ginalabyan ni Dolpo sang una sang wala pa access road. Diba, Dolph? Kagi ka das tay-tay, Dolph? Kagi ka das tay-tay sa pabrika?
1: Naman na, huwag ka doon may sinihan na sa dalong.
0: Uluunhan. Uluunhan. Okay, para iso na yung muna minya.
1: Ah.
0: Oo. Remark, pila na edad mo?
2: Napamista na sa nga dahil sa una, pero hindi na siya makita.
0: Sino? Si Rodolfo?
1: Gapamista sa diin?
2: Kung gab, Idulpe, eh. Kung aga, Rodolfo.
0: Hala, kilala ya ka do.
1: Tod ka.
0: Hindi ba ka maupot sa unang lantaw si Nida?
2: Alam na natin. Yo, wala pa.
0: Malam na na saya. Hindi ba pagpasobrahi? May edad lang.
1: No, kaya ko na kayo natilawan mo na ganing malam.
0: Pero toyo mo subong gabi nga nakatawag ka man. May gabi anay sa ano Gumagda family halin kay Girly Yepes. Ano toyo mo sa amon remark?
2: Siyempre mo ita kani kabalo ka na na.
0: Daw hindi ko magpati taga pabrika wala nubya.
1: Gani man.
0: Dorp no?
1: Oo eh.
0: May nubya gani mga taga barangay Bato, Lupisayna, Bulanon,
1: correct.
0: Plaridel.
2: Sila mo na yan, wala pa pwedeng tagaan. Ano mo na gani ka pangita? Tagani.
0: Wala ging tagaan? Pila na edad mo gani?
2: Medyo na ibi ah.
1: Di ba medyo na ibi? Kana wala ka pa ging tagaan?
0: Wala mo na ging date da sa lasang da sa sulod-sulod da. May harap, may boulevard na da gani. Isubong.
2: Siyempre kung hindi man tayo kaladkarin nga lapit.
0: Bo! Hindi kaladkarin.
1: Tuod ka.
0: Doloklon.
1: Hindi ka lagkarin, pagkatapos nakilala mo ko.
0: Oh. Isulod siya kita. Te, sabta to be, ang ambali Dolpo be, hindi ka kuno kaladkarin, pero ano to?
1: Kilala ya ko.
0: Kilala mo siya?

0: siyempre kay Gitibol, yan na sa ang akonigo sumuna.
1: Sino? Ano yung Gitibol?
2: Amigo mo kung ikaw, gid mismo.
1: Gitibol niya yung imong amigo? Ah, alpot ni sa gali sa una.
2: Alpot lang, kaplog.
1: Sino nga lang sa amigo mo, bebe, kaya ba si ma-recall niya?
0: Lala mo si Junie.
1: Si?
2: Sino?
0: Junie. Ah, di mo lipat ka na, malam ka na.
2: Junie, ah. Sino nga Junie gani?
1: Oh, butang yung apelido.
2: Oo, oh, ah, kahit pangkumplito, ah.
1: Junie, yes, papa, eating sugar, no, papa. No. Sino nga Junie?
2: Sino gani nga Junie?
1: Oh, ikaw gani, hambal kung na. Sino na nga Junie.
2: Kaya kung amo na sa nga... Kaya kung amo na sa nga Junie, ako on kumana.
1: Oh, sige be. Junie?
0: Junie, di makulangan.
2: Ate, palagpat.
1: Ah, ano niya lang? Obra-obra niya lang?
2: Obra-obra niya lang.
1: Yung binto niya lang gali.
2: Lapit-lapit ka na sa Junie mo.
1: Si Junie Bert. Ah, oh, single ma'am, okay lang sa imo, single ma'am?
0: Hindi, wala kong lignom.
1: Wala ka pa man kalibin sa una kag may pinamataan, ha? Ah, siguraduhon talang ya, ah, kay ti... Base bala kung matilawan mo, kagbiyaan mo man bala dayon, ha? Para base ubrahon mo, parehas kay Dolpo man nga, tinikman mo lang at iniwan mo din.
2: Correct!
1: Ano?
0: Amo niyo, pag matagaan mo yung subong bisong single mom lang, buwas sa dati na yun, mga kape, kada sa sasyon mo, mga...
2: Kada mo, di sang kape na mo na.
1: Nagalalawas yung kape na mo, di ay ano, ginang kape mo, wala pa na mo, tilawa na.
2: Kape pindot.
0: Ice coffee lang
1: ba? Ano? La? Ha?
0: Ice coffee?
1: Hindi, pwede man niya nga mo nga, ano?
2: Ang Santon.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, gina ice coffee, maninamon. Ice kag hot?
0: Masaka ko ba?
1: Ah, sagad, ara. Galang ka pasalig, way, manjapon ka to pa.
2: Ara ka naman.
1: Ah, kung magsaka ka di, bilog nga program, tatlo tamay suryanay. Mm-hmm. Ah, may bakante pa di isa ka microphone eh.
0: Hoy.
1: Ako man lang yung mabidyo.
2: Di ano masaka agad man, de?
1: Ah, sige ah. Basta ah. Okay ah. Number mo,
0: 09-91-74-88-97.
1: Liwat?
0: 09-91-74-88-97.
1: Ate, okay ka na? Ito na blatre. Ito na blatre. Ito na blatre. Ito na blatre. Ito na blatre. Ito na blatre. Ito na blatre.
2: Ito na blatre. Ito na
1: blatre. Ito na blatre.
0: Ito na blatre. Okay na?
1: Para. Sige ah. Te, thank you, Gid.
0: Yes. Bert,
2: Gadol, Gadol, Gadol, Gadol, Gadol, Gadol. Oo, ah. Kung sino, umala ka, Junie. Ang
1: iskan, dalon mo pa di.
2: Amugid.
1: Bye, Ray Mark. Thank you.
0: Bye.

0: Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day. With God, our constant guide, may He grant us wisdom in all our decisions, courage to rise our mistakes, devotion to our duties, and readiness to share with Him.
1: Sign off ka na, Dolpa.
2: Kadali.
1: Ay, dali lang kinababay na lang kami sa buong gabi. 11:36, ang damang salamat sa mga nag-join sa buong gabi sa phone pala programa. See you tomorrow same time. Sa mga tech on duty, thank you, Ged. Kag sa mga station managers ng XFM, Negros, kag Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
3: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Adios, amigos, amigas.
3: Muchas gracias.
1: Babush sa inyo ngatanan.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel Santacoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
5: Sunfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka siman na nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisak, pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
11: sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: XFM.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Mga katropa, exciting dito!

tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero laing dyang sabor sang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng

0: Mukutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Go!

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa mga suging butika.
2: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kapinga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gin.
4: May free collagen.
3: Ang guta tayong kapa.
2: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Dugay ko ang kusakon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahuwag sa kusakon ubo. Damang higing salamat sa Premium D3.
6: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain? Ang sakit! Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yeah! Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika. Go! Yeah!

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oo, oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
13: Si Dario, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa inyo. But dyan ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Go!

XFM Time, it's 1 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, sa Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
7: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
6: Premium D3, ang mas mabaskog na vitamin D3 na may VCO kag moringa.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herb.

0: Well, so.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Go!

0: XFM.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
15: Girl,
14: di mo kailangang magtiis.
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
15: No more!
14: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Go! Yeah!

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga laking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag system pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag system pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: System pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
14: Go! Yeah!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sansone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansone Gold Coffee Mix.
2: Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sansone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sansone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon

0: Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Go! Yeah!

pa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision X Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
10: Go! Yeah!

0: XFM.
1: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tugid sa adlawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Go!

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayog yun ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redder. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 everyday.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Assist pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Go!

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfall Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfall Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfall Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunfall Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplitado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: System Pain. Ako si Sarah sa aking katiba ni Lilo.
5: Sakit ako sa center agent.
6: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Iba ganyan pwede siya kung sa
8: Assess the Pain.
7: Narisigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Go!

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makalakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, sa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
5: moringa,
4: spirulina,
5: garlic,
4: plus
5: collagen
4: and the glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
5: Lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
9: Premium D3,
8: makatutulong sa kalusugan
9: na may VCO
8: at moringa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Go!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. XFM.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Kumusta mga sugi nga mga tagpalamati? Iyari naman kita, nagapanong balik sa aton programa, The Secrets of Health. Konsadiin kita magahatag sa inyo sa pila sini ka mga praktikal ng mga pamaagi sa paghalong sa aton sa ningalawas at pagbulong sa mga balatian kag kun paano na ito nini mahimo malikawan pinaagi sa mga natilawana ng mga food supplement nga aprobado sa aton FDA ukon Food and Drug Administration. And of course, padayon na no, aton sining paghatag sa inyo sini sa dugang nga mga ihibalo pagdiskubre naton may angot sa mga pamaagi sa patag sang naturopathy. Kay suno pa sa mga eksperto sa naturopathic medicine, the art of naturopathy, a natural cure, balance, and wellness it will ensure. Kaya siyempre, hindi man madula pirmi sa aton talakayan, gaupod di dani ang mga suwestiyon naton, pinagi sa mga kalanon, mga ilimnon nga dapat aton likawan, kung gusto kita nga madali mag-ayo sa aton sini mga balatian. Kay base pa sa konklusyon sa mga pagtuon, we need to eat well to heal well. Sa kinandan, iniyang inyo, Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa sining episode sa aton sining pag-pangalagad. Ato naman, diskubrihon ng isa naman kapamaagi sa pagpaayo sa aton sining lawas. Ano ba lang nagakadapat naton himuon? Ano ba lang mga nagakadapat naton likawan? Agud mapabilin nga mabakod ang aton sini pamatyag kag aton sini kalawasan. Nga abalak inahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton sini lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. May analogy kita mo pag-abot sa pagkaon bala? Kasubong bala sang traffic flow. Halimbawa naton sa traffic flow para mas mahapos nga maintindihan. Huna-hunaon naton nga ang aton sini nga digestive system. Ang aton sini nga tiyan, aton sini nga tinai kasubong sang saka highway. May ara sa nagaagi dira nga mga salakyan, may magagmay, may tsaktuhan lang kag may dalagko. Ah, ang mga magagmay nga ini, halimbawa binaton sa mga motorsiklo. Ang mga motorsiklo madasig ni sila ya. Ah, pira lang sa mga kamote driver, madasig man madisgrasya, hambal sang kilala. Ang kilala naton kun di ka balumag, banak-bana kag maghalong. So ang mga prutas ginahalimbawa naton ini sa ginatuwag mga motorsiklo nga man gagmay sila kag madasig sila nga matunaw. Ang mga utanon naman tika subong ni sa sang mga salakyan like mga SUV, abi tsaktuhan lang ila sininga kadakuon kun sa salakyan. So gasunod ini sila sa mga motorsiklo, nagunang motorsiklo, nagsunod ang mga SUV kag ang protein kag ang fats asini halimbawa naton sa mga trucks o kun mga trailer trucks, mga dalagko kag mga hinay ni sila iya magdalalagan o kun maghulag. So dapat amuning pasunod na to na ang prutas, una nga man mas madasig sa matunaw. Ang veggies kun ang mga utanon among isunod naton sa ginatawagin una naton ang mga salad or prutas. Pagkatapos ang protina kag ang fats amuning pinakaulihi naton sini nga kaunon. Kung unahon naton ang fats, unahon naton sini karon ang protein. Tapos isunod nato ng mga mas madasig sini matunaw like prutas kag utan ang matabo sini nagakastak sila sa aton sini nga at yan may traffic jam kon sa highway pa nga matabo kay nagresulta sini sa pagbuntod sang aton sini nga tiyan pag-aslom sang aton sini nga tutunlan kag iban pa nga mga Thomas nga mabatsagan naton tungod sa sala nga pagpasunod naton sa mga pagkaon nga ginasulod naton sa aton sini nga lawas. Kani mahatag kita sa inyo subong sang general rule of food order. Kung ano ba lang pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga maging beneficial sa aton sini nga tiyan kag sa aton nga ikaayong lawas sa pangkabilugan. Number 1-3, dapat ta antes kita magkaon, pero optional ha, pwede kita makainom sang tubig 15 to 30 minutes before meal naton, before pamahaw, before panyaga, o kon before panyapon. Ang purpose nyo sini gina-prepare ang aton sininga digestive tract, kagina-hydrate ang aton sininga lawas. Balan mo kinanglanon manimo ang fluid para magnami condition sa aton sininga tiyan, mabuligan ang aton sininga digestion. So ang gina-suggest na aton sini, pwede kita makainom sang tubig, pero mas manami kung ang gina-inom na aton tubig is maalabaab. Hindi sing cold, o kon hindi halin sa refrigerator, o kon hindi sang may ice nga tubig, kundi ang warm nga water or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo mag-kaon.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
1: Kadamo sini naka-feedback sa ato na nga kanami gisang ila sini nga pamatyag tapos kaon kung makainom sila sang Santhon Gold Herbal Tea antes magkaon. Pero ang iban sini doon di pagidiyawan sa dugno kanami gid iinom pagidliwat ta pa init-init tapos sa kaon. Ang iban sini ang ginahimo nagainom isa ka cup before magkaon, mga 15 to 30 minutes. And then pagkatapos sa magkaon, 15 to 30 minutes, may iba nagainom tunga lang sa cup, may iba nagainom isa liwat ka cup. Kinagapanami niya sa aton sininga digestion. Tungod siya sininga mga sangkap, magluwas pa nga may masustansya, ininga malunggay, may turmeric, ininga anti-inflammatory, kag may cinnamon ini nga nagabulig bulog balanse sa aton sininga blood sugar. Kaya ang problema naton balan sa aton sininga mga tagpalamati, kapin pa sa may mga imbalances sa ilang sininga blood sugar. Kanami lang sa pamatyag kung mabusog, pero pagkatapos nila kung may sugar crash gani, gulpi lang, magbatyag mansang palangluya. Pero sa nagainom sang Santhon Gold Herbal Tea, bulo balanse lang ang ilang sininga pamatyag. Di mo nang ginarecommend na to na antes magkaon, 15 to 30 minutes before pamahaw, panyaga, manukon panyapon, pwede ka mo makainom sang Santhon Gold Herbal Tea. Or kung maalabaam nga tubig, depende sa inyo sininga preference. Pero mas bintaha ang kung may Santhon Gold Herbal Tea, kami nagabulo balanse ng adaan, gwardya ng adaan sa aton sininga blood sugar, kaya nagabulig pa sa panami sa aton sininga digestion and absorption. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya, kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, kag may mang gustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas. Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton, kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation. And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban gani sini nagatinaas, o kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sining immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sining kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, a premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sininga mga lugar. Pero kung dali ka mo sanay sa syudad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Atubang lagi sila, kung tabok lang gini sila sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39 Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad gag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sang aton sa FDA o kon Food and Drug Administration. Pero kung gusto kamo iya magpahapos pagid, pwede lang kamo maka-order online, pwede kamo maka-shopping online na no. Dira sila sa nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store Yes to Health Inc 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa nga mga product, then pili lang kamo dira kag pwede kamo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
3: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: And then, number two, ngayon sunod na ton sini. Kundi, before kita magkaon, though optional, pero manami kung mahimo na ton. Ang aton sini nga pagkaon na sa mga solid food na ton. Dapat may ara kita sa ginatawag vegetable o kung hindi gani, prutas. Pero ginarecommend naton kung mahimo, kung prutas, prutas lang. Kung utan, utan lang ang aton sininga kaunon. Gaman, kahit kung kaunon naton ang una ang prutas o kung ang utan, na mas madasig sila nga ma-digest. It only take 30 minutes to 1 hour para sila sini ang ma-digest. Kaga kinanglanon man naton ng enzyme. May mga prutas nga nag-aangkon sa enzyme nga nagabulig pukaw sa aton sini nga digestive system, especially sa aton sininga panunaw. Like for example, kaon kabisang luto nga kapayas. Ang papaya nga ini may papain enzyme. Enzyme niya siya, no? Nagabulig man aid sa aton sininga digestion. Halimbawa, may raw ka nga salad, sabi ka ron, may kamatis ka, may pipino ka abi, lettuce ka abi, kagsing kamas sa abi. Pwede mo na sila mamix. Kaya mo nang unahon ni mo kaon. Pero kung magkaon ka kapayas, di kapayas lang. Kung magkaon ka abi pineapple, magkaon ka paho, o kung magkaon ka saging, amuna na sila. Hindi mo lang pag-imix sa vegetable. Pero kung halimbawa, mag-salad ka, raw abi nga salad, tomato, cucumber, lettuce, singkamas, pwede mo na sila ma-mix. Kag unahon ni mo ina kaon. Kay manami gid kun makaon mo na siya nga waay pa sing unod ang imo sini nga tiyan. Pagkatapos, hulat ka. Kung gusto mo gid no nga masunod mo gid ang giningaton sini nga gidatawag maayong pangginawi sa pagkaon, kinanglanon mo gid sa nagakaigo sini nga tiempo lang galing, pero tama kada ko ang benepisyo sa aton sini nga lawas. Wait ka naman liwat 30 minutes. Pagkatapos, sunod mo naman nga dapat kalanon cooked vegetables or soups. Ang mga sinabawan dira, ukon imo sininga utan, kung ano man ang utan imo sina dira. Gentle lang ni sila sa aton sininga stomach. Kagang purpose sini kay kinanglano naton magdugang sang fiber sa aton sininga tiyan. Kag para nga ma-hydrate man ang aton sininga tiyan. And then mabuligan man para nga ang aton sininga tiyan hindi mag-uhan ha, sa sunod naton sininga ibutang pagkatapos naton na kaon sini. Halimbawa abi, may ginisa kabi dira nga utan, may petsay kabi, may munggo kabi, kabi nga sinabawan, o kon may linaga kabi nga okra, o kon ano man nga utanon na. Amo ning isunod nimo sa raw vegetables nimo, amo ang cooked vegetables ukon sinabawan naton nga utan ukon aton sininga linapuhan.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant na anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Balik kita diri sa aton sininga nga pagpasunod sa aton sini mga ginakaon. So diri na kita sa main meal na ton. Kaya pag abot gani sa aton sininga pagkaon bilang mga Pinoy, kanon gina siya kag may sudaan. Butong balon, may protina kita kag may carbohydrates. Kag kun nga ang kinanglan na ton ang tsakto nga pagpasunod na sini kay ini sila ang mas madugay nga matunaw sa aton sininga siyan. Kag kinanglano na ton may nauna gidito sini nga fiber. Pero dapat man na ton na huna-huna-una nga dapat in moderation man o kung hagan-hagan man kag hindi madasig ang aton sininga pagkaon. Ginasuggest no, ang mga mamagaan lang nga protein sa aton sininga lawas, kasubong sang tofu, kasubong sini sa mga beans, sa mga nagakaon abi sang itlog, ti amo na makakuha makita dira sang protein. Sa mga nagakaon sang isda, pilion nyo ang mga isda nga may himbis kun mahimo. Gagang aton sininya carbohydrates if possible kuhaon aton sa kamote, especially ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Ang sababla nga saging pwede man aton ina makuhaan sa aton sininya carbohydrates. Pero kung di malikawan nga makakaon kita sang kanon kun puti hagan-hagan nang, pero gina-prefer naton o kun gina-suggest naton nga kamo sining magamit sang brown rice o kun black rice o kun unpolished rice bilang source sang aton sini nga carbohydrates.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: And then lastly no, sa aton sining pagkaon, may ara pagkita sining kalanon masunod sa aton sining protein kag carbohydrates sa aton lamisa, amo ni ang gitawag fats. Kun may mga fats kita dira nga dapat naton kaunon, kay nga man may mga fat soluble vitamins kita nga kinanglanon ta ang good fat para nga ma-absorb kung ma-proseso sila sang aton sininga lawas. Otherwise, hindi maayo ma-absorb sang aton sininga lawas, hindi maayo ma-process, di kasayang lang sa benepisyo sa aton sininga lawas. Di ang fat sinidri, isa sinidri, amuni ang virgin coconut oil. Ang ibang sini nagagamit actually sang gataman, sang niyog. Ang ibang sini nagakaon, ha, pagkatapos nila, tapos na sila carbohydrates, tapos na sila sinisang protein, gakaon sila sa mga kulukuton, bala, mga nuts, mga seeds, kagiban pagid ano bilang source sang ila sininga fat para maabsorb yadto mga fat soluble vitamin. And then lastly sinino pagkatapos mo sini kaon, though liwato na kon optional ini liwat para nga masettle ang aton sining stomach kag mabuligan ang maayo pagid nga digestion, pwede kita makainom liwat sang maalabaab nga tubig. Pwede man kamo makainom sini sang taho, luyaba lang linaga. Ang iban sini nagalaga sang dahon sang pandan o kung dahon sang tanglad. Ang iban sini nagapuga sang kalamansi sa maalabaab nga tubig. Pero sa mga feedback nga nabato naton, base lang niya sa mga nakatilaw na damo ang nakasaho sang ginatawag Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos mansang kaon. 15 to 30 minutes antes sa kaon amo ang pag-inom sang maalabaab nga tubig o kung maalabaab nga tea. Amo ning Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya mabuligan kita para sa aton sininga sugar.

0: Kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga ginatawag balatian sila sini kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold capsule, premium D3 capsule, kag Santhon Vitamin C, sarang nyo gitsa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sini nga mga lugar. Pero kung dali ka mo sini sa dad sang Iloilo, pwede nyo man siya mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Dira sila nahamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. At ubang lagi ni sila, kung tabok lang gini sila, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira sa mga taga Bacolod, kag sa isla sang Negros Occidental, Yes to Health Store, Barangay 39, Lizares Street, Bacolod City. Tabok lang man ni sila sang Marayo Bank. Dira nyo mabakala ang dekalidad kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga aprobado sa ato sa FDA, yung Food and Drug Administration. May nagapamangkot sa ato na no, siya doon kinanglangin mag-dessert pagkatapos sa kaon. Kaya mo nang kalabanan eh. Hindi kompleto kuno ang aton sining kaon kung waay sing dessert. Ang sabat sa ni, no. Hindi ta kinanglan ang dessert pagkatapos naton sang kaon. It is not a nutritional requirement. Nakaandan lang ni naton iya nga pagkatapos kaon, mangita kita sang dessert ang ihambal ganit ang iban siya. Psychological lang na, Doc. May punto. Kaya nga aman, hindi man siya biological need naton. Hindi kita maano kung may kita sing dessert tapos naton kaon. In fact, kung nagkakaon tagan isang dessert sini mga matamis, pagkatapos ni mo sing kaon, nako pag niyang chansa sini nga mag-aslo, mangimo sini nga dyan. Mag-acid reflux ka, magbuto di mo dyan, kagiban pagid sini nga mga resulta tungod sa hindi husto nga pagpasunod sa aton sini nga mga ginakaon. Kung hindi na ito nini mapasunod sang husto, isa sini nga posible nga mga resulta kung halimbawa hindi husto ang pagpasunod kag hindi husto ang aton sini nga pagkombinar ang isa sini ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduwa, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga yan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Kung halimbawa hindi man aton mapasunod sang husto. Ilabinagid kung mauli ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika o kung masebo ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible ng magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time tungod hindi husto ang aton sini nga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar tungod sa wrong combination sa gitawag poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency resulta weight gain and obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado kag mabakod ang aton sa nga depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa nga lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo, kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasites. kahit ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan

0: Ang karamdaman, Santone Plus, Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, libinigin sa iban din nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede ginhimuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Pero sa mga kasunod sa aton sini nga programa, curious gid ining coffee nga ginahambal naton nga may pinasahi nga benefits. Ining cafe bala nga may isoflavones, isa ni sa ka phytoestrogen para sa mga may hormonal imbalances. Sa mga kababayenhan dira nga may mga ara na sa ginatawag stage sang pag-menopause. May mga menopausal symptoms. Bisan pa mainit, ginatugnawan. Ang iban sini, bisan matugnaw, ginainitan. Ang iban sini, nag-irritable. Ang iban sini, hindi maintindihan ang ilan sini nga pamatyag. May isa gani ka ba na ito nga? Siya, Dok, gin-idea ko na lang. Kada hindi ko maintindihan ng asawa ko, baklan ko na lang sang Santone Plus Coffee Mix. Kaya nag-akalma siya, kaya nag-anami yan sini nga mudo kung makapangapi siya sang Santone Plus Coffee Mix. Kaya nga man, may isoflavone siya gani. Isa ni sa ka-phytoestrogen. Personally, sa mga kababayenhan may mga hormonal imbalances na. May anti-cancer property pa ni gani eh. Para sa bone health naton, para sa heart health naton. Kag may lecithin man ni siya para mabalanse man ang aton sa cholesterol. May ara kita dira sa ginatawag problema sa memory like medyo nagahina naton sa memory. May benefit man ning lecithin. Kag nagabulig man ni siya para nga ang aton sini nga bilog nga sistema sa lawas mabulo balanse. Especially kung protein ang aton sini ginapangita para nga magbakod ang aton sini nga lawas, magpagsik man ang aton sa ning lawas, mabuild ang aton sa ning kaunuran, may ara man siya sang plant protein. Ang ining Santone Plus Coffee Mix kay may sangkap siya nga soya powder. Pwede sa kabataan, pwede sa pamatanon, pwede sa may mga edad-edad na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagas kita nga akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kapino. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Pero kung gusto kaya sang real coffee nga sabor, real coffee sa nga aroma, pero suabe ang iya sa nga efekto kung imo siya mainom, masa diyan sa imo, pwede ka mag-try sa Premium D3 Coffee Mix. Nagabulig pabakod sa imo sa nga immune system. Ang vitamin D nga daan nagabulig sa para ma-absorb naton sa nga ang calcium. That's why nagapabakod sa aton sa nga tulaan. Mood regulation. Nagabulig man ha, panami sa aton sa nga modo. That's why sa ibang dira, manotice nyo bala kung nalaba, nag-aaburido ka mo. Try nyo expose bala sa silak sang adlaw. Mabuligan ka mo nga naganami ang matamat ang inyo sa nga modo. It is because of pag-activate sina sang vitamin D3 sa aton sa nga lawas. Nga pwede na to na makuha kung ginainom naton ang Premium D3 Coffee Mix. Sa kada tasa nga ginainom mo nga Premium D3 Coffee Mix, may sunshine vitamin ka nga ginainom. Ang manami pagid sini kay kun halimbawa may mga imbalances ka mo sini, kun imbalance inyo sini nga blood sugar, sa may mga diabetic dira, mga insulin resistant dira, amo ninyo sini problema eh. Ang pampatamis o kun hindi na ganing iban sini magtilaw sa mga kinalamayan kay nagakabalaka nga mag-shoot up ang ila sini nga blood sugar. Pero manami sini sa Premium D3 Coffee Mix stevia ang gingamit sini nga pampatamis. Natural nga pampatamis, hindi makadisturbo sa balance sa imo sininga blood sugar, kag hindi man makadisturbo sa acid sa imo sininga tiyan, kaya hindi kalamay ang gingamit nga pampatamis as sini.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sa mga nag-inquire gali sa ato, ano, kung open ko no ang Yes to Health o Wellness Center. Actually, ilas sining clinic hours dira, kung office hours dira. Halin Domingo, open na sila hasta Biyernes. Alas 9 sa aga, nagabukas na sila. Pwede ka mo din na makakanto kung makapakonsulta, no, kung ano man ang inyong sining concern sa ikaing lawas. Kapin pa kung may mga results na bala ka mo sa inyong sining laboratory test. Taas inyong uric acid, taas inyong cholesterol, may mga fatty liver disease ka mo dira, taas inyong sining blood sugar. Pwede nyo gina madala dira. Kaga ikonsulta sila sining alternative medicine consultant. Kaya tagan ka mo sining sa nagkaigo nga giya kung ano ang makapaayo ha, sa inyong sining kinabatyag, kung ano nga mga food supplement combination ang ihatag niya sa inyo, kag kung ano ang mga dapat nyo likawan para madasig ka mo maumpawan sa inyo sini nga mga balatian. Kag why man ka mo sin kabalakan pagabot sa bayad sa konsulta, kay libre ang ilasadra nga consultation. Pinagi sa lasri nga alternative medicine consultant, kag ang bintaha pagidira kay kung kinanglanon yung mga food supplement readily available na mismo dira sa Yes to Health Wellness Center. Hindi na ka mo sini magkado pa sa layo o kundi in pa magpinangita sa mga susuplemento nga inyo sini kinahanglanon, kay available na dira tanan-tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nahamtang ni sila sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini sila sa Iloilo Midtown Hotel.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kabay pa, nadugangan naman ang aton sa mga ideya sa aton na agiri sa aton sa pagpangalagad, sa aton sa paghalong sa aton sa ikaing lawas, pagbulong sa mga balatian, kagun paano na ito na rin mahimo malikawan. Sa kinandan, ini ang inyo certified naturopath, a practitioner, Doc Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan.
7: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
8: Yes to Health!
9: XFM.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Joven, subragid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
10: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
15: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban
8: sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain?
19: Ang sakit!
9: Mag-assist pain!
19: Muscle fever?
9: Acute pain?
19: Kahit ano pang pain?
9: Basta pain!
19: Mag-assist pain!
9: Kangkarang pain!
19: Fast and safe!
9: Assist the pain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain!
19: Mabibili sa mga butika.
20: From a city capis! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
21: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time! Alas 4:38.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
3: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: exciting Pilipinas.
1: Mayong aga kalibutan, syudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, karunyadlaw, sang Miyerkules. Petsa 26 na kita sa bulan, sang Agosto, tuig 2026. Kaupo dyo karoon ang inyo sinialagad, ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Yap Jr. Oy, good morning na mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Bangun na. Okay, aga na ni. O, labi na gin sa may mga trabaho, padera sa subong adlaw. O, sa mga mag-opisina pa. O, syempre. Sa mga mag-adigamo pa para sa ila, sining mga estudyante, sa mga mag-apanindahan. Sa mga maganegosyo, padira kag sa mga magabiyahe, aga pa. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang inyo siniadlaw sang Martes kapon? O kabay nangin mayo, gini para sa aton, tanan-tanan ha? O kag ining adlaw naman atong karon sang Miyerkules, suguran, tagit, always. May arasang positibo nga panimuot sa aton sining mga kabuhi, may mga yuhom sa aton sining mga nawong. Kag ipalapnagin always ang good vibe.

0: Kag sa sumungaga, matamyawa na dang mga kaluyon nyo. Matamyawa na dang mga kasugata nyo. O kag kita tanan ang magtamyawa na isang isagid ka good morning.
1: Good morning.
0: O kag kumustahon taman ang isa kag isa. Gani sa aton yung pagpangalagad, gina-welcome ta na. Mga aton sining mga maukod yung mga tagpalamati. Mga suki ta sa kanginan nga nagatulog.

0: Sa aton sini nga pagpangalagad pinagi sa 106.5 MHz. Kalilisuan sa inyo sini nga mga radyo sa FM band. Yahoo! And syempre sa tanan-tanan man nga nag-upod na online. Pinagi naman sa aton sining Facebook page. Ang XFM Rojas 106.5. Kapag siyempre, asalan nyo kikita malantaw sa aton man sining YouTube channel. I-search nyo lang dira ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. O, doka, bugnaw sa nga ton, sininga tiyempo, subong agaho. O, nami pa nituod, iligid sa igdaan.
1: Ayan!

0: Rasuguran nyo naman ang inyo sining adlaw. O gano'y isa gina'y kamayad-ayad nga aga.
1: Good morning!
0: Sa mga kauturan naton yung mga vendors. Sa magatuhay ginaton yung mga merkado publiko. O sa 16 ka mga kabanuanan, sang probinsya, sang Capiz. O kaga ilabi na gid diri sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. O Miyerkules tang adlaw tsinda ni Karuno. Sa pila ka mga merkado ta. O ang Sigma Public Market. Dumalag Public Market kag Panitan Public Market.
2: Yes!

0: sa mga vendors sa Dios at ATC. O, kumusta ka mo dira? O, na-plastar yung nabaligya niyo?
1: Ayoy!
0: O, siguro wala tuon na dang mabatian tanga paglinatak sa mga karne ay.
1: Ayoy!
0: Labi na dira sa may Hikal Dimit Stando sa Kaiser Herminio Ikalde. Oh, good morning landa sir. Oh, kaga syempre sa mga nagapangapida karano sa may Antonio sa Antoinette Kapihan. Oh, labi na dira Kaiser Antonio Bulido.
1: Yahoo!
0: Oh, sa mga vendors na ton daw sa may office section. O nga sige na himbis ang ilada ang mga isda.
1: Ayoy!
0: O sige na kuha hasang.
1: Ayoy!
0: Okay nang Rias ang Grenada, good morning. O pag sa mga nagapangapi man sa dirang section ha, kay Ma'am Eileen Agdales daw sang Eileen Kapihan no? Sa mga luyag magbakalutan, pwede ka muna kapadulong sa utanan section o. O, pangitayo lang si Nairo Salinda Antonio. O, rin gani si Sir Leopoldo Ribisi ah.
1: Yahoo!
0: O, kung itlog man gusto nyo, eh pwede ka muna kakadto kay Sir Francis Asugi o. O, sang Asugi Egg Supply.
1: Yahoo!
0: Kung manok ang mga Prosen products, o pwede makamuda ka pa maklano no kay Sir Josue Ismalana ho sang Josue Dress Chicken.
1: Yahoo!
0: O rin di gani kay Ma'am Lene Di Pedro sang Erica Frozen Products.
1: Yahoo!
0: O kung seafood naman mga limango o mga lokon, o pwede makamuda ka bakalo ha sa kay Sir Wendell Dolora. Pagkitayo siya dabla.
1: Yahoo!
0: O may dayan ginangaga sa inyo ha.
2: Good morning!
0: O kung gusto nyo man sang wholesale, o pwede ka muda ka pamaklano no sa bahin sang Bagsakan Center ta sa mga volunteers naton dyan. Ang mga volunteers naton nga gwardiyado gid. O kaga at the same time nagatuto karon upo na aton mga amigo nga gwardiya ho. O si Harry kag si Roy RJ.
1: Yahoo!
0: O good morning landa mga parikoy ah.
1: Yahoo!
0: O good morning landa kay amigo ta George Warshak Agil.
1: Ayoy!
0: O kahapon to nagpanindahan ko to sa Lipunan. O, di parang ako si Migo George. Ara pa si Migo George sa Lipunan, Japon.
1: Ayoy!
0: Okay, tanda ako sang una. Basta gani mag-apon, nag-augment gina din si Migo George sa may, ano ho, sa may tulay sa tisa.
1: Ayoy!
0: Okay man, congested at perme ang lakad sang trapiko.
1: Oh, no!
0: O, siguro gapon tauhay ay. Ina na hapunan da si Migo George sa Lipunan.
1: Yahoo!
0: Okay Migo, kumada punso yo. Na nagapangapi na subong aga sa may Chris Carinderia sa Plaridel. O, daragin sa tubang sang Plaridel West ah.
1: Yahoo!
0: O kaga of course sa mga amigo tanga mga driver sa jeepo. O kay Jonathan Felipe, kay Juan Potato. O kag kay amigo tama Jojo De Roy.
1: Yahoo!
0: O nga aga pa karon naga-drive na sang ila sining mga jeepo. O nagabiyahe na alin sila mga kabanuanan padulong di sa Roa City Integrated Transport Terminal.
1: Yahoo!
0: O halong kid mga parikoy sa inyo sining pagmaniho ha. Higop, anay, kape, antes mag-drive ah.
2: Ayoy!
0: Para hindi ka mo pagpilawon. O, ilugan nyo ni Blamigo kung kapitan, o. O, kaya aga pa ni nagapangapi kag nagatutok dahil si radio, ho. O, kay Migo, tada, kapitan, Iban, Dorado.
2: Yahoo!
0: O, dara sa may, ano ni? O, sa may insinyagan, palitan. Sa mga constituents na ako, no, good morning lang.
3: Good morning!
0: Oh, good morning, man! Okay, Chief Militon Madersida. Okay, yan-yan. Okay, siyempre sa kay, ano ah? Okay, Juan de la Cruz.
2: Yahoo!
0: O, muning literal nga Juan de la Cruz, kaya mo ginangalan niya.
2: Ayoy!
0: O dyan, halong sa pag-drive dyan, ha?
2: Ayoy!
0: O, hindi ginapag-ibunggo ang salakyan sang katedral.
2: Ayoy!
0: O, kay Toto Del Hero, manda, o. O, siling niya, balaan mo, pre. Ikaw, akon, alarm clock.
2: Ayoy!
0: Basta magwakal ka na ganin, hindi na ko katulog.
2: Ayoy!
0: Oto, ano oras?
2: Ayoy!
0: Ayoy! Oh, good morning kita kay Parikoy Toto de Lohiro.
2: Yahoo!
0: And syempre sa aton mga mangingisda na karuno, nga baga panaboy. O ano pa, maga patuloy. Maga pangmanggal. Ritingan ni managat ginasubong sa kadagatan tao sa kalalawuran ta. O may dayad banda nga agas inyo tanan-tanan.
2: Yahoo!
0: O pamatsyagan tagid lawod ta ha. O kung naggo gid balon magpanghigaron lang anay. O good morning daw ha kay Migo ta dyan-dyan abawa no. O si Buhay dagat vlogs da sa Ulutayan.
2: Yahoo!
0: Kay nung Rio aninang man. Damayo tong panguha nila ligad nga dlawo. Oh, may panguha na nga kasag, may paaman pa yang pating.
2: Ayoy!
0: Yahoo! Oh, dam balong ko si Migo diyan-diyan. Bebe, pati lawa ko na sa pating mo kay Gatanta.
2: Ayoy!
0: Oh, good morning da. O, sa mga solid katropa man aton daw sa may hamulawon panay. O dara kay Taymoso kag kay Eric Bering. O kay Tay Joel Bilyones. O kay Ma'am Rosalie Bourbon. Kag kay Kapitan Michael Dolorda, good morning gid sa inyo ah.
3: Good morning.
0: Draman sa Aguho Panay kay Parikoy Rex Ramirez. Good morning lang.
3: Good morning!
0: O kay Mrs. Muda. O kag sa unga mo man kay Adrian Ramirez. Good morning. Get.
3: Good morning!
0: O syempre, sa aton man mga mangunguma. O dara sa mga kaumahan kag kabukiran nga nasakupan gid sa aton probinsya. Sa mga nabukid ng mga kabarangayan da. For sure ginahulat na lang ni sa mga farmers tao magpawa-pawa kalibutan ta. Okay, iban sini sila magkadto dayon sila mga talamnan, chekero ng ila mga tanom nga tubo. Ang palay, mais. O rindi gani mga kamuti, balinghoy.
2: Ayoy!
0: Pag siyempre, lubi eh. Ginulat-hulat na lang ni magpawa-pawa kalibutan, no ah. Kaysa subong at yun, nagapulo pang api na ni sila. Kaya ang ibang karon magpawa kalibutan, takbil dahil sa karbawa.
2: Ayoy!
0: O, wag kos dahil sa awak ang ilabinangon.
2: Ayoy!
0: Rindigan ng mga garab ni Ilada. Ang mga spading.
2: Ayoy!
0: Kaya siyempre ang iba nagapanggapas. Ang iba ganiya nagapamanggas. Iban man mag-aani eh. Orang iba naman iya. O kasi ma-checkyar sa tanong nila kung may mga pistibla. O may bit-bit na dahil nga panghilo.
2: Yahoo!
0: O kabay man ng inyo sini adlaw ah. Sa mga mangumag naton mangin produktibo. Sa atin man nga mga overseas Filipino worker din mga makamakon nga party sa kalibutan. Kaya dahil banda ka pagpumati sa inyo tanan-tanan ha. O kagabay sa Gihapon nga ragi ka mo sa maayong kahimtangan. Okay, Mamani rin Villar Basa, good morning da sa Ibisan.
2: Yahoo!
0: O kaga kay si Rosalito Rimundo Arsenio ha. O, dira sa sityo Fatima sa barangay Milibili kag sa Bugo siya da nga pamilya. O, good morning,
3: Gil. Good morning!
2: Yahoo!
0: O, sa kutob gid nga malabutan sa aton sin nga pagpangalagad. O, kay Parikoy Antonio Solomon daw sa Pontevedra.
2: Yahoo!
0: O, aga pa ni mabiyahe si Parikoy Antonio Solomon mo. O, may klase daan.
2: Yahoo!
0: Pag kay Ma'am Lisa, digala man o, nga nagadigamo na karun o. O, sa nga pala mahawon sa nga mga estudyante kag mga balalunod. O, good morning. O, nalit ko pagbugtaw kay burnout ko na sila alas 2 ang aga pa ho.
1: Oh, no!
0: Wow. O, bala nyo, apektado kita subong sining ano ni? Sining manipis nga supply sang kuryente ho.
1: Oh no.
0: Adlaw-adlaw na lang ya gani kuya nababaton ining text sang ano sang NGCP.
1: Oh no.
0: Adlaw matyagan ko text meet na kami sang taga NGCP ya.
2: Ayoy.
0: Kay ban may mga nagakatabo gid nga manual load dropping karon. Bangod ang aton grid yara sa yellow alert status.
1: Oh no.
0: O, nagakaulugan ang mga katropa nga. O, yara na sa, ano ni, sa danger zone ng aton sinisupply.
1: Oh, no!
0: O, gani, dapat nun, antagin ni karon kung paano magtipid-tipid sa paggamit sang kuryente. Kaya kung dulungan kikita gagamit sa kuryente, oh, may mga oras na mo. Nga dulungan kita gagamit kuryente. O like abi, subungaga. Ang demand sa kuryente ni, amat-amat na nga nagataas. Pagpatak pagid mga alas 10 ang aga naman. O tub-tub na sa panyaga kay siyempre. O nagadigamong iban. Ang iba na mumana naga ano ni naga negosyo. O tapos pag-abot naman pagka ano eh alas 6 ang gabi. O tubtob mga alas 10 siguro man. O dulungan man tada nagagalamit sa kuryente na.
1: Oh no.
0: So ang demand pag-abot sa kuryente kulang. That is why may mabatsyagan kikita yung mga brownouts na ilabi na sa mga kabanwahanan. O, kaya siyempre, diri sa Roa City, ah, duha di ang ano mo. O, duha di ang, kumbaga, nagasupply sang kuryente. O, nga kwan sang kapelko. May ari di sa Lawaan, may ara sa ano eh. O sa ilamin office di sa Burgos. Okay, may mga baldabi nga planta subong sa ano, Visayas. Na bugos gid nga mga electric company subong sa Visayas. Nagapugait mga katropa.
1: Oh no.
0: Sige, alas 5:02. Ito kita na yung mga katropa sa mga headlines sa katod sila nga mga balita sa subong nga aga. Sa mga headlines sa katod sila nga mga balita sa subong nga aga. Sa ito yung mga balita nasyonal. Balor sa confidential funds again request ng Office of the Vice President. Si Vice President Sara mismo ang nagdesisyon. Suno sa testigo. Samtang former group commander sa Vice Presidential Security and Protection Group nga si Colonel Raymond Lachica. Uri ni balang masami na mimitlango o ginhingadlan nga amo ang gintagaan sang confidential fund sang OVP. O handa suno diri mag testigo kon ipatawag sang korte.
4: Headlines.
0: Samtang extradition request ang US para kay Kibuloy. O gina-review pa karon sang DOJ.
4: Headlines.
0: Sa balita international.
4: Headlines.
0: Mga pungsod nga nagapakignegosyar sa Iran posible magpangatubang sang penalidad. Suno sa US.
4: Headlines.
0: Grabe na ning US siya daw, tanan-tanan niya, intrahan na yan nila.
1: Oh no!
4: Headlines.
0: Sa ito naman nga showbiz balita, Lisa sang Blackpink mag-release ang iya comeback extended play nga press play sa Oktubre.
4: Headlines.
0: Ang sa ito naman nga sports balita, Junmar Fajardo konsida Kraken sang PBA. Ginakonsiderar na ang pagretiro sa Gilas. Oras sa Pilipinas, 5:04. Ngayon nga oras yung mga headlines ninyo nabatihan. Buylogan na nga ginadulong sa inyo mga katropa sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na! Kapi na! Pag sa inyo pagpangape, mga katropa, pilian nyo na ang kape nga manamit na kumpleto pa sa benepisyo.
2: Yahoo!
0: Dali na kita sa Santon Plus Coffee Mix bangod sa sustansya sa mangustin, moringa kag soya beans. Aton gid mangkon ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Siyempre, kinanglanon, tagid na ang enerhiya nga ginatawag. O, kapin pa kung nagatrabaho kita sa mga opisina. O, tapos sa adlaw, may mga kliyente, gid ka mo nga nagakadto. O, hindi ka mo madulaan, kliyente. O, tapos kung kaisa, tiga pa explanan ang, or explikaran ang kliyente nyo. Ay hindi na malayo nga madrain ka mo sina o magluya ka mo. O, pero kung nagapangapi ka mo sang Santon Plus Coffee Mix, labi na sa pagbugtaw nyo sa aga, o gina-energize ka mo sina. Okay, para ready ka mo atubangon kung ano man ang mga posible matabo sa adlaw nyo.
2: Ayoy!
0: O ilabi na sa aton sininga pagtrabaho. Maluwasin na! Kabulig man ini agud malikawan naton ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa aton sining lawaso bangod sa ginatawag nga hormonal imbalances.
1: Oh no.
0: Okay, kung hindi balanse hormones na sa lawas diri ni kaga oh, nagatuhaw man ang mga balatian kangay isang tikos oh. Kung ano yung polycystic ovary syndrome sa mga kababayanan o kaga prostatitis naman sa mga kalalakinhan o kung ano yung pagubag sa prostate.
1: Oh no!
0: Kasi gani, nagatubo kaya ang mga bukol-bukol pagid. O si ban nga partid asang lawas ta. O, makabulig man ini bangod ang Santon Plus Coffee Mix may aras ang isoflavones. O nga isa ka sa isang major flavonoids nga makitaan sa legumes. Particular sa soybeans nga isa na sa mga sangkap sang aton sininga kape. Oh, mga katropa.

0: Pag siyempre, makabulig man ni sa pagbalanse sang aton sining blood sugar level sa lawas. Bayo man ini para sa aton yung mga digestion. O good for the heart mga katropa, kay way ka chance nga magpalpitate sinibisan pila pa katasa imnon mo ho. O kag manggaranon sa antioxidants, vitamin C, vitamin E kag beta carotene. Yahoo! O gani din pa kamo. Dari na kita sa kaping kumpletong benepisyo mag Santon Plus Coffee Mix. Available gini sa mga suki nyo daw butika sa inyo sining lugar. Sa mga leading drugstores nato nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Generica Drugstore, Super K Drugstore, and sarang man ini ma-place order bakal online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. O gani mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kapag sick, sa kada higop, a quality product of Yes to Health Incorporated. Exciting Pilipinas. Alright, good morning. Anay daw kay Sir Danny Di Martin. O kag kay Naifeli da sang Sityo Ubos, Barangay Lanot. Yahoo! Alright, standby. Okay, check tanay ang connection ta sa aton patrol. Presyo, anay tanay o sa nagapanguna nga balaklon sa merkado ta. Yahoo! Okay, aga, pato nagpamerkado si Katropang Ilmer ho. Dito masurvey ko blas ang presyo, anay. Ayoy! Survey ko, anay. Okay, parang ano siling tawag ko? O, mabalaan ko kung anong baklon ko karon ah. Ayoy! Ayoy! Ay, balon tanay, presyo anay, siya nagapanguna nga balaklon, oh. O, directamente, dira sa bahin, sang Chodoro Arsenas Trade Center with katropang Elmer Estimar. Tropang Elmer, good morning!
1: Good morning, Tropang Zaldik. Masaton sini nga mga sukigig nga, mga pinalanya at nagpalamatik nga nagatutok naman subong nga aga. Direkta kita diri sa bahing San Chodoro Arsenas Trade Center sa panibago naman nga pagdulong sa sining kinakaligtas nga parasyo sa nga mga balaklon nag kusidin direkta diri sa bahing sa nga first section ka Tropang Zaldik. Sa aton sining nga ma-update naman sa sining presyo sa mga isda man kag iban pa, no? So far ang presyo hanay sa nga mga isda man nga sumugod diri sa Bangroso ay nga presyo gid nagasugod ya sa Katropasaldi sa 100 pesos per kilo tub-tub 200 pesos per kilo, nakadepende naman sa kadagkuon. And ang bisugo naman yara sa 250 tub-tub 300 pesos per kilo. Ang galunggong malaka-laka pero mayara sang dalaguan gid ang presyo yara sa 160 tub-tub 200 pesos per kilo. Depende naman sa dalaguan. Ang lapu-lapu naman yara sa 200 to 300 pesos per kilo. Ang pating kag ang pagi yara sa 180 pesos per kilo. Ang batog naman niya katrabasalde yara sa 250 pesos per kilo. Ang tilapia yara sa 70 tub-tub 180 pesos per kilo, nakadepende mas kadagkuon. Ang kikilo naman niya yara sa 400 pesos per kilo. Ang matan 260. Ang maya-maya naman yara sa 250 pesos per kilo sang unod, pero ang ulo yara sa 120 pesos per kilo. Ang gisaw sa Yapon 200, ang tunong-tunong naman iya 200 man. Ang tuloy malaka-laka pero 60 pesos per kilo ang iya sininga presyo. Ang sapsap naman, dugay na tawag katilaw sapsap, 160 pesos per kilo. Ang tulingan katropa sa aldi, 200 man. Ang tangigi, nakadepende sa kadagkuon, may 200, may 400 pesos per kilo. Ang pampano, 450 pesos per kilo. Ang bilong-bilong naman iyayara sa 220 pesos per kilo. Ang pakan, 180 pesos per kilo. Pero wala dalag kong apakan, duglugag may langgid, pero namay sugbahon. Ang bukaw-bukaw naman iya, malaka-laka suwong, pero tag 250 pesos per kilo. Samtang ang pantat naman niya nga buhi, 180 pesos per kilo. Ang bulgan, 350 pesos per kilo. Samtang ang tabangungo naman yara sa 200 to 250 pesos per kilo. So, muna nga to, sininga latest nga presyo sa mga isda na tondre sa bakin sa Chidoro Arsinas Trade Center. Oh, ito makita nga pusit na, may tani mga dubo, pusit subong adlaw. Oh, pero...
0: Mano ka ma-brace kay Tom?
2: Ayoy!
1: Ito muna, no? Or ano ba? Sap-sap?
0: Oh, so, nami man sap-sap. Anong gusto mo? Sina kamatisan kay Down Sibuyas?
1: Yes, so mugi naman nami ang luto. Galing di masyado.
0: Galing mabinanuson. Oh, kung hindi mo bus bla.
1: Dapat gamay lang ginahin mo sining lutuon ya.
0: Mga tunga lang.
1: Mm, pero gagmay api nang hindi masyado gigadaguon la ka
0: tropa. Ay hindi ya.
1: Oo.
0: Ay kundi magkunggulo gagmay magtunga sa kilo. Ano niyo eh nang tawag sinao? Paisanan mo na lang.
1: Pero maawat abi no. So kung magtunga sa kilo, ga 32 kabilog.
0: Ano mo duda mo?
2: Yahoo!
1: Kilogag may.
0: Ano kadag ko nga gulugag may mambal mo mga duha lang katudlo?
1: Two fingers.
0: Oh, gagmay gid man. Mabukog pa na dayon.
2: Oh no.
1: Depende pa na katropa sa aldi sa finger ha. Ako sa finger sa tudlo.
2: Ayoy!
0: Oh, nakadepende sa tudlo.
1: Oh. Hay, kung
0: ako basi tudlo mo na ka 3 years old.
2: Ayoy!
0: Oh. Anong mayo bay? Oh, naprito tilapia.
1: Tilapia, kuan na bing tilapia subong do, hindi gid ano?
0: Hindi pulahan.
1: Hindi.
0: Oh.
1: Hindi man culture do kuan siya.
0: Asa punong.
1: Tor nang itom bala.
0: Oh, gani ang itom.
1: Oo, ay hindi ang tilapia sa suba ko.
0: Oh. Pinamunitan
1: nang hindi man nang do nahubas lang nagubas lang blast kilit sang suba. Kay man nagkuan kapon mo. Nagtaob tapos paggubas ay amo na gurong last ning pangwa magito pa saldi. Kung tilapia ani paksiwan nga may ubos bala ka balong.
0: Mugani. Oh, gataan?
1: Oh, wow. So, bipagit. So, para sila sang tulingan, namin man gataan yung may kwan.
0: Galing, ano ganing gapahubog, tulingan, no?
1: Oh, tulingan.
0: Dumang ko akong kilala, ginsang suma nila tulingan, prinito, ilang yung sige daw, eto, yung pati yung tiog ang iko, kundi inallergic ka, daw na hubog.
2: Ayoy!
0: Ha?
1: Nagkatibindi na sa nagaluto.
0: Mugani, balang may technique niya mo. Oh, siguro ay siya kabalo basta tulingan prito ano anay may patiog tiogon kada nay. Oh, ay oh, prinito ay sigida.
1: Tubig sana nga dipindi man abi sa attitude sang nagluto.
0: Oh, gani.
2: Ayoy!
0: Ah, sige. Thank you kid Tropa Elmer sa presyo anay.
1: Sige, so far kita masal di mo sa nga ton nga presyong madulong latest subong adlaw. Sang Merkoles direkta diri sa bahay San Chidoro Arsinas Trade Center. Ang ini ana update ang bilogid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad ng produkto sa Struggle Incorporated. Ang Santon Gold Herbal Tea mas malunggay, turmeric and cinnamon bark manggrano gid ni sa health benefits. Kitami sa ni mga katropa sa Steve ang nakita sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalanse blood sugar levels kag insulin sensitivity sa ton sining lawas. Paramit ka gelting Santon Gold Herbal Tea, ganin mabakalini sa pinakamalapit kag sukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar. And pwede man mag to cart sa inyo ng mga Shopee ka, TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa Elmer Stimar, ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas! Sa mga mga katropa, presyon ay takaroon sa mga isda sa merkado, publiko, taho. Oh, may mga paghulag sa pila ka presyon ay may mga nagnubo, may mga nagtaas-taas man. Pero siyempre, basta isda yan nakadipindi, ginaisda kadagkuo ng presyo ya. Alright, good morning. Anay daw kay Ma'am Carol Arbis, no? Sa barangay Punta Cugon, diri sa siyudad sa Roas. Kagahalong lang kuno sa iya sining mga himata daw. O sa mga nagapalawod nga para makaya, ano, income sila para may mabaligya ang isda o. Okay, Tristan Wyatt Gulay, good morning. Okay, Joel Dalibada sa may poblasyon Ilawod, Dapanitan. Okay, kay Tita Hilma Inyon Bantes man daw sa may Cugon, Panitan.
3: Good morning.
0: Okay, pare ko Rex Ramirez, good morning.
3: Good morning.
0: Alright, sa pagbalik naton, mga katropa. Tutukan yung mga balita naton, no? Countdown sini. Okay, police reports karona. Balikan tani sa aton nga pagpangalagad, makaligad lamang ang pila ka mga pahanumdom. Oras,
4: 5:19. XFM.
5: Sunfone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfone Vitamin C.
5: Sunfone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gigo sa mabatian ko ng Sunfone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutatayo. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
5: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano
14: mag- Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung santo

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mal na kaputlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: XFM.
7: XFM.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Xanthan Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Xanthan Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
8: Xanthan Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
8: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthan Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
18: Ang sakit.
8: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
8: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
19: Mag-sister pain.
8: Pangkalang pain.
19: Fast and safe.
8: Yahoo! Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.
5: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI Brand.

0: Sanchez malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki Motorcycle sa ilang nga Suzuki Mega Promo. Ride more, save more!
1: Wow!
0: May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 Fi Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider Fi Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150 and 5,500 promo discount sa Access 125 plus all some freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale sa Sulit Mas Makatipid.
2: Tropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o ka-chill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5. Go! Yeah!

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Oras na ito, alas 5:29. Nagatuto ka mo sa Gyapon o po ang inyo anchorman, katropang Zalde Gap Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Agaroon mga katropa, lito na kita sa detalye sa ngaton sining mga balita.
0: Balitang nasyonal.
1: Sa aton nga balita nasyonal, ginkumpirmar sang hostile witness nga si Office of the Vice President Assistant Secretary kag Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio nga nahibaloan, ginauthorize kag gin-supervise ni VP Sara Duterte ang pag-uyat sang confidential funds. Sa pagpresentar sa prosecution kay Ortonio sa ika-18 adlaw sa impeachment trial ni VP Sara, ginpamangkot ini ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero kung bala ang request, release, encashment, paggasto kag pagpanagtag sang OVP funds, lakip na ang sabat sa audit findings ang naibaloan kag ginpahanugutan ni VP Sara. Sabat ni Ortonio, based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes. The Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. In-question pa ni Escudero kung may ginubra siya angot sa confidential funds nga wala mapahibalo kung wala ma-authorize ang Vice Presidente. Dugang pa sining sabat, none, your honor. So ining assistant to ano ni karon chief of staff. Ay nagasugid gid ni karon no. Nga nakaibalo gid siya si VP Sara. O sang paggasto sining confidential funds. Ang proseso sini. O kaga siya mismo gid siya ang nag-request sini. O mga katropa. Sining gani ang gina-question gini karon no sa sining impeachment trial. O ano na ni day 18 no mga katropa. O ang mga ngalan sang mga nakabaton sini.
2: Oh no.
1: O mga ngalan lang do kasubong hindi mapatihan.
2: Oh no.
1: Kay pati ang o daw pribado nga parte sa lawas ang pribado ay minang parte sa lawas ang tawo nahatagan pa yan.
2: Ay, oh, no!
1: O, may mga piang.
2: Ay, ay!
1: May mga pagong.
2: Ay, ay!
1: So gani amo ni karon nga confident ya ang prosecution o sa pagambal man nga how shall ang pagpanagtag or paggamit sang confidential and intelligence fund.
2: Oh no.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa dugang pa nato nga balita nasyonal.
0: Balita nasyonal.
1: Handa man niya ang former group commander sang Vice Presidential Security and Protection Group nga si Colonel Raymond Lachica nga magtistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O ini matapos gani nga makapila na ka beses nga mahinambitan ang iya sining ngalan nga amo ang gintugyanan sining confidential funds. Sining confidential in intelligence funds mga katropa. O suno kay Lachica nga sadto pa man wala siya nagpamalibad nga magatubang o kon magtistigo sa korte. Handa siya suno diri nga isugid ang kamatuoran. O subject sa applicable laws and security restrictions. Now nalakip man ini siya sa mga testigo karon nga ginaplanong ipresentar sa prosecution base sa pre-trial order. Oh, so mas mayo pag hindi ko magatubang ni tuod si ano ni si La Chica. Okay, para siya mismo ya makasugid-gid kung paano giniging gasto ang confidential in intelligence fund. Oh, mga katropa. Oh, so hopefully ah sa mga sunod ning mga trials mabatian ta na ning si La Chica ho. Okay, handa man sa kuno ah nga magpa o nga mangin testigo.
0: Exciting Pilipinas.
1: Samtang padayon na karon nga ginausisa sang Department of Justice ang mga ginpasa nga dokumento angot sa extradition request sang US para kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Wala pa natapos ang DOJ ang pag-review bangod madamo pa sang kinanglan nga tun-an angot dire. Si Kibuloy ganing nalakip sa most wanted list sang Federal Bureau of Investigation o kon FBI sang US bangod man sa mga kaso nga conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children kag bulk cash smuggling. O, pero kung kamabi pa man kuton awiran sang Pilipinas si Kibuloy o itugyan to nila sa US.
2: Oh no.
1: Oh, pero damo gambala itugyan na sang Pilipinas. Itugyan gani si Tay Digong to sa ICC.
2: Ayoy.
1: Oh, si Kibuloy pa. Okay, siyempre gina ano pa ni karuntunan sa Mayo kay nga man. Oh, may jurisdiction man yung Pilipinas nga i-hold siya. Okay, may mga kaso man sila nga ginakatubang sa aton nga pungsod.
0: Exciting Pilipinas.
1: Ano nga balita national, buylog ang ginadulong sa inyo sang Cess the Pain. Ang all-in-one relief nga sigurado madasig makapadula sa inyo na batyagan nga sakit din man nga parte sang inyo siningilawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Mga properties kag ginapakigbatuan ang lagnat ubo ni sang congestion kag body pain. May gintingoban ini nga pwersa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR kag phenylephrine HCl nga nagasuporta naman para sa natural healing process sang aton siningalawas. Mabakal mga katropa sa mga suki nyo, mga butika sa inyong sininga lugar, sa mga leading drugstores nato nationwide, kag mabakal man ini online, pinagi naman sa inyong sininga mga Shopee kag TikTok shop.
0: Exciting Pilipinas! Balita sa international!
1: Sa ato naman yung balita international, nagpaandam ang United States sa posible penalidad yung mahimo ato bangon sa mga pungsod nga padayon nga nagpakignegosyar sa Iran. Suno kay US Treasury Secretary Scott Bessent, ginapasangkad na sa Washington ang ilang mga lihok agud punggan ang pangkalibutan noon nga financial connections sang Iran. O payag ni Bessent nga sa subong wala pa sila nagapatuman sang penalidad, kundi nagapaandam pa lamang. Samtang naganunsyo man ang US ang sanctions batok sa 60 ka mga individual, entity kag sakayan pandagat nga naangot sa Iran, lakip na ang pila ka negosyo sa China, UAE, Singapore kag France. O, perte ganyang US, no? Pagpamigos na ni ila, ginahimo, ya. O, ang makignegosyar galiya sa Iranya kung may mga luyag to baklon nga produktong ilban nga pungsod. Ipiton man niya nila.
2: Oh no!
1: Pag ano ginabing lagat-gat. Ang nila sinang ano ya? O ginahing abot sa Iran. Okay, kulbaan sila sa Iran nga magtukod sa ano niyo? Nuclear power plant.
2: Oh no!
1: O magahimo sa mga nuclear missile. Amo lang gid na ang nagapanguna nga rason o may personal interest pa niya nga pungsod US nga ni. Okay daw, halos tanan niya nga kinagamo sa bilong nga kalibutan, intrahan nila. O sausawa nila ang ginamo sa tunga sang Israel kag ibanda nga pungsod sa Middle East. O sausawa nila ang kinagamo sa tunga sang Russia kag Ukraine. Di ba lahado kasubong hindi niya mayo?
2: Oh no!
1: Anong ginapabugal sa US kay powerful country sila? Oh, pero damo man gani karong kautangan ng US. Oh, muna gani nga damo manakig kay Trump karon.
2: Oh no!
1: Grabe no, wala sila nagkasugot sa Canada. Patawan niya isang taas-taas nga porsyento ang mga gina-export ng products sa Canada sa US.
2: Oh no!
1: Oh, hay, hindi yun naman bal kapag pamigos. Pag pamigos, gid ina. Oh, naintindihan taman taning tinutuyo, makabulig para magangkon sa pistoks. Pero sa Gyapon, the end does not justify the means.
0: Exciting Pilipinas!
1: Ang balita international, Boylog, ang ginadulong sa inyo. Sa Santon Plus Gold, mga katropa. Atensyon na sa mga pirmi ginauhawo. O pag sa mga dali kapuyon, basi sintomas na inasang diabetes. Ang Santon Plus Gold may ampalaya kag spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulate sang sugar sa aton dugo. Anindi pagtuguting ang matamis nga kabuhi magpait bangod sa masakit. Mag Santon Plus Gold na mga katropa. Kaysa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
0: Exciting Pilipinas! Balita Sports.
1: Sa ito naman nga sports balita, ginbuyagyag ni Gilas Pilipinas veteran Junmar Fajardo nga ginakonsiderar na sini nga tapuson ang iyaka 13 katuig nga national men's basketball career. Iniampayag ni Fajardo pagkatapos ng ila home games batok sa Jordan kag Iran sa 2020 or 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers nga sunod siya, posible mangin katapusan na sang iya man nga paghampang. Ginako sini nga nagabatsyag na ang iya lawas bangod na edad na siya, ilabi pa nga nagasuprayer siya sang gruesome leg injury sa nagligad nga mga tinuig. Ginsiling sang Gilas big man nga tiona agudihatag naman sa mas lamharon nga players ang spot sa national team. Paging tumod nga importante ang fast-paced style nga pagampang sa international stage. Alin sang nagdebut si Fajardo sa national team sang 2013, nakadaog ini sang gold medals sa Asian Games kag Southeast Asian Games. Nakapasakop sa tatlo ka edisyon sang FIBA World Cup 2014, 2019 kag 2023 kag nakahampang man sang 68 ka mga games. Mga katropa, nga aton sining sports balita.

0: Ang dala naman sa kalwansang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric and cinnamon bark. Manggaranon gid sa health benefits. Ginpatam is ang stevia nga nakitaan sa pagtuon sa mga eksperto nga makabulig sa pagbalansi sang aton blood sugar level sa lawas kag insulin sensitivity. Gani mga katropa, kakasama mga toxic nga i-cleanse ang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ay, sa aton siningapag pangalagad, mga katropa! Mga ka-riders sa Roa City, already na bala kamo sa pinakamalaking Suzuki event ngayong taon? Oy, sugod na sa SM City Rojas ngayong September 5 hanggang September 6. Experience the full lineup of Suzuki motorcycles mula underbone, backbone, hanggang scooters. Plus, subukan ng all-new Bridgeman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence in partnership with SMDI. Bumili ng anumang Suzuki motorcycle at iuwi ang panalong promos. Mga katropa, saan pa kayo? Free full tank gasoline, exclusive Suzuki merch, helmet, and Suzuki jacket.
2: Yahoo!
0: Free 5 kilos rice, grocery bundle of joy, at torch lamp.
2: Yahoo!
0: O di lang yan, meron pang lifetime free service, 2% discount, spare parts discount, and free 3-year LTO registration. O, kabarato sa down payment, ho? Kay ang down payment as low as 4,500 pesos lang.
2: Yahoo!
0: And avail highest savings up to 30,200 pesos. Gani mga katropa, hindi nyo na pagpalampasa. Sa September 6, Sunday, makaupod naman ang mga kabarkada naton sa pagmotor. Ang mga motovloggers nga Sanday Jawo Motovlog.
2: Yahoo!
0: O, kag si Carlo Salonga. O, amo ni silang mga sikat nga mga motovloggers. Oh. O, I think, butara sila subong sa Bacolod. Okay daw si Hammerman ato sa Bacolod eh.
2: Yahoo!
0: Kaya wag nang magpahuli. Kita-kit sa SM Rojas City. Subong nga September 5 to 6. Mga katropa, and ride ahead with Suzuki.
2: Yahoo!
0: Aha, sa liwata mga katropa. September 5 to 6 adra sa SM City Rojas.
2: Yahoo!
0: Abi mga kadto-tatobi kay malantaw man ko. O basi may mauyunan tabla.
2: Ayoy! Yahoo!
0: Sige, alas 5:48. Standby mga katropa kay check na nay connection ta with katropang Elmer. Balon tanay mga police reports ah. mga ginpabalhag nga mga police reports. O, sa tonsining nga mga police station. O, good morning, anay da kay Tuto Baldison Eskalada ho. O, aga pa ta mainit kay BL para kapabalhas. O, hangover ka naman to. Ara, check ko na yung detalye isang balita nga natipon ni katropang Elmer Estimar.
1: XFM Police Report Live Report.
3: Katropang Isaldi, sa atong sininga pa tayo nga pag-monitor sa kalinaw ng katawa isang syudad kagabilo nga probinsya sa Capiz. So far, wala magin sa mga dalagpuan. Gid yung mga nabalhag, yung mga report sa atong sininga mga tagsa-tagsag sa mga municipal police station. Magluwas ni gid lamang diri sa bakin sa nga Capiz Police Provincial Office sa sininga ika or 96 tanan ka mga police operation sa sulod sa nga isa ka semana nga operasyon sa nga tong sininga mga kapulisan sa di nakalabot gani sa nga pito tanan ka mga wanted person ang mga naaresto mag kag lima diri ang ginakabig nga other wanted person. Samtang duha naman ka mga naresto ang ginakabig na most wanted person. Kalakip gani, diri ang sa mga nagladak pa ng tatlo, sa tatlo man ka mga operasyon nga nagbaylar sa Republic Act 9165 o con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag nakarecover sa 6.6 grams sa illegal nga droga nga may standard drug price nga 45,000 pesos. Apat naman sa mga nagladakpan ang nagbayular sa Republic Act 10591 upon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Kag apat man ka mga armas lutang ang nakumpiskar. 14 naman ka mga armas lutang ang ginsurrender kag isa ka eksplosibo sa atong sining mga otoridad. May baluan gani ining kabahin sang masking pasangkad nga kampanya sang atong sining mga kapulisan ang tungkang kontra armas lutang agud nga mapabili ng kalinong kagataway sang syudad kagabilog iyang probinsya sang Capiz. And dugang diri nga nagladakpan ang apat pagid ka mga tripulante sa isa ka operasyon nga nagabayular man niya sa illegal nga pagpangisda ang sili nagdangat naman sa 210,000 pesos nga balor sa sakayang pangdagat makang gagamitan ang nakumpiskar sa mga otoridad. Sa dugang naton diri nga balita sa aton sini nga initial nga information nagikan sa banwasang President Rojas sa diin kahapon nga adlaw nagluntad ni no nga kasi din ang pila ka mga residente ang napuhag bangod man sa sining asod-asod nga nabatian nga ginaligar lupok no sa nga tuga sa sining armas lutang kag padayo pa ni karon nga ginimbestigaran sang aton sini nga mga katapo man sa nga kapulisan. So pagkatrapay sa aldi sa iba naton nga mga balita diri sa sunod sa Rojas ang matawhay man malinong kag matawhay sa 24 nila ka or 24 oras nila nga mga pagbantay sa nga sunod kag sububad batayan ng galing ni ang dugang nga detalye ang natabo dira sa bahin sa banwasang President Rojas labigid sa programa Bulsay. Para sa 6.5 XFM News, Katropang Ilmer Estimar ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Arun, salamat yung Katropang Ilmer Estimar sa gindulong man sining nga balita. O tutukan na karoon na dugang nga detalye sa natabo da nga pag paarak sang lutango o rining pag linupok da sang ginapatihan na armas lutang. O mga katropa sa banwas ang President Rojas. Actually, ang gintabuan ng isang insidente, hindi na nadabago, dagani.
2: Oh, no!
0: O, alin sa una, permi na da may mga kinagamo. O, bangod sa ginaagawan nga, duta.
1: Exciting Pilipinas!
0: O, muna ang problema, no? Kung duta na ganing istoryahan niya, madugo, gid.
2: Oh, no!
0: O, med lang ganing duta, tara lang sa kuko. Kaya bla tuod ba, nagpasalamat Kuya Way, Kuya Duta. O, sa kuko lang gin.
2: Ayoy!
0: O, among pamilya, wala duta kay ba. O, kung may duta ba, siya mo pa na nag-tugas ang pagbinahin-bahinay na mo.
2: Ayaw!
1: Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat mga katropa sa inyong pag-upod karon diri sa aton sining pagpangalagad. Oh, good morning na nanda kay Parikoy Jobert Delpino ah.
1: Good morning.
0: Standby na para sa Express Balita. Partner ko naging lamang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyo nang inalagad, ang inyo anchorman, katropang Zaldegab Jr. Ngayon ay palatuntunan, Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
2: Exciting!
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
6: Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibagay niya ipetro siya ako sa Sister Pain.
8: Resigda, sige.
3: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
10: consult your doctor.
11: Hala, ka exciting!
12: We

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Roma City Capiz. Oras na. Oras na. Para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Roas, Igsabugos nga Pilipinas, lasays uno. Ang ining oras, buylog ang ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express. Balita! Express! Balita! Express! Balita! Express! Balita! Express! Balita!
0: Mayong aga kalibutan, mayong aga Pilipinas! Adlaw kita karon sa Miyerkules, petsa 26 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kagaroon sa aton sini nga mga headlines. Sa mga balita lokal, isa ka balay ginsulod sang kawatan. 8,000 pesos sa cash, cellphone kag alkansiya nataban.
2: Suspect sa pagbuno patay sa isa ka senior citizen sa Banwasang Maayon, napasakaan sang kaso.
0: Samtang hubog nga nakuhaan man sang armas lutang kag ilegal nga droga sa Banwasang Sigma, napasakaan naman sang kaso.
2: Peso copies gin pasidunggan sa Western Visayas Peso Congress.
0: Sa aton yung mga balita national, Marcos bukas sa pagban sang Facebook kag iban pa nga platforms.
2: Private hospital sigalakip sa PhilHealth suno kay Presidente Bongbong Marcos Jr.
0: Sa balita international, US nagtanyag sang $10 million ng reward. Agod matumod ang ginahamtangan sang R or IRGC officers.
2: Sa balita entertainment, Ninyo Mula ginpatawag sang LTO angot sa anti-polo accident.
0: Sa ito naman yung sports news, coach ni Alex Ciala, nakitaan yung madamo pa sa mahimo i-improve sa ampang ang Pinay tennis star.
2: Kag sa balita'y kayong lawas, sampalok, may mga compound nga posible makabulig sa maayo nga cholesterol kag blood pressure.
0: Sa business news, Department of Energy ginatun-an ang mas mabugat nga multa para sa mga tamperers sang kontador sang kuryente. Oras sa Pilipinas, lasays 4 na sa aga. Agaron sa detalye sa aton ginpanglinyada nga mga balita, kaupod ang inyong mga newscasters. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita, Express Balita. Balitang Dukan, Balitang Salugan.
0: Sa aton yung mga balita lokal, ginsulod sang wala pa matumod niya kawatan ng isa kabalay sa sityo na sagod Barangay Lano, Troa City, alas 12:30 sang kaganhon sang Agosto 23. Sana ko ang impormasyon sa XFM Roas, nagpadulong ang tagbalay sa isa ka namatyan sang or sa ilahimata nga napatay sa Banwasang Sapian or sa Panitan. Nagpauli ang mga inipasado alas 12 na sang kaganhon. Kag nauna sulod ang bata nga nagpangidaron sa napulo ka tuig sa iya sini kwarto sa diin ginapayag nakita pa sini ang kawatan sa idalom sang higdaan apang bangod sa kadlok nagdalagan ang mga bata padulong sa iya amay ngayara sa sala. Sila pagcheckyar sa lugar na talupang dan na lang sang mga biktima nga nagaulukay ng ilapagkabutang. Ilaman nga nadiskobrehan nga natigayong mataban sang kawatan ang 8,000 pesos nga kwarta sang asawa sini, alkansiya sang bata, cellphone nga ginilagar guba kag ang pila ka mga kutsilyo. Nagpanawagan naman ang tagiya nga kung sinong maihibalo kag mabaligyan sa mga kinawatan. mahimo nga magpalabot sa impormasyon sa ila barangay. Anasambit insidente na napabalag na sa bahin sang barangay Lanot, kag subong man sa makatapo sang kapulisan.
2: Sa dugang nga balita lokal, napasakaan na sang kaso nga murder ang suspect ang responsable sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa Sityo Manug-Agboy, Barangay Balighot, maayon kapis sang Agosto 22. Matandaan yung kilalang biktima kay alias Roberto, 65 years old. Samtang natudlo naman nga suspect amo si alias Jomar, 25 anyos, nga lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon, sang maayon municipal police station ginapahayag nga naglabay ang suspect dalang motor sining nga magahod ang tambutso kag ginrevolusyonan pa ang gasolinador sang among motor malapit mismo sa balay sang biktima. Rason man nga ginsita ini bangod nagatugas no diri sang gahod sa kagabihon nga ginkaakig naman sang suspect. Mao sini may nagluntad nga mainit nga diskusyon sa magtimang nga bahin. Rason nga hinali na lang nga nagbugnot sang kutsilyo ang suspect kag ginbuno ang among nga biktima sa makaduha ka beses. Igo naman sa wala nga portion sang liog kag natuo nga portion sang iyatian. Ginpadangat pa sa Bailan District Hospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang nag-attender nga doktor. Sa karon nagapabili naman sa kustodiya sang maayon municipal police station ang mga suspetsyado para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Sa piya kabahin napasakaan man or napasakaan naman sang kaso nga pagbaylar sa Republika ka 10591 o kung ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Republic Act 9165, o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang lalaking hubog nga nadakpan sa akto sa mga kapulisan nga nagapakiwal sang iabit-bit nga armas lotang sa Purok 3, Barangay Akbo, Sigma, Kapi, sa Agosto 22. Matandaan, ginkilala ang naaresto kay alias John Michael, 50 anyos kag residente sang Barangay Amaga sa nasambit man nga banwa. Sandig sa report sang Sigma Municipal Police Station nga nakabaton sila sang pagpanawag nagikan sa mga residente nga mayara sang persona nga nasiplatan nga nagapanglakaton sa ila lugar kag nagapakiwal sang iya armas lothang aginaligar yara sa impluwensya sang makahulubog ilimnon. Ilayon nga ginrespondihan sa mga kapulisan ang area sa DNA aktuhan gid sa mga ining ang mga persona nga nagapakiwal sang armas lutang. Napaslawan si Villegas sa pagpakita sa nagakaigo nga dokumento sa pagdala sang armas. Rason nga girekisa pa ini sa mga otoridad kag nakuhaan pa sang apat kesa siya sang shabu kag duha ka mga bala sang improvised 12-gauge shotgun. Sa karon nagapabilin pa ini sa kustodiya sang Sigma Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon.
2: Sa katapusan nga balita lokal ginpasitunggan ang Public Employment Service Office o kon peso sang Capiz sa ginhiwat nga 2026 Western Visayas Peso Congress nga ginpatigayon sang Agosto 18 sa Iloilo Grand Xing Hotel sa Iloilo City. Nabaton sang Peso Capiz ang regional nominee sa search for the best public employment service office, best job fair implementer, kag outstanding achievement in career development support initiative award. Ginkilala man ang talatapan bilang job start implementer, best jeep o kung GIP implementer, kag top performing peso in PEIS applicant or job seeker encoding. Ginpasidunggan man sang service award si Peso Manager John Leo Marco de Baldia bilang pagkilala sa iya ng pulo katuig na nga serbisyo bilang Peso Manager sang probinsya sang Capiz. Ang 2026 Western Visayas Peso Congress sang Department of Labor and Employment Regional Office 6 ang bilang pagkilala sa performance kag serbisyo sang Peso sa paghatag sang employment kag career development opportunities para sa mga job seekers. Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nyo ginabatian ang builog na dulong sa inyo sang Santone Vitamin C, nga isa ka ng acidic kag alkaline based na vitamin C, nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita. Express Balita Nasyonal. Balita Nasyonal.
0: Sa ito naman yung mga balita nasyonal, bukas si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga rekomendasyon nga iban ang Meta apps kag iban pa or bisan pa ang iban ng mga gaming platforms. Kasunod ni isang proposal sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kung CICC nga iban ang Facebook bangod sa mga insidente sa kalakasan sa bungsod. Sunod kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro maayo ini nga paminsaron kag tun-an kung dapat magpabilin nga parte sa sistema sa Pilipinas. Punto ni Castro nga bukas ang presidente nga kakason ng tanan nga mahimo makalit sa mga bata kag sa pungsod.
2: Sa katapusan nga balita nasyonal, hindi lang dapat ang magaranon ang makabenepisyo sa mga private hospitals. Ini ang ginpanindugan ni Presidente Bongbong Marcos kasunod sa pagpirma sa Memorandum of Agreement sa PhilHealth kag St. Luke's Medical Center kahapon sa Martes, Agosto 25. Tinutuyo sa kasugtanan nga palaparon ng access sa specialized healthcare services sa mga pasyente nga wala sang pambayad para sa private hospitals. Sa idalom sa MOA, makabaton sa suporta gikan sa PhilHealth, Department of Health, kag Office of the Vice President, ang mga pasyente nga nagakinahanglan sang bulig. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts hika sa manggustin, malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga sarangid nga makabulig, agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
1: Express Balita. Express Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa ito naman yung balita international, nagtanyag ang US Department of State sang top 10 milyones dolyares nga reward para sa makatudlo sa ginahamtangan sang lima ka mga key officials sa Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC. Ini ang ginakalikipan ng Day Amid Bahidi sa ang IRGC Commander Ali Abdullahi Hepe sang Katimulanbay Central Headquarters Said Aghajani sang IRGC Aerospace Force UAV Commander Hamid Reza Lasgarian IRGC Cyber Electronic Command Chief Tag Majid Kadimi sang Intelligence Office Commander. Ang nasambit ng mga individual ang ginaligarya sa likod sang pagpalapta sang nanarisari nga terrorism activity sa kalibutan. Nagapati ang US nga sa tion nga madakpan ang mga nasambit ka persona dalayo na nga mabuhinan ang paglapta sang terorismo sa pungsod. Ang balita international, buylog naman yung ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang isa ka ultimate eye protection yung suplemento nga mayara sa pinasayang ang kombinasyon sa phytonutrients. Napopular nga inagamit ang protectionan ng aton mga mata batok sa pagguba sini bangod man sa katigulangon kay pila ka mga komplikasyon. Mayari ni isang lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C at iban pang nutrients nga makabulig kag mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Kag sa balita naman sa patag sang entertainment, gin-issuehan sang Land Transportation Office sang show cause order ang aktor nga si Ninyo Mulak bilang kabahin sang investigasyon sang ginulamiran sining aksidente sa Antipolo City. Sa isa ka social media post, ginako sang aktor ang iya kasaypanan matapos matulugan samtang nagamaneho sang salakyan. Isa ka individual naman ang napilasan kag pila ka mga establishment ang nahalitan pangid sa nasambit nga insidente. Magapatigayan ang LTO sang hearing sa palabuton nga Agosto 28. Ginmanduan na si Ninyo nga mag-submit sang sworn explanation kag iban pang mga dokumento. Mahimo sud diri nga pasabat ang aktor sa mga paglapas kang isang reckless driving kag improper person to operate a motor vehicle. Samtang nagapadayon naman ang investigasyon nga ginbutang na sa alarm status ang salakyan. Ginpasurrender man kay Ninyo ang iya driver's license nga gapaydalom sa 90-day preventive suspension. Mga katropang entertainment news, ang nandulong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap na mayara sa Gluta Kojic at Virgin Coconut Oil na nagabulig, agad nga mapungga ng early senses skin aging, kagpagtigo lang sa atong cellula sa panit. Hindi man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ang amachivong pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.

0: Sa ito naman yung sports news, sa piyak sa madasig nga pagsaka ni Alex Yala sa World Tennis, nagapati ang iya coach nga si Joan Bosch. Amadamo pa siya sa may i-improve sa iyang hampang. Sa isa ka interview, ginsiling sa Spanish coach nga halos tanan nga aspeto sa hampang ni Yala. Ang may mo pa nga ma-develop, lakip ang serve, return forehand, backhand, volley footwork, endurance, kag speed. So no kay Bosch, importante ang proseso sang padayon ipagtuon kag pag-uswag sang Filipina tennis star sensation. Ang sano siya, maayo nga performance ang ginapakita ni Iyala. Ginatagan man sini sa importansya nga madasig nga gina-apply sa Filipina tennis star ang iya natun-an sa tiun sang training pag matag ang iya katuyuan para sa development sini. Natala na nga magbalik si Iyala sa US Open sa diin, magapaindis-indis siya sa women's singles kag mixed doubles. Upod kay Felix Oguera alias Simi. Nalakip man siya sa Stars of the Open Exhibition event. Ang sports news, dala naman sa kaluan sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kamera sa maka kaglabuas ka herbal extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabas kong sa inariyang nagpatas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo na 30 minutos antes sa labing-labing kay misis magtumargin lamang sang isa ka kapsula. Kay sigurado nga mas maganami, mas magabako ng inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo sining quality time. FDA approved ni gani safe inumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Kag sa balita naman, sa ikaayong lawas, katropa ang sampalok o kunsambag ang wala lamang ginagamit bilang pang-aslom sa panakot o kun pang-aslom mga panakot sa aton nga mga pagkaon. Mayara ini sang polyphenols, sa fiber, minerals kag iban pang plant compounds nga mahimo makasuporta sa aton nga ikaayong lawas. May pila ka mga pagtuon sa tawo nga nagatan-aw sa posibleng epekto sang sambag sa cholesterol, triglycerides kag blood pressure. Samtang may mga pagtuon naman nga nagapakita sang posibleng antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial kag liver protective properties ang amo nga prutas. Gani, mahimo naton ma-enjoy ang sambag bilang kabahin sang balanse kag masustansya nga pagkaon apang hindi man ini mahimo kabaylo sa mga bulong o kon medical treatment. Mga katropang health news ang nadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay Turmeric kag Cinnamon Bark manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitamis ang stevia nga nakit-an sa pagtuon nga saranggid nga balanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani sa mga katropa, kakasana ang mga toxic kay kailan sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santong Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato naman yung business news, ginatunan na sa Department of Energy ang mas mabugat ng multa sa mga nagamaniobra sa mga metro sang kuryente. Sino kay DOE Secretary Sharon Green ang tikanga ini sa DOE ang bangod man sa Andom na makakas na ang system's lost charge sa bulanan nga sukot sa kuryente. Pinatuyo man sining pabaskugon ang kampanya batok si legal nga koneksyon o kon jumper. Bangod sini alin sa karon nga 5,000 pesos nga multa. Plano nila inihimuon nga 50,000 pesos para sa mga magalapas sang anti-pilferage law. Sinalom sang karon nga kasuguan, partikular ang Republic Act number 7832 o kunang anti-electricity and electric transmission lines materials pilferage act sang 1994, ang illegal nga paggamit sang kuryente ang may penalidad nga pagkapreso halin sa anum katuig kag isa kadlaw tubtob 12 katuig.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kag sa foreign exchange rate update, nangika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may bilang of 61 pesos and 73 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may bilang of 48 pesos and 61 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 87 centavos. Euro 72 pesos and 1 centavo. Kag ang Saudi Riyal ang may bilang of 16 pesos and 44 centavos. Mga katropa, ang business news, kagang foreign exchange rate update ang nadulong sa inyo sa Santone Gold Coffee Mix. Nga kung si din may kape ka na, may energized, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty, and great coffee with Santone Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kagamay ito mga katropang mga natipo.

0: Ayon yung mga produkto sang Yes to Health Incorporated na mabakal sa mga suki nyo ng mga butika dira sa inyo sininga lugar. Sa mga leading drugstores man ato nationwide, Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, and mabakal man online, pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Mga katropa, magasunod na pala tuntunan, bullseye upod si katropan Jove na Nisco, gani tutok na. And sa ito sinumakuturan, halong sa inyong pagmaneho. Kaga siyempre, happy Wednesday. Sa mga nagtutok sa ilang mga radyo, kagsaman ang upod sa ito niyo Facebook page, good morning.
1: Good morning!
0: Sa katapusan, kami na lamang ang inyo nangintag balita sa subong aga. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Gaga ko naman si Katropang Christine Diana Ropa.
0: Kaginiang Express Balita!
3: X FM.
4: Yes to Health!
5: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin

0: na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: Hala, ka-exciting! Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM. Mga katupa, exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Exciting!
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na nga atong winners sa atong weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Jonathan Botalon, taga Balatukan, Panitan, Capiz. Kapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy. Ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
1: Ang

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, 6:42.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: Bullseye.
1: Mayo nga ka mga katropa, nagpangalagad na ang panibago na naman gani Sean sa nga palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagpangalagad kita subong adlaw sa nga Miyerkules, pecha 26 sa bulan mga kabinan sang Agosto, tuig 2026. Kaupod sa giyapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Oy, aga na ni, aga na ni! Tamat-tamat na sa may mga opisina, may trabaho aga pa! Sa may mga hilikoton, may mga kaladtuan, no? Early in the morning! Sige, hulag na kamuda, no? Galaw-galaw na para hindi matrasar sa subong aga, mga katropa!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mga estudyante nyo nga may klase, alas 6:44, dapat mga muni oras na pukaw nyo na, ha? O, gani, amuni oras, dapat manughali na sa balay. O, para ining nabilin mga kabiyanan ng mga minutos. O, travel time na ni, travel time. O, dali, ana, ha, dasiga na timo. Okay, base, ma-late ka mo bala? Bahala ni sipon si Lens ni ho, kahit di matulutawhay ang aga niya. Doon magulong butwa si Ponselin sa ato niya pagpangalagad ho. Sige, good morning landa sa imo parikoy ha. Kaga syempre sa may mga trabaho. Ang sulod alas 8, bow gahiyud-hiyud pa ho.
2: Ayon!
1: Kung makahiyud ka daw ulod ka kag. Joke lang. Matamat na da, bangon na para makapulo pangapi. Tapos makakuan ka pa da, makabase ang uniform mo da, wala mo maplantsa, ha? Diba, uniform laway na plantsa, masukso ka lang sa opisina nga yukot ya pantalon mo, yukot ya uniform mo, sus, bawas pogi points yan.
2: Oh no!
1: Biskan daw walang alang ng malang itsura, bawa walang alang. Biskan daw walang alang ng malang itsura mo, basta nakapanghusay ka, hipid ang uniform mo, hipid ang pantalon mo, tapos mahumot ka, bisyan pa paano daw gagwapo ka ka.
2: Ayaw!
1: di ba lang? Pero bisyan na kagwapo mo, no? Kung gasamuriyakot ang itsura mo, huwag ka masyado kapanudlay. No? Tapos bayo mo da, yukot-yukot, mahambal. Ay, sus, gwapo man tani, galing daw sa prat.
2: Ayaw!
1: lantawan nyo ko ba na? No? Talaga lantaw, subong, tiyak kayong itsura ta, kay daw alang-alang man. Alang-alang man sa gwapo, alang-alang sa tisoy, ha? Tiyak yung itsura ta, daw makawiwili lang. No, kaya hindi man tagwapo mo. Tingin na dala ta na lang sa pulo pa mistig gamay eh. Basi makwan pa lang. Bisan pa paano dodoy tupas dumali, basi pa man lang madala ba.
2: Ayaw.
1: di ba? Pulo pang husay ka man kag daw kwanda. Basi masalaan ka man lang.
0: Bullseye!
1: Matamat na. Para makapreparar sang maayo. Manami man pag-aabot mo sa office mo, humot ka. Pag-abot sa office, bala, talagang kuwang ka, ready ka. Especially sa mga frontliners natong da, gatubang, no? Kunara ka sa gobyerno, gatubang ka da sa mga tao da. Mambal mo, o sa City Hall Capitol, di ba? Mambal mo, kung nami man sining empleyado kay kanit man sa iya ho, kaga, ayun, but na lang, anong dugang pagkagwapo ya.
2: Ayaw!
1: Pulpig, amo na bala ang mga tirada, dudoy tupas dumali. Diba? Di mo na mga tirada dyan. So, himos na kamuda, no? Para makaplansya, makahimo, kuhan bala, humot, no? Diba? Okay? Kag syempre, sa mga nakabangon na, nakabugtaw na, kaina pa, kag nagpasok sa kusina, tilaban-laban ang humot nila ni sa mga kuhan, nagluto, kaina pa. Depende sa niluto nila, subong aga. Muna gani, kung bisyan pa paano, bla. Ah, hindi nyo nang paghikayi? O kaya agapan na nagbugtaw ay gani, guro ka pang hilambos, no? Tapos nagkadto da yun sa dalapugan, ho? Ah, nagluto da? O, oh, di ba? Para lang matatap ang mga, kuan, ang mga dapat tatapon. O, oh, sa inyo da, mga misis. O, kung sino man na nagbugtaw da, mga lolo, mga tatay.
3: Good morning!
1: O, oh, kumusta ka mo dyan? O, oh, itso na ang tanan, makaon na lang ang mga bago bugtaw. Nakainit na sang tubig.
0: Bullseye! Bullseye! O,
1: oh, may lang ni si Parikoy Ricky Boy Pantilaga, ho, dumanaya-naya ang itsura niya. Matapos na makapapicture to sa gwapa nga lady referee sang nagligad. Oh, nagalicture ang lady referee daw. Why kuno ba si Uduay may nagsulod sa paminsaron niya? Ah, kay gwapang lecturer mo. Oh, di ba? Nawili siya pa picture akita ko ha, no? Oh, no, maanyag gid man gali pare ko eh.
2: Ayoy!
1: Oh, sige, sige, pamahaw na may mga palamahawon. Oh, ang mga wala pala mahawon at kwan lang eh. Ah, imnin nyo lang anay tubig ah, no? Ah, mga duwa ka baso, ay matigab man ka mo sinabi. Oh, anong pala mahawon ta dyan? After day sang pitcha di peligro.
2: Yahoo!
1: Oh, anong nami sa mga pitcha di peligro? Oh, nakagawa ng ali-ali yung mga kwanda, mga tinago-tago. Oh, no? May bilin pas noodles da, sardinas, kagkun ano. Oh, di ba? Pero kung nakapangutang ni, nakakwan, ah, di pagguwang isda da. Oh, pagguwang binakalda ang manok kahapon, kagprituha.
0: Bullseye!
1: Bullseye! Alright, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, let's start the ball rolling. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan, no? Sa siyempre, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, at sa kutob sa malabutan sang aton sini palatuntunan.
0: Bullseye!
1: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band. Kag siyempre gina-welcome na ito ng aton sining mga suki dira mga kabinan, mga katropa sa May Chodoro Arsenas Trade Center. Sa mga suki na ito, yung mga negosyante da. Uy!
3: Good morning!
1: Kamusta ka mo da? Oh, sa mga bumalakal dyan, no? Oh, kompletuhan ang inyo sining listahan sang inyo sining mga panakot. Oh, lang tawa maayo eh, dapat may kuhan ka mo, may kodigo ka mo sina. Ha? Oh, para i-check nyo, oh, bawang, sibuyas, luya, check! Ops, manok, baboy. O, lang tawa ko na yung tsaktong kinilo. O, pagkumpleto na, check!
2: Ayoy!
1: O, tiyara na, check na tanan. Ha? Kwarta na lang ang kulang.
2: Ayoy!
1: Patisting ka mo, sinananindahan ka mo, pero why ka mo dalang kwarta? O, ako, kagi ko sinakatropang Jason, kagi. O, do, pihon ako kapili-pili. Pag kuot ko sa bulsa ko, sus, nabilin ko galing. Lain nga wallet ang nadala ko. Sinsilyo siya, ate. Gusto ko lang ipamali, kag. Nag-kwani? Puli sa balay eh.
2: Ayoy!
1: O, mayara mang gani nga sa mall, gidya eh. Nakagi ko sina sa mall, kag. O, grocery ko. Sus, lain nga card galing na dala ko, ang zero balance pa, hay nabilin ko man ang cellphone ko, hindi ko pwede ka-transfer. Oh, nakapunch na. Ah, tihambal ko man pasinsya, gid. Lain nga card ang nadala ko.
2: Ayaw!
1: Puli ko gadukoy-dukoy ko mo. Solomon Antonio, puli ko ang balni misis. Di ano na, nanindahan ka man bala? Nanindahan ko. Nga to na to, mabayad na lang ko. Lain galing nga card ang nadala ko. Si balikan ko. Balik naman eh. Panindahan, liwat.
2: Ayaw!
1: sige na, sige na. No? Dira sa mga salipunan. Sa mga suki naton dira. Sa may Pueblo Terminal. Sa mga driver dira. No? Nga nagatutok na dira sa aton sininga pagpangalagad. Welcome na sa aton sininga palatuntunan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At syempre sa aton sininga mga katropa onliner!
3: Good morning!
1: Ay, kamusta ka muna? Labi na sa mga kapisnon. Di man ka mga lupalop sang Pilipinas. Di man ka mga lupalop sang kalibutan. Nag-upod na mga kaabyanan diri sa aton sining pagpangalagad. Welcome Ha, sa aton sini nga pala tuntunan. O, labi na sa mga nagatutok, mga kaabyanan, ano, sa aton sini nga mga official FB page. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz, kag syempre secondary page naton ang XFM Rojas 106.5. Don't forget, ha, mga katropa, to like and follow, then share. Ang aton sini nga pagpangalagad subong para mapaambit man nato ang impormasyon sa tagsa ka mga kapisnon. Kag syempre, ara man nagkapin ang aton sining sa aton sining comment section ang aton mga kaabyanan nga link sa aton sining YouTube channel. Paki-subscribe lang sa mga katropa naton. Para nga ti hindi ka pa maulihid ra sa mga balita man. Para pa magbilobisyo si Meta kundi may kwan pa kita. Mayara pa kita sang another platform. Sarang ninyo malantaw live pag masundan ang aton sini kag mga paborito ninyo nga mga public affairs program diri sa XFM. So pindoton lang ninyo inang link, no? Then pindoton ang bell button for subscription. So pwede man gani mga katropa nga i-scan nyo lang ang aton sini nga QR code nga naga-flash subong sa inyo tagsa-tagsa ka mga screen. O ara o, i-fly ko nyo lang na, i-scan nyo lang ah. Automatic na, dalon ka mo sa aton sininga link. O, ikuanda ang subscribe button bala, ang daw bell, pindutun lang ninyo, no? So, subscribe na, mga katropa!
0: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Alright, sa aton sininga pagpangalagad, mga kaabyanan, ang oras na aton, la 6:54. Kari sa aton sininga pagpangalagad, standby, kay check na aton ang pinagkalatest nga lakat sang panahon. Direktamente, mga kaabyanan, sa aton sininga pag-asa. O, kamusta honta ining mga weather disturbance nga nagapalibot liwat sa aton sa pungsod Pilipinas. O, kaya nagligad to kwan eh, no? Do ka hinay maghalin sa mga bagyo. Subong notaran nyo, no? O, pasalamat na lang gani kita diri sa bahin sang Visayas. No, kay daw medyo malaka-laka ang pagbisita mga kabinan sang sining bagyo. Mga bagyo, mostly sa mga bagyo, especially sining tuig 2026 ara mga kabinan sa may area sang Luzon. Pero take note, no, kun habagat ang hangin, mostly ara ginada sa Luzon ang punterya sang mga bagyo o kun LPA. Pero bantay kita ha. Oh, bantay kita kay may basi bala may balos di sa aton sa Visayas kag Mindanao. Oh, kay man ma once nga magbaylo gani ang huyop sang amihan, notaran nyo na, di ba? Mostly sa mga bagyo basta Bermans ari diri sa Visayas. Oh, din ang undang kay ti Bermans man to, November man, si Yolanda, si Ursula. Oh, puro gito Bermans. Oh, di mo na basta humuyop ang amihan, gaus-os dayo nang dalang mga bagyo, igo, permina, basta sumintro sa Samar, no, Bicol region ang bagyo, bow,
2: oh, no!
1: Ang laho, sinadayon, diri mga kabinan sa aton sa Bisaya, so, no, sa muning preparahan naton, KT, Agosto, subong, and we are approaching mga kabinan sa Bermans, kagadira na nagabaylo, sang huyop, sang hangin, mga kaabyanan,
0: Bullseye!
1: Kag ako namihan, ti balanta na na, no? Ang aton sining kadagatan, medyo mabalod-balod, gid na. Mga kaabyanan, that's why, kusap, apiktado man ang pagpanagat sang aton sini, nga mga mangingisda. O, dito naman sila mga makuan, mapaamulya sa mga lugar, nga, kuan bla? Medyo mahina ang dupoy-dupoy, mga kaabyanan, sang, kuano, sang amihan. Okay, sige. So, diri sa aton sining pagpangalagad, check time, bukad ang report, nagikan sa aton sining pag-asa sa line number 1.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Malaking bahagi pa rin ng Luzon ang inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng habagat at dito naman sa ilang areas ng Visayas at buong Mindanao ay mainit na panahon naman ang kanilang mararanasan. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng Pag-asa Monitoring Domain. Pero inaasahan pa rin natin palalakasin pa rin itong bagyong dati nating minomonitor na si Obet na nasa labas na ng Monitoring Domain ng Pag-asa, ang Southwest Monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas ng pagbugso-bugsong malalakas na pag-ulan dito sa May Zambales. Samantala, dito naman sa May Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at dito sa May Occidental Mindoro, makakaranas naman tayo ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Inaasahan naman natin sa nalalabing bahagi dito ng Mimaropa at dito na rin sa buong Bicol Region, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin po natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius. Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. Forto Gagarao, 26 to 32 degrees Celsius. Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa May Palawan at dito sa May Antique, inaasahan pa rin natin makakaranas din sila ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon. Pero inaasahan pa rin natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga posibilidad ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cagayan de Oro, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ulan na inaasahan natin na dulot ng habagat ngayong araw, significant rainfall ang mararanasan dito sa May Zambales. Ito ay may mga tsansa na may mga posibilidad ito na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat at ugaliin natin makinig sa ating mga local government units hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan nating gawin. Bukas naman, dumami yung areas na makakaranas ng significant rainfall. Inaasahan po natin, buong Luzon, cloudy po ang ating panahon na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero ito mga exposed areas natin dito sa western section ng ating bansa ang makakaranas ng significant rainfall. Dito ito sa May La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. By Friday, nadagdagan yung mga areas natin at inaasahan din natin manlaki po yung tsansa ng above 100 millimeters of rain dito sa May Zambales at Occidental Mindoro. At inaasahan natin by Friday, nakikita natin kasama na ang Metro Manila sa posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. So yun po, pinapaalalahanan po natin dahil ilang araw na makakaranas ng mga pag-ulan itong Zambales at Bataan at Occidental Mindoro, mataas na yung tsansa na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So dapat ngayon pa lang ay naghahanda na ang ating mga kababayan. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:12 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisita tayo ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po munang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Bullseye!
1: Alright, madamong salamat sa kay Ma'am Chanel Dominguez. Nagikan sa aton sining Pag-asa. The good news, no? According sa aton sining Pag-asa kay Wainas ang may ginamonitor nga kung naman nga mga weather disturbance. No, not like sa mga nagliligad ng mga inadlaw, mga kaabyanan nga daw balkogani kaina, kadugay maghalin sang mga bagyo, no, kag napalibutan gid kita ya mga kaabyanan. Pero enhanced gihapon ang habagat nga kun sa diin magahatag naman Muling rason kung nga man may pila ka mga pag-ulan-ulan naman sa iban nga mga areas diriya sa aton sa pungsod da Pilipinas. So diri sa aton sa Western Visayas, apektado kita sa habagat ha, Southwest Monsoon. Bangod din eh, ti lauman sa gihapon ang pila ka mga isolated o kung lapta-lapta nga pag-ulan parihas kahapon. Diba kahapon daw mga ano oras to kahapon sang hapon daw mga alas 12 imedia dito sa may area sang Dayaw umulan. Tapos naguntat man, pugtak-pugtak lang. Pagabot ko naman di sa kuno gapadulong ko di sa estasyon kada dog na lagsanay kami sang ulan. pagabot ko di sa estasyonan why naman? So amo kita tawag naton nga isolated nga pag ulan mga katropa ano, so that's why nga ti sa mga kultura naton hindi lang pag sumalanga kung kaisa kay ti inang grabe bala ang init ang Ginoo tapos gulpi ka ulanan kun hindi ready kag medyo mahina-hina ang imo sini nga immune system ti pusa kagadi
0: Bullseye!
1: Okay, sige ah. So, ito ang lakat sang panahon, weather update naton mga katropa. No, dala naman sa kaluan sang Santon Gold Coffee Mix.

0: ang sagot dyan. Alright, kapina. Sa mga way pa nakapangapi, okay, Katox Vlogs, Ma'am Kapangapi na. Manog workout na. Galing daw hapon siya, pero mega workout eh. Good morning na kay Katox Vlog ha, dira sa may Banuasang Panay. Nag-aupo diri sa aton, sa ninyo pagpangalagad. Hoy, sa mga katropa naton da ha. Di maghuya-huya, magpangapi na nga daan kamo ha. Nagsiguruhon lang naton nga aton sa ninyo kape, mga kaabyanan. Diri kita sa pinakanamit, pinakaswabe, pinakahealthy mga katropa. Ining kape nga, kumbaga, hindi ka gid mahuyan. No, pag-abot sa kanamit, kag hindi ka gid mahulan. Pag-abot naman mga kaabyanan sa health benefits nga iadala sa aton sining alawas. So, Santon Gold Coffee Mix, ang rekomendado naton naman. Sa mga way pa nagkabalo, ang Santon Gold Coffee Mix kargado mga kaabyanan sa mga herbal ingredients. No, may mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, marguso, kaghimo sa premium coffee. That's why na meet gid siya, kagkargado, puno sang health benefits para sa aton sininga, ikaayong lawas. Plus, pagid ang kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga kabahin, mga kabinan, sang Santon Gold Coffee Mix. Gali ko na muni, pirming kape mo, Marisa Navarro, kung makapauli ka de. Ara ka na sa Taiwan, makapauli ka de. No? Amuning dapat na kapihon mo kay may kapi ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Kilala ko, amuning kinabalo niya sa opisina, ho? Kasi niya, bala mo sa office, ha? Yawan ka, kwan, pag tindog mo, bao, sakit balikawang mo. Okay, sa pagkakuan mo, gasa lalakit liog mo. Okay, especially kung magtamba ko ng mga trabaho. Kasi niya, makalulutoy man, ha? Ginobra ko para ma-refresh ako, kag ma-re-energize ang body ko. Sila niya, coffee break, katropang Joven. Ginobra ko, pagkatapos ko pang kape, maubos kong isa katasa. Kanamiton dahil yun sa pamatsyag ko. Matsyagan ko daw ba daw sa cellphone, pada ka-recharge ako. Balik naman gana niya sa trabaho eh. So, muna ya, so, kadaaga, Santon Gold Coffee Mix. Kada break sa trabaho, Santon Gold Coffee Mix. Gusto mag-relax, gusto mag-chill-chill, Santon Gold Coffee Mix. Sa pamangkod sang kadaman, diin mabakal, ay sus kadamo, gid. Damo ka mo sarang baklan, no? Pakicheck lang ang kuan ng Mercury Drugstore. Okay, nagliga daw ito sa system nila eh. Pero may araman, check nyo man ang Watson's Pharmacy, the Generics Pharmacy, Southside Drugstore. Southside Drugstore, direct sa may Robinson's Mall, sa Pueblo de Panay, sigurado may aragin na sila da. Mga kaabyanan. May araman sa Super K Drugstore, sa tanan nila nga outlet. Ferd's Pharmacy, AGB Drugstore, direct sa may Caldeo. RB Butika, dira sa may Banuasang Panitan, kaga siyempre sa mga suki ninyo nga mga butika. Kag kun wala nagkakaubusan, kay iti dasig mo ubos tax niya. Pwede ka mo ka-order online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Pangitaon nyo lang ang official store, mga kabinan, sa Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Inc. 2011. Maliban dira sa Santon Plus Gold, pwede pa kamo kabakal sa iban pagid nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So Santon Gold Coffee Mix. Andaan lang naton kung nagainom kita sini, hindi nyo paghihaboy ang iya sining empty sachet. Kaya sarang ini nga makakuan, sarang yun ni mapasakop, maintra sa aton sining Santon na Next FM, libu-libong papremyo. Mga kaabyanan, pwede ka mo kadaog dira sang 3,000 pesos kada weekly draw. Kagdala ko nga papremyo sa grand draw. Grand draw naton, napulo ang tagdaog sang tag 5,000 pesos. Siyempre sa major prizes naton, ang third prize 20,000 pesos. Second prize 30,000 pesos. Kag ang fourth prize. Naka fourth prize kuya man. First prize. Lutang. Oh, third, second, ang third, 20,000. Ang second, 30,000. Ang first, 50,000.
1: Wow!
0: Oh, ayos! Isos kapi-kapi ka lang, pero oh, pag-intra mo, base kag amo pa ni magdala sa imo sang swerte, mga katropa, ang pag-inom sang Santon Gold Coffee Mix. Gani, ah, pana, ah, pangapi na sang manamit kag healthy nga kape. Alright, sa aton sining pagpagalagad ang oras naton, la 7 Jess. Dili sa aton sining palatuntunan, mga kabinan, sa aton pagpangalagad. Sa iluhan ta ang unang hugnat sa mga balita. Dili sa aton sining palatuntunan, mga katropa. Mga pulis sa kagiban pagid nga mga report. Sa aton sining mga katropa reporters. Diri sa aton sining nga pagpangalagad o nahunta report, ang police report ni katropang Elmer Estimar. Asod-asod nga Lukpanay ho ang nabatian, no, kaging reklamo diri sa aton sining President Rojas sa police station. No, matapos nga ti may nagapamahog kuno sa mga residente diri sa may barangay Kulilang. Barangay Kulilang, binapirmin na lang niya kontrobersyal nga klase isang barangay. Okay, pagin matapos siya ilang mga gumuntang da sa Quanao sa pag-agaway sa luta da. Bicheck ta detalye sa balita ni katropang Elmer Estimar. Live report.
2: Katropang Jubingin Kapuha, gani sa pila ka mga residente sa barangay Kulilang, President Rojas Cartis, matapos nga nakabati ini sa nga mga asod-asod nga lupok ang ginapayag armas lutang tak na alas 11:45 sang aga sa nalikdan nga Lunes nga adlaw. Ginkilala ining katropang Joven, ining tagreklamo nga nagpalabot ang iya sining reklamo sa bahin sa nga President Rojas Municipal Police Station nga si Nanay Nida or si Nida Amo I. Castellano, 65 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar. Nasa sining pagpakigangot sa kaya Police Captain Hubert De Los Reyes ang officer in charge ng President Rojas, ginapayag sining nga nakabaton sa report na gikan sining tagreklamo may kantana sila sining nga nabatian nga lupok malapit mismo siya sining balay nga ginapobra. So nga nagimpakamayo sa sining mga nasambit nga tag-iya kaupo rin nga sining mga panday nga magpanako sa payag katropa Juven matapos itong nakabatis na sa lupok kaging kulbaan. Madapig naman nga nagresponde ni aton sining mga katapos ang kapulisan sa lugar at nga magpatigayon sa investigasyon angot sa sining nasambit man nga impormasyon. Sa initial nga investigation sa nga President Rojas Municipal Police Station, posible may kantana naman ini sa isyo sa duta sa lugar nga sulihin madugay na ni nga nagkatabo dira katropan Juven partikular ya sa amuman nga barangay. May baluan gani nga ining tagreklamo ay isa sa mga nakabaton sa duta nagikan sa gobyerno, partikular ining duta nga mayara sa lot number nga 2-D-1 katropan Juven drama niya mismo sa nasambitman nga barangay. Pero sa karon padayon pa ni ang ginakandak man nga investigasyon sa sining mga katapo sa nga kapulisan draya sa may President Rojas kung sino ginibala ang responsable nga nagtulpok during sa sining kautong katropang Juven sa mga lugar. Kay man wala sila may na-recover nga basiyo bala sa palibot sa sining lugar nga kontani mayara sila sa nga dugay man nga kung anong armas lutang kag kumpilag ang lupok to nga ginbuyan sa sining nagpalupok or sang mga nagpalupok. Kaya under construction abi ang ining tagreklamo ang nagapa sa nga sini panimag-o nga balay sa duta man again award siya man katropa nga Joven.
0: Tingnan nato lang taon kung basihan ang video tidaw adlaw man eh.
2: Oh, adlaw 11:45 AM. Manugwan na sila eh, manugtanyaga pa ng katropang Juven. Ay, timing lang din nga nagahimo sa ila sining gamit. Kay nagapasad pa lang abini sa ila sining kwan. Sa ila sining balay bilang nga patukod. Ay, pag trilipo nila to sa piyag, timingan lang nga may nilupo ka. Oh, grabe ito pinang mangkamang sa sining mga panday man o. kaya
0: tiwa yung tila nakita to kung sino ang nagpalupok sa area katropang Elmer.
2: Wai gid katropang Jubin kay man ang area be ang sa likuran niya porsyon magluwas di sa unahan kay man highway na ya. Pero ang sa likod niya nga porsyon katubuhan na dira katibawan. That's why nga may posibilidad nga dito ginainagalin ining nilupok man pero malapit lang gid mismo katropang Jubin more or less ha. Yara sa 50 meters ang antad sa sining balay nga ginaubra kag ang ining mga katubuhan man hilapit-lapit lang gid.
0: Eh basi ang mga nagpalupok to totoo nga po pulo palipod sa trabnan katubo.
2: Hay laban-laban amo ginaang isa man sa ila sining nga panaguan man kay ang unahan nga porsyon nga ini sana mentionar ta na ay wini kag sa kilid man niya. May karsada man yung pasuludlon man yung barangay Katropang Jubin. So, mahawan ang area, magluwas yung lamang dito sa likod ng porsyon ng katubuhan. After silang katubuhan, ay, may bukid na na yun, Katropang Jubin. Pero ang kalayo, nabisang bukid, mga 1 kilometer pa eh. Ang mga man ang distansya, kahit posible man niya. Kung tapos sila palupok, ay madugay-dugay. Pangatlon siling police, malayo-layo
0: ang area. Hindi ko, ang police ta, 5 minutes lang.
2: Nakadepende sa lugar eh.
0: Ay, pero lapit mo lang highway na. Dapat 5 minutes lang. Report lagi.
2: Hay mo na galing ang nakatabo before nag-report ang iba niya nag-video or kung kaysa wala man load abi. Ay, after sila nga nag-report tapos
0: pero ako nagatuda ko basi may idea man da ang mga tagbalay kung pila ka pumuluyo kung sino ang nagapamahog sa ila da may guro mo mapalo up tanin subong adlaway.
2: Amo na gani kay Tropeng Joven isa man sa atong sining gina
0: kaya ko kapilan ako da mag kuan sang una nga ano the way gid ya ka linungan da yang kulilang no. The way gid ya ka lunin ka halin pa na sang una ti kun na award ni sa ilang duta ay sino pa nagahingabot da gahingabot dang dati nga tagiya sang duta kay ti gina award naman na bela sa ila iatag na sa ila di ba.
2: Sa impormasyon ta ni kay Tropeng Joven do may kwando may mga naga ano ba lang dapat ang pag-awardan sa mga duta ang mga tumandok lang. Galing do may mga information tanga nag ang mga na-awardan da may mga iba may mga pangayaw mas bati or sa ibang pang mga
0: nibulita. Hindi pa mangkutay sino nagbutang to sa listahan sila sina pagkabalo ko gani da sang una tagiyasang duta da may improvide pa da nga area para gid sa mga tumandok da nakalagaw ko da.
2: Amo man gani. Kululbaan nga ni Eri. Actually, meron na sa muna detachment.
0: Oh, gimbutang nga detachment. Kay ti, amo na gani ang problema da, di ba lang? Sa una, nagkakuha na da, nagbarikada na da mo. May mga blue guard na da sa una, nga nag-green wall sila da. Tipe, abing ko gani, madugay-dugay naman ang mga tinion, nga magtulutaw, hay, so arin na naman. No? Nagamat-amat naman damo ang kulilang da.
2: Amo na basika amo naman ni sige po lang blue guards kat sa pang Joven pero kung nagpanuba man sila pero pata na ibaloon ta na galing dugang depende naman galing sa ila sini nga dugang man yung investigasyon sa aton sini nga Luis Andres may banwa sa President Rojas kay on travel pa sa karon ang aton sini nga hipi man kay Police Captain na Jubert De Los Reyes sa Katropang Jubin.
0: Ay, pabuloyo, katuan kin nato ang mga natungdan. Basi may idea sila kung sino na. Basi ginatukod-tukod pa lang da. Nakabaton na sila sa mga pagpamahog da. Higihan nyo da patukod da kay Kuan Guido. Ay, gindayo nila. Ay, kundi nilok pa na yun da yun.
2: Amo na gani. Yeah. Dugangan tayo galing Katropang Jubin. Ining informasyon. Nga itong sininga na bato. Nagikandre sa may pang sa nga President Rojas. Ang ini nga balita, ang nga bilogid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa inyo Stokol Incorporated, ang Santon Gold Herbal Tea, ang Himos Malonggay, Turmeric and Cinnamon Bark na magranong git sa health benefits. Ito tamis maninis ang stibiyang sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansin ang blood sugar levels kag insulin sensitivity sa aton nga lawas. Maramit ka GLT ang Santon Gold Herbal Tea ganit mabakal na ini sa pinakamalapit kag sukin ninyo nga mga butika sa inyong lugar. And pwede man mag-cart sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inisi katropang Elmer Stimar ang katropa mo.
1: Bullseye.
0: Alright, salamat ka tropang Elmer Istimar sa sining information. So, inang kuli lang da, no? Oh, daw kan blind, hindi ka pwede matulog ng mahimbing. No, kaya bimo tawahay-tawahay na tapos kibot ka. To naman maniragamak naman. Oh, yan punto ko da kung na-award ng duta da, siguro respetuhon ta na lang. Okay, pagkabalo ko sinada mga katropa, amo nang issue da eh. No, nga ang na-awardan sang duta, mga hindi ko no tumandok. Oh, nga dapat sa tumandok dira. So wait, takabalo ko no kung paano nang in proseso nga man naka may mga allegation nga kapareha sina. Now, oh, ang pagkabalo ko man dugang, no, nga ginaaway man na nila sa korte. Oh, so kung nagdaog man to sila kada award sa ila, so why na tamay mahimo, di ba la? Oh, kag hindi man sila guro magpatindog da kon nang lutin, di man ila. Oh, di ba la?
1: Bullseye.
0: Oh, ti dapat ang President Rojas Municipal Police Station da mangilaligmat na naman ha. Oh, kay base matabo na naman tong natabo sa mga nagliligad, mga kabinet niya, mga tinuig. Oh, nga nagbarikada, may hustidanay pada gani sang una ho.
1: Bullseye.
0: Oh, kung may mga reklamo ka mo daw yung disgusto, di man da dapat kinang lanon sa kwaon o sa pahugay. Oh, kay ti may titulo man sila da mo. Ha, mga kabiyanan.
1: Bullseye.
0: Oh, dugangan ta na ha, dugangan ta na mga kapto, mga katropa. Mga information, may kang tanan sa gumuntang na naman dira sa may barangay Kulilang.
1: Bullseye.
0: Okay, sige, sa dugang pa naton niya police sa report, ha, Capiz Police Provincial Office. Oh, may aras ang narakpan nga kapin 96, no? Sa ila sininga operation. Mga kabinet ko sa din pito dira ang mga wanted person. Nagapanumbalik sa report si Katropang Elmer Istimar.
1: Live report. Live report.
2: Nagdangat sa 96 ang record nga police operations ng Capiz Police Provincial Office sa sulog inamang si sa kasman operasyon. Sa laton sining mga katapusan kapulisan humalinsang Agosto 17 tungtob Agosto 23 sa buong man nga tuig. Sandi gani ito dato sa Capiz PPO Weekly Accomplishment Report, duha ka mga naresto ang ginakabig diri nga most wanted person, samtang lima naman ka mga naresto ang ginakabig naman nga other wanted person. Kalapit sa nadapan ang tatlo diri sa tatlo man nga operasyon, ang mga nagbayularya sa Republic Act 9165 bukod Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kang nagdangat naman sa 6 gramos nga illegal nga droga nga mayara naman sa standard drug price nga 45,000 pesos ang nakumpiskar sa operasyon. Apat ka mga individual sa apat man ka operasyon ang nadakpan sa pagbayular sa Republic Act 10591 upon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Apat man armas lutang na recover

0: 200,000 na balor sa sakayang pangdagat, mga kagamitan ang piskar sa mga otoridad at regular ang bantay dagat sa bilog nga probinsya nga Capiz. Balita na gikan sa Capiz Police Provincial Office para sa 106.5 XFM News, Elmer Simar ang Katro Pamo.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat ka tropang Elmer Estimar. Nabatihan ang mga police report diri sa Tonsen nga pagpangalagad. Dire-diretso kita sa mga impormasyon diri sa Tonsen nga pagpangalagad, mga kabinan. Ay, check ta naman report ni Katro, mga balita ni Katropang Zaldi Aguihap Jr. Peso Capiz, ginpasidunggan sa Western Visayas, sa ginpatigayon nga Peso Congress. Sa detalye, Katropang Zaldi, standby. Live report.
0: Katropang Joven, nakabaton sa pagpasidungog ang aton sining Public Employment Service Office o kung ang Peso Capiz sa giniwat gani nga 2026 Western Visayas Peso Congress nga gipatigayon sa Agosto 18 sa Iloilo Grand Sing Hotel sa Ciudad Man sang Iloilo. Nabaton sa Peso Capiz ang original nominee sa search for the best public employment service office, best job fair implementer, kag outstanding achievement in career development supporting initiative award. Ginkilala man ang talatapan bilang Job Start Implementer, Best GIP Implementer, kaga Top Performing Peso and PEIS Applicant or Job Seeker Encoding. Ginpasidunggan man ang sang service award si Peso Manager John Leo Marco Beldia bilang pagkilala sa iya napulo na katuig na serbisyo bilang Peso Manager sang probinsya sang Capiz. Ang 2026 Western Visayas Peso Congress sang Department of Labor and Employment Regional Office ang pagkilala man or ang pagkilala sa performance kag serbisyo sang Peso Capiz sa paghatag sa employment kag career development opportunities para sa mga job seeker diri man iya sa unsini nga probinsya. Salita, nagikan sa Kapitolyo ang buylog na ginadulog sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang balanyo sa mayara sa antibiotic properties nga maayog yung ibanyo sa mga katul-katul sa aton sinipanit ang ayuman ngay haplas sa mga pagpananakit sa aton sinimakasukasuan o kung sa din man sa aton sinimalawas. Mabakal ini sa mga suki nyo mabutika dira sa inyong sininga lugar. Mabakal man din sa mga leading drugstores na aton nationwide kaangay sa Super K Drugstore, Generica Drugstore, kag subong man sarang maninima bakal online pinagi sa pag-place order sa inyong sinasang Shopee sa TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zaldi Aguihap Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, maraming salamat katropang Zaldi Aguihap Jr. sa sining information, mga kaabyanan, no? Kag congratulations sa Peso Capiz, no, nga tinakabaton sa inyong mga award, mga kabyanan. Actually, hindi lang gani na ang Peso Capiz, eh. Ang Peso Rojas City, no, mga kabyanan, nakabaton man na sa award gani, no, sa sining 2026 Regional Congress, no, award din man sila sa search for best Peso award, no, sa as a regional winner and national nominees. Tinda momento na kuha ng award ang kwan ang Peso Rojas. Subuman ng aton Peso ko Peso Capiz. Isa lang ina kapag pamatuod nga ti ang aton sining mga kwan ang aton sining mga Peso office, hindi lang diri pati man sa mga kabanuhanan, nagating huha man, no, para nga ti mabuligan ang aton sining mga kauturan, no, para nga makapangita mga kabinan sang trabaho. Muna sa mga tamad-tamad da, no, nagligad lang mayra sila da job fair sa Robinson's Mall. Di ba? So, amo na kung kaisa kung nagapangita kamo sang trabaho, ikumpara nyo na ganilagaw kamo di sa syudad, okay na, kung may mga kilala na kamo. Pero kung daw, kwan pa bala daw, lisi pang inyo sininga painuino, kundin kamo

0: nyo kantuan ang mga peso office malapit sa inyong lugar sa mga kabanuhanan. Now, kon diri sa Rojas, diri sa siyudad sang Rojas, try nyo kantuda sa peso kapiso. No? Try nyo magkanto dira kahit mostly sa mga company, no, nga nagapangita mga kabinan kag gusto mag-hire sang ila sining mga empleyado, dira nagapadulong mga katropa, no? So try kamo kadto dira, no, kag mangkot da kun anong mga di may opportunity. Kung gusto mo mag-abroad, depende man da sa natapusan mo nga trabaho mga kabinan, tiba si may opportunity ka. Kung gusto mo naman local, pwede man na nila ikaw sina mabuligan mga kabinan nga makapangita sang trabaho. Diba? Naingin dyan kung may trabaho ka eh. No, ikumpara mo nga pa tambay-tambay ka lang da. Diba? Speaking of trabaho, gani ori, ikuan ko na lang ni sa inyo. Ho. May ara sang kuan local recruitment activity, no, ang Peso Rojas City Office, oh, dira sa City Hall, ara sila sa third floor eh, no, August 28 no, ganing adlaw, Biyernes, no, katropang Jason, Friday, diba, so 26 sabong mo, 27, oh, Friday, 9 a.m. to 3 p.m. sa mga gusto na magpangita sang trabaho. May mga kuno may nagapangita da may ara sila da sang sales center operation associate, no? Ari ang mga kinanglan nila da light vehicle driver. 'Di ba? May sales center operation associate, dapat graduate ka sang any 4-year and business related courses with accounting units and related experience. Is an advantage. Proficient ka da sa MS Office or computer literate, strong analytical skills, excellent customer service. Pwede ka mo nagkakadto sa Peso Office. For Panay area ni kun mga trabaho ginapangita nyo ha. May ara sila sang local recruitment kwandira, no, sa Peso Rojas mga kaabyanan. Kadto lang kamo da sa mga gusto mag-apply, di ba? Base dire sa kwan sa province may araman, so pwede kamo kakadto. Para makatrabaho kamo, para at least lalain gid man may income ka. No? Kay labi na kun daw hindi ka madala sa ayuda. Kay kontra kamo ni Kap. Okay, alang-alang mahulat ka da to mga kabyanan. Kasi hindi pa ta naman ayon yung eleksyon, ti kundi why ka na igasalig sa mga lawlaw mo da nga mga barangay opisyal. Ayoy! Bisan why ka da yun, dabla, buhi ka, kay man may trabaho ka. Di ba? So, dako na nga bagay, no? Para sa aton sining mga kauturan nga nag-tambay-tambay pa sa subong nga mga tinion. Bullseye! Okay, sige, sa dugang pa naton nga balita, mga katropa, diri sa aton sining pagpangalagad, resolusyon naman nga nag-abi-abi, no? Sa kadalagan sa top 6 sa RMT examination nga tumandok sang Rojas City, ginapasar sa sanggunian panlalawigan. Check natong detalye sa balita. Nagpanumbalik si katropang Zaldi Aguihap Jr. Live report.
1: Nagpasar man sang isa ka resolusyon kahapon nga blaw sa ginpatigay nga sesyon ang aton sininga sanggunang panlalawigan nga nagabi-abi gani sa nangin kadalagan sang isa ka tumandok sang Rojas City sa ginpagwa nga resulta sang licensure examination para sa aton sining mga registered medtechs matapos ini sang magpwesto sa top 6 sa katropang Jobin. Ining examine ni ang ginkilala gani sa kay Mr. Iris Carn Villarisco Magallanes tumandok ini sang barangay Dumulog, Rojas City. kahapon niya blaw bilang chairman sang Committee on Education, ginduso ni board member Emmanuel Junjun Bilones Jr. ining resolusyon agod hatagan sang pasidungog ining Magallanes kung sabihin na gina-congratulate ini sa aton si probinsya sa iyaman sinigin pakita nga kaanam pag panikasog kag dedikasyon sa iya sining pagtuon rason nga nagkasto ini bilang top 6 sa ginpagwa nga resulta sa nasambit man nga patinawan. Si Magallanes ang nagraduar sa University of San Agustin sa siyudad sang Iloilo kaga nakakuha sang 91.8% nga overall ranking sa Medical Technologies Licensure Examination. Maluwas ini katropan yo ben na hibaluan nga ining si Magallanes ang top 10 sang nagligad nga 2022 civil service examination man nga girhiwat sa dilugman nga pungso da Pilipinas. Inablos ni siya katropan Joben ni Police Major Rudy Magallanes kaga ni Konsehal Capri Magallanes man no dito sa barangay Baybay. Na balita nagikan or dugang nga balita nagikan sa Petolyo para sa 106.5 XFM News. Zalde Diab Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, marabong salamat katropang Zaldi Agihap Jr. Balita nagikan sa Provincial Capital. Inyo na ba ti Andri sa aton sining pagpangalagad mga katropa? Ngayon ito ay nga unang hugnat sa mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Hindi naman ang buylog na ginadulong sa inyo mga kaabyanan sang Santon Vitamin C. Bullseye!

0: Alright, sa mga katropa naton, mga kabyan, ay, no, hindi naton pagpabayaan, gid, ay, aton sininga ikaayong lawas. Importante, mayara kita sang bastante sa vitamin C ang aton sininga lawas adlaw-adlaw, mga kaabyanan, para masiguro nga mayara kita sang depensa, mga kaabyanan, batok sa mga viruses kag bakterya. Kaya muna silang nagadala, nagadulot sang balatian, mga kaabyanan, sa aton sininga lawas. So, kung bastante sa vitamin C ang aton sininga lawas, hindi ka madali-dali tang-tang, mga kabinan, kung hindi ka madali-dali iguon sang kung na naman niya klase sang balatian. Ang obrahon naton, mag-inom kita sang isa tub-tub duha ka kapsula sang Santon Vitamin C. Anong manami sa Santon Vitamin C kumpara naton sa iban? Ang Santon Vitamin C, isa ini ka non-acidic kag alkaline base. No, nga kon sa diin, pwede mo siya imnon bisan wala kakapamahaw. O kon wala kakaon bala, kay may ara vitamin C kung kaisa, no, nga aslom. O ga hapdi ang chan. O iniya bangod nga ti alkaline base siya, so pwede nyo imnon bisan wala ka mo kapamahaw. Diba? So ako, amon ng kubra ko, pagkaaga nga daw, matyagan ko daw, kwan, to, inom da yun sang Santon Vitamin C. Tag, isa pa gid, kaya amon ni ang vitamin C nga halin sa mangustin. No? So that's why nga ti, isa ini ka, ginakabig, powerful antioxidant, mga katropa. No? Nga ti, hindi lang makapabakod sa nga ton sininga immune system, kundi ginasuportahan man ang aton sininga ikaayong lawas, no? May ara man ini isang anti-aging, anti-inflammatory, nagabulig sa pag-produce sang collagen, L-carnitine, kag nagaserbi bilang neurotransmitter nga kinahanglanon para sa maayong pag-function sang iban pagid nga mga nutrients sa aton sininga lawas. Pero na aton ginasiling sa inyo, that's why gintawag siya ang vitamin C, ginatawag nga mother of all vitamins, mga katropa, no? Hindi lang pangdepensa sa lawas, kundi without si vitamin C, may mga nutrients sa lawas naton nga hindi ka function kun wala siya. Kung sa mga kuan pa bala, daw siya ang spark plug. Kung sa mga motorsiklo pa, daw siya ang spark plug sa aton sininga lawas, no? Ngati para magtuloy-tuloy ang manami nga andar sang motor mo, ay kinanglan mo sang Santon Vitamin C, mga katropa. No? Ang Santon Vitamin C mabakal sa mga suki naton nga mga butika, mga kaabyanan. Pwede mo mabakal online, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Bullseye! Bullseye! Oras naton, 7:38 ang ining oras. Buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Okay, sige, sa aton sininga pagpangalagad. Oy, mamat-amata na'y manamyaw ho, mga katropa. Basi magsunggod man ang aton sininga mga kwanda ho. Mga nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad, ma. Sa kumpare ko daw nga gwapo sa sangguni ang panglungsod. Kaya parikoy Dino Biloso.
1: Good morning!
0: May ngagal lang daw, nag-enjoy ka gito sa hampang sa Civic, ha? Kwan, ha? Okay, may ngagal lang daw sa mga taga-sangguni ang panglungsod, ha? Kaya Sir Dino Biloso. Nagatutok diri sa aton sininga pagpangalagad, ha, mga katropa. So, samtang sa iban pagid naton nga mga talamyabon di, para hindi magsunggod. Siyempre, good morning kay Ma'am Edna Gillion Bores. Amot lang kung nakabalik na siya di sa Roa sa Kwano, sa Capiz, from Bacolod City. Okay, kay Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning. Kay Maria Gabeya Bermejo. Mga sulid ni, mga sulid katropa, no? Kay Ma'am Sheila de la Cruz, kag Toto Baldison Iskalada. Maria Gabeya Bermejo, kag Subuman, kay Solomon Antonio. Sige ng tirik-tirik da sa Banwa, sa Pontevedra. Samtang nagabiyahit sang tricycle. Kay Rex Data, maayong aga also, kag kay Ponce Lens, no? Gawi-gawi, no? Masyado busy si Ponce Lens, subong, no? Okay. Kay Madeline Villarbasa, Oh, nagatutok na diri sa atong pagpangalagad kay Ma'am Liza Digala. Salamat sa pa-highlight. No, si Dudoy Tupas dumali, kamustang Luzon? Oh, gabaha-baha pa da, no? Okay, sige kay Ricky, Boy Pantilagabaw ang amigo taho. Nag-enjoy gid sa kwanto sa seminar niya, no? Kaya nagligad to kadungan sang sining Roa City Invitational Tournament, no? May mga referee kita from FIBA, no? May mga foreign refs kita nga kwandaw, pati ang leader referee to. Nagbulig man abud ma seminar ang aton nga mga referee diri sa may probinsya sang Capiz. Oi, sige si Pariko Ricky Boy Pantilaga sa mga naka-kwan dito, no? Nag-join sa sining seminar mga kaabyanan. Pero daway sa bungog niya kuno ang kwan eh. Ang ginahambal to sang mga Australian referees to. Oh, kay nawili siya tulok to sa leader referee ah. di ba? Enjoy gid siya. Pabugal-bugal dahil nang iya picture kita ako gede. Okay, sige. Last na karon. Oh, ikaw naman to karon ah. Hindi na karon malantaw ta karon ah. To sa kwan sa Roa City Invitational Tournament. Okay, Mother Rose Dasig dira sa Ibisan, maayong aga. No, kagay Crystal Maria Joy Libardo, no? Daw hindi maayo bugtaw ni Crystal Subungao. Oh, di ba? Good morning lang ko na kay Rogelin Crystal Joy Libardo, kagay Mother Maria Libardo niya kuno. Okay, Maria Gabeya Bermejo, dire sa President Rojas, bao gatutok sa radyo niya samtang gabantay sa Changi kaga kape sang Santon. Coffee Paris ang tinapay kag nagapamati sa programa mo.
1: Wow! Sige,
0: salamat mama. Kay Kwanda, kay Helma Inyon Bantes, ma'am.
2: Good morning!
0: Okay, kay Nida Di Asis Navara, kag kay Josel Balasa Barugo, nakatutok to. Kay Ma'am Susan Dolor and Ria Loyola Malapitan. Again, kay Katoks Vlog, kag Marisa Navarro. Alright, kay Ernesto Alvarez, dira sa Legazpi, Ilawood, sa Barangay 5.
2: Good morning!
0: Nagdira sa Burgos ko noon, nakatutok sila da. Agosto 24, kay Idong Monserrat, dira sa Banwas ang Dumaraw. Kay Monroy Ayayo, dira sa Barangay Libas. Jobert Delphine, nakatutok also, kay Ma'am Anali Bukala Bakila sa Panay. No? Sino pagid? Melbs Anisco. Mayong buntag, Bullseye, watching live from Bakungan, Zamboanga. Especially, shoutout ko na sa pamilya Lipapak, kay Cheryl, kag kay Jetril, kag kay Daddy Pig, Chris, kag Mami Aileen Dragon. Grabe nga mga pangalan. Okay, William Calmerin, dire sa Tyson Food Stand, Eatery, sa May Philomer Christian University. Mayong aga, kay NB Labenra, dira sa Capiz National High School. Mga katropa tada, no? Okay, nagasigabong ng radyo nila da ho. Patamyaw lang ko, no? Sa kay Chef Joel Silo. No? Mayong aga lang sa tanan, mga katropa. Okay. Namun yung oras, taway-tawahan na da subong. Kuhan na sila, no? Okay, kay Ma'am Amy Villagracia Tandog. Kay JL Soundworks Capiz. No? Good morning, Sir Jobs. Monitor from Barangay Atiplo, Mambusaw.
2: Good morning!
0: Okay, kag siyempre kay Mads Nanet Bernistopo, asan pa mga hauta pre? Pakas nga bang Ros? Mantinir ta sudan? Ganamantinir nga sudan ah. Good morning lang. Doging guto man ko Mads sa sudan mo nga bang Ros sa pinakas. Namit na. Di ba? Okay. Good morning, pre. Lantaw ta karon championship pa. Sigurado ara ko da karon. Pero kung papino minaming hampang, no, talaga yun ta nagkaroon na ang Roa City Invitational Tournament. Kahapon na semifinals nila. No? Sadyang hampang sa kwan. Ang first game, Adamson versus Lasal, Daddy Lasal Green Archers. Puro mga UAAP team, no? Makimukadako ka, bansi ka Lasal. na labot pa na overtime pa mo. Oh, naperde pa sila sang Adamson.
1: Oh no.
0: Oh, take note ang Lasal ha. Oh, defending champion na, no, sa UAAP. Oh, di ba? Sad yang hampang to kapon galantaw lang ko live eh. Oh, tapos ang second game semifinals man ining team ni ining Brian Curley Academy versus Perpetual Health. Ang altas ni Coach Olsen Rasela, upirte man ang hampang kahapon. Abi ko nga ni tambakan sang Australian team nga ni, sang Curley Academy, ang Perpetual, pero kahapon, take note, isa lang ang abanse, isa lang ang dinagaan, no? Gamayan pa ang Curley, amo ni silang kwan, Australian team nga, wala katilaw pirdi. 3-0 sila sa elimination. No, pero gamayan lang sila mga kabinan kahapon sa kwan sa Perpetual Altas. No, take note ang away pa na import ha, puro na mga Pinoy blood, no? Ang Perpetual Health. Sus gamay lang sila. Nakabansi pa gani sila mo kung ito na follow up. Kuha na follow up to ti lantas gintani ang Australian team. Why na import ang Perpetual Health? Puro ginaya mga kabataon. Pero perte ka mga kwan man, perte ka pag sick. Kita ko na yung hampang nila eh. No? Ya kontra nila kahapon, daw puro na lang to import. Ay, puro kung hindi mga ituman to, mga putian. Pero natagaan gin nila sang nami gidyang hampang mga kabinan kahapon ng Australian team ang Brian Curley Academy. So tikaron ang maghahampang sa championship mga kabinan, no? Ang team sang kuano? Sa battle for third, Lasal versus Perpetual Health. Tapos ang championship, Brian Curley Academy versus Adamson Falcons.
1: Yahoo!
0: Tisa Diana, no? Damo gabantay. So kita na ito na karon. Tapos ko lang ako ang mga obligasyon masaliput-put ko to dayon. Okay, sige. Kay Ma'am Cherry Belchas, mayong aga lang da, no? Kay Ma'am Dolores Acepcion, good morning Sir Jove, nagalogobody o sa Kandual Panay ang XFM.
1: Wow! Salamat gid.
0: Okay, kay Ma'am Susan Dolor sa Singapore, good morning ko dira kay Ninita Mendoza, kay Jundi Mendoza, no? Dira sa may Maluklok, Maluklok Norte, no? Ivisan. Nagapamati. Kay Nanay Lorna Rizano Visto, good morning katropang Jobs. God bless you. Sige, God bless man sa inyo ni Tatay Glendira sa Barangay 8. Melissa Buenvenida, pag-greet man na sa Ligas Pilabod sa Barangay 5, Gapamati, sa imong programa, Bullseye. Kling Alorico, sa iya partner, Gapamati, man sa imo programa. Okay, sige, salamat gid, ha. Okay, sige kay saran na greet na si Ma'am Dolores Acepcion. Okay. Sa aton sini nga pagpangalagad, by the way, sa aton sini nga mga katropa dira gusto ta lang ipahibalo ni sa inyo ho, mga kaabyanan, no? Labi na sa aton sini nga mga car riders sa Rojas City, no? Kag probinsya sang Capiz, no? Ti ready na kamo sa pinakadako nga Suzuki event sa subong nga tuig. Atensyon ha, no? Sugod na sa SM City Rojas sa palabuton nga September 5 tubtob September 6 and experience the full lineup of Suzuki motorcycles sa mga mahilig sa motor, no? Halin sa Underbone, Backbone, hasta scooters, mga kaabyanan. Okay, plus pwede nyo matestingan, madrive ang all-new Borgman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Ini ha, in partnership with SMDI. Sa tagsa kapagbakal, sang anuman nga Suzuki motorcycle, pwede ka mo pagpauli nyo, hindi lang motorsiklo ang inyo sininga, pwede dalon. No? Pag puli nyo, siyempre, dala nyo motorsiklo, full tank gasoline na na.
1: Wow!
0: Full tank ng gasoline. Mahal naman ang daan gasolina. Subong, pero full tank ha. Ano pa, kid? May ara pa sang exclusive Suzuki merchandise like may helmet ka na, may Suzuki jacket ka pa.
1: Wow!
0: So, way ka na kulbaan sini sa LTO. Halin ka da, wala kang dala. Pagpuli mo, kumpletong-kumpleto ka na. Matapos, may free 5 kilos rice. May bugas pa. May grocery bundle of joy and torch lamp.
1: Wow!
0: Plus, lifetime free service. May 2% discount sa spare parts. And free 3 years LTO. No? Sa kwan lang sa down payment mo, as low as 4,500, aba, may motor ka na.
1: Yahoo!
0: So, i-avail ang highest savings up to 30,200 pesos.
1: Wow!
0: Eh, grabe ha. O, gani, preparahan nyo niya sa mga kauturan ta, mga katropa ta. O, ari pagid ang masadya, no? Aside makakita ka muda sa mga kwa nila, no, mga Suzuki motorcycles sa September 5 to 6, no? Hindi man pagpalampasa sa September 6 Domingo ng adlaw, makuupod man dira ang mga kabarkada sa pagmotor. May mga motovloggers nga bisita ang Suzuki kagang SMDI sa September 6, si Jawo Malanga, no? Jawo motovlog kag si Carlo Salonga.
1: Wow! Yahoo!
0: Oh, gani bisita na dira sa SM City sa Palabuton nga September 5 and 6, no? Pero si Jawo ya kag si Carlo Salonga September 6 ara dira, no? So hindi na magpauli ha, kita kits sa SM City Rojas sa September 5 to 6. Ride ahead with Suzuki.
2: Bullseye!
0: Oh, imakin mo na, no? So, tapos, maliban diri sa September 5 and 6, nagapadayo naman ang mga discount dira mga kabinan sa SMDI Rojas Avenue. Sa mga gusto man magkuha motor da, pwede mo yan i-test drive da, no? Ang ila sining Borgman 15, no? Ang via Strom nila 150. Kagiman pa nga mga Suzuki motorcycle nila, kag syempre may mga discounted man sila sa ila sining mga motorsiklo. Pabisita lang kamo da sa mga gusto magkuha motor, sa mga damon ako kilala subong gamotor-motor na, di ba, sa lakyan sa una. Gamotor-motor na subong, no, kay Bao siling niya, Daryl Puerte. Hindi na kami kagwantay asang krudo. So namin niya kung motor ya, kaya daw makakinot-kinot ka. O, kanto lang ka muda sa SMDI Rojas Avenue. Or pwede ka muka kanto da sa mga SMDI branches. No? May 3-day sale sila da sa August 27 to 29 sa Sulid, Mambusaw. May free gasoline, free helmet, free jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice. Aman sila sa ila sining caravan activities. August 27 to 29, so good na sa Sulid, Mambusaw, Capiz. Para na, kung gusto nyo di kalidad ng mga motorsiklo, dako ng mga diskwento, kag mga awesome freebies. Kato na sa Sulid, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, kay Japariko, Jabanunoy, mayong agalan da. Kay Miguel da, Daryl Puerte, si Boy Uplok. Okay, kay Doy Arthur, nagatutok, no? From West Villa Flores, Maayon. Uy, kay Parikoy, Don Romano. ang kumpare ko nga naglagaw-lagaw lang oh, kundi man nga lupalop sa Pilipinas. Parikoy, oh, have a great morning also. Salamat sa pagtulutambay de sa aton nga palatuntunan. Advance happy birthday sa akon na Auntie Nining Alvarez Balbona sa maabot nga Agosto 28. Aba! Di advance happy birthday ha kay Nining Alvarez Balbona. Agosto 28 sa Biyernes na ni Gali Ernesto ho. Laban ni laban ni mamantika. Ano man yung bibig ni Ernesto ka?
3: Ayaw!
0: Sakpa lang kami na. Basi may lumpia na si Auntie Nining mo.
3: Ayaw!
0: Di ba? Lumpia-lumpia lang na. Pero namit na. Dani Di Martin, good morning also. Dira sa nasa Good Lanot. Sitio Ubus. Sa barangay Lanot, Rojas City. Nagatutok ha, diri sa aton sini nga pagpangalagan. Okay, sa aton sini nga palatuntunan. Pagbalik na ton, diri sa aton sini nga pagpangalagan sa balita lokal. At aganta ni Ligwa karon ang report, no? Sa aton sini nga mga katropa reporters, no? In particular, ining pabutyag sang aton sining LTO labi na sa mga motorista naton nga nagagamit sang unauthorized plate. Kinagigad to no, ginta talakay man aton ini kay natulubang dan subong daw kadamo na lang sa nagagamit mga kabinan sang unauthorized plate nga gidabakal lang sa Shopee. No? Oh, dulay ila plate kuno nang plastada da oh. Ti kopya-kopya gid sang Shopee mo.
3: Ayaw!
0: pero nasiling ta na may mga safety measures dira no, may mga safety kwan ina no, features I mean ang plate ang aton sining plate nga madali madeterminar mga kabinan sang aton sining LTO base ya kamo dira ha ang gamit ninyo unauthorized plate mga kabinan September 1, masugodak panay ang LTO.
3: Oh, no!
0: Tiba si Makwan ka muda, ha? Madakpan ka mo? Pwede kaya, ano? Pwede na, basi pwede, may impound ang inyo. Sini nga mga salakyan? Halahan nyo dyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos, gin ka muda ka. Okay, no? So, isa ina sa mga pagkatalakayo naton, mga katropa, diri sa aton, sini nga pagpangalagan. Sa samtang sa balita nasyonal, oy, pagban ko no sang Facebook kag pila ka mga online games ginpaboran sang palasyo. Di bangod mga kabinan ini sa mga kuano sa mga nagakalinabo subong sa mga eskwelahan nga kunsa diin imbolbadong mga estudyante no sa pila ka mga masigni mga makasiligni nga klase sang nga krimen na nagaluntad mga kabinan sa eskwelahan. Ang pinakalitis naton ang Ateneo di Sambuanga. No, nga kung sa din, duha ang patay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, talakayon ta na, diri sa aton sa nga pagpangalagan. Kag syempre!
4: The Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Convictado.
0: O, at agad naman ligwa, mga kabyanan, ang latest update, may kang tanan sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga katropa, di ari na si, sila sa confidential fund kag ginatalakay mga kaabyanan. Ano nang latest diri? Timaken mo na nga kun sa diin nabuyagyag man diri yung, si Vice President Sara Duterte sang siya ang city mayor no sang Davao. Ay, makin mo na ang iya sining kwan ko no, confidential fund nagalabot sa 2.6 billion mga kaabyanan nga sang siya ang mayor pa sang Davao City from 2016 tob 2022. Inabasi ha, sa ginpagawa kapon mga kaabyanan sang prosecution panel sa sa nagapadayon nga impeachment trial. Inagin buyagyag ni attorney Amando Virgil Ligutan matapos nga gin-confront sini ang hostile witness nga si Gina Acosta. Si Gina Acosta mo nga nay nga special disbursing officer o kon SDO sang Office of the Vice President. So dire gingamit ang ining pila ka mga infographics halin sa record sang Commission on Audit. Diba si Sadita, no? May record ang Davao City sang confidential expenses nga naglabot sa 2.6 billion sa sulod sang anum katuig nga pagpungko sini bilang alkalde sang nasambitan nga syudad. May aray siya sang 144 million nga confidential funds sang 2016, 294 million sang 2017, 420 million sang 2018, kag 460 million kada tuig from 2019 to 2022. Di isunok kay ligutan, simple. Sa simple nga arithmetic o kon kalkulasyon lamang ang 460 million kada tuig from 2019 hasta 2022, so ina equivalent mga kabilan sang 1.84 billion, almost 2 billion sa apat ka tuig mga kaabyanan. Oh, si Acosta, oh, tiyan mo ni ang naga-supervise to sa confidential fund ni Vice President Sara sang inisya ang mayor pa. Kag nabutang man, ginabutang man bilang SDO sa OVP. Pero sang ginpamangkot si Acosta kung may kahilabtanan siya o kung may ara siya sang ihibalo sa sining nasambitan ng mga kantidad, no? Ambal niya, wala na siya kuno matandaan. Oh, na-amnesia lang. no? Ambal niya itong niya gatigulang na siya kuno abi, nagakalipat na, malipaton na, no? Sang pila ka mga detalye. Tisunod sa kailigutan, no? Mas dako pang confidential